0: Paing buntag niya. Kuya Ronald Galinero Chupix Chupilo.
1: Ayaw!
0: Basta ni. Paing buntag niya mo niya, Koish. Aminaw na karoon niya sa may Bilya. Pa-shoutout niya sa Gaga. Nga naas Bilya Kananga, Butuan City. Good morning ni mo niya, Ga.
2: Good morning!
0: Good morning, Ga. Paing buntag niya mo niya, Kuya Chupix. Si Nelson Badillo. Okay. Mu-chatra ko, katropang Nelson Badillo, kay basi nun yag, di sa di nga ni kadaghan ang ato ma, basi nun yag, maigo rapod sa amo ang, kuan ba, sa among pick-up. So, pick-up na lang. Kay og, mauapod tagbunggo atong dado nun yag, katunga rang makarga, marumingon siguro yung taga-jinsan nga, dako man yung gidang sa kyanan, nun yag, gamay rin yung dala. Kaya ka ng 20 kasako nga bugas, actually karon kulang pag yun na, duganganan ba na mga higala, no? So, paabot po ta sa inyong dugang pa, katong gusto mo hatag, pwede pa mga katropa para makadugang. Anyway, alas 8:02 na, arita mga higala sa dugang pang mga iskutanan. Dili na ta mga higala sa mga politika. Kay si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag special session mga higala sa Kongreso. Kung saan na yung nahitabo sa naso doon, abi ba nagkukway krisis? Kay, kining magpatawag mga higala special session ang presidente, supposed to be, kining legislative mga higala, no? Di naman nalilong nato, no? Nga kining legislatibo nga gilangkuban sa Kongreso, ang House of Representatives and Senado, co-equal branch of the government, no? And doon na siya mga higalay independent, no? Sa pagpatuman sa trabaho, mga kaigsuunan, no? Diya sa ato ang inadlaw-adlaw sa mga panginabuhi. No, dito sa executive o the other branch, which is the judiciary, mga kaigsuunan. O gani, dili basta-basta magkapanghilabot, no, ang pangulo diri. Pero, maulagi, in reality, naman tayo ginatawag ng mga priority bills, no, mga priority legislations. Kini mga priority legislations, mauni ang kuno mga higala, ihunghong sa presidente dito sa ilang kaalyadog maingon yung unahan ninyo ni. Karon sa sitwasyon mga higala sa atong Kongreso, specifically mga higala in the Senate, ang mga priority bills ni BBM, dili na matagad kay gaaway man. So, unsa mga higala ng mga priority bills? Unsa ng mga priority ng lakang? Matod pa, ni Anticler, mga kuan ko no, mga ikaayo sa mga Pilipino, bantay bitaw. Nabalaka sila karon gumikan kay sa estado karon mga higala sa Kongreso, basin kunog malangan ang mga balaod nun nga para mga higala sa mga Pilipino. May buntag diyan ni Roger Opinaldo. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Albarico Vlog, no, diyan siya may Cebu.
2: Good morning.
0: Ursula Xiao. Buntag dol, katropang Arnel from Tagum ni.
2: Good morning.
0: Salamat Inting Carpio des Pagadian og si Kisapon ni Adri, si Eugene Uyangurin, mayong buntag. Paminaw na to si Anticler.
3: XFM Katropa.
4: Maliwanag ang naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayon June 15, 2026. Kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Maubait? Pag sure, oy!
1: Ayaw!
0: Diba, kakasabi mo lang din na hawak ng executive ang beat? Mahutana ka ni Boy Abunda, Auntie Claire. Sino ang may hawak ng political narratives nowadays in the country? Ang tubag ni mo, Auntie Claire? Of course, the executive. So, gusto nila magaygala, gusto niya ipaila sa ato ang good ang intention sa executive for calling this special session, mga igala, no? Gamiton ang kita man lagi madaog-daog, no? Ang kanunay, mga igalang kumbaga gas-gas na kaayo, mga igala, cliche na nga rason para sa kaayuhan ni sa tao. Ala, abuse na kayo na, mga igala, nga rason ba? No, magpatawag o special session para unsa mapadali ang mapadali tong anti-dynasty bill ninyo? Sure mo niya? Katong anti-dynasty bill ninyo nga muraragwa? Mo to'y dalion? Muhilaks kalagot si Irisi, anak. Diba? Nga makadagad man lang gihapon, ay natin yung katika. Ay natin yung katika, no? Unya, usahon ninyo pag-convince sa mga Pilipino nga umuila ang intent for calling a special session, no? Kung mismo sa baba na ninyo ni Gawas, Auntie Claire, nga kamo ang naghawis political narrative karon, but pasabot, kami nga mga Yano, ang lantaw na mo karon, ang tanan nga nahitabo sa Pilipinas, mga higala, no? Digid mi mo ingon pagbuots Ginoo. Ngayon man, among damay-damay yun pang Ginoo, ano? Ang maingon na gusto tao karon, kaning nahitabo sa Pilipinas, pagbuot ni mga higala si Marcos. Mm. Presidente ko na siya. Mabit to ni nga, na yung mga panawagan, mga higala, no? Na yung naghatag diri, anonymous na lang daw. Ako nang i-check unya, ma'am. Mabit to na mga higala nga, unta karon na anagyoy panawagan ba nga, ngadto sa ato ang Korte Suprema, ang pinakataas mga higala nga, hukmanan aning nasod. Nga, mo, kuha na, mo aksyon na ane. Kay nag-iyahay naman lang sila interpret sa balaod. Unya, none of their interpretation, mga higala, could be construed as final and executory. O mauna yun na atong matuman, nga naman, basta dili pa ang Supreme Court mo ingon, ang tanan, mga higalang opinion diha, ma-challenge yun na. Legal opinion, ma-challenge yun na. So, wa ba budag pasabot, mga higala, nga kumo kay abogado, tarong na dayon, mga higala, ang iyahang interpretation. Diba? O ganing na imuda, o na imapilis kaso, kay wala ba nagpasabot, mga higala, nga abogado, automatically, ang iyang application, ang iyang understanding and application of the law sa sitwasyon, tama. Posible, mga higala, nga tainted with political motives. Labi na, mga higala, pananglitan, dako kay kagkasoko ni Sarah. No? Nya kana baya kay dili nimo ma-check. No? Pero, no, there is an element of truth by na. Mugawas gyud na. Kumbaga labi na sa imuhang mga pronouncement. Mo na ingon ni St. Thomas Aquinas lagi nga in the fullness of the heart the mouth will speak. Kung unsa nang nag ulbo-ulbo nga pagbati sa imong kasing-kasing. Musugot kag sa dili, mugula gyud na sa imong baba. Bisan pag usaon ni mong tabon-tabon, bisan pa mga igalak, unsa ka ka, kanabang very conscious sa tanan ni mong gipanulti, mugawas yun na. No? Mugawas yun na. Yeah. Maniidra mang tao, ana. O, oh, maniidra ang tao, ana, baga higala. Maniidra mang ang imong giingon, kay matod palagi, madakpan ni mong isda, diligod sa ikog, sa baba, ragyod. So, by listening to them, mga higala, na mga, of course, mga pro-impeachment, natural, no? Di ba ta supak anang mga rason nga, accountability, blah, blah, blah. Kisa gawin mo supak anang naamanas balaod. Oh, namanas balaod mga higala. Pangutan na lang ba? What are the motives behind? No? Unsay motibo behind mga higala? No? Political revenge man eh. No? Dumot bagyod ni. Are they on a mission? Ano ba siyang kuan? Unya dili mo na mga higala ma kuan, dili mo na mga igsoon ma masulti ba sa usa lang ka kuan. No? So kani karong gipatawag nila mga higala, gumikan kuno kay malangan na ang trabaho mga higala sa kuan sa Senado, labi na largely sa Kongreso. Ano malangan man sa Kongreso nga abdik man ka ng inyong 300 kabuok di ang kongresista? Kanira man diri sa Senado karon may problemado. Nyabi ba na kung ingon ka anti-clear, walay crisis? No? Kay gusto lagi nila mga higala, ipamugos gud nga si lagi daw si Gatsalian na daw lagi ang kining Senate President. Kay giilana kuno mga higala sa legislatibo, sa pikas other sa other house mga higala, giilana pug kuno mga higala sa some people from the judiciary, but wa pa man ang Korte Suprema gud moingon nga kinsa gyud ko anila ana, no? Kay moingon lang sila og base lang mga higala sa Abilino versus Cuenco. Ang decision mangod ana mga katropa, pwede pa nang ma-challenge ba? No? Kaya nga naman, may dagang opinion sad. Maipunto po. For example, mga higala, no, in the Abilino and Cuenco, it was decided under the light, mga higala, of the 1935 Constitution, no? Nga, from which the word all can nowhere be found, mga higala. Pag-abot ni mo karon sa 1987 Constitution, klaro eh. No, klaro. No, nga, the Senate shall elect, no? It's ilang presidente, di ang mga higala, no? Nya, sa to, majority of all its members. So, I think, mga higala, I surmise nga, there is a purpose in putting the word all. Kay walay pung mga higala di sa Constitution gibutang, nga way pos. Or bulak-bulak lang. Abi mo ng Constitution, rabi na kumpak kayo ng mataglinya na. Now, there is an intent, mga higala, sa Constitution, sa itong mga framers, nga, anong gibutangan niyag all? Nga nung sa 1935, wa, niya, pag-abot karon sa 1987, gibutangan dyan niyag all. So, naadyo na, mga higala, ay pasabot, doon na yun gamit ba? Nga nung gigamitan man niyag all. Of all its members. Okay? Now, may higala sila, kining reasoning ni Anticler, actually mga higala, pagpangilad sa tao eh. Nya katubi tong mga tao in town may higala nga ang nahibaw-an ra nga balaod kay stop look and listen. Di ba? Pranitan. Hasty generalization mangod. For example, may ngon si Anticler nga. Nirecognize ng pangulo ang liderato ni leadership ni Win Gatsalian. Well, there's no question with that. No, panahon mga higala ni atong Independence Day sa iyang speech. Iyang girecognize as Senate President pro temp, no? Si Gatsalian. But kana ba nagpasabot mga higala nga walay nagresolve ba sa infirmity, no? Mga igsoon sa ilang gihimo, no, nga pagpuli. Wala oi. Ngayon naman, because only the Supreme Court can do that. Pwede ba manghilabot ang Supreme Court sa pagpilig leader sa Senado? Dili. Pero the manner nga ilang gipili, mga higala, o giunsa nila pagpili ang leader, na ay pwedeng musulod ang Supreme Court diha mga katropa. In fact, pamatuod niya na Abilino versus Cuenco. Mga kaigsunan. Isaka na sa naidaghanag mga event. No? Santiago versus Gingona Jr. Mga kaigsunan. Nga kaso. No, na ay mga daghanag jurisprudence. No, ang Supreme Court dili manghilabot kinsa ilang pilion, no? Wala hilabot ang Supreme Court niya. But as to the manner mga higala ilang gipili, nganong dosira man eh. No, as to the question kung ang 12 nagcompose ba siya mga higala og majority from the 24 nga original number mga higala of the member of all the members of the Senate. Ang 12 mga higala mangutana gyud sa Supreme Court. Kay mangutana ka mga higala Gatsalian, may ingon siyang tama na ni. O mangutana ka mga higala nilang kisa pa na ada sa other side, no? Ngayon ginag sa tama ni nga mo. Nya mangutan na sa kamangaygala nilang kaitano, abogado sad. Ngayon ginag mali nang ila. Unya karon kisa may tuuhan nimo. No? Isa na gituuhan nimo diha mga katropa. Kinalang gyud mo kay nanay panawagan ron. Unta mo tingog nag mopataliwa na mga igala ang kining kuan ini. Ang Korte Suprema mga kaigsoon.
3: Now, bullseye.
0: Kanus mga igala mo patawag og special session ang pangulo. Mga kaigsoonan. Una, when there is an emergency and calamities. Magpatawag sa special session mga igala kung ay isgutan kahintang karo sa sarangani. Emergency. Are we on a state of emergency? Di man gani mo ka-identify kung crisis ba tao dili.
1: Pinawa!
0: Maying buntag diha. Maying buntag diha, attorney, Emmanuel Mahipos, maying morning ni mo.
2: Good morning!
0: Maying buntag diha, partner. Correct me if I'm wrong ni akong mga discussion karon partner, ha? Kay kini ako dugay naman ako ning mentor gyud nako ni si Attorney Mahipos, no? Pabito sa una nga wa pa ko nag-enroll mga igala. Kay bawbaw nako mo discuss kay kini maminaw man ko ani ako maning maestro nga wa mi igi eskwelahan, no? Dito sa among classroom on air. Mag-discuss mig tag 2 ka oras perting taasa bisag unsay among topic. Maminaw ra sa ko niya kay di man ni basta-basta si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, kumusta ka na? No, I miss you. No?
2: Good morning!
0: Buntag niya, partner. Mingaw na sa ito ang mga istorya nga di maputol. Madali lang nga, gab ako siya nang tapuson. Kumusta ang sabungan, sir? Wapa mo tingog si Kuan? Mayor, I mean si Vice Mayor? Samot na si Mayor, wag ikisaw na sumawap. Anyway, padayunan saan ako niya. Circumstances warranting a special session includes emergency and calamities. Aron nga mapadali ang pagpasar na to mga igalag balaod, like relief or recovery mga igala, mga recovery measure, no, in the wake of natural disasters, no, health crisis sama tong COVID, no, ang presidente pwede gito mo ingon mag-special session ta. Pwede. No, ngano man, atay daghang problema ron. Health crisis. But are we on a state of emergency? Or are we on a state of calamity? No? Or health emergency? Or economic crisis? Wa man gani nyo na madeklara. Kung si Auntie Kel pa istoryahon, ba, ingon ba si Auntie Kels mga higala ka? Oh, ingon si Auntie Kels. Muna yung tawag na kunin mo ko ron, it, bunyaganta na ka.
1: Ayaw!
0: Yung ba na si Auntie Kels maigsoon nga, we are not in a constitutional crisis. There is no constitution. So, sa inyong gidalian ang inyong special session? Kanto lang inyong gusto mapalusot, kanto impeachment? I mean, sana eh, antay dahil na silo para lang yun mapalusot to? Come on!
3: Bullseye!
0: No? Di ba gani mo musultig? Nabatay, crisis sa... di apa? Stalled public administration priorities. Sumuon eh. Ilagay mong rason. Aron nga mapastrak, mapaspasan ang mga crucial ng mga socio-economic, education, mga reform bills nga napundo na kung sa Tagalog pa, nakatenga. No? Due to previous legislative delays or gridlock or kini mga higala mga muna lang gihimong rason karon, no? So unsa nga mga reforma? Reforma sa Antay Dynasty Bill nga. Pwede gyapon kamudagan. Malagot si Irisia na ba? Niya pa, critical appointments to allow the commission on appointments to confirm pending nomination for cabinet secretaries ang ilang mga rason ani. Kato ko ng mga military general or foreign service, mga igala, o kato mga military general nga napundo na pinding mga igala ilang mga promotion kay gaaway pa sa Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Budgetary deadlines. O kanipod, mga kaigsuunan, aron nga maresolba ang mga national budget deliberation o malikayan nga ma-shutdown ang gobyerno. So, niini nga mga rason na situuhan nimo. Kaya gigamit nila ni mga higala kining critical appointments and mga public or administration's priorities. Nung anay mga prioridad, mga higala ang admin, nga wa na palusot karon. But what is the priority of the admin? Muna ilisod karon mga higala na ito i-decipher niya. Ngayon naman, dagan man sila mga higala gamitong maskara niya. Na yung mga reforms kunuha, etc., etc. But, how about ini mga higalang impeachment? No? Di naman guta kasalig aning administrasyon, ha? That even mga legal matters, even mga higala legal actions, no? Mga procedures, kaya nilang gamiton para lang mga higala nga mataguan ang tinuod nilang mga motivation. Motibo, mga tinuod nila mga higala nga purpose.
3: Bullseye!
0: No? Huna-una, ang trust and confidence mga higala sa tao sa kang BBM ubos. No? Aside sa net satisfaction rating, ang pagsalig yun sa mga Pilipino, ubos sa yun mga higala. So, do you think nga, pag moingon ang admin nga, amo ning priority, paspasin ninyo ni, suguon tamo, sinado, bla bla bla, buhata na ninyo ni. No? Do you think, ang tao moingon, tama, palakpakan na to siya. Tinuod ng iyang giingon. Hindi, oy. Magduda na noong tao, mga higala. So, might as well, no? Kinangalan na to rin ang transparency. No? Kung dili ba yun ni mga higala o sa kababaagi, aron niya, mapadali. Dili ang ilang, basic ang ilang priority ba? Ang impeachment ba? Na naman, kita ba yung tao, anabay? Kita ba yung tao, anak? Nga, ang impeachment, prioridad yun karon. Nalimang kag, natakda na sila ni Bendalo. Di na kuno magahigala, kinahanglan nga, di na kung kinahanglan kuno nga, 16 pa kasinador ang mubutar para makonbikto. No? Di na kinahanglan mga higala nga, 16 ang senador nga mubutar para makonbikto. 14 lang kuno, minus 2. Nga naman, napriso mang usa, naglayas ang isa. Sige. Ato nang, sa atong pagbalik, mga higala, ato nang himayon, paminaw na to, kanang opinion, mga higala, opinion na niya. No? Opinion, mga higala ni, kinsa ni, Luis Trubat, before anagab. Paminaw sa nato ni mga higalang, na bali na ako spelling gap, usaban na ako spelling, kaya nahimong laskon, nahimong laskon ang lakson. Before ta mag-tack-off, mga higala, for this break, kanila nga break, ha? Ingon si Cayetano, si Lacson kuno kakonsabo mga higala sa palasyo. Tubagsan si Kuan karon, no? Tubag mga higala si Lacson ingon siya nga karon kuno nga magpatawag na lipay siya. Nga magpatawag mga higala special session si PBBM kay no more dilulo kuno.
1: Pinawa.
0: Dilulo sa imong kabuang.
5: I talk to my weirdo.
0: Hilom lagi ka, no? Sigarin na din mo, singgit ni mo para mo hilom ka.
5: I talk to my weirdo.
0: Alas 8:24 na. Aminaon siya na to si Cayetano. Taas ba na, Gab? Pila ka minutes na? Pila ka minutes. Taas? 12 minutes, santil mong karaan. Sa atong pagbalik na lang. Okay, kinahanglan mga higala nga, muinom sa kog sa akong vitamins, Santon Plus Gold o katong vitamin mga higala sa vitamin sa naday ko, palamtip na sa utok daw. Premium D3, rago na akong ginainom, mga katropa o Santon Plus Gold, mga kaigsunan. Of course, Santon Vitamins, si Trio, akong gina-maintain mga kaigsunan. Mayong buntag sa atong mga katropa. No, diya sa may DMs, rent a car. Ginahanglan dito, tuod mo, labi na nito mga viewers din, mga foreigner ang bana. No? Ito mga, good morning sa itong 729 viewers. No, karon mga higala sa kining YouTube. Edison Kapangpangan from Cebu, good morning.
2: Good morning!
0: Nelson Padillo, Evangeline Visande, Emma Luardo, Rona Sino, Linda Albachera, Yubs Adreser, K. Kisa man si Leonardo Abiera, Koreanong Hilason, Robert Manaytay, Norma Unabia o si Lefran Wang Canosa. Good morning.
2: Good morning.
0: Celine Duero.
2: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo. Kung nangita mo mga higala o rentahan o sakyanan, labi nagdiri ang inyong suroy sa Oriental o Del Norte, na banda, mga katropa o orbisan, asa pa, diri mga higala sa Mindanao, duawa ang ato ang mga higala kinang page nila sa Facebook. No, aga DM sa Rent a Car Tagum, no, na naimut ang mga higala di asa may tawagan ni Pioneer Avenue, sakop sa Mangkilam, di ang mga higalas kanto sa Cristo Rey na nakabutang di ilang garahe. DM's Rent a Car Tagum. Di kalidad, barato, mga igala, kasaligan ang ilang mga unit. Di jog ka ibilin, mga kaigsunan. No, ang nindot kayo niya, maabi-abihon sa tag-iya, mga katropa. Nadiha aga, DM's Rent a Car. No, mga katropa, makikita niyo na sa Facebook, palihog na lang search niya, mga kaigsunan. Alas 8.26 na, o kining oras ato, ganin niyo maigala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Balik ta, human lamang ni ini.
6: XFM Katropa.
7: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
6: XFM.
7: Ka-exciting, oy!
8: Punta kayo, ano yata karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo! Si naong-taong tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangkilam, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
17: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
18: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
17: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kundi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
21: Dili na lagi.
20: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
21: Sa muka, oy.
20: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
21: I'm tired. Stress.
20: Dong.
21: Unsa man gyud?
20: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
21: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
3: Mati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwerteng exciting kayo.
4: Exciting!
5: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
6: Oras may gala, doon tayo 34 minutos. Pasado alas 8 buntag. Mayang buntag, silin Duero. Ang tanan taoron, puro analis na tungod sa mga pabag-o-bag-o ng mga issues. O gani. So, kisa may magkasettle, ana. Di ba po ka pwede mo ingon nga gumikan kay niingon si BBM, giilan niya ang kang ang liderato ni Gatsalian, mauna na itama. Diyo ka magkasulti na may gala. Nga, ang presidente mo ay mo define may gala or mo decide if that is in accordance with the constitution. No? Diyo ka magkasulti na. Nga, si Presidente Marcos mga igala mo, makasigi na siyang kamali. May buntag ni Alef, Ma'am Lilia Alefran Wang Canosa, no, mayong buntag niya from New Zealand. Sa mga orasa na sa New Zealand ron. Good morning, Geek Andre. Si Norma Unabia, may buntag si Ranel from New Bataan, Davao de Oro. Nagatanaw, jud ko nimo kada buntag. Salamat, ma'am.
7: Thank you.
6: Si Robert Manaitay, pila man di ay ka konstitusyon dres Pilipinas ang gidala karon, pwede ba di ay nga triple ang atong konstitusyon? Dili ang pasabot ana, do naman tay mga nakalabay nga konstitusyon nya, daghang mga kaso nga na desisyonan mga katropa kaniadto sama nang kanang giingon nila ga Avilino versus Cuenco, na desisyonan na under the light mga katropa of the 1935 constitution. Naman tayo 1935 Constitution, naaman sa tayo 1973, katong panahon ni amahan na yung BBM. Now, naaman ko sa atong civil code, mga igala, I think Article 9 ba na siya or Article 8, nga mga decision, mga higala, kanang mga decision sa Supreme Court, no? Gikas pagsugod Supreme Court, hantod ron. No, kanang iyang mga decision, mga igsoon, nga kundiin makita nimo kung giunsa pag-apply ang balaod sa sitwasyon or sa kaso, kung tawagon nato technically mga higala, no, given the facts nga gi lay down diha, kanang mga desisyon sa Korte Suprema, it shall form part of the law of the land, no, mamahimo nang kabahin sa atong balaod. Mo nang daghang balaod mingon ka og atong konstitusyon, pilaraman na ka artikulo, mga higala, gamay na. Pero asa man na magdaghan, asa man daghan mga labi na mag-eskwila, diyan, as memorize nun nimo sa mga kaso eh. Ngayon naman, magamit man nimo na kay, it is how, guide giya mangod na, it is how the Constitution, I mean, the Supreme Court decide using or in the light of the law, ang balaod, provisions, o sabadi ang gagamit, mga higala, no, gi-apply nga to sa sitwasyon. No, so kanang kang Avilino versus Cuenco, ang atong constitution during that time is ang 1935, hantod nga ma-repeal man gud na, no, kay wala may constitution magaygala nga kanabang dili repealable, no, pwede man gina ma-change mga igsoon. Now during Marcos time nag-usab-sab siya, No, gani ang forma mga igalas gobyerno, gihimo niyang parliamentary. Oo, ang mga sekretary na himong minister. Oo, Minister of Education, ana. Sila inrelieve ito, murag, unsa man na siya. Unsa na nga minister siya. Ano ba yan na, no? Minister of Justice. So, uyon to dito sa 1973. Karon, after 20 years, nipulisad mga igala ang Aquino administration, si Corazon, di na-draft mga igala ang atong Freedom Constitution 1986 and then gi-draft mga katropa at the same time ang 1987 Constitution nga maoy atong ginagamit hangtod karon.
5: Bullseye!
6: O na siya magkaigsunan. Alas 8.38 na mga katropa. Mayong buntag, Lilia Suico from Davao, Diego Abanil, mayong buntag, Inaro Solas, Jubil, Jubi Datilis Yurong, ayaw nagkasuko niya, ma'am, no? Ayaw nagkasuko ni Auntie Claire niya. E budawat siya kong balita, kay laing tulak o shabu sa tagom na baybas sa kapulisan na isumpay diri, oh, me, Rishi.
4: Ayaw!
6: At ang siren kompletong detalis, balita katropa mo sa balita, katropang Larsan yun.
5: Live report.
7: Priso ang gisangputan sa lain na usab nga tulak og Cebu sa Tagum City. Kini human nabayba sa mga sakop sa Tagum City Police Station. May barangay Mangkilam ning siyudad sa Tagum. Alas 2:07 ang takna sa kadlawon sa Milabay nga adlaw. Ilang dinakpan niya si alias Romulo 34 anyos uli taw lumulupyo sa barangay Magpuwes Tagum City. Sumalapas sa report na kugang ang suspitado human usadi ay kaahente sa kapulisan ang iyang gibaligian og usa ka pakete sa gidurahang Cebu. Nasakpit usab sa awtoridad gikan sa dinakpan ang laing duha ka pakete sa droga. Bypass money, budol money o usa ka unit sa Rusi 125 nga motor. Mitimbang og 2 ka gramos nga Cebu ang nasakmit sa operasyon nga nagatilad og 13,600 pesos base sa standard drug price. Imasterias na ang suspect sa Tagum City Police Station o ratabang sa kaso paglapas sa Drug Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patikas bahay kito pang Arnel, no? Subin ang usab nga nipitik ang kasing-kasing sa mga motorista nga milabay diri sa may National Highway sakop sa may Barangay Bisan Village.
6: Oy.
7: Crossing sa Sobrecarie Street. Kuman nagpaygayo na usab og pangpadakop no ang mga personay sa LTO Region 11 diri sa naasoy nga lugar diin dunatay nakita katapag Arnel nga upat na ka mga motorsiklo ang gi-impound sa LTO nga mga kulang og mga dokumento. O wala kini pili katapag Arnel ato na nasayran ganina nga tanan mga four-wheel vehicle, mga tricycle, bao-bao, o kung pang matang sa mga sakinan, ilakin yung gipara o gagipangitaan sa mga sakto ng mga dokumento. O sagad sa mga nangadakpan katropang Arnel, kining mga single motor nga walay mga helmet, lakit sab kining mga bao-bao nga ginapara nga walay mga saktong dokumento o gakakulangon sa ini ang kining mga suga katropang Arnel. No? Although nga isa lang ka mga suga ini ang musiga, lakit na kining sa ginadakop sa to ang mga LTO personnel, mga katropa. Og matod pa ang mulungtad kini nga pagpanakop hangtod ugma buhon katropang Arnel sa dili gi wala gi katakdang lugar, no? So lao man ugma nga duna na sa pagpagayon nga pagpanakop sa LTO pero dili na usab sa lain usab nga dapit diri sa dakbayan sa Tagum, mga katropa. Gikan diri sa Gawas, alang sa Gawas sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XM News.
6: Dagang salamat katropang Larsan Yol sa detalye sa report.
5: Live report.
6: O, ginibalita doon ganin nyo mga higala sa tuang Y2H Clinic and Pharmacy. Nga, nahimutang mga higala diya sa May Ganti Road. No, diya sa Door 8 Building, M Central Building, Door 8. Diya mga higala sa nagluyoan ng Mr. DIY. Padong may higala sa Palengke, diya sa Ganti Road. Sakop may higala sa Magugpo West, Tagum City. Libre nga check-up o discounted nga mga presyo mga higala sa tanan ng mga produkto sa Yes to Health, mga kaigsunan. Samtang naapod niya si katropang Doc CJ, ang schedule sa libreng check-up is Miyerkules. Paingos, Biyernes. Naunsi na dosi na trisi naman tari. Nagkalibog-libog na ding utok na to. Unya, ang kanang libre nga... Libre? Kanang... discounted nga mga presyo, ing nalas palangga niya. Ato siguro ko, braga, kailangan na kumutan na o ni palangga. Karo, kita ni palangga na. Sorry ta, sorry. Duha kagi ilang street level individual na sikop sa bypass operations manabo. Ato Sharon Jobleton Detalles, balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
7: Nasikop sa Panabo City Police Station ang duha ka mga individual nga diin usa kanika gitawag na to peace LI. Kaning
6: Sama to.
7: Sa nasigutan na report na nagtingkagula karon sa buhatan sa nasigutan usab nga police station, ini nga duha ka mga individual nga dadakpan kini atol sa gipigayon usab nga 5 bus operation sa Panabo City Police Station. Kani nakuhaan kini nasigutan og kapin na to sa 10 gramo sa gidudahagas niya po. Nga diin mo kantidad sa gato sa 71,000 kapisos sa ang nagdutan sa mga mga dinakpan. Gani karong na panahon na batod pa sa itong kapulisan, karong adlaw ay pasaka nila ang kaso ng kalapasan kanin sa Republic at 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002. Gumikan kay nadakpan kin sila o matod pa taw-taw na kinigipanidan sa itong kapulisan sa Panabo City Police Station. Gani, daghan pa usab, dako usab nila pagpasalamat dato sa mga operatiyo sa mga katawhan sa dito sa iskutang lugar sa may DP Laurel. Gumikan kay sila nagpahigayon sa meaning pag-report dato sa kapulisan aron na sa mga masiko kini nga iskutan o sabi mga dinakpan matod pa sa ato kakaplisan pinagi sa ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas nga kining himo karon sa ato mga residente sa iskutan nga lugar dako kini kasabang sa pagminos usab sa pagsupply sa mga droga dinhi sa nasangpit usab nga siyudad. Kada sa ito ka-report, ganay po, sige ka namang sa nahisigutan ng lugar. Ako si Katropang Bong Algabre, XF News.
6: Daga salamat Katropang Bong Algabre sa report. Alas 8:44 na magahigala ang tag na sa itong bag. Barang kumano-mano ginimbahin na ito kaninyo sa Premium D3 magahigsoon. Aga Premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. No, kini magahigala ang Premium D3 at doon ay virgin coconut oil. Adunay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Soft gel kini magahigala. Nga taas kayo ginatawag nga monochain triglyceride. So may trabaho on ani niya. Inigsod ani magahigala sa imong lawas. No? Mamahimo kini makonvert kini magahigala into instant nga energy mga kaigsuonan. So sa inyong gilangan niya, ayaw pagluya-luya, kinalan hugot, kanuna yung depensa. Mag premium D3 na tambaga katropa, mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide.
4: Bullseye!
6: Good morning sa itong mga katropa diha nga nagpaminaw Elizarde Barte, dress to kill na sad kabay sa may dress to kill. Felix Edpalina, maayong buntag katropang Arnel, watching from lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. Maayong buntag niyo di hashtag Lanao.
8: Good morning!
6: Ruel Lampios Dol, ganahan niyo ko magtanaw sa mong live kada buntag. Ganahan mo magtanaw sa kong dagway?
9: Pinawa!
6: Ninaw na siguro mo sa kong tingog, naong ay nalang tanawa. Grabe tao. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay mga higala. Dirita sa dugang pa natong iskutanan. Ato manigi saad nga ipadungog na to ni mga katropa. Aminaw na to karon gab. No, si Senador OSP, Senate President. Yapon ang tawag ani mga higala niya. Alan Peter Caetano.
4: XFM Katropa.
10: At saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Senator Coco and Senator Tito said independent Senate kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025. Nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time nung pinag-uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments. Sinabi sa akin ni Senator Loren yun, na alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026. Yung ibang mga kasamahan ko sinabi na ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa minority, sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung at saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo yun, ha? Wala pa yung, kung sa, wala pa atang 18 nun, eh. Yung Marines. So, ang inudyukan namin nun ay si Senator Loren. So, again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Mm. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa. No? But, kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na-witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, eh credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa.
6: Mm. Okay na.
10: Or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yun. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government very...
6: Alas 8:50 na mga higala. We cannot just discount or dismiss mga higala. Yan yung mga susama na ini nga mga pamahayag. No, mga kaigsunan. Una nga, kung magpatawag og special session, kang kinsa man ni mupabor, no? Usa ba ni mga higala ka pamaagis paghiusa? O usa ni ka pamaagi mga higala aron nga maipit lag maulawan mga higala kining faction karon ni Kaitano mga kaigsunan.
4: Bullseye.
6: Alas 8:51 mga higala.

0: Alas 8.51 na Maygalang Tag na sa itong pagpanagumanuman. Oh, dito mga higala sa dugang panatong iskutanan. Kay... kalabot mga higala lagi sa... Di man ko na itong malayo ng impeachment ba? No? Karon mga panahon na kay... sa tanaw na ito, money urgent yun para sa ila. Kailangan ni mulusot o nabalaka yun sila. Nga with this situation sa Senado, mga higala, simple yun nga matutyo yun ang ilahang impeachment. No? Malangan ba? Di ba siguro ingon may gala nga ma water, pero malangan yun. Unya, you know, kung ma-delay siya, maabtag panahon may gala, awa na. Pero sige lang, ilamang gyapon ang ipadayon mga kaigsuna. Now, nasairan man nato ron nga, ang Senado, 22 na lang sila mga higalang presente. Okay, si Senador Jingo Estrada is nakulong, pero dili siya konbiktado. Mga kaigsuunan, ang ibang tawagon pa siyang Senador, yes. Senador pa ba siya? Yes. No? Samta mga higala si Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador pa ba siya? Oo, Senador pa. No? Asa man siya ron? Armas Pilipinas, no? So, kuan ba siya? Kinibang beyond the basis coercive power sa Senado? Mapaman siya sa laing nasyon. Kamura, may niingon, naara siya sa Pilipinas. Di naara din. So, di ka magkaingon beyond the coercive power, no? Sa Senado, mga higala. No? So, pero, lagi na nga ito, mga higala, ginaingon ba nga? Musa bang yung inyuhang tumong sa impeachment? No? kuan ba yun ni? Kining... accountability ba yun ni? O usa lang kapamaagi sa kini mga higalang pagpiang sa kalaban sa politika. Kay kung nga ni man kuna, kung accountability ni mga igsoon, no, tanan man tanang nangitaan ng accountability. Pero dili po siguro ingana mga higala ka-attack. Ang accountability mga higala, no, mas mo grabe gyud na kung sugnuran ni mo nag political o personal mga higala nga kasuko. Ay, mahog man aron nga ma-weaponize nimo mga higala ang pong accountability, pero at the back of your mind ang imog yung tumong og tinguha nga mapapas gyud na siya diya sa listahan kay mao joy pinakalig-on nya kalaban. Bullseye. Wa ka nagtan-aw. Kumun ang kalaban. No? Muadto ka mga igalas progresibong pundok ang ilang litokon Sara Duterte. Muadto ka mga pare mga igala Pera de los Buenos kato mga pare nga mga uyo ni Marcos ang ilang mga igalang ginalitok Sara Duterte maoy gukdon. Mga obispo with all due respect. No? Your excellencies. Mga obispo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Wala man lang ganin mamutingog sa diha nga ang gibasura, no, sa Sandigan Bayan ba to? Kanto mga higalang mga kaso kalabot na sa ill-gotten wealth sa mga Marcos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga, kaniad to, grabing banhaan ninyo when it comes to pag pangawkaw, no, nagihimo mga higala sa mga Marcos sa atong nasod mga kaigsuunan. Pero naabay nag-ingay? Naabay nag-saba? Bisan kining grupo mga higala sa mga progresibo? Naabay garali? Katurang kuan, katong Atom, no nga grupo, mo ay garali. Pero ang ilang gikalaban, di man si BBM. Si Alan, Kaitano ilang gikalaban. Wagan ni sila nasuko, may galaga daw na wadag bili katong mga kaso nga pag kini may gala pag recover sa gingo mga ill-gotten wealth.

0: Oh. Kumikan lang kay Nas Bukid, unyang trabaho in town, gabasirong kahoy. Oh. Unya pasangin lang mga higalang kaubandos commander. Oh, in town.
1: Pinawa!
0: Ang dadagi dito mga higala, limbas, kadina, pitik. Ang armas, chinso. Okay lang tatog, Jack the Ripper. Pinawad mo na mga kaigsunan. Nasa panahon nila, no, sayang amahan, hindi ko na yung ikalimut sa ilang pamilya, mga kaigsunan, grabe, no? Gihukasan pag-ayo ang atong nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakadungog baka nipalag sila mga igala. Wala. Even mga igala, balita. Minus. No? Minus. Murag dawadaan na itong bili. Murag okay na ang tanan mga kaigsuunan. No? So, karon tanaw ni mo, kumun ang kalaban nila. Ari ka mga igala sa mga obispo nga uyon ni Marcos karon. Kalaban na, Sara. Ari ka sa mga progresibong pundok, kini mga igala, mga NPA. Ang ilang kalaban, Sara. Ari ka mga igala sa opisyal sa gobyerno, ang ilang kalaban, Sara. Ari ka sa kongreso, ang ilang kalaban, Sara. You cannot deny. Bisang pagpiyungan, mga higala, klaro man, nga ang leaning karon sa kongreso, mga higala, is BBM. Apo, well, pwede mo mudibati, ana. Pero, I think, mga higala, katungod na ko na. I firmly believe that it is my right, mga higsoon. No? Bisang pagpiyungan na to, no? Isang pag-atong piyungan, ang kalaban sa Kongreso, mga igala, Sara, dili si BBM eh. Oh? So, nahimo ba nga, isara ilang ipuntirya, mga igala? No? So, accountability ba ang tawag, ana, mga igsoon? When you are singling out, isara ka tao, mga igala, imong ginagukod? Kung accountability, mga igala, you do it for the sake of accountability per se, ay, sus, ginoo ko lang purnasa na.
2: Bullseye! Bullseye! No?
0: Asa mang accountability kang Martin Romualdez? Asang accountability kang Amina Pangandaman? Di ba nangawara sila? Nangahilom lang sila? Asang accountability kang Executive Secretary Bersamin? Asa naman sila? Kinalang ba silang mutubag? Yes, nga naman, their names were mentioned. Labi na mga igala si Amina Pangandaman. Kailangan ba silang manubag? Yes. Ano man? Napamatudan naman na diya sa House of Representatives. Ngayon, basta-basta ang mga insertion. No, giyaw-yaw naman ang irisi mga igala. Even, mga igala, ang si Martin Romualdez on sa ingon niya. Oh, dili siya mo uyon nga siya ay mastermind. Kay kini nga kawat mga igala nagsugod pa ni sa presidente sa executive. Now, kisa may DBM secretary, amin na pangandaman, o asa man siya ron? Asa man siya karon mga kaigsuunan? Dapat manubag sa siya ni ini mga.
2: Bullseye.
0: Pero tanaw ni mo, walay laing ginalitok, Duterte ra gyud. Sara ra gyud mga igala, ngano ka? No? Ngano ka? Mo nay dakong pangutana nagtangag may galag dakong ganto. Now, sa kung imong tanahon, mga higala, murabag buhaton yun nila ang tanan, mga igsoon. Kay ikaguol yun nila o ikaguba, mission failed yun na, mga higala. Kung dili nila madayon, no, nga ma-impeach mga igsoon si Sara. Paminaw na to ha. Kay to the extent mga igsoon nga, gusto gani nilang Luistro, even Chua, yung si Chua mga higala, kinis Chua murabag way blood control. Ingon si Chua, mga igala nga, 22 na lang kuno. Kanto lang present kuno ang iphon. Kantong wa na dili na senador, wala nga senador, rin ako na to iphon. Abogado saan ni? Jerbel Luistro. No, ingon siya, mga igala nga, dili na iphon ang 24. No, gani sa impeachment, 14 na lang daw ang need. Uy. Dili na daw, mga igala, 16. Para ma-convict. Ang kanabitong, ang ilan ng mga igalang tumong is conviction, makasabot man ta kay prosecutor sila. Pero, you know, conviction mangod in impeachment mga igala is more than, dili lang ni mga igala basta, pildi ka sa ebidensya, bla bla bla. Ang conviction mangod mga igsoon sa impeachment kay very

0: political. No? Gusto kong saon, gini mo nagbalibali mga igsoon. No? Di ba kundi Korte Suprema? No? Quasi-judicial, quasi-political. No? Ang impeachment.
1: Bullseye!
0: So ang ilan na yun karoon mga igala, masabtan ni mo, yes, masabtan ni mo kay prosecutor sila, pero pwede ba nga, o ngayon ka, pagpagawas ka matuuran, open po most possibility nga, dili makonvict. Di ba? Ang ilahag yun kay, focus lang yun sila sa usa. And one mission, which is to convict. No? Actually, wala sila dito, di sila interested mga igala sa truth. No? Dito sila interesado sa conviction. Now, conviction could not be the truth. May gala. No? Ngayon man, politika man eh, brasuhan man eh. And impeachment man eh, mga gala. Number games ni. Labanan og numero diri. Mga igsuon. No? Labanan og number diri. Siyempre, pag daghag tao, mga gala nga mo, butar, natural. Pag daghag tao mo, pabor, mga gala, ato sa administrasyon, normal. No? Makonbikto yun, mga kaigsuunan. But, tungod ba na, may gala sa abundance of evidence? Yan sila nga, nado sila 30 daw karon ka mga kuan. Nado sila dugang 30 ka mga kining testigo. Ingon sila, mga igala, kinsa man ang mga testigo ha? No? Kana, gusto na ta maminaw, ana, mga kaigsuunan. Pero dapat plansahon sa ni karon ang naitabo sa Senado. No? Good morning, katropang Arnel. Sorry, karon lang ko nakahigayon. Busy man. Why problema, ma'am, katropang Ami. Paminaw na to si Luis Tro.
1: XFM, katropa.
2: About that, as being a team, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado, because it invited our attention to look into the doctrine behind Avelino versus Cuenco, na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi ma-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang. Mm-hmm. I believe that the doctrine in Avelino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. Okay. That is my personal opinion.
0: Sige. Atis gi.
1: Bullseye.
0: Klaro niya nga iyahan na may galang personal opinion. Pero dili pud nimo pwede nga i-separate mga igala ang iyang legal opinion sa iyang personal opinion gumikan kay abogado man siya. Mo ganing prosecutor siya diha. Di ba? Mo ganing prosecutor siya diha mga igala unya. Ikaw karon nga gapaminaw, kay mo kag ala tama siguro dugang Luis Tro ba? Na, gamito na to tong doctrine sa Avelino versus Cuenco. 1935 man to. So ani ta mga igala, di ay kudal diri, di ay konstitusyon, no? Kay dili ni masabtan mga igala ni Lab, ihapak na to ni sa ulo labi na. Lami kay ni hapak ko sa ulo ni labi na kang antikler, iya na ba? Kalimot ka aning konstitusyon nimo. Limot-limot dia. Tarong dia. Oh, sa dati Biblia ra to kung kabukabon seminaryo may kala karon lahi na eh. No? Sa tingin ni Agab, no? Himuon na lang kuan ka ng majority of the ano of all its members, no? Kanto na lang daw present, no? o katong na priso, no? Katong na priso, katong wa may na priso dito ilakwing ko yata, no? Murag to ay abroad ato nga time. So kung nasa abroad, that's beyond the coercive power of the Senate, mga igala. Pero katong time, ako rasang gamiton ang iyang argumento ba? Ingon siya nga, the law should be evolving. Yes, of course, mga katropa. The law should respond to the human exigency and the exigency of time. Mga igala, no? Unsay panginahanglan nun sa panahon, internet era man taron. O di na pwede mo attend, ba igala, imo nang... Butangan din nag-TV di agab. Butangan TV di agab, yan ay ulo, mga igala, ni Estrada di agab, bato. Si Bato, kumutambaw siya dili, iyan na ng problema. Oh, iyan na ng personal choice, mga igala. Kay, kung mahadlok siya mo, kuan via internet, kay basig ukuyon po siyang matibag. Iyan na mga kaigsuunan. Pero, using the same argument, mga igala, nga gigamit ni Luistro, ingon siya nga, ga-evolve daw ang balaod, mga kaigsuunan. So, ingon siya nga, yes, ang konstitusyon nato nag-ingon nga, kinahanglan majority of all its members. Basahon na to, mga katropa, paraway dagang kuan. Basahin ko na lang, ha? Basa. Ngayon din mga katropa, no? Ato lang i-build na to ang argumento. Ang Article 6, mga igala, of the 1987 Constitution, Section 2 provides: the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. The word "as may be provided by law" refers to by the means they are voted, not on the 24. Okay? Mauna ako, interpret mo kayo, mag-interpret sa kung ako, Pilipino ko. Listen po, di ko mo interpret aning atong konstitusyon. Abogado dahi kakatropang, hindi ba necessary? Nga mo interpret ko ani, kwan? Nga abogado dayo nila. Pilipino man ko, makasabot man ko, kay bawasan ko mo in English. Oh. Kung gusto kang in Espanyol, kay bawasan ko. Entiendo y hablo un poquito Espanyol.
3: Pinoa!
0: El Niño misutoy. Miadtog misaoy.
3: Pinoa!
0: Oh. Unsa ingon bagay gala sa Article 6, Section 2 of the 1987 Constitution provides: the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. Mga igala, as may be provided by law, para na ko refers to katong tuas abroad magkabutar gyapon, no? So wala ni question 24 ba o dili. Ang atong konstitusyon nagklaro 24 lagi na. Okay, 24 lagi na siya. Now, regarding the impeachment, mga kaigsuunan, no, arita. Regarding the impeachment, the Constitution also provides us, mga igala, in the Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Paragraph 1. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate. That's tama na, no? Ang House of Representatives shall initiate and the Senate shall decide. Now, on the decision, on Paragraph 6, mga higala, the Senate shall have the sole power to try. Meaning, ang Senado na yun pwedeng magtaral. Mabito na, sige na, ipangutana sa una, unsa man ang inyong Committee on Justice diha? Trial na o error? No. Gina-question na, mga higala, unsa man ang inyong klaruha daw ninyo ng inyong Committee on Justice diha? Kaya mura naman bugdag. Adili, kuhan pa ni. Dili siya trial. Hearing lang ni, hearing. No? Preliminary investigation. Ilang itong gina-establish, mga igala, kay gamugamit silang hearing, mubadlong dayon si kuhan, pero sa una, nasige na silang kasipyat, ana. Oh. Nga naman, bugtong Senado lang, ang dunay gahum, mga igala, nga, mutaral, no, sa kaso sa impeachment. No, ang atong konstitusyon, mga igala, Article 11, Section 3, Paragraph 6, nagingon. Bisayon ko ni para masabtan. Ang Senado, mo'y dunay, sa man ang soul power? Mo'y naginusarang dunay gahum nga taralon o try og mudesisyon sa tanan all cases, tanan man, all maka, sa tanan nga mga kaso sa impeachment. O, sumpay dire, ato ning Englishon, kaya para dita masayo. When sitting for that purpose, unsa nga purpose ang giingon may gala ni Konstitusyon, kanang paglingkod nila sa impeachment. Sa paglingkod nila sa maong katuyuan, grabe na yun ni Gab, no? Translate na yun, di ba? May man tag-translate mga egalag Biblia sa una paingon sa Bisaya. O, sa seminaryo. Alang sa kaning katiling banong pangamuyo. When sitting for that purpose, samtang sila magtigom sa maong katuyuan, the senators, ang mga senador, shall be on oath of affirmation when the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice on the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No! Kani-kani-kani, aratas tumoy! Kaya na may gibutang dirig, no? Meaning, mga igala, damang ko'y prohibitory and mandatory nga elemento ang atong gobyerno. It prohibits and it mandates. Mga igala, mubawal o niya musugo. Ano ba? Mubawal, musugo. So, arita, mga igala, pag minunsyag no, ayaw! Klaro ba siguro nagab, no? Klaro ba na yung nagab? Or mamahaw na ta? Iyon, mga igala, ang konstitusyon. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all. Naadyo'y all. Gitanggal ta na ning all para sayon. Na may all, na may qualifier of all the members of the Senate. Wow, sabong ingon din House of Representatives, Senate. Mangyod ang dunay sulamenting katungod. May galang mutaral din eh. So, of all the members of the Senate. Now, the question, mga igala, pangutanan na itong Luis Troque, mga ilang ginansinuit. Ang ginansinuit ni Luis Troque, ingon siya, mga igala, the Constitution is evolving, no? Mu-evolve ko na, tama na, mu-dawat ko ana, mga igala. I concur unto that, mga igsoon. Nga, ang balaod, mga igala, is, balaod is logic. And ang balaod, mga igala, luhika man na, mutanaw na siya, mga igala, sa lakaw sa kinabuhi o lakaw sa panahon. Like, for example, mga igala, no? Nganong naay mga balaod kaniadto nga for example the article 256 of the revised penal code of the Spanish penal code mga higala nga kung imong bibiayon imong birabirahag maayo mga higala ng mga authorities or representative of the crown mapriso ka oy. Mapriso ka mga higala pero it was abrogated mga higala pag-abot sa mga Amerikano. No, it was abrogated. Ngayon man, di na kamoy gobyerno, kami na pod. Nya kay mga Amerikano kay bililhon kay sa ilang press freedom. Bililhon kay sa ilang maigala ang freedom of expression along with the democratic system mga katropa. So, iwan na was birahida dia. Oh, mo nay naitabo kuno mga igalas kaso ni sa tong tawhan na to si People versus Perfecto. Perfecto to siya. Now, asa na gani ko ato gab? Ila tong gi-apply tong balaura against kang perfecto, no? Pero ingon ang Supreme Court dili na pwede kay nagbag-o na tang nalayas na tong isa ka nagdumala sa una tong Espanyol na puli rang Amerikano. Katong balaod nga ilang gipatuman like for example labi na katong mainsulto sila kung komentaryuhan ang ilang mga tawag nila tawagan na Minister of the Crown. Wala na to. That applicable. So mo na example bang ang balaod galak gapauyon mga igala sa lakaw sa kinabuhi. Like another example. Ngano natay cyber libel karon? Simply because na may internet. Kay kung wala internet, why post ng cyber ngano mag cyber libel makagwa may internet. Kay ni adto bitong 1990s kung why internet mga igala libel man lang. Nya asa magbasi newspaper, radyo, mga igala unya pinakasayod pagin sa unang kasuhan newspaper gyud kay iswat man. Dire sa radyo mga igala lisod. Kay ipa-record pa man niya, pinarabag pa yun, na-burn out to, makakuan, ma-record ang TOA. Una kay, di ba na pwede gab, dawaton nga, panalitan, nag-yoyo ko din, naminaw sa radyo niya, ilang i-record dito sa ilang recorder, alo eh, wiretapping man siguro. Oh. Bawal na. Kinalan, ang korte gyo mo ingon, nga, oy, radyo, NTC, hangyuan, manduin na si, kuan. Ang technical department ang engineer anang radyuhan na nga i-preserve ang 24 kabuok nga tip on air. Oh kay nai kuan kini bang libelous kuno gipanulti anang sigyaw-yaw dia. Ano na siya? Ah, katropa. Wa man na sa una, no? Wa man ang internet sa una, so wa say cyber libel. So, mo na ipasabot nga. Mo-uyon ko anang Luis Tro nga ang balaod mag-evolve. Pero, naipero diri mga higala, no? Naipero. Using the same argument, mga higala, kaya ang argumento, mag-evolve man kunong balaod sa to pa, kining-ingon sa, very, fundamentals man gundi ba'y? Constitution ba? Fundamentals ni. No? Now, using the same reasoning, nga giingon niya mga igsoon, nga mag-evolve ang balaod, mga katropa, no? Ngano di ba na to itugutan silang mubutar nga online? Mag-evolve man kang balaod, ala tugutan na to mubutar. Mas okay pa na mga higala. Wala da kong provision sa konstitusyong mausab kung mubutar si Estrada ang online. Oh. Ah? Wala da ko nga provision sa konstitusyon nga mausab kung tugutan na to si Estrada nga mubutar online. Pero dunay da kong litra sa balaod mausab. Dugangan eh. Sige, unsa may maidugang ani, di man ta kabaluan na kay di man ta abogado. Unsa may manin unless otherwise stated, unsa ba? No? Ana. Dunay da kong kausaban og makaingon ta constitutionally infirm. And it will open for challenges sa constitution. Kung atong tugutan ya 14 ra ang mubutar instead of 16. Ako ana mga galang opinion, no? Now, ako lang i-warning lang sa inyo nga my opinion mga gala is based on my perspective as anchorman, no? As komentarista sa radyo mga gala, dili as legal practitioner because I am not, no? Mga katropa, no? Dili ta legal practitioner, no? Komentarista hinoon. Now, based on sa akong pagduki, sa akong paghuna-huna, using that same argument, may gala yung gingon nga, pwede bang mag-evolve bang yun ang balaod? Ay, yes, of course. No, tinuod na, mga igsoon. Mag-evolve yun ang balaod. Mga katropa. So, why not allow Estrada to attend session or even tugutan siya magka-adto dito, di ba? Because nahitabo ba na? May pwede ba na? Pwede man. Totally deprived of liberty na ba si Estrada? I think not. Nga naman. Di ba man siya konbiktado? Mga katropa, and ang yang kaso pa may ni sulti na bang Supreme Court sa finality with its finality mga igala ming kag unbank yun nga tinuod si Estrada guilty beyond reasonable doubt nga nang kaso niyang plunder wa pa man tingali na priso la siya and na priso mga igala wa nagpasabot nga convicted na meaning rights could be afforded kung kailangan mga igala based sa iyang trabaho kay nga naman. Di ba po na mo siya may gala basta-basta nga? Matanggal pagka senador kung wala pa to'y decision tong kaso ngayang ginatubang mga higala. No? So, di mo do, senador siya karon. So, kung senador siya karon mga higala, why not help him exercise his responsibility as senador even behind bars or carcel? Mga kaigsunan, pwede ba na? In my opinion, mga higala, mas okay na kaysa atong usabuning konstitusyon mo ingon ta 14 na lang instead of 16.
3: Pinawa!
0: Mas nako eh. Mas nako nga lalis eh. Kaya ingon man diri mga higala, firm ang atong konstitusyon mga higala diri. Article 11, no? Section 3, paragraph 6, tuas tumoy, mga higala. No person shall be convicted without concurrence of the 2/3 of all the members. Now, balikan nato Article 6. No, Article 6 mayigala. Section 2. Pila ka buok senador?
4: 24.
0: Tanaw ninyo, asa may mas viable ana, no? No, asa may mas kini para nako kanang usabo na to. Ah, delikado na, eh. Murag open for another challenge na sa Constitution. And diha na to makita nga they are doing everything muna binding the law. Sorry, law.
3: Ayaw!
0: Bending the law. Nagtanaw ko ni Luis Tro, sir, mayong ipapaak o putyukan. No? And I'm not saying may gala nga mali siya. No? Pero ang ako pasabot mga egalang, iyang statement is pregnant with political ano leaning and motive akoan ba no tirada no ako ningong iya man opinion then oh may mali siguro ang opinion ako basta tong opinion di sa tong mali tong ako pero makaingon jud ko ba eh? No in response sa iya ha pwede ko mo argue gyud nga makita lang yun hinoon diya sa inyong the way you reason out nga by any means no legal or even to the extent of bending the law na takta na yun mo anang bendi we cannot bend the law we obey the law we don't compromise and in fact mga egala nga itong civil code of the Philippines mga egala nagklaro mga egsoon no in section in article 3 mga egala that even ignorance of the law excuses no one from compliance therewith mubend na noon morally mga egala mas arang-arang patong wa kasayod gab pero nakasupak di ba tanawin mo arita sa perspektibo sa moralidad mga egala wa kasayod pero kasupak makaingon ka somehow mga egala less kung ato kita'y pastoryahon makaingon ta less ang iyaha mga egalang accountability nga naman umasa kay bawog in taon no panalitan matong kag Dabaw wadyo ka kasayod eh may bawal yung manigarilyo na kasigarilyo ka you will still pay the penalties no according to the ano ordinance or Republic Act mga egala but ang nagpatuman sa balaod mga egala yapon mo sud ang letter of the law versus spirit of the law mga egala there is some sort of gamayng konsiderasyon instead of pabayron pahinlo ah no at least wala na compromise ang balaod no nga no smoking na implement yapon nimo siya nga ang tanan nga nakasupak kinahanglan nga silutan well na kay liberty of giving either tikitan or pahinloon kung tikitan nimo siya makabayad siya uli na siyang ila at least he or she knows learn the lesson nga di pwede basta-basta lang manigarilyos Dabaw kay madakpan ta magkabayad ta he learned the law in a hard way with 500 or 1,000 pesos payment well that's it no reality na mga egalan oh but pwede sa nimong option nga manghinlo ka o manghinlo ka kinasakpan ka or pwede sa kayong warningan no pwede sa kayong warningan mga katropa kung siya dito nasa dili niya intention ba nga ang pinakaimportante mga egalan sa pagsuta intent eh isuta sa nimong intent sa tao intention magyun niya ang supakon no karon tuwa siya nagpahipi dito no intention ba niya nga hiluhan ang tao mga egala pinagi sa asuya ng sigarilyo nagpa-daplin kay ng tao kay hindi siya gusto makasimhot mo no and besides wa siya kay bao so pwede po ka maingon nga sige warning I will let you off with a warning mo niya bawal bla bla bla bla bla bla or mo attend kag ani pwede na siya na kompromiso ba ang balaod wala napatuman nimo siya mga katropa asa may purpose po sa balaod magrectify sa yung action di sunod next time around hindi na siya basta-basta mo yup-yup niya sa tubangan sa daghang tao gumikan kay bawal man na pagbuhaton pa niya na sunod and he knows dako-dako na yun di ba so siguro mas bugat may gala ang moral ano accountability sa tao mga galang na wa asa may mas bugat katong wa kasayod pero nakasupak o katong nasayod pero nisupak di ba? Una mga egala nga dili ta mo dawat anang bendalo. No, di man ta lawyer, pero sa kuan pa lang nga pamulong mga egala pinubring pamong kay ngon jud tag sa to pag may kwarta mabend ang law. Ha? Sa to pag may sapi di ay mga egala mahiwi-hiwi na to ng balao di ay. Dili maayo na. Oh. So asa man ka ani madam? Kay ingon man ka nga mo evolve ang balaod. Yes. No? Mo uyon ang balaod. Dili mo uyon, but mo pasibo. No? Dili man pwedeng mo uyon. Will not conform. But ang balaod mga egala kinanglan syempre, no, ang atong gobyerno, ang atong estado dunay police power. No? Kung unsa tong kini mga egalang prevailing nga panghitabo, buhatan siya nagbalaod, mga igsoon. Buhatan siya nagbalaod. Ito karoon na, internet, balaod sa internet. No, kadugayan, ano bisan yung atong Facebook, iparehistro na ni siya. Oh, ano man, kung mauna ni mga egalang buktong bamaagi, sunod, wala na radyo. Wala na itanbe, wala na yung maminaw radyo. Ato na lang yung YouTube, mga egalang Facebook. O saan naman ro'y i-regulate sa gobyerno? Facebook! Kung i-regulate siya sa gobyerno, pwede ka maapektuhan, mga egala. I-apply na niya. Ano man, pwede ba na? Yes! Appeal na sa police power sa atong gobyerno. Bullseye! Bullseye! I mean, of the state, mga egala. Of the state. No? Muna siya mga katropa. Mag-evolve yun ang balaod. Pero, si kini nga specific nga kaso ba'y, no? Kung ikay akong pangutanon, mga igsoon, ikaw, sir, abot attorney, abogado, kung ikay akong pangutanon, attorney, asa may mas maayo, ani, tugutan na to si Jingoy nga mag-attend sa mag-video call? Or, usabon na to ng provisions constitution, nag-ingon nga, walay, bisag kinsa nga, makonbikto, gawas kong mag-concur ang majority. Pila maning majority, ani? 16 maning giingon nila.
4: Istorya, hepot.
0: Himuon naman lang ko nilang 14 daw ron. Hey, nga nung 14 man, 22 naman lang kuno ang senador. O niya, ingon sa maingon sa atong konstitusyon, no? Sa Article 6, para Section 2. 24 ang senador.
4: Pinawa!
0: Ano, patayin na tong duha?
4: Ayaw!
0: Nag-abroad tong duha? O matingali, naaraman to dia, no? Si Jingo Estrada, anytime available, pwede ba nang bunloton, patuon ito senado, palingkuron? Pwede siguro na. Or kung digin mo gusto, pwede po nang i-video call. Oh, kabutar bang gani ng inyong mga nasa congressman, mga nasa kongreso, nasa House of Representatives, sa pagbalagpot kang miyaw-miyaw, nga igura mo text nga, yes. Ato na nang palagpoton sa miyaw-miyaw, pwede ba lagi na? Bot pa siya bot, ani, dili lang makita mga igala, nga mabalaka sila mga igsoon kung madihado ang ilang kampo. Kaya ang ilag yung gusto, konbikto, mga kaigsoonan. So by any means, legal or bending the law, buhato nila na. Mga kaigsoonan. So, mga tinunaan ning Irwin.
4: Pinawa!
0: Mga tinunaan ning Irwin, mga igala, bend the law. Di kita, ako mga igala, no, sa akong pagka-kawintarista, sa akong pagka-angkorman, bay, nagtamod yung konstitusyon, no, di kita kumaingon nga bend the law. Nya ang imurang purpose of bending the law is in order to please the people. In order to please the people, bahugo ni mong balaod. Nga na ay panultiyo na ay maxim, mga igala, la illegal maxim mo naging on. Dura lex, sed lex. Or kadapislit, sed lit. Or the law may be harsh, but again, ladies and gentlemen, it is the law. Suko magkadiha. No? Malain magkadiha. In the first place, ang balaod wag ihimo in order to please us. Mga igala, gipanday ang balaod, gipatuman ang balaod, gipromulgate ang balaod para lipayon o gitikon lang. Tadi na mo. Mutuo mong tulpo, nadaghan na mo. Alas 9:30 na mga higala. Ingon si Luis to, anong buhaton daw ni? Masuko man gud magwild daw ang mga tao, Gabriel, kung dili madayon ang impeachment. Imagine na mga egala. Magwild ko ng mga Pilipino kung di madayon ang impeachment. Sure ka? Or basin maglitson ang mga Pilipino og di madayon na.
4: Ay! Ah.
0: Sino oh my galang magpista ang Pilipino, manggawas karsada unya mag baktas-baktas. Pero sige lang, kayo lang ginaingon nila mga igala nga, ambot kung kaya ba nila ang kasuko sa mga tao, kung kana mga loyalista, kaya ba nilang sagangon kung katong mga nagpugong-pugong o muadto nagkarsada mga igala para mo protesta, the moment kasi simbako ilang i-convict mga igala si Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay if not Sara Duterte, sa inyong tanaw be, kinsay pwede natong saligan aside from Risa? Ako di joke ko mo butar ni Risa mga egala, bahalag mo yung muyunog bias ko. Di joke ko mo butar niya. Ngano man in the first place, mga egala. Sa seminarista pa ko, kontra na ko ani niya. Ngano man. Mao ni nagpropose-propose atong RH bill. Katong RH law. Unya na ako ko simbahan. No? Lai sa kayog musugot ko. No, lai sa kayog musugot ko nga ang tan-aw nato mga egala sa ang tan-aw nato sa sex mga egala, it's a conjugal act of love and it's not made mga egala para sa lingaw-lingaw o palami. It is made mga igsoon, it is given by God for procreation, not for recreation. Ay, sige lang, mag-recreate lang. Gamit lang mong kondom. Di jud ko. Although I recognize pananglitan nga siya mga higala na inahimong balaw. For example, katong extension mga higala sa tawag ani kining extended maternity law o leave ba to? Tawag ato. Nga nahimo ng 120 yata kaadlaw mga higala with pay. Okay na, nindot na. But di man po siya gapundo ato. Siya mga higala isa sa utor. Pero ang gapundo ato siya ba? No, it's the government. Eh daba ko'y utang buot, utang kabubot o niya kung pananglitan akong asawa ng anak. Unya nakakuha mi sa SSS o ging ani ni nakautang dai ko ri sa anak dili man wala man ngano man amo man sa tong kwartang gi-deposit sa SSS oy
3: ay ah
0: tinod na ano makautang ka bubuton man kaniya nga imo sa tong kwartang gibutang dito mga igala dia sa SSS sige ni mong deduction umot subayon lang what should kay utang buot niya so unta da ko ninyo. Other than Sara Duterte, kang kinsa ninyo pwedeng isalig ang Pilipinas in the next mga kaigsoonan? Ganun. Ato na yung dawaton, mga igala. We are divided. We are divided na. Politically, we are divided, mga kaigsoonan. To the extent nga even mga taga Mindanao mo ingon, ang taga Visayas mo ingon, mga igala, kung pwede pa lang na maglain mi, maglain na mi!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Pero, one nation na ta eh. Palag tamayon o sahit ang mga Bisaya, may gala kay gahe kay tang in English. Pero kumbiyansa ka brighta nila, oy. To, oh, maga nila. Mas nagantag pagkaon sa nila. Mas nagantag bukid. Mas nagantag dagat. No, dagat, di maliguan mga dagat dito, may gala sa Luzon, mga dagkog bahod. Oh, oh tinod mo ito. Makalumos ang dagat sa Luzon, may gala. Lumos, kahit ang daon ito, mga gala sa rin eh. E pangit yung dagat mga galitos balir. Unlike the dagat mga egala dres, pantukan pa lang. Anindot, naliguas pantukan. No? Samot, nagbuad to ka mga egala, kuan? Samal na, samot, kanindot kayo. Alas 9.34 na mga egala ang tagnas buntag. Ang purpose gud ko noon eh, mga egala, lagi kay magwild ang tao. Paminawan to na to si, balikan na to, kay kuan man eh. Pwede ba makakol katropa? Kisa may manawag, no? Manawag through ano, unsa? Sige taod-taod, no? I-open ako taod-taod kay para sa atong kuan. Ato sa ning humanon. Humanon sa lasan ako niya. Apit naman, no? Kay 9:34 na. Paminaw na to si Luistro. Go.
1: XFM Katropa.
2: On the Monday of the
0: Katong isa niya wala. Other video.
1: XFM Katropa.
0: Oh, sir, dapat ang konstitusyon ni Cory mo'y bag-o, dili ang daan na panahon pa ni Mampur. Basura na to, no? Magamit niya punto siya mga kaigsunan, no? Kabahin to sa kasaysayan sa atong balaod, mga kaigsunan. No? Pero 1987, of course, atong gamit karon niya konstitusyon, no? Atong 1935. Mo, ganit ng dili tanan mga igala aspeto sa Abilino versus Cuenco applicable sa panahon karon mga kaigsunan. Simple, dili parehas ang sitwasyon. Mga katropa, katong pagpuli nila, pag-ilis nila kang Kaitano, mga katropa, katong kang Cuenco, ang sesyon ato gasugod na. Basahon nimo mga igala ang facts of the case. Gasugod ng sesyon ato, naay ga-walk out atong mga panahon. Oh, gasugod na, anong walk out man to? Ang nakanindot lang mga igala, abin nimo, katong kang, ang Marukoy labon ng pikas. Kay, nag-motion to, ano, tawag ani adjourn si Tito Soto atong pag-walk out nilang tulpo kay wato ka motion to adjourn nagpadayon ang pwede silang mag-session ba nga wala to sila total majority naman sila pwede silang muusab usay ang usbon kay wala man tong nang lakaw man tong mga kanahan. Marukoy lang yun mga igala si Soto ning usa ka motion I move to adjourn di na adjourn so wala session. Sige, paminaw na to mga katropa si another video ni Luistro.
1: XFM Katropa.
5: Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro.
0: Galit lo lagi.
5: Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial.
0: Super majority. Grabe no? Super majority. Pila ta? 100 million? 110 million mga igala ka Pilipino. May mga super majority, that's more than 50. Super good. Diba? Let's say mga 70 milyones ka mga Pilipino, giusa-usa siguro ng pangutana mga igala ni Luistro. Wala gyapon. Bangag gyapon, bangag. Go, padayon.
5: From my last recollection, 74%
0: nalimang
5: ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na
0: so,
5: ito.
0: So, if we have, for example, conservatively, we have 100 million, 74% is 74 million. So, we have 74 million Pilipinos nga gustong ma-impeach na si Sara. And BBM has only 31 million voters.
3: Sino ka?
4: Ayaw!
0: Taro nga po, nag-statistics ni Mudia Manang. Ay, nako. Sige, padayon.
5: Remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin...
0: Period! The same allegation, the same articles of impeachment back in the 19th Congress, which by the way, has been ruled by the Supreme Court as unconstitutional.
3: Pinawa!
4: Ayaw! Ayaw!
0: Ah, do not forget, ha? Ngagi, misal, ay, dili man to sa unod. Dili lagi sa unod pero gumika sa kaatat ninyo nga tirahon si Sara, gidaghan ninyo. Karon. No? Gibadlong mo skuan, gibadlong mo sa sani. Ining Supreme Court, no. Kuan na siya unconstitutional ab initio. Void ab initio. Oh. Sige daw, padayon.
5: Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan.
0: Period! Wala pa daw naririnig na kasagutan. Kini akong linya, diri ko. Simula 19th Congress hanggang ngayon, isa ra ka pasangil ang inyong gibato ni Sara, wa nailain pa. No? Wala nailain pa. Meaning, you are retooling, reshaping, reusing, recycling issues. So, pwede namin mo conclude, pwede namin mo conclude nga pamuliti ka raning tanan. Sige, padayon, ante.
5: Congress, hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. So, to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial.
6: I talk to my
0: Tanggal. Tama na. Gigutom ko nila. Ay, naku. Alas 9.40 na. Nan, mangutana taron, be. Pulso ng Pilipino tagabi. Okay na. O, mangutana daw tabi. Kuan man na. No? Siyempre, of course, taga-Dabaw yan. Eh, tagom ni. Dili ni Dabaw, ha? Tagom ni. Sige, mangutana daw tas taga-Tagom, be. Kung masuko ba sila? Kung masuko sila, di subiit. Katungod na sa tao, may galang masuko. Pero masuko, baka may galang taga-Tagom. Kung di na madayon ang impeachment. Mga kaigsuunan. Sige, unahon na to sa Katropang Lar.
1: XFM Katropa.
0: Sige daw, Lar.
7: Mga Katropa, lahat sa Katundria sa may Freedom Park sa Sintrong Bayan sa Dakbayan sa Tagom. Alas to ang pulso ng Pilipino. O ganining oras atong mahinabi no ang pipila ka mga Tagominyos. Kabayan sa to ang topic karong buntaga mga Katropa. So dito mo lang atong unahon karong Dria si Ma'am. Ma'am, samtang manicure ka, Ma'am, ha? ako kang pangutan-on, ma'am. Ma'am, mayong buntag. Pangalan gani, ma'am?
8: Ha?
7: Kulot. Kay kulot gani mong buhok.
0: Kulot gani.
7: Okay, ma'am. Masuko daw ang katauhang Pilipino kung dili madayon ang impeachment kang BP Sara Duterte. Lantaw ni mo, ma'am. Sa imong reaksyon ni ma'am?
8: Oh, daghan gyud masuko pag ma-impeach si Sara.
0: Oh, baligtad.
7: Daghan masuko. Apil ba ka, ma'am, sa isa sa mga masuko kung ma-impeach si Sara BP Sara?
8: Isa lang ko masuko kaya no i-impeach man nila si Sara.
7: Sa imong tan-aw, ma'am, makaturunganon ba nga i-impeach si Vice Presidente? Makaturunganon ba nga i-impeach siya?
0: Tarungan ng cutie call diyan
7: sa mga Pilipinas, ma'am, kung madayon na ma-impeach si Sara.
0: Samad ng ingrod diya.
8: Gubot ng Pilipinas kung ma-impeach si Sara.
7: So, possible magubot?
8: Magubot yun. Pati na mga kanang mga simple na mga tao nga mamamayan.
7: Okay. Ma'am, kung madayon, good ma'am, no, nga ma-impeach si BP Sara, kisa ka ha sa imong tanaw nga possible nga mupuli siya kung padaganon sa 2028 nga presidential election?
8: Gusto na ko si Basti.
7: Gusto ni mo si Basti?
8: Basti. Duterte.
7: Ikaduhan ni mo siya, option ni mo siya kung wala si Sara.
8: Oh, kung wala si Sara, kung ma-impeach mo, ma-impeach man si Sara.
0: Trillionish daddy mo?
8: Gusto na ko makuha.
7: So, sa imong tanaw, ma'am, asa kay mas labaw, masuko nga ma-impeach si Sara o masuko nga dili madayon ma-impeach si Sara?
8: Na ay masuko, na apoy gusto ma-impeach, na apoy dili, di ba?
7: So, balance.
8: Oh, balance, balance na. Na ay, sa kadaghanan yun, dili mo sugot na ma-impeach si Sara.
7: Apil ka ato, ma'am?
8: Apil na ko ato.
7: Ah, so, salamat sa introduction. Adria, katropa na ato ang hinabiyo sa si Ma'am Adria samtang gapahinlo sa iyahang nindot kay nga kuko. So, ma'am, ay buntag, ma'am?
8: Ay buntag.
7: Pangalan po?
8: Jeannie.
7: Tagatagom lang.
8: Mawab.
7: Ah, taga-mawab ka. Okay, ma'am, masuko daw ang katauhan kung dili madayon ang impeachment kang Sara.
8: Masuko, Jud.
7: Masuko.
8: Ay, dili masuko.
7: Dili masuko.
0: Mm.
7: Ikaw, ma'am, isa ba ka sa mga dili masuko kung dili madayon ang, isa ba ka sa mga masuko kung madayon ang impeachment?
8: Madayon ang impeachment? Oo, isa, Jud, kwan.
7: Nga no, ma'am?
8: Kay, siyempre, maayo ba ya ang, kwan, o sa mga Duterte lang sa okay. Ihang... Eh, kung ano na to, ang ihang amahan ba nga mo ay nagdumala sa tibok Pilipinas. Okay dyan ang pagdumala.
7: Okay.
8: Nga, karon o ma-impeach sa Sara. Wala. Tanawara ko niya to ang kuan karon o. Unsa naman in town o. Namalik tong mga gipang kuan sa unang panahon na katong sa si me, ay ano po, si Duterte pa nga presidente na hinlo na unta tong mga drug addicts sa una.
7: Karon ma'am, imo
8: na karon nabalik na po.
7: Balik na po.
8: O nya og ma-impit sa si Sara, wala na imo sunod sa binuhata ay kwan sayang amahan ba nga.
0: Hindi
8: unta to nga ano paghinlo sa.
7: Okay. Ma'am, any reaction ma'am nga mas gigukod nila ang kwarta nga involved aning kang sa BP Sara nga million lang kaysa sa trillion nga sa corruption.
8: Kana pod nga kuan murag maunay lang gi. Kuan karon bang ano gusto nila nga makuan si Sara. Eh, gusto nila na buto sa ilang kuan na eh, nga nung ilang kuan si Sara.
7: Ma'am, last nga pangutahan na ma'am, kung mudagan si Sara sa 2028, mudaog hapil di?
8: Mudaog yun siya.
7: Mudaog. Eh,
8: kuto man sa ako ang makuanan, Duterte man yun.
7: Duterte
8: yun siya. Sara yun ang mudaog kung yeah, panikamutan lang yun na ito. Unta nga ka ng dili lang yun, unta na siya makuan. Pero sa aon man na og ilahang trabaho na ang ma-impeach gyud.
7: Okay.
8: Pagit tay mahimo kay sila may nang hawak karon.
0: Hawak nila ang bit.
7: So moto ka tropa tong hipos nga reaction ni ang mga taga-Minyos matapan nila nga sila nabilong sila atong masuko kung madayon ang impeachment bato kang BP Sara Duterte. Matapan nila nga dako sa potential matud pa kung mudagan si Sara mudaog gyud pagka presidente sa 2028 presidential election. Ikan diri sa sentrong bahin sa Tagum City. Alas sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, X at Agnes.
0: Dagan, salamat katropang Lars!
9: Hi!
10: Pinawa!
11: XFM, katropa!
0: Alas 9.45 na, may galantag na buntag. Dahil lang. Ang atong GCash number ha, kay 0991-537-8509. 0991-537-8509 mauna ang ato aga GCash nag-message dito si ako si Yubs si Yubs addresser no na may pwede mi mangayo og tabang pamaagi nga ma-share ang suspect nga nagkarnap sa motor kung okay lang ano sa amani oh paki-send sa kuan paki-send sa video sa mani Arnel Cortez ang iname ani sir Kailan lang ha? Mag-reply sa ako. Hmm. Alas 9.46, gikan niya katropang Lar, at dilita sa kagatropang Bong Algabre, masuko ba ka ang mga Pilipino kung di nima dayon? Kay mo maingon mga egala ni Luis Tro nga, bay, grabe na nga number, oy, 74%. Grabe na. Super majority yun na, pero kinsa man ang mga tawha naman?
9: Pinawa!
0: Ato Siron, mga egala, aga... dugang pang reaksyon sa katawan. Ginaukad, mga igalas, gawas ka pa yung katropang Bong Algabre.
11: XFM Katropa!
10: Salamat sa mga aming partikular may at nagkaroon rin sa mga historical sa Tagum City, Davao del Norte. Ato papulsuhan karon ang kiling ginaingon na masuko punok ang katawan kundili may na yun ang impeachment trial ni V.P. Sara Duterte. Utuo ka rin eh. Katagoy kauban o isuon sa Guardian.
0: Pero guwa man na uy, abin na kong si Kidong.
10: Dani Abraw, so taga-Tuanga, taga-Pan-Isidro, Davao del Norte. So, untay mong tuyo, tanong rin sa Tagum City. Ano, pamilikas, no? Sa, para sa asa mo, yung sepon mo? Jabitig, okay. Naatay papulusuhan, nagungog din mo ang papulusuhan. So, kung kung kitang katauhan, kung ugaling din, mahina yun ang effects niya sa Tagum City, Sara. Untay tanong ni mo rin? Ako, hindi ko masupon. Pero, so kung impit siya, posibilidad na hindi na siya makalagad. Pero ipadayon na ang trial sa mga panahon na sumabinaw ng takot kung sa umpisa yung mga ugali. Araw na ito, harap ang isa yung tenor. Siguro sa imong panawagan karoon sa itong kasamtanang administrasyon ng Sintanoli mo na at least ba ni PBB mo sa ang mga problema na itong mga problema. Ng atong buwan karon, ito ang sabad, yung tamang talon. So, kung saan ito pag inabuhin karon sa Batikong? Ano lang itong fraksyon lang, kung fraksyon. Bakit nakasawa dito?
0: Hindi ba, hindi ba siya klaro lagi?
10: Okay, kung saan ibang panawagan karon, pagmusta sa taga San Isidro, Davao del Norte.
11: Salamat ko, nominal sila. Ako rin, religious ako. Exipin, no? Exipin.
0: Radyo Santun.
10: Salamat po ba yung masyadong. Okay, katropa Arnel, lumauto ang atong usap sa iso sa Guardian Sisab na taga San Isidro, Davao del Norte, katropa Arnel, ang iyang opinion na dili siya masuko, nahilani pong ginipin si Sara Duterte, aron nga sa Pilipinas, ipadayin sa pagdagan mga katropa. Ika naman rin sa may historical sa Tagum City, ikaw man ato sa camera si Katropan Lars Anion. Ako sa Katropan Bong Omar Algabre, X
11: XFM Katropa!
0: Ay! Ay! Alas 9.48 na mga katropa ang tagna sa buntag. Og maura to. Di ba lagi masuko ning uban? Ah, basig, kiningatong na-interview na bilong ni mga igala sa 20, pila na may nabilin sa 74 gab? 26, no? 26% na lang. Buanga, no? Bitaw na ay mga nag-send din eh, mga igsoon lang payato. Salamat kayo ha, kung usa-usahon, balikan ko ni Unya. And please i-message ko sa katropang Arnel Cortez nga page o kaha sa XFM Tagum. No, nag-reply ko ana mga igala, pero dili gyud diha dahil kay say karon mo, kuan pa man ko mo, human ani may igalang programa mo tagpilaw pa kog mga 30 minutos. Abi ko na. Mga 5 minutes kay para kuan kay kapoy gyud kayo mga igala. Pero nagtuo mo gani magyaw-yaw may igalang 2 ka oras, 3 ka oras. Okay na ni. Oh, kapuyon magani mong mamina ora ako na balik kay istorya. Bita mga katropa. Naanatay area no sa gina-identify karon sa atong kaubanan sa XFM Bukid okay noon. Jensan no ang atong tabangan. Karon pahibalo lang ako gahapon katong kwarta nga inyong gi-donate mga higala gikuhaan ato namo. Gipalit mga higala og bugas. Doon na tay 20 sacks of rice dinhi mga katropa. And then ang kulang ani is mga canned goods. Mo na inyo nakita karon, no? Sige, muta na mo asa dapit akong table diha. Secret. Oh, para di ko ninyo makita.
12: Secret. Oh.
0: Asaman daw ko dapat diha be.
12: Secret.
0: So na mo na yatong bugas karon. Unya dili sa na mo ni i-repack kay wa pa man ta kapalit og noodles or unsa pa atong i-butang ani. Kay kung amo ning i-repack daan karon tag 3 ka kilo mga kaigsuonan. Pag naan ang noodles, magbalik na punta ato na puning usabog, pangabli. Hassle ka. Ayaw may itong isara ka butangan, hinlo, sudsako, and then plastar. Para isara ang kuan. So, Martes man taron, mga kaigsuonan, sa Webes, mag-repack na mi. No? Sa Webes, good. Whether you like it or not, mag-repack na good mi. So, katong dunay matunol, dunay matabang, again, wala tay pugsanay. Do not feel guilty about because you wa kay nahatag. Ayaw ana, no. Well, pasalamat aning uban nga nakahatag na sila sa siguro sitwasyon nga kaya pa. No. Kamong wala gyud ikahatag nga magani tabanganan pa mga kaigsuonan. So eh pugsa, no. Wala man ni pinugsanay ato ah. No. Mga kaigsuonan. Pero, rest assured nga, kining mga inyong gitabang diri, mga higala, amo dyan ning ampingan. No? Amo gyud ni mga higalang ihatod nga to sa angay, hatdan mga kaigsuonan. No? Amo gyud ang pasalig ninyo. Nahimo na namo ni, o mahimo pa namo ni mga kaigsuonan. So, kung musalig mo diha, no, kamong mga, labi na to mga nanarbaho, mga katropa, pwede mo send o kana mag-amot-amot mo, pwede mo send og any amount din na magahigala and then ipalit na to kung unsay angay paliton. Pwede po mo muingon niya, kani ang palita, then we will buy mga katropa. Inyo ming sulugoon. No, ni ato ang katropa, bayanihan, alang sa mga nalinugan, mga kaigsuunan. Mangutan na ka, katropang Arnel, one week ka pina nakalabay. FYI, uyog paghihapon. And FYI, napaghihapoy lugar. Mga higala nga di pamasod, gumikan mga higala kay putol ang karsada. So ang kahadlok sa tao, katong sa makilala sa una, kung inyo nadumduman, 1 month. No, ang mga series of aftershocks nga mabati sa tao, mga kaigsuunan. So ikaw karon, okay ra ng aftershocks nga hinay. Unya, aftershock mga higala, 5.6 magnitsyon. Kinahan pa ka mabalik sud sa balay, o magtulda, mag-tent na lang kas gawas. Even ang pag-tent sa gawas, dili safety nga naman, gumikas ka kusog mga higala. Kita ka atong paglinog, nga muragi ukay mga higala ang yuta. No? So, panginabuhi nila ron, na uban, yes, naanay trabaho, pero ang uban mga higala, 1 year, no? Turan, Pilipino ta, mga higala, safety first, no? Safety first yung kaniya. So, ato ning tabangan, dili, kini atong itabang mga higala, dili ni makabuhi nila sa tibuok tuig, oy. No, pasi maguna-una ta nga ay gamay ra man ang katrabang aron. Dili ni makabuhi nila mga higala sa tibuok tuig. Pero sigurado ta makapakao nila ni mga higala isa ka kananan, duha ka kananan. And it makes the difference. No? If you cannot feed mga higala 1,000 people, just feed one. No? Kung dili mo kaya mo pakaon mga higala og 1,000 ka tao, which is yes, of course, kalisod ana. Isa lang mga katropa. So I challenge you. Ito mga naminaw diyo, nang lakaw na ito mga YouTube, ha? Asa na mo. Isulat palihog ang akong GCash. 09. Magkuhasan mo kuhan dito, buling, anang uling. Uling na uling. 09-91-537-8509. Again, 09-91-537-8509. Usab! 09-91-537-8509. Muna na pinaka GCash na lang ta. E pinaka dali mga kaigsuunan. No? Pada ko ma-check kung pili ni Sud karon. No? Naimusod 100, 200, 50. Thank you so much, anak.
13: Thank you!
0: Ayaw, sabag inyong huna-huna ang katropang Arnel, gamay raman yung tao niyo. Si Quinta raman yun, no? Salamat, anak, mga kaigsuunan. Yan naman, kanin yung 50 o 50 nakabuok, ubay-ubay na na. Makapalit na nagbugas, mga higala. Isa kapamilya na pwede na ito mahatagan, anak. No? Kanin inyong 20 kung 5 nakabuok, o 5 nakabuok, 100 good na, mga higala. Kapalit na nag-usa ka kilong bugas niyo, isa kabuok tinapa. No? Ah, kisa may muhatag ni mo ana mga kaigsoon. No? So salamat niya ng inyong ginagmay. No? Kung nasa muhatag og dinagko ang anong mga atumang pumbalibaran, no?
4: Ay,
0: salamat, labaw na salamat.
1: Thank you.

0: Of course, mga igala, properly recorded. And you have the option, ma'am, isulat na mong pangalan, pasalamatan na mo sa radyo. Pag may ngong kagdili, ayaw, sekreto lang, among respetaran ka na mga kaigsunan. In fact, na yung mga, natin mga donors, mga igala, nga ingana ang ilahang style. No? Sir, ayaw lang, may kuhan mo, ni ako ah. And i-acknowledge na ito na mga kaigsunan. And thank you so much. God bless you all.
1: Thank you!
0: Alas 9:57 na! Wa na ko'y oras, mga igala. Carlo James Torre Franca, maing buntag ni mo diha. No, si Ana de la Torre. O, oh, sorry sa mga, wala na ko ma, si Kwan, Bing Habines, mayong buntag. Jeffrey Conoy, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Si Felix Edpalina, si Tabachuy, mayong morning.
1: Good morning!
0: Si Uchiha Kun, nga nung magalit man may nga wala man may makadawat o apil sa mga pangawat, dipin sa ragyod ng mga kawatan, ray. Kawatan, ginuuray ma, masayod siguro. No? Sige, wala tayo oras, mga igala, makaginod pa sa unahan. Sa nga na lamang, sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Og, of course, mga igala, sa ato mga mag-uuma diya, maayong morning ninyong tanan. Before ko mga igala manamilit, ati man na inyong mga tanom, kung kamo diya nag-uma, mga igala, isprehe na. Gamitin na, mga igala. Og, Latim Gas G, Fulyar Fertilizer. Mapalitra na, mga igala, sa mga butika. Timani, ah, butika? Sa Agribet, no? Timani, mga igala, ang pangalan, ha? Latim Gas. Di na sa butika mapalita, sa Agribet in taon, ha? No? Latim Gas G, Fulyar Fertilizer. Mga kaigsunan, no? Sa ato pong mga katropa diha, nga nanonog humay, mais, o bampanyang pananong mga igala, birahin ng Latim Gas kay para dili ka malkansi. Kay malkansi man ko kayong taong, rabi ni mong tanong-tanong mga igala nyo, gaan. No, na may mga dagko pero gaan. Na po yung mga, di kay dagko pero busok. Oh. Nindot, ana. Ana ka sa dagko pero busok. No, sa ato mga katropa diha nga nag-maisan, no? Para bugat mga igala ang imong ani. No, di kayo ka maka, in English diyan tawag, pilyor. Ah, kay tutabangan ka mga higala ni Latim Gas G Fulyar Fertilizer. May butag po sa ito mga katropa niya nga at taga-opisina, gusto uniform. Aduawa na ko ninyo ng Sunrise MPC Garments na may gala na himutang diya sa may katuparan, puro katuparan. Barangay, sa may Teachers Village, Barangay Magugpo, South Tagum City, mga higala. Uniform, office uniform, sublimation. No, mga kining sports uniform, jersey, uban pa diya mga igala ninyo mga sportswear, no? Anhaa, pangitaa, mga igala, ang na Facebook na sila, Sunrise MPC Garments. Barato na, di kalidad pagyod kaayo mga kaigsunan. On top, alas 10 sa buntag. Sa ngans, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Inyong alagad sa kahanginan, kung ato mga kaubanan sa gawas gabayan, katropang Bong Alcabre, katropang Lars Sanyol, katropang Master in the Tanini, katropang Darwin Dulatre, atong sparring partner sa Bigas Lawa, katropang Gab Alas. Inyong alagad, bata-bata sa kanunay, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos! God bless us all, katropa!
2: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isalista niyo ng kapilya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo.

0: antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko kana sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus herbal capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
11: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
16: Exciting!
17: Oras, mga marine, din natay 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Alas 10, di ay char. Ay, buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
0: Exciting!

0: Hala, hayang, hayang mga maringka. Ito ang hiloto ng imong pian. Ay, nako. Kamusta? Welcome mga maring sa tuang tulumanon.
1: If I were you, kung ako ikaw.
2: Oh, aba.
0: Ay, bigandria sa studio. Mga ikaw natin si Maring Inday Erika. Mura naman kung si Marian. Ano ito na ulo?
1: Mura naman si Marian Eteri.
0: Hoy, Marian. Lain na si Marian. Embrace ko now ni Marian. Ay, nako, mga igala.
1: Kaning isa. Tanaw na tuloy ko sa itsura, ani.
0: Mara si Nova. Si Nova Villa.
1: Maragwan.
3: Mara ni Hom Along Dariles.
1: Hoy, mara ko din siya si Kuan Dilyata Etayan. Kato kanina sa...
3: Ay, matungay.
1: Kato nga, mama ni John R. Marcia.
0: Hoy, mga anta sa tao.
1: Mga anta sa tao.
0: Signature sing na to. Go, ready, check, go.

0: Espagueti, pa. Espagueti, pa.
1: Kaya nasa ko na si SM. Nasa ko na.
0: SM? Nasa ko na si SM, oy.
1: Mabulos ay dyan.
2: Dile, magod to mga kataha, oy.
0: Nasa mandi ay.
2: Katong sisira, magod to.
1: Ay, lahat yun ito na kantaron. Sige, tikto. Rinigit ito.
0: Buksan mo, papasokin ako.

0: bagang ate ay.
1: Hoy, dahil
0: nag-aaral mga... ko. Sisiraan bulaklak, bubog ka, ana magudto.
2: Ikaw pa absinot, ikaw pa magbotpo.
0: Absinot ra bang na programa mo ipaabot pa mo gahapon.
2: Ah, sige. Ala oy, anya asa mang kabe, asa bang ka.
0: Sorry po. Pabutan yung mimo kay wa mo na program gahapon.
2: Sorry po, master.
1: Sorry po. Tia.
2: Tia. Sorry po, Tia Daria.
1: Si Vice, mong gano'n lang ngayon na lang.
2: Hi, nakon.
1: Hi, welcome mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM. Tagom ako na inyo hang gamari. Pinakagwapo diri sa dakbayan sa Tagom. Ako na si Maring Indo Erika diri gwapo diri mister sa panibag ko piyansan tungkol kay Mangunay Ausilingan.
2: Yes.
1: I'm not going to be able to do it. Eh, ano, na yung mga lapsaw.
2: Oo, mga inaanang. Police sa gate.
1: Police sa gate. Gate o get?
2: It's G. Get. Police sa gate.
0: Unsa man nga is G? G or?
2: G na Gibra.
1: Gibra. Ayun ko mga igala. Kaoban ako ng mga malalang mananap. Oga, live sa tang mabati ka ng mga maringgi kan diri sa Tagom. Live ga live tang mabati diri sa
2: XFM. Pinaila sa siguro ko. Ay, grabe. Digiging ko ninyo ipinaila.
0: Nade siya?
1: May ilan naman ka. Bisa makita. Ano na yung mukhang ginadala, makita alahan na mga daya. Ay, si Kuanin, si
0: King Gutierrez.
2: May bila ilasan siguro na sok, oy.
1: Ladies and gentlemen, gikan sa Agdaw, nakaroon sa Tagom, naghasik ng lagim, wala lang master and dayta din eh.
2: Hola, Chihuahua! Mabuhay ulit! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And I thank you.
0: Pawaon siya. Nalagay kay bago.
1: Kaya yung mga, akawlo, kaya yung mga bago din.
0: Mga bagong litis.
1: Kaya yung mga, kung ano
3: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Aba.
0: Ay, ima na yung pa-report toan.
1: Nani yung mga bago.
0: Asa mo na sa bankiro, ha?
1: Ayaw kayo.
2: Thank you.
1: Tagalog mga
2: kwan. Imo na sad ko pa kwan noon.
0: Perma na ra bay kulang.
1: Ansa perma? Ibalik sa labaw.
0: Ayaw gyud.
1: Ayaw lang.
2: Ako di ba ko istorya, kamera man sige istorya dia. Ako wala gyud ko. Dili jud ko pwede may istorya dire.
1: Mga maring live ta karon mabati diri sa XFM Mati City.
2: All right, okay, syempre, live na live sa taan. Diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Oh, syempre.
0: Live kita dere sa Bukidnon.
2: Ba, mga ka-inspirasyon.
0: Mga ka-inspirasyon. Dito kami gahapon.
2: Mga ka-inspirasyon.
0: Ilatuan mo siya to ang mga taga-inspirasyon.
1: Nakita mo sa taga-DE dito.
0: Naa dito.
1: Kada kagamot.
0: Ihaman. Saan ka to niyang istok?
1: Okay, syempre mga maring live mabati ka rin diyan sa XFM General Santos City.
2: Alright! Hello.
1: Asa na?
0: Wala ka din gawas sa General Santos.
2: General sa General Santos.
1: Yan sa mga maring ha. At ato ang mga pasurpresa ng mga kalingawan, mga pasalida today.
2: Mga tricks.
1: Daghang kahit ang mga balon karon mga maring, ang mga pasalida. Katungulan na ito mga pasalida kagabi.
2: Ipasalida na ito kahapon.
1: Karon na ito ipasalida.
2: Yes, indeed.
1: Bosa, standby mo diyan sa mga nakadiiyang mga monitoring sets. Standby mo diyan sa mga Facebook live, mga maring. Pakishare po sa ito ang live. Pakicomment diyan kayo. Yes. Musunod na taon-taon, mga igalang ito ang tila greeting.
2: Abay, greet na ito mga Facebookers.
1: Mga li-li-ers.
2: Ang siyempre, ang mga talo-talo-ers. Ano? O kato mga Ariaters. Kato mga Ariat kayo nga mga syulating pangwakas.
1: Oy, timaya po na mga kuanda, mga burikaters.
2: Ay, mga takirubers.
0: Lain lagi na isa, burikaters lagi na. Ay,
1: hindi? Okay, kasi maring ganggang mamurag. Di na din na siya maayong. Magkabagun yung ipalit, maring. Kabalo ka takilan eh.
0: Maring, maramang nalos-los, maring.
1: Si Edgar mong gudu, eh. Kanang... Kung kasi Edgar, baka ng Jerjelicious kayo.
0: Delicious.
2: Ay, nako.
1: Kapatakaabil sa portahan, gibira ko sa tangkal.
2: Ay, oy, grabe. Ang sibo, hindi ka nakatulbo mo na permente, oy.
1: Pag soda mo sa tangkal mo rin, kay tangkal sa manok at risami, oy. Kaya naman sunoy dito. Ayaw ka na, girl. Lain na si Edgar.
2: Alam, sige, no? Congrats, Maring. At least nakatry na kaana.
1: Yes.
2: Na, so, animal instinct.
1: Gusto ka mo, try, Maring. Try na to,
2: Maring. Kwala sa ka na nga. Ako sila nga... Sunod lang nilaw, pwede.
1: Mga katropa, mga Maring, kini ato ang programa karon nga paghatag ni kalinyong kalingawan sa ere. Ato din kanato sa mabrutong gigama sa Yes Noel sa
2: Yes, Santon Gold Coffee Mix.
1: Og sa...
0: Santon Plus Gold.
2: Aba.
1: Sukol na ka.
2: Sukol na ka. Sige. Sige, Bin. Okay, siyempre.
1: Sa pal.
2: Sa pal. Santon.
1: Santon Vitamin C.
2: Ay! Yes.
0: Sukol, Sam.
2: Okay. Siyempre, ang premium day 3.
1: Asa na adya?
2: Ang premium day 3, kinaanin siya ay VCO. Kalang virgin coconut oil. Ah, diba?
1: Kauban sa...
2: Kauban pa. Daghan kayo mga ingredients, ano?
1: Pero ano niya, baka
2: so, no, ano na ito kanino ang ato ang kuan, ang ato ang produkto gikan
1: yes.
2: Sa Yes to Health.
1: Ay, kayo magawa mga Maring, kayo mabalik me, o ay magawa kayo, wala mong pawaa, wala ito yung mabayaran ka.
2: Oo, oh, siyempre, atake mo niya, pero ay lamig puspusi.
1: May kanta doon yung kanta ni Maring Charlene.
2: Aba, baby?
1: Anyway, hi kang Charlene Tagamawa.
2: Ah, ala.
0: Ay, isa ba
2: na? Isa na.
1: Rugay lang muna ako ni siyang friendship kani Adto.
2: Aba.
1: If, alam sa inyong kasayuran si Charlene Oyotarnit siya.
2: Oyotarnit siya. So, kwan, sad, hiniktan, sad.
1: Yes.
2: Sige.
1: Hiniktan o ganang abaka. Kay wala sa mga titanos.
2: Lambong. Wala yung mga lambong.
1: Mga lambos, oh, mga pisi, mga titanos.
0: Dili kahain ito, Maring? Kahit mo ng abaka.
2: Palagi, kagisan man na.
1: Kagisan man o ganang liha.
2: O. Liha.
0: Liha.
1: Gusto ka mo, Soy Maring? Hiramisan niya ako, ah.
0: Dili masakto, Maring. Excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, Tohel!
2: Oras, mga maring, doon na tayo 30 minutos na nakalabay sa alas 10. Siyempre, ay, lubat din ay muwari ay.
3: Lubat din ay ni.
2: Welcome kamong hurot mga maring sa tuang paraguban na gikan diri sa XFM Studio. Welcome sa tuang The Meditation Break!
4: Alright! Sige, be!
2: Masa mo na nalakan? Lubat imo ha, day?
3: Nalubat akong upo.
4: Abay, ilisin ang paliya.
2: Nakada ba yung... Pwede kayo pahit-pahit.
3: Wala pa man itong paliya. Karaan man ito.
4: Ah, sige, Radis.
2: Spell radis.
4: Okay. Kanang puti ba? Kanang labanos.
3: Bungoon mo rin. Ayang color kay coloros. Bungoon mo na yung
4: Android. Ang sama na yung cellphone, no eh?
3: Android magunin.
2: Mamora po na sa kong Infinix. Gagahapon rin. Nag-hype din sa kanang kong ginang kung hanap na yung cellphone, no eh?
4: Mga pipi mo na yung cellphone. May pwede akong Apple kay... Dalawa kong Apple, o. Ang kinitkitan kay nasa obos. O, mo na yung original niya. Ang spelling kay A-P-O-L. Apple. O.
2: Na-hurt good ay ginang ko sa atang viewers nga hanap to no ako ang cellphone kay Infinix naman niya ako ang cellphone di man ko para sa cellphone ni Kainet nga iPhone.
4: Ay! Mau ba? Ay, kahapon ba kay nani ko ano agi to nga kwani?
2: Ano
4: sana? Agi ang kahapon ang atong ang gisakya ni itong MVP player ba niya si
2: Rene?
4: Si Rene?
2: Hala,
4: oo. May kabalo mo? Di ba iwala ko sa katong na nag-camera niya? Ay siya nga, grabe kini bata, sayang ni bata ba kay Maywe kini mudulang basketball. Ano ko, kuya, sayang yung kaya siya sir kay Maywe kini mudulang basketball bata kay kung ano, potential kayo. Kung kauban man sila ni Kiliano, ay siya, nakadungog na kang Kiliano sir, ay siya, nakadungog bitaw ko anak. Sana kauban man sila ni Sanyol o ni Tagupa, mubito na lang nakadungog bitaw ko anak na ilang mga pinuha.
3: Ayaw naman. Mga player po siguro ito siya. Nakadungok man siya.
2: Murag nakuhan siya. Ito ako. Kung sa kabalo nga mga pickleball players man ito yung mong hilanggit dahil.
4: Aba.
3: Mini mosquito dahil kung si Habibi.
2: Lalo yun si Habibi ay kay taas. Sige na siya gabarog no. Para anang taga LTO.
4: Yes. Oy, shout out sa mga taga LTO. Kay Habibi, okay. Kay Dudut Tahi. Kang Dio Abilon and Ma'am the rest Karen. Of the gang.
2: Kang Ma'am Karen.
4: Ang kang Ma'am Karen, oi, si... Ang kuha lang nga kababata, wala ko lang si Ma'am Karen Drive. So, wala akong tana. Atoon ko lang si lahang Office B.
2: At siguro nang atoon si... Si Alpido niya,
3: si... Tagay siguro ng kape si Ma'am.
4: Si Ma'am.
2: Kanang maabot ang iyong isyo, ihurot siya ng hatag kang Ma'am.
4: Oo, atoon ako lang. Atoon ako lang si Karen. Pionte kang Karina ka, ha?
2: Anyway, maayong buntag sa mga taga LTO, Davao del Norte, labi pa kang Ma'am Karen. Good morning, Ma'am Karen.
3: Hello, ma. Ay, may jackpot, ma. Ay, nakabiya mi. Mag-rides biya mi.
4: Yes.
2: Yes.
3: Kasi yatang parahon ba?
2: Huy! Kompleto ba? Mahalok ba na nga
4: kompleto? Hindi na kompleto. Tuluman pa. Complete three.
2: Bright?
4: Okay, kinuha naman. Kunuha mo, kompleto.
2: You are so bright today.
4: Yes, hindi. Nakasandon vitamin C ba yan? Sok.
3: Not so bright. Very bright.
2: Ah, very bright.
4: Not very bright. Not very bright. Hindi na kumulood na kuhan
2: eh. Not very bright. What? Very, very, very bright.
4: Aba.
3: Actually, so, there is a brightness.
2: Along
4: sambagay na lang tangtolo. Sambagay na lang tangtolo, Jerry.
5: Ayun.
4: Hoy, Inday Marie. Shout out. Good morning. Salamat kayo na SM. Si SM, Inday Marie.
2: Hello. Kayo namin na si SM, Inday Marie.
4: Yes.
2: Good morning, SM. Salamat.
6: Good morning.
4: Sorry po, SM.
2: Sorry po, SM.
4: SM. Sorry po.
2: Mga taga Bukidnon, maayong butang. Sorry po, SM.
4: Asa dyan si Inday Erika Karon, Maring Erika?
2: Kisa na siya.
4: Sabi si Inday Karing. Si Karing. Nasa laing dapit o si Karing. Nasa ilang balay.
2: Kisa na
4: si Karing. Hinapon man eh.
2: Asa di ay si Inday Karing Karon, Maring Erika. Hoy, naroon na siya sa kuwan. Ilan na sa kilid-kilid si kuwan? Si Mads Inday Karing. Kisa di ka?
4: Ay, ano ba si Kuala, si Bati Ognawong, o? Ano siya, hayag lagi kay Aba, ikaw Chakidal, ha?
2: Aba, maragyan.
4: Pareha may mong naong ni Shamsi.
2: Shamsi nga?
3: Sub-sub?
4: Shamsi, ito kong...
2: Ay, katong vlogger.
4: Itong vlogger.
3: Ay, katong ana.
2: Itong dako kay Tinog.
4: Oh, kana. Oh, katong
3: siya.
4: Oh, katong. Hoy, si... Hi, mga guwapa. Guwapa, guwapa panako, Nancy Camilo. Sabi si... Si Nancy Camilo.
2: Kamala ba ka na si Nancy Camilo? Kanang kuha na siya? Kanang, ikaw ba yung tagamawab, Ma'am Nancy, no?
3: Tagamawab ba na yun na siya?
4: Litubag siya. Litubag siya.
2: Ano sa'yo ingol niya?
1: Yes, tayo.
4: Litubag siya.
3: Tagamawab na
4: siya. Ah, bawatan na ako na siya. Di ba matubag? Sige
2: na. Taga-asa ka, Ma'am Nancy.
4: Nga, di ba?
2: At siguro ang pangunta noon si Pangulo kung sa mga...
4: Tino na Mr. VVM na taga-kwa din si Nancy, taga-mawap.
6: I talk to my...
4: What ay mabuhat niya?
5: Ayaw
4: niya ay mag-tuak-tuak mamahira siya.
3: Masamtang yun siya.
2: Ayaw mo pag-aanap kasi masinata.
3: Ayun, hapit na naman ta. Kasi kulang na lang niya, wala pirmahi.
2: Kasi dito ata December. Anyway, mga nakita naman tayo dito nini sa GS. Guys, sa ano tagom? Sa una, katong giing nanti ka nga pertin akong lingawa sa imuhang, imuhang... imuhang gapnod sa kinabuhi ani idol dagulab.
4: Aba. Hoy, nasi ko ano. Sama ni si Sabrina. Si Sabrina, XFM Dabao. Sama yun ni Sabrina.
2: Ayaw pag-ana, Sabrina.
4: Bibiya ka pa-ana, Sabrina. Ayaw pag-ana. Uy, grabe na lang kayo. Sexy na lang doon ni Kuani. Ni...
3: Arlene.
4: Ni Kuani ka to si...
2: Marlo.
4: Ito ka ba lang ang babae?
3: Si Arlene.
4: Arlene.
2: Isa man si...
3: Idol ni mo.
4: Si Arlene. Borja.
3: Ano taga-kuan ko?
4: Ay, katong...
2: Ay, katong... 21 Ray Hawak.
4: Katong.
3: Ay, nakadungong na siya Marlene. 21 Ray Hawak. Kung sabi na Coca-Cola?
2: Dili
3: katong, katong lata nga
4: ko. Dili, oy, kamo ba kay...
2: San-mig.
4: Lain lagi mo mga makahistorya. Katong 1.5.
2: Hoy, ayun, pag-ano, pagkawala mga sa people.
4: Ay, naku. Hello kay Jubet Espanyol.
2: Yes, walaing... pila na kababae din sa Davao. Duha ka mga guwapa di ha.
4: Oh, duha lang. Okay. Ikatulo si katulo pang Marvin.
2: Ah, si Marvin.
4: Ah, si katulo pang Marvin.
2: Abot na ka si katulo pang Marlo. Maraga, alakip na sa mga pinakagwapa niya.
4: Ay, katulo si katulo pang Marlo. Okay naman po doon siyang mabayot, pero hindi ka siya mag-expect kung nasa'y customer. Shout out mo na Marlo. O kang Marjorie ang iyahang dalaga diha.
2: Yes. Ay nako mga maring, alas 10:38 ng ating oras. Ani-ani ang ito ang Varieties and Friends. Ito di ka na ito mga higala. Kung gusto ka mas malanti pa yung mga pangunahon na makalimot sa munang labay sa mga kinabuhi inom na adlo-adlo mga higala o Santon Plus Coffee Mix.
3: Na
4: ako'y
3: Igato
4: siya. Ako'y tulya.
2: Sunsay mo tulya, master.
3: Talong tulya ba?
4: Ako'y kwento ba?
2: Kwento ko, master.
4: Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kabalo mo? Kabalo mo? Ako'y nakita. Grabe siya ba? Parang hilig siya magkuhan. Hilig siya po kayo short. Matutpas ako ang mga bubuwit. Kini ko na siya. Ano ito ninagpuyo sa may kining dapit sa may agusan?
2: Ay, sa ako, ansa?
4: Doon lang ni Kuniloy.
3: Agusan Mars. Agusan Mars.
4: Agusan Mars.
2: Sa lugar ni Lulong.
4: Karun, ana magod siya nga. Yun pa sa ako mga babuit. Siya kuno ang Mother Marjorie sa ilanghang lugar.
3: So, sexy kayo siya.
4: Aba.
3: Ay, Mother God.
2: Ulo, yan ang hapit na makita ang batikun.
4: Ka na. Hapit na bumabasa.
3: Mother Marjorie pa rin ka ng nanay-anak na siya kay Mother Man.
4: Dili. Kung ano siya, mother?
2: Mother, baka na
4: ako. Mother lang siya na ako, pero ba siya anak?
3: Anak lang di ay.
4: So karon ba kay, nakakuan man, ingon pa sa ko mga bubuwit. Kuya, kuno ka ni siya? Kunya, ipagpakita na ko sa iyahang kiwi, sa iyahang, naman siya, ako mga bubuwit, naman to siya mga,
2: si kiwi,
4: mga nawong ba, kalang nawong ba. Buguon man yung mga bayuta. Ay, wala man yung kabalog mga gay lingwa.
2: Masa ka naman. Masa yung kiwi ka nang tinigbansan. Alam mo nga yung mutul ya, master.
4: Kana ba? Nga mutul. Ang kiwi niya kay... tanaw ko siyang kiwi. Uy, lahat man siyang kiwi sa una. Uy, kay, mura na siyang naong sa iyang isuol.
2: Uy, pamatod din na, doon naka-screen siya.
4: Naagin na pa. Doon na siya sa akong mga mabait na mga screenshot, na mga video.
3: Uy, sa kompleto.
4: Kompleto mo lang? Asa kompleto, ha?
2: Sa comment section.
4: Karon, pagkaingon niya, sige siya, kung nagsisagtabi sa akong mga bubuit. Niya akong mga bubuit, naghibuot, o naka-screen record siya. O naka-video, o napagyan siya, voice over.
2: Nasa
4: voice
2: clip.
4: Karon, kayong siya nga siya, kung ipinakanindot ka ayo o galegs, dito pagtanaw na ako mga maring.
2: Uy, hamis dyan toon.
4: Hoy, ma-erset dyan ang sock. Ay, maka-imber na dyan. Kaya nga naman. Inalik ko nga ano.
2: Nga ano, master.
4: Ang iyang paa, tang... Kuan kaya, long-legged siya.
3: Taas ka ang tiil.
4: Yes.
3: Long-legged. So, taas ka. Ay, mga pinas na yung tiil.
4: Ang ligid bagi pikas niya. Taas mo na siya gigimo ng birahon di ay. Long-legged.
3: Kaban sa Seven Potter.
4: Long-legged. Alam ka, lumigid man. Karon. Sus, pagkita lang ko sa iyang legs, eh, kinuok ko. Mura magkanang, kanang mura maghaligi nga tugas nga, nagkakikinib ng lansang. Mura gipuyaan o mga dili, mga hunting.
2: Mura lumber nga si Kanhan, ana.
4: Mura kukulumber nga, nagliso. Sa pwede nga kukulumber, ay, bahi, man yung sama. Wala kasabot, kaya naitom, naiputi. Wala kasabot oy, bang?
2: Ba? Ay, klase-klase siguro ng lansang ang gitaop di, ha?
4: Ug akong napamatunan sa akong mga bubuit, nga katukad niyang paa, inanay ko nga no.
2: Hello, master.
4: Nakilog ko no nangguan magudod siya ka na ng laba. Pagpanglaba niya, ang kaning chlorine o kaning oksalik, nagdungan.
2: Hala,
4: oy.
2: Na mixing.
3: So nababad siya?
4: Nababad. Ang pikas puti, ang pikas, lagom. Sa lakid mga istorya, mura siya sikabang.
2: Mura siya katong isda nga kuan, katong...
4: Sorry, master.
2: Master.
4: Sorry, master. Ang iyakwan pa, ah. Mura nagkabang.
2: Mura siya duroks, ana. Mura duroks.
3: Ayaw siya na
4: kumira. Moto! Pero nakita lang mo, ala, ay nalagi, uy. Unda ako na istorya ni Paka, lagi na. Pagkaupo mo, ay ito na lang ayot. Damak pa ni mga bayotan niyo, ay! Undang ko na rin sa'yo, isapot na rin ako mo! Sorry, mabalik na, ay!
3: Sabok, makinibuhukan ko ba? Busok-busok niya ka ba?
2: Gatong katuang Marites, maring doon ay mga screenshot, doon ay mga kamaturan, doon ay mga kanagani, mga authorized sa abogado. Tuntok ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix, mga higala.
4: Yes.
2: Aron nga mas muliang tip ay mga panguna-una, makabawa ka sa angat pagabuhaton, inom ka o Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga.
4: Mangosteen powder? Soya beans?
3: Soya beans?
4: Oh, malunggay powder. Ana.
2: Samang pabalik at ang nga ito ang Tila Greetings.

0: know that you and I were meant to be forever. I can't tell you. Hoy! Ayun lang kinapalungan ng wifi. Kaya mabuto lang akong pag-video kay Diri. Okay, so itong kanta ni Helen...
1: Bella.
0: Bella?
2: Helen.
1: Isang tanong Helen dyan eh.
2: Si, parang Andam. Helen Andam. Kay anak ata ni si Helen Reedy. So,
0: Reedy ni siya.
1: Reedy ni siya.
2: Pwede mga maring ilas Jess, kurete sa isang atong oras. Welcome sa tuang The Merites. Tila greeting
0: style. No, so, yes, welcome. Sunog ko na ko si SM, ha? Welcome. Welcome sa itong mga programang... Mahawad, ha? Ay, pataka!
1: Sir Alan Borea, kumustamos, my people, my friends?
0: Mga people, mga my friends, ha? Yeah. Okay, ito, mga...
1: Ay mo ha.
2: Ako'y masundog, Mari.
0: Okay, sa mali mo, si... Kuhan, B. Ako ang sundog, ako ang manang intro si SM dyan, kay Paspal, kay Hype, kay Ma. Actually, si SM Arnold Cortez, dito pa lang ko sa Pikas Tampi, ginapaminaw na ako na siya.
2: Baba di ay?
0: Oo, dito na siya sa Pikas Tampi. Una ba manas ako sa broadcast pod?
2: Bata pa ato.
0: Bata pa ko'y buhok, no?
1: Karon na, bata pa mampug.
0: Naanaman ko'y tugkan ng buhok kilin.
2: Mga marik, kinato ang tila greetings sa tunay kanato sa Turbos.
0: Male enhancer.
2: Sa mga di na makahimaw na lipay kang Mrs. Ay, naku ba si Mangita, galaing kalipay yun si Mrs. Gato sa kakakompare.
0: Yes!
2: Kaya si kompare ba yan? Dili mabalibang.
1: Ayan! Mo'y gibantayan permintin ni kompare. Nga malipat si Mr.
2: Likayin ang mga insidente, mga maring, aron dili ka mahat for sure.
0: Operation!
1: Para wala mo'y mga personal grudges. Likay-likay.
2: Sa ito na mga maring, busa, paminaw na sa ito ang tila greetings. I-comment tayo mo ang gusto patila.
1: Yes.
2: Paki-share ang ito ang live. Aron nga, ang tanan-tanan, walay mabilin, matilaan,
1: yes.
2: Maapod.
1: Apil tong mga gikan sa tiil, handod sa ulo.
2: Gikan katong sa kutang.
1: O, katong sa kukul. Katong yung kwan, kanang marin, kanang ingrown apil.
2: Aba.
0: Aba.
2: Gikan sa kutang, paingon sa kalunggo.
0: Alay lagi mo. Sige.
2: Si Melma Joaquin, si Wilma Joaquin, nagdugay, nag-blooming man, aba.
0: Yeah. Aba.
1: Yan ako na si Ronald Limsako. Lingaw kayo mo mga katropa. Patila, pamilya sa Sako, pamilya Borlat, pamilya Juanillo, pamilya. Uh-huh. Dere sa Purok 5, Tinago, Andali, Mawab.
0: Yes! Andali, mami, iya.
1: Pero namin, saan mo na ininsip dire?
0: Eh, napo na siya.
1: Napo na siya. Makaupaw man siguro na inyong Santon plus coffee mix, no? Kay naupaw man siya inlay tanini.
0: Abay, parang gibikil. Dakit ay problema sa upaw din rin. Dakit ay problema sa upaw, ha?
2: Gibikil na sad ka.
0: Gibikil na sad song.
1: Mura kalkansi ka ni Master, kay hindi man mabasa niya pangalan.
0: Magani, sige lang. Anyway. Ako na, naman ko yung quadri, naman ko interpreter.
2: Pinsan na, katong hapon. Sige daw.
0: Si Yataki Tumbi.
2: Sige daw. Yax, pangalan di kay comment nga gibkuan si Master Yax.
0: Taro mo diya, kanyang suga niyo. Taro may nako nagtaon na ng suga niyo diya.
2: Ano ni Payam si Paringgab.
1: Ana pa si Totski Guangko. Biremi patila diri sa Marsman SOP ang amua. Unsa man SOP?
2: Sop man siguro na.
1: Ay sop dai ni.
0: Napa si Nancy Camilo ay mga wapawap. Aba, gadaghan na naani nila oi. Sama ni siya si asa man to gibiyaan okay. Sila si... Ay, si Danny Barusa!
1: Ako rin, si... Ana si Ikulimaw, ah. Ana si Adol. Ikaw na nasa picture sa likod ni mo.
0: Oy, si Ikulima. Brother! Sagdala to na nga. Sagdala ng asawa ni mo, brother. Hindi ba na siya gusto kalina, brother? Sige rin na siya pamikil, brother.
1: Ayaw ko pensa, basig magpusilan ka, master.
0: Ayaw ko pensa niya, ah. Ayuhala namang ayuhonon niya, brother. Ikulima.
2: Ana pa si Danny Barusa nga, hindi tanini, patira ko, B.
1: Wow! Ayaw kumpensa kayo, wala na na yung
0: pero, pala. Pero, alam mo na siya, kasi itong vlogger mo yung pati, patira ko basta, di ba? Alam na siya, huy, kalang gawa ni kuminta, uy. Pero, no!
1: Kailan mo nga makakuminto ni?
0: Oo, ganyan ba?
1: Kaya makitong bungot.
0: Kaya makitong bungot. Taga Cebu.
2: Labi na ba niya si... Alagyo, balik-balik ning uban niya si...
1: Pero!
2: Tagasawata na siya na rin.
0: Ha? Tagasawata?
2: Si Nancy Camilo.
1: Ah, tagasawata.
0: Mauban. Sige, Nancy Camilo. Anaon ka na mo diha ni Baring Lar o ni Maring Erika o ni Maring Daria.
2: Patilawa siguro media o kuwan.
0: Mabisayang manok. Oy, kanang inig-ihaw mo kuwan. Mo agay.
1: Mang Daniel, ato siguro din bayaon siyang kapitan di asa kuwan. Oy, nabapwersa. Kalimot. Nakalimta na.
0: Uy, kamo ba? Kamo mo yung pinakauna din sa XFM Tagom. Di ganyan yung na-greet ng kapitan di asa nabapwersa.
2: Ay, good morning. Good morning, day kang Willie Arcaina. Di na si may barangay. Captain.
1: Hello, Cap.
0: Gusto ko naman kayo mga glitchon pagbista dito.
1: Oy. Ikaw man itago sa bulsa. Tingala ko ng mantika.
2: Isa pa ilain ikaw ang
1: gitsun. Sisikuan ka tong... Uy! Sakpan to may mukhaon!
0: Ay! Sakpan to kisa to ni mukhaon. Karni ni kaon yun.
1: O ginto na mugna. O ginto na mugna. Ang iyan kakusog ka mukhaon karni.
0: Kana! Ginto na sugod.
1: Ginto na sugod. Karon, wala na puro... Wala kay... Maring, wala na kay kaya.
0: Ay, mamangita lang yung pinakupsan.
1: Eh, puro naman tambok ang pangitaon.
0: Kana, kalang ilimumbok ang tambok.
1: Wala alkansi na tani.
2: Napaikin ko dyan ang sanis eh. Naguba ako ang radyo kay mga yabag mo mga antao eh.
0: Aba.
2: I love you mga Mari.
0: Ako wow. Sa mga yabag, katahan na doon be. Buksan mo, papasukin ako.
1: Ito.
0: Para sa iyo. Dailapan ang mga aden mo na tag mo.
1: Motoon na dyan ko siya.
0: Kapasukin sila. May dalang tinapa.
2: Masa nga tinapa?
0: Kanang miga o pipe tuna.
2: Walay ko ano yan? Walay ka tong ako ni?
0: Ha?
2: Ako ni o imo ni?
1: Classic. Classic lagi daw kayo, Maring.
2: Ano classic
1: ba? Classic kayo mga idol watching from Digos. Master, regards ni Manlangit.
0: Si, ay, si ako ang classmate na si Kelly Boy Manlangit.
2: Tarunga din ninyo mga cellphone diha.
1: Sige lang, basta iyahan mo ng sabak kayo.
2: Iyahan mo din ang cellphone.
1: Manangil pa ka, ha?
0: Abuksan mo, papasokin ko. Parang para sa'yo.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Parang nabag mo kamin mo.
1: Oh yeah, oh yeah.
2: Kaya si Wilma, balik-balik mo na. Uy, panit sa siko, Mali.
1: Mayong aga sa tanan.
2: Eh, naman mga igala, kaya ito ang matila siguro ito. Uy, kayo.
0: May matila ka na ito na, may. One, una ko yung matila, may. Okay, isa ka ako na, may. Buksan mo, papasokin ako. Wala ka kamara sa'yo.
2: Ikaw mo yung kanta, pa'y tila.
0: Sige, sige. Bibi.
2: Hindi ko siya't gawin.
0: Uploadan yung dila. Oy, ako amin itong dila yung nakuanan. Oy.
2: Sila, Blue Book, paipit.
1: Oy, nari kang ipaipit sa Blue Book, Maring. Sakpa na ka, ha?
2: Tanggal ang lamog-lamog.
1: Na, nagay manggawas ano nga istorya, dabe?
2: Tanggal daw ang lamog-lamog ni Ronald.
1: Oy, gato ka. Oy, gato ka. Huwag naman doon kayo ipagawas na nadiya ang imong dapat ipagawas.
2: Ang matod, ibutangin ang mga screenshot, di ha?
0: Ang Blue Book, nung alaw.
1: Ano?
0: Nung alaw yun, ha?
1: Mura ka rin Blue Book, dito medyo din.
0: Di, kantahan na na ito, ibi. Buksan mo, papas.
1: Wala-walaon na yun, ha? Wala-walaon na yun.
2: Sige, kantahin na kay mo patukar na dagantag.
0: Sige. Buksan mo, papasokin ako.
2: Ay, magkama mga marik, kay musulod na ito ang drama. Ikadriya sa XFM Tagom. Siyempre, kalikantaw, hatod ni kanato ang mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulanti pa nga ito ang mga pangunahuna o muhuyos sa mga nagkadaiya ng mga hubag.
1: Uh-huh.
2: Santon Plus Coffee Mix.
1: Oh, yeah.
2: Exciting!

0: Ay, sinay manuka na. Yaw, takaro manuka pa. Kanang bugal-bugalon, kikag tinauka na, murakag manuk sa... Marakang manok ni Juan ni Renato.
1: Ni Ronald Sako. Marakang ana mga manok ana niya.
0: Ay nako. Mga maring alas 11:02 na ngatong oras. Welcome sa moang kaduha nga pagbalik. Diri sa gipaabot nga tulumanon sa tibok Mindanao kini angkong ako ikaw.
1: Yes.
0: Kami gyapon niya mga kas, mga maring mga kas.
1: Mga kas karo.
0: Mga kas kay sinilas. Kaya sige na, oh, lakalakaw mga maring, ha? Ay, nako, mga igala. Ato, ano, gyan, masinati, ato, masahiran karoon ang mga pasalida, karong adlawang, grabe, jugay na mga pasalida, mga maring, nagdalagin ni siya, o ka na magaling mga pagtulunan sa usakataw.
1: Mga kuwanin, na ang among programa, lahir na rin sa mga programa sa radyo, kaya yung current events, mga good moral characters, o mga nanin siya, good moral and the right conduct.
0: Yes. Ano sa mga sensational nga mga panghitabo.
1: Yes.
0: Nga kinahanglan o mga scientific nga mga pagtuon.
1: Kanya, kuwali gini siya sa MTRCV.
2: Nakapasar
1: siya.
0: Sakto. Okay,
2: pasado siya.
0: Aga, syempre mga ingala, kini ito ang programa. Hatod ni kanato sa mga panag-una mga produkto. Gigama sa Yes Noel. Nag-una di ang mga maring ang antoang Santon Plus Gold. Kapal kapsul.
1: Aga, syempre, kisundan sa kanyang panag-adinod nga kombinasyon ang Santon Vitamin C.

0: Og... apil na po, daang asanton plus coffee mix.
1: Aba. Okay, kalimot mga maring arang nga makabaton, tagpiskay nga pamanit, o kanaganing limpyo sa lawas, paingon sa sulod, mag-inom taong kape nga Santon Gold Coffee Mix.
2: Aba.
1: I miss this coffee.
2: Yes, wala na may alam ka din lang. But anyway.
0: Gusto kang motila?
2: Palit day ka.
0: Palit kang buuguna
1: ka. Anyway, mga maring, ato ang kape, ato ang lamian ng mga produkto, mapalit ni sa ito ang mga pharmacy butika. Ingon man sa ito ang Yes to Health Clinic na Mokit Andri
2: asa
1: may.
2: Asa man, be, doon sa palengke.
1: Yes. Sa tapad lang sa Mr. DIY.
0: Tara, sa ibabaw, sa ibabaw.
1: Yes, sakto na siya mga maring. Unya, pangitaan lang dayon si Dr. Jenny Druda. Kung gusto ka rin magpa-check up, yung magkaya doon ay libre. Nga check up gikan sa Miyerkules nga doon sa Biyernes o kung mapalit ka sa produkto pangita lang si Palangga.
0: Yes. kalimot ko
2: kalimot ang nahabot mamanggol niya doon ang
1: Nahimsog lagi si Palangga karun no? Nahimsog siya.
0: Nahimsog? Ato siguro
2: yun. Nahimsog ko, nahimsog yun siya.
0: Pamatod ini SM o nahimsog bagay si Palangga.
2: Ayun na din niyo na sa mukha ko si Sim kay. Kuan ba na kay Kinsi pa ba kay Kinsi ba yan na ka kuan yang gibugyang gi kuan gabi eh. Kakaso. Oh, kakaso.
1: Ano apel na to dito ang nay mga RA.
0: So sa English man 15 case ng RH.
2: Ah, RA.
0: RA di ay.
2: Dili RH.
0: Amin ako RH.
1: Katong RA 9169.
2: Ah, katong RA 9262.
0: Lahi po tong RA ka chariot.
1: Ano to kay namo to sa LYR.
0: Ay LYR ito.
2: Hoy, sige na, bes. Huwag na nalato na itong drama,
1: anyway, bes. Siyempre, mga maring, ha, i-lisuan na yung mga radyo pa ko sa GB kahit mahalag masuko ng silingan. At least man lang makabaho sila nga. Doon na programa sa radyo nga. Grabe kaayo sa lingaw kaayo ang bit-bit, mga maring, ha. Siyempre, giingon diri ang mga higalang dear mga bayot.

0: sa tao, mga maring. Nasusama so sa kadagat. Kung naipagtaob, daapoy paghunas. Sama so sa kadahon sa kahoy, nga matagak sa yuta kung usa na kini kalaya. Apan ang dagat, di gina magpabilin, di gina may mong tamis, magpabilin gyud ng parat.
1: I talk to my baby.
0: Mga maring, ako di si Ana. Usa ko ka concerned citizen na napadangat sa inyong sibianan. Tungod kay gusto ko tagaan o kahupayan ning ako ang problema karon. Tungod ugbahin kini sa akong amiga nga si Madel. Si Madel, mga maring, usa ni wa inosente kayo ni siya. Kana niya pag inosente mura magigamit ba ni amura baga diya nang iabuso ang iyang pagkababayi. Unya alam pa ni siya yung istorya usahay nga perting humugag dila. Muna nga naghang kay mga lalaki nga kana mga muraga maka huna-huna og dili maayo diya niya. Para niyo masayran kung unsa gini mga maring. Sugda na ito sa sinugdanan. And this is what happened.

0: esa historia.
1: Ay, oye, anaan. Mayong buntag, an.
2: Ay, Madiel. Nakoy ka, sakwan sa imo ba, sakmat sa imo ha?
1: Unsa man?
2: Ikaw ba, kung mula gani ka sa kanang mga laagad na ba, pag amping sabuy, pag pagmatkon sa buka niyang kuwan, uy, kaya mausay may estudyas mga tao ba?
1: Ay, wala bang kukuigikuan, ano, uy. Kabalo biya ko kaya naga...
2: Naka-attend man ko ka sa katong social nga birthday niya. Kakinamot ka dito, ipangkuan ni mo ng mga pagkaon dito na sa kuwan.
1: Uy, wak magkukabalo di, ay kay, wala ko kabalo, to magkukog nga, kaingon gani ko nga, dagkuas ang kutsara di, serving spoon man di ay to. Wala dito siya, ako lagi kaw-kaw, kabalo biya dito ka sa kuwan.
2: Madil, pag tarong sa imuhang kuwan, uy, kay, musumbalik ka pa yung sa imuha ng imuha mga kanang mga mali ni mga kanang kuwan. Pagmatkon po doon mga good manners and right conduct.
1: Sorry ko kaayo eh. Kabalo ba yung sa kuang? Dali ba yung kuang? Mauwa ba yung kaayo ko? Kay, dito ba gito? Katong giatuan ako sa SM Village.
2: O na, o. Pinakara yung kagsulti ba? Village, mangod na siya.
1: Asa, Village?
2: O, abin ni mo.
1: Sa SM Village? Asa ka? Agay!
2: Kahit kag-ulo ba?
1: Uy, lang isang palagay ni mo akong aping.
2: Inamiga rin na siya nga pagkasagpa na ulo na hiwi mong aping. Kabaw baka, isa na siya sa mga magkuha og i-take advantage ka sa mga laki.
1: Ansa?
2: Yeah, i-take advantage. Take one, take two.
1: Anak,
2: baka...
1: Sorry, go ka.
2: Ano yung
1: mga
2: batasan, no? Mag-jurgilan, jika way kuan, anak.
3: Hello, girls!
2: Ayaw mo. Pag-amping, ha? Ayaw, pakitag mo, tibong, ha? Kanamura ka, ace girl, kaya ka.
1: Dali ko, eh. Kasi nila na... Saan ganan ni mo? Mag-asang kilin mo siya.
2: Arthritis, ganun
3: siya. Hello, girls! Wapa kayo,
2: eh. Hello, sir.
3: Hungaw
2: ka. Kahari ka magkuan-kuan.
1: Hungaw lagi ka din siya.
3: Pasensya na mga guwapaha kayo.
2: Nag-out mo ko niya ang pastiso.
3: Pasensya na mga guwapaha kayo. Hello, girls. Grabe.
2: Ikaw ba?
3: Lami kayo mga lawas ba?
1: Kisa ako?
3: Ikaw po doon.
1: Ay, thank you.
2: Ay, hindi rin pag... Ay, uy. Ano yung makag-thank you? Ino kaglamig lawas. Bolivia na. Pwede na niyo siya kasuhan.
3: Ma'am, dili ba yan, ma'am?
2: Sir.
3: Sexy juga ayaw siya, ma'am.
1: Ay, salamat ano, kaayaw, sir. Pwede
2: kami yung sexy, pero ayaw yung lami.
1: Sir, salamat
3: ay, kayo. Ang ma'am, ang lami o sexy, kuyog, magkuyog yun na siya.
2: Hindi yung lahat ng words nga lami, lahat po ng sexy. Kaya kung lami, ba't pasabot na katilaw na kain ako na kung lami.
3: Lami?
2: Yan, katilaw ka na ako.
3: Kuyawa. Ano din, ma'am?
2: So, wapak ka makatilaw na ako, hindi kami yung lami. May yung sexy.
3: Pero siya, pananano ko, guwapa nga sexy.
2: Nga, okay, okay na. Uy,
1: salamat kayo, sir, ha?
2: Ay, sige.
1: Ikaw rin yung kayong sikuan
3: na,
1: sir.
3: Ay, ma'am, malakaw na ko, ma'am. Bastos na yung kaupan. Masuko mo yung lami.
1: Sir, namobo ka sa motor, sir. Kaya lahat na kayo yung
2: lami. Arthritis. Tawa na ka. Tara, madali. Tara.
3: Ay,
2: sige, kuan ba?

0: Hi Mish.
1: Hi Sam.
0: Ikaw ba na kining ni ang ako mahadlok magpaspaktos kay Cor Isa diri sim. Dalan?
1: Uy, wala sir. Uy.
0: Nami ani mo uy.
1: Sir ma.
0: Daghan ko mga babae nakita diri sa syudad pero ikaw ang pinakalamig na nakita na ko rin gabi una.
1: Hala, sir.
0: Kapong lubot.
1: Sir, thank you, sir.
0: Okay. Mia, siguro niya mag-jarjiran sa...
1: Ay, sir, sir, ma. Pwede sad ba mo? Pwede sad, sir?
0: Kining niya, mukuan ko, i-texta ka. Tagay ko ang numero, be.
1: And address, sir, 0935. Ay, ikaw na sumusubala sa sumbrala, sir.
0: Sige, i-texta ka, ha?
1: Sige, sir.
0: Nakamu ko yung meeting ko doon. Sige,
1: sir, salamat, sir.
0: Pahapag ko na kayo mo sambot.
1: Sir, kagilok, uy.
0: Mia, uy. I-text ka ba, ha?
1: Oo, sir. Uy, Ann.
2: Ganina rin ako dito sa Luyo sa Golden Guranta.
1: Ano rin yung Guranta? Ano yung mga nahihian niya?
2: Ikaw ba? Okay na sa imong gihapak ay mong sampot atong lalaki niya. Wakakaila? Kaila rin ka ato. Ano mga ka-uy? Well, si girl, makai ka. Ako nang advice ko sa imong haba kay hindi ko gusto nga maparura, tawag aning ma... Ma... Tawagan niya na, maparura.
1: Sa pariwara, ano?
2: Patiwara. Mato ka sa kuan ba? Aming gagod ta.
1: Wala man gusto. Wala man gusto.
2: Ilaan ko kayo tunan nimo dahil murag isi girl. Tanawang ka sa mga laki na ko. Ako'y laki diyan nimo na. Jorjiran dyan ka.
1: Malakaw na lang ko eh. Malakaw sa ko. Matos ako dito. Malakaw sa ko ha.
2: Paminas ko istorya ba?
1: Lagi.

0: Mga maring na yung mga panahon kani si Madel nga, mura ba ka na nga ang iyang pag-inosinti mura gi-grab the opportunity sa mga lalaki ba? Maluoy ko usahay niya kay kanang inosinti yun siya. Kunya, kanang na isa ka one time anang nga, nagbakta siya niya, basta ka malong sunod ko niya, giduol siya ko sa kalalaki. O ginanay mga pangitabo.
1: Hi, Madel.
0: Hi, sir.
1: Just call me Elrin.
0: Sir Elrin, saan man? Saan ito, sir?
1: May ang hindi mo eh. Igwad kikagsampot ba ka nang kita ko yung usimuas layo ka nang... Tayo pinako ni mong lawas kayo nga. May pagkao ka nang undanon, sabihon kamay niya. Igwad kiklubot niya. Kanang ngay ka ba? Kanang pitit ba? Murakag si Salome Salvi.
0: Ay, ayaw pa ginana, sir. Kakatanaw yan ko lang sa Salome Salvi, sir.
1: Tama ko ba? Sa may gusto ni mo, wala nga, magaling ako kayo. Dadun ta ka, maglaak ta.
0: Sir? Asa mo ko ni mo dalun, sir?
1: Dito ko ta sa mga... Ato ta sa Kamigin.
0: Sa Kamigin?
1: Oo, ato ta dito. Manunuri ta dito kay Nay Katibawasan Pools. Manunuri ta sa Katibawasan Pools, sa White Island, Hot Spring, o Good Spring!
0: Sir, ano ba, sir? Saan man ka ni mo dito, sir?
1: Maglubong ta dito o ka nang buhi nga mga ugat.
0: Sir, uy, nailagay ka, sir.
1: Basta kay, kung okay ka, ingin ako ha?
0: Sige, sir, may problema eh. Takay kong number ni mo, sir, kay mo PM ko ni mo, sir.
1: Sure ka?
0: Lagi, sir. Basta ka, sige, mo PM lang ko ni mo, sir, ha?
1: Sige. Mulakaw sa ko, ha? Sige.
2: Psst, Madil. Uy.
0: Masa man, Ana?
2: Kanina ako
0: sila. Sunod-sunod lagi na kuan.
2: Kanina rin ako sila ang santan. Nagkaan ko diri ah.
0: Mangi, wala ka na ili. Naihianan mo na itong laki.
2: Napaabot ko manghi na.
0: Masa man, masa man sunod-sunod na ako.
2: Ikaw ba, naniida ko sa imo. Masa man ka-uwi ka ng humok mo kay kag-ilong. Kasi imong kalaki no, mabuntisan siya ka na imong kalaki day.
0: Masa may igon, Ana? Good. Uy nga, igon naman doon
2: niya. Dili lagi. Kaya mapakita ang motibo ba?
0: Doon ako na ko niya dito sa Kamegin. Magkuhan namin dito sa Kamegin, magkotse.
2: O si Kamegin, Kamigin.
0: Kamigin.
2: Pataka naman dyan na siya, uy.
0: Magkotse man may dito sa...
2: Magkotse.
0: Magkotse.
2: Ha? Kadungan na imong sultian ba? Kaya muna kanang himoong taming ng mga lalaki nga. Tanaw nila marag humok ang ilong.
0: Wala man good na good an oi. Ano
2: niya nga makakailan niya? Unya pagabot dito nang ikuan ka kanang isod ka sa malita.
0: Mari sud mako niya sa malita nga pwede mako niya sulod niya siyang kotse.
2: Tawag din ang ma ni mo no. Ka Madil ba nang nagkuan jud ko ba nga di jud ka mapukuntang bay taa ka oi.
0: Ayo pa ginana good an ko ba.
2: Ikaw pa may mga yog number sa lalaki. Pakita jud kag motibo ba nga kanang humok ang ilong dali ra kay kang kuanon.
0: Ala nga, siyempre, lisod pug kaayo ga siya may mga yung number mo. Kan mo mo sa kasi datong level pod.
2: Awara dili na level. Ikaw ba? Ikaw no napaka-award jud ka sa FIFOL.

0: Hello, ma'am. Roma, kamusta? Makalitan mo, kuyawan. Guwapa mo kayo.
1: Nagbantay lagi sa sunod eksena. No?
0: Guwapa ka, ma'am. Sa'yo mong kagwapa na limitan ka. Pero di naman kagawal mong text. Manda yung dato ang lakaw na to ba?
1: Ha?
0: Manda yung dato?
1: Kaya... Wala mo ka nag-text. Wala mo ka nag-text na ako, sir.
0: Ah, so, narongsin na ito ko ang text guy?
1: Sir Darwin?
0: Ay, dalang sige panitsit ay.
1: Saan si panitsit sa kuoy?
2: Ako dali sa Lisbon Bill.
1: Ikaw, Ana ba? Ay, kontrabida dyan kay ka
2: ba? Ikaw, Madil ba?
0: Ay, ikaw, ma'am.
2: Ikaw ba?
0: Nalang po lagi na siya.
2: Ay, sir.
0: Ay, hello, ma'am.
2: Sir, dili ni easy girl. Akong baba, akong amiga.
0: Ay, kamalok ko. Gagawa pa, Ana.
2: Ako nakabaho ko sa imang mga motibo ni mo ba? Kasi imo palang pamarugda, ano?
0: Uy, saan mo na hindi akong pamarug?
2: Babae rugiwa ni mo.
0: What? Imo man tayo mo maniro. Dili ko, Ana, ma'am.
2: Nakini ako.
0: Ay, nakuha, inamigo ni. Kayo, kita lang ko, imo ang kauban, gwapa kayo. Sexy. Lami.
2: Tanawa rao niya, lami. Tanawa rao.
0: Matawag na to, lami.
1: Eh, salamat kayo, sir. Sir Darwin. Salamat kayo, sir Darwin.
2: Madil.
0: Dili ni kanawa, imo ang amiga, gwapa ka.
2: Madil.
0: Lami ka. Nga, ano sa muna, ma'am?
2: Excuse me, sir, ha. Nag-appeal ko, beauty pageant.
0: Ikaw, nag-appeal ko. Ma'am, nag-appeal ka?
2: Model ko sa... Sabon.
0: Saan ang sabon?
2: Kanang
1: ay di ba ikaw man tong ay ay di ba ikaw man ayaw ba kaminaw sa ba ayaw ba mong pag-away B
0: may matingalag ko ma'am sa imong kooban
1: ganang kayo si mong suot nga pantalon ba sa Calvin Klein
0: Calvin Klein
2: awar na kawar siya kabayano ka ba
1: man
2: Calvin Klein
1: Calvin Biden Calvin Klein eh oh sorry
2: ba ayaw ba pag
1: tay sa pangotel sa ko asam ako naman asam ta mga uy gusto ko mukaon na ng Greenwich ba
2: tanawar ha
0: wanto to sa mall. Ako to sa mall, Miguel.
2: Hey, sir.
1: Pakaan ako Greenwich.
0: Dito ko sa Greenwich.
2: Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Asa man?
2: Dala-dalaon ka sa mga laki. Abi palang, hindi limanin mo na amiga. Hindi limanin mo na kaila.
0: Ako siya, libre ko na ako si ma'am.
1: Salamat kay Sir Darwin. O, di ba dito sa Shockies? Sa Shockies Star.
2: Baga, natibig. Ay, ano ba? Paka-original siya, oy.
0: Ma'am, kasi gusto niya dalon siya. Mukoyo kayo. Kalaban din mo na, ma'am?
2: Hindi ko ganaan ang mga ipang lugar nga kuan. Dito ako sa... Dito jud ko ganahan sa mga
0: kay yang gusto mo matumi sa mall kay mukaw na sa kuan sa Greenwich. Sa Greenwich man to.
2: Dili ko dito ko gusto ko dito sa
1: kuan,
2: sa kuan sa Julie BE.
0: Ayaw na ma.

0: Ikaw ba? Ikaw ba? Masa man jud ka? Na ako'y mga nadungog doon ng mga hungiyong sa Pikas Purok no sa Purok 101-A? Na ako'y mga nadungog dito ang mga tambay nga nag-inom nga ilakang giplanuhan kanila, ilakang gisugal-sugalan kanila nga kung kisa ko na'y makaunag ka ng dubong sa buhi nga ugat.
1: Dilip, ayaw ba sa'yo pag inanagod, Anne?
0: Madel, sayang ka imang beauty. Nakabawagid niya ka no nga ako, medyo gwapa man jud ko, pero layo na ko na imo, gwapa ka ika, pero ayaw po ni ingana imo, ayaw po kanaog sa pipila ka mga ang-ang aron nga, to the highest level po nunda ka.
1: Kasi ba, dilip ako, dilip mo mababa akong label.
0: Tanawara, dilip na level. Level.
1: Sama na siya ka na sa akin. Masama lang sa level, parang sa ka nang magtaon kag pusti. Magbuhat kag balay na level?
0: Yes, sakto. Ang ako ba, nga dili ka, di ko gusto nga makuan ka sa mga laki.
1: Di ka gusto. Masama na, appreciate rin sa mga gwapa.
0: O lagi, pero kung di ka na ako mapugan, kapila ka, happy ka mo ba na itong upaw nga pa yun sa kamigin?
1: Okay, gwapo pa rin sa kamigin. Kapalo ka rin sa nalis sa kamigin?
0: Sanay na dito
1: na. Nalo ni Katiba Wasan po sa island ng hot spring o good spring.
0: Uy, ba na? Siguro kung hato mo, uy.
2: Ayaw ni ma.
0: Nili ba? Seryoso ni ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Miagod din mo ko si Un, uy.
1: Ayaw pag inanagod.
0: Ikaw ba? Ako na kang giisip na nakang ako kang manghod ba? Hindi na ako gusto nga ka ng pahimuslan na ka sa mga laki. Kita ka ito nila kung dakugtian nga nagsibibiyad sa imo, ha?
1: Asa ito, katong laging nilagwan. Kano lagi ng nilagwan to nga, grabe kay bilbil?
0: Nadunggan ako to siya kay estudyan niya iyahang koan, iyahang mga amiga, ay ah. Mga amigo niya diya sa may Bisayan.
1: Mao ba?
0: Giplanuhan ka nga, kung makuha daw, nagpakuha na sila, kung makuha daw yung mga pagbabae daong to siya muna, ayaw ko kagpansa, hindi ko gusto nga maing anak ka dahi ka, amiga,
1: bibiyo ka. Ay, hindi, nag-abisitra, magulang sila sa kuha dahi, uy.
0: Mahala ka, hindi ka mo to sa kuha, ako ni mong ituri nga ate. Basta ako dyan ang, gusto gina ako nga, hindi ka maing anak.
1: Ay, basta kay malakaw sa ko kay madus ako dito ilan ni Linlin, magkuha sa ko dito guan, magpaturo ko diri sa simudugan ng Arius Arius. Sige na. Madus ako, sige na, babay na.
0: Sige, balik.
1: Mga maring, nabalaka ko sa kong amiga kay siyempre ang pag-inosinte niya, basta simba ko maunsa ba? Grabe kayo nga kuha ang kaning pag-advice niya. Kanabang ginasing-kasing yun ba? Eh, butan mag-ugay siya. As in, butan yun kayo, kanang wala yun kay libog. Kunya, ang mga lalaki sa kayo, murag, kuhan na yun ang iyang kahinaan ba? Kayo murag, hinay kay kurbada, murag, nanagot. Sisultihan na siya, ginoon nga, lumian ni mo, Jujiro, na malipay po ng kanan. Magpasalamat po. Dapoy kayo sa nga gidala. Hapit siya gidat ato nga. Ay magparty daw. Mubar mo tatas siya. Hangtod, labay ang mga pilakatuig. Inani mga panghitabo.

0: Dahil...
1: Oh,
0: di
1: nagwandong.
0: Kaya lagi kadri, ah. Langkot, ba?
1: Unsa man?
0: Murag ibig daog-daog, murag ibig panamastamasan, magkuhan ni mga lakiha, uy.
1: Unsa?
0: Oh, grabe.
1: Sa pagkasabot, ka- magiging panamastamasan, gipay muslim imong pagkababay?
0: Dili, murag ginabuso na nila, ba? Murag lain, nagandang sinang inistoryan sa ko. Murag ako nilang kaunon, murag nilang kugubungan pa.
1: Tanawa lang.
0: Murag ilan ang taklaan, ang ako ang bugan. Napanulong na ito, panulong sa tunga sa bugan. Maginala, bud?
1: Tanawa na, tanawa na. Muna giniresulta ni mo, Madel. Sa una pag-iinan ta ka nga dili ka magbutang ka og gintang sa mga lalaki kay kabaw jud ko ang mga lalaki nga igor jud na sus kini si kana sila ni kana si Ronald Lim Sacco kana sila ni kin G kana si Eric Diginion lagi na sus kabaw jud ko ana nya unsa man unsa dai ka unsa may nahitabo diay sa imuha kining Madel. Tawag gahapon?
0: Dili. Itong kwan last 2 years ago.
1: Nga.
0: Kwan man, maglapot. Ikaw na ako una-una. Mangkuhin nga. Hindi may mayo doy lagi buhat na ako. Uy.
1: Sa ato pa di ay... Katong sige, advice sa imo. Pahimus lang na na ikatos sa mga...
0: Ah, wala. Good. Kaya nga, nag-una-una lang ko ba? Karoon ako nag-una-una. Mga mali na doy lagi na buhat sa kuha di ay... Uy. Asa mo ko padulong? Ano mo reklamo? Unta ko niya. Ato mga tawahan na ito.
1: Ubanta.
0: Asa ba ito mapadulong?
1: Ubantan doon. Ito sa...
0: Asa?
1: Fuller Station.
0: Ano ko bukot sa ito?
2: Ayaw naman.
0: Mga maring! Muna akong problema karun. Karun pa nareklamo ang akong amiga nga si Madel. Duhan naman katuig ang nilabay. Uy! Murang napanos na ba? Lala ko yung mga pangutana sa inyo ha. Usa ba? Usa yung mga... Usa kay tanaw ninyo na akong amiga ka ng inusinti. Gano'n siya nga aning-aning? O may pagka aning-aning gano'n siya? Kay ingon siya o gano'n nga... Oh my God, ganahan kay ko sa imong lawas kay lami kaayo. Mag-thank you po ng buang. Gana pong mura siya ko. Ah, grabe, lagi kaayo. Mura ka na nga, mura na ganing siya ganang hubuan siyang tanaw. Ino na siya, namihan ni mo jirjiro. Malipay po siya. Bangas. O sabi akong buhay, mayong buhaton, ani para matambagan akong tarong ning ako ang amiga nga si Madel, mga maring. Bi, kay, tamagi kunyo ko ninyo. Bi, kay, kamo may nagpalik-alig ninyo ng radyo nga mayong manambag. Ikaw, maring Erika. Ikaw, maring Darya. Nadako mo naman yung kagtiyan. Eksperyensyado naman ka. Parema mo tanini. Maluoy mo tambagi ko. Din hinalang kutob. Ana.

0: Ayan, so mo ito mga maring ato ang gibasa nga kaagi today. Kaagi sa usa ka babae. Nga kanagaling na si Omega nga medyo humok daw kaayo og ilong mga maring.
1: Kuya, kayo may hana. Ulo,
0: nagimang yung ana nga mga kuano. Pero at least dili sa iyahan ni tabo sa personal. Yang amiga lang.
1: Pero kita, kita man yung makuyog ta. Puro mo talang may on.
0: Wala yung si mapili ang laki. Mura kita mga kuano. Puro sam kita.
1: Sumal kita permintay maring.
0: Ay, ba't ay kisibungan, uy.
1: Ayun, siya, sibungan, sibungan.
0: Ang, kanan siya, maramaduha-duha pa.
2: Ako, sugot pa ko permanente. Ako yung problema, mga maring. Sugot pa ko permanente. Apo po ko talaga sila mo, sugot pa po.
1: Oo.
0: Mga problema niya, mga maring.
1: Question mark din niya, di.
0: Anyway, katong gibasa na itong kaagi, hatundok ko na ito, mga maring, sa ato ang lamian kaayo na ito nga kaping. Grabe yung gaya ni mga maring. Maka inagtimpla pa lang mga maring. Masimutan ni mga grabe. Uy, maka na ka nga, this is coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Giminaw na kuha na, maring.
0: Wapit ko tila ni palanggaw niya. Uy, mo kuha na
1: dito. Mapalit ka. Nyamang libre ka, maring.
0: Kanang...
1: Ato ang panudlanan. Wala may sulod, maring.
0: Uy, uy, kunang tag 60 na may gihatag ni Edgar sa kuha sa lawan.
1: Uy, kuripot ka ni... Kuripot na si Edgar.
2: Si Edgar, uy. Hindi man na magkabalo mo tanaw sa imong kalisod.
0: Kabalo ba ka ano nga 50 kan on Jesus an. Wala nga.
2: Grabe naman na. So,
1: okay lang. At least daghan ay mong kanon.
0: Kapitay, unsahay mga maring. Ganang naimot chat sa ko akong kumpari. Di ko mabalibad. Uy.
2: Nga naman.
0: Pre, panoodan lang.
2: Mo ba mo remedyo sa sila. Mo remedyo ka silang sudan.
0: Sa tinuod lang pa rin kung wala ko nabuhatan pa rin. Marabay na siguro kung gikuanan.
1: Ato na namayat ka maring?
0: Mayat lagi ko karun, uy.
1: Siksi lagi ka ka maring, ay. Ano si pangalan si mong gisuot maring?
0: Amot, asipin ting pinggisungkit na pamayatag maring o na may kuaniria. Dito siguro din sa... But anyway, thank you for my sponsor today sa Ken's Barbershop.
2: Aba, Ken's Barbershop. Mudawat sana sila og labadang.
0: Og mudawat sila tahi sa sapatos, mga maring. Labi pag ito mga nagadaiyang mga gisi.
2: Nag-smaw. Napunin na smaw di, ha?
0: Si smaw.
1: Wilding. Unsay smaw.
0: Kuan ta lang kanang rounding na sila pala.
2: Rounding.
1: Napay, kuan, plumbing.
2: Plumbing.
0: Na yung mga plumbing.
2: Yes.
0: Anyway, so once again, thank you to tawag aning Kenza Barbershop. Sa may aksog liko.
1: Sa Tagumpo, sa Tagumpo.
0: Sa Tagumpo.
2: Tagumpo. Sa Tagumpo S. Sa Tagumpo S, dali sa North.
0: Dali maguna sa S, oy.
2: Asa din na?
0: East.
2: Sa A. Okay, sige.
0: Po East.
2: Sa Tagumpo S. Okay.
0: So, ato ang pagtagad kining kaagi ni kumang kayo medyo luoy. Biya po ko sa Yama rin. Kayo nasa concern citizen siya ba? Sa...
2: Young friend.
0: Sa iyahang friend niya nga si Madiel.
2: Saan ba si Madiel? Uy, ayun sa
0: akin. Uy, kaila ba maring nga? Parehas ni Madiel o ka ng kuan? Ang iyang anak ron kay murag kuan na, murag... Nagkana kay isag anak karon maring yalay lahi nang amahan maring
1: ha kasi madil lang si madil siguro kay wa man siya ka kuan basi wa man nakadama ang mga lalaki kay iya
0: kuya man ba si madil
1: ipatamas tamasan ra maingon niya
0: gyo ano gi pero lain ba abot gyud sa punto oy basi man og abot sa punto nga ma-rep siya
1: pero kun iyo pan siya tong upaw nga tong taka kamigil ay bugha gyud ay ang pagapaga
2: sa ma-rep ma-rep
1: ma-rep gyud siya
2: grabe naman ma-rep oy mabahi na siya oy.
0: Masay gahipit yung gahi.
2: Ma-rap gud.
0: Ikaw mo na yung ma-rap.
2: Ma-prusen. Ma-prusen. Ano sila sa ma-prusen?
0: Sakto na mga marim. Patuloy ba ito na yung tambagan si Kuan? Si,
2: dali na siya mag-kotse.
0: Dali siya mag-kotse. Magsakay lang siya agapidikaw.
2: Aba, okay, sige.
0: I-text na sa tuwan text line 09663069569. Dili ba ka mga maring mo comment sa tuwan
2: comment section
0: lan. Yes. Sa XFM 107.1 Tagum live da karon mga maring comment diha sa inyo mga tambag. Live sa tang maka-comment po sa XFM General Santos City o sa XFM Mati City.
2: Aba, kabongga.
0: Sige na, pag-comment mo kaya ato din na yung tambagan si sa kining ato ang
2: sa yung gani si Ana yung amiga nga si Madel. No, naka may mga inaana naging mga tao ato sa nga istriya gamay no? Naging mga tao nga inaana kanang mag-guan gani siya kanang humukog kay ilong. Yes. Oh, dalira kay badala sa istorya nga mga bro nakaalam ang mga laki. Makuha lang nila ilang mga gusto kay mo. Pala ba? Mo iskerda babos ka na dayon.
0: Makuha lang ang gusto kay ma-disable na yung messenger.
2: Ma-disable na yun. Magpala, mag-lock profile. Mag-lock profile na.
1: Sige, lahi man ito mag-lock ang profile. Sige, man ito yung utang.
2: Oka na.
1: Karam na lahi ito siya.
0: Kana mag-airplane mode.
2: Kana mag-airplane mode, ay. Alam ang airplane mode.
1: Alam ang airplane mode. Handlog mo na tawagan pa.
2: Alam ba?
0: Pero at least makakonek sa wifi.
2: Yeah.
1: At least naka-wifi.
0: Yeah.
2: Pag naka-wifi, chokes ra.
0: At least nakakonek sa wifi. At least dili man ka sa silingan.
2: Kasi ko pag yung kanito balongon sa silingan. Kasi ba mo, ano yung malungon nyo man yun yung wifi nga kabalong agamit?
1: Lahat lang yung pangalan sa kuwang wifi.
0: Unsa di ay na?
1: Bulgari.
0: Hello, wait
1: ba sa pigas?
2: Sa Bulgari, ay magsabaw eh, kaya ipabalihin na ni, ipakuwan nyo na ni Mama Arriba yun.
1: Ay, ipaputol.
2: Ipaputol ni kuwan niya.
1: Basi ipachange.
2: Mabilsa.
1: Basi ipachange name. Ipachange name niya.
0: Bala na kay mag-data na lang ko. Anyway, mga maring, ato rin iti maya sa usaka maayong buntag sa makausap pa ato mga listeners, mga viewers all over the world. Labi pa din sa mga taga USA.
2: Yes.
1: Mga taga, sa Europe.
0: Sa mga taga Lebanon.
2: Aba, yeah. taga Russia, lugar ni Vladimir Putin.
0: Sa mga taga Ukraine, sa kang Volodymyr Zelensky.
2: Aba, siyempre ang dia sa North Korea.
0: Kisa na siya?
2: Kao ba ni Kim Jong-un? Kim Jong-un.
0: Sa mga nasa China, kasi presidente sa China.
2: Si Jinping.
0: Si Jing.
1: Ay, nilabi na din sa Pilipinas. Kasi Bay Bay M.
2: Si Bay Bay M.
0: Si Masolte niya. Sa ito ang BBM sa ang programa.
2: Mr. BBM.
0: Sa ito ang programa.
1: Okay
0: lang, gida.
2: Okay.
0: Gida.
2: Okay.
0: So, thank you kayo, BBM.
2: Yes.
0: Sa mga full support.
2: Sa Japan.
0: Sa mga taga-Japan, si presidente niya. Mabay.
2: Ulit kami close. Kami close sa mga presidente niya. Ito mga, ohayo. Sana siya, ohayo sa iduso.
0: Ohayo sa duso kong hayag.
2: Saan pa lang kong hayag? Kaya good morning mo lang sila. Apo tayo kung sa'yo paniudto rin yan.
0: Ohayo ko sa'yo, mas.
2: Basta ay mga kwala doon yung mga hapon, mga katropa na ito mga hapon, may undo ninyo di ahoy da.
0: Sabi ni Sula, hindi naman na ito matimbaya, kay kidakop naman ni Trump ang kandidato.
2: Ang presidente.
1: Iyan ang ipabuthan.
0: Si Maduro.
2: Si Maduro.
0: Kabalo ba ka gisod niya sa iniduro?
2: Uy, ala ko eh.
0: Ay nako, sa diyata nakaraman ni nga, ikaw master, nakasuway na kayo na kay mga amiga ng ani?
2: No, nako, nakana kay kong mga kailaan ng mga amiga nga.
1: Hindi, ayaw kong nakana kong kaila si Giro niya, master. Pamatod ina o kinsa naman na sila.
0: Pilakod ka, amiga, ani ni mo nga nabughain mo.
1: Pamatod ina, master. Kaya ako ano, wala.
2: Kaula no naman sa doon.
1: Ako ano, wala dito kay Kayla. Ikaw, kailangan mo na kay Kayla pa matuloy o kinsa mo na sila.
2: Drama ramagod ni Ato.
0: Sige daw.
1: Kamu diyan mga viewers, no? Kung sa yung tambag ani.
0: Ala, sige na, sige na.
1: I-comment na diyan sa comment section.
2: Pero na mga inala, no? Siguro akong sa ako ano may tabo ka lang yung mga inala mga amiga. Okay. Ino na lang ko nga. Basta kayo lang kapasakitan.
1: Bito. Basta kay palamian.
2: Palamian lang ka. Okay rin na. Naraman na siya kay... Siyempre, galing atong...
1: pero guwapa po to iyang amiga.
2: Guwapa. Guwapa siguro kay mamay ngunin.
1: Cleaver mo kayo siya.
2: Oo.
1: Ginatabunan niya ang babae.
2: Ano mag-ina basa true friends. Mara ko na siya katong
1: team
2: song sa... What's our friends are for?
1: Ay, kuya. Okay.
2: Keep smiling, keep shining. Na na da na na, tolong na dadong na da da da da. Da da.
0: Dere tambag diri si June Ronald Lim Sako, anak siya nga. Ako ba niya magpa mga katropa pasag di na oy na aman guro na ay gilokdo si Madela.
2: Dari, alabas.
1: Sabi niya gilokdo.
2: Oy.
0: O sige, ilog-log ang hamis.
2: Alam ba, sila nito, ikrito na ito mga taga TF Davao. TF na true friend. Bright, ang bright talaga na yung babaeng ito. Napaka-gifted si child nito, si Linlin. Kuhan magunan siya, ang gatas niya kay Kuhan magunan ka ng gain. Ganang giniling na humay, giniling na munggus. Bride Kenny siya.
0: Sige, hi Lane. Hi Lane. Salamat tayo.
2: Taga Sydney.
0: Sydney, Australia.
2: Yes, yeah. Yes.
0: Papa Lane.
1: So, dili siya Unlane iya.
2: Dili Unlane. Basig, patigulang naman ang Unlane.
0: Wala mong gusto sa...
1: Para man na sa mga buko ko, oy.
2: Pwede na siya sa bata, di ay.
1: Pwede pa sa bata.
2: Maba.
0: Kanang gika ko na maring gi nanay na ko at kaniyan nalibog ang anang agatas. Nanay na kadaog maring para gili na sa ugat.
1: Ang Unlane. Ang nakabatan lagi sa iyang gatas kay Bukog.
0: Ya kay pag na may testimonya na nga pag kumag-inom maring kay nahuram to ta balidi piting gahi amaring.
1: Ano
0: ay? Ano gi ko ano maring gi.
2: Yan sa.
0: Ya na oi no orgy di para gi sa kay na may utok. So dito pala natuldukan na ang mga problema.
2: Asa ang ko andi ay
0: para sa ugat o
2: para bubog. Sa ugat o bugog kay
1: para sa bugog ano ito'y marubon
2: siya. Marubon. Hoy, jugo eggs. Dito mo na marubon ni bon maro. Ay, ginawa ko mga bayot.
1: Ay, bon maro na ito.
2: Dili pa mga guwapa nga bayot, jugo eggs.
0: Ay, nako.
2: Mga ito, mga batang ito.
1: Wala lagi reaction mo. Guwag mo dito.
0: Wala ko yung reaction man rin kay na ko yung gili-li na rin. Saan rin?
2: Saan?
0: Na may gipasa na rin ang reels na rin, ah.
2: Marubon. mga ota niya ang balbagwa rin, no? Sa Marian Balbagwa, kay ganang kay mukha na ng marubon niya. May mga marubon. Ikaw mo ba kay marumaro? Marunata, maruan pata.
0: So, ato na siguro ang tambagan ni si Kuan B. Ato na rin, tabangan na rin si
1: Kuan sa pagtambag
0: maring. Apa si di pa natin siya tambagan di ato ding itimbaya ato ang mga suki nga namati sa mga taga-Mawa labi pa kang Ma'am Phil Feliciano.
2: Oy.
0: Hi Ma'am Phil.
2: Si Ma'am Phil ng nag-invite dito sa kwaan. Siya oy mga unta dito sa kanang dila sa ila ni ato ilalito.
0: Ilalito.
2: Oh, niyan siya nga, niyan siya sa wala kita mi sa Mawab siya nga. Dahil ina niya, sabihin niyo sa mga kaibigan niyo nga kakain tayo diyan sa Ilalito Eatery. Kasi mayroon diyang balbakuan na iba ibo.
0: Ban ma moral barubon.
2: May marubon
1: diyan. Ay, marubon.
2: May marubon diyan. Kain tayo ng marubon diyan.
1: Pasabto tika sa marubon. Katong utok nga naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot. Malusot gyud ang bayot. Aba.
1: Ang kain bon maro man to. Kay kun bon maro, bukog nga naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot time sa dako kayo.
0: Ang mga kuan diay ingon nimo ganina do na tay mga suki diri sa mga bukid no.
1: Oh, yes, ang atong mga suki di ano, mga amiga po na nato diha. Okay, pamatod-an yun ang kagahapong adlaw.
2: Diya sa bukid nun.
1: Yes. Paminaw sila sa tuwa, pero absent to
2: kagahapon. Karinder yan yan.
1: Ano, asan ba din mo gahapon?
2: Asan din mo gahapon? Nag-jogging man, me.
1: Ang ito mga tigawa mo, panglani ka panglani, wala lagi daw mo.
2: Ay, nakamagod, me. Kung kamura may wa.
0: Ingin pa si Charles Jeffrey Humalon nga kini.
1: Uy!
0: Kini.
1: Ano siya?
0: Kini.
1: Ang isa. Oy.
0: Ingin pa si Wilma Joaquin nga ngi, kas... Kasadili siya kasaligan niya, friend.
1: Ang asap na ito, kato si Madel o si...
0: Si Madel o si Ana.
2: Si Madel.
1: Si Ana, siguro.
0: Karuan na siya, Ma'am Wilma.
2: Ana, magidna. Namagina yung mga Ana. Diso po kayo giyahan ko ano niya, friend.
1: Pero okay mo po si Ana. Kaginapatalik na niya iyahang amiga. Ayun, ayaw gano'n nila kay mga patalamas-tamasan juga na nila.
2: Padili, panamas to dili, patalamas-talamasan.
1: May elgod siya.
2: Tara, matatali ito sa kwanta ilalito mga taga marubon.
1: Ano po si Romeo? Ano po si Romeo? Ano po si Romeo? Si Diwata rag yung siksi din.
2: Aba.
1: Saan mo na nga Diwata? Si Paris?
2: Diwata. Sige, pagitagwa, oy. Sige na, ito na tambagan, bigay. 44 na.
0: Sige na, so... ikaw mo kayo palig-alig aning kagihan. Ikaw mo kayo kuhaan kayo. Kay Brad
1: ka na. Nakasanton
0: plus coffee mix man dyan ka.
1: Mabunalan ka. Marubon din ha.
2: Okay, no. Ana, o ga, Madel. Kamala lang doon akong tambagan, no. Ikaw po, mag-una ta kang Madel. Madel ayaw na dai og kanang sulod sa mga inanak kay ang mga lalaki ron dai mga dukiro kay nang uban. Gusto gyud nila og kanang digmaan, gusto gyud nilang makuha nilang mga gusto na mga lalaki na. Gawas nang uban diha nga para sa amo nga kami di magid mi inanak nga klase nga mata nga mga nila lang. Maghuwat ra man budmi pero kung nara ko dag nimo magkuang ka mo. Mo grabels ka anak nila.
1: Pero imo dalon yapon sa kuan kamigin.
2: O kung dito sa kamigin kay na dito sa kamigin ay kadibawasan pools na White Island hot spring o cold spring kunya. Mga unta sa ilang balbakuan dito o kuan na
1: Marubon.
2: Mga unta Marubon. So, ano kang kuan pod ana pod ana ay lang kay hindi mo digre sa pato ni mo dai. Ay na lang siya buksa. Basta kanila na siya pasakitan, okay rin na. Bahala, dinali mo na siya charge. Dinali na charge sa imuha. Okay? So, kung ano sa may gibuhat ni mo ron, day, ana, bahala ko ka day. Kay total, dako naman ka. O, kanabuli mong kaoban nga si pa rin. Pasag din na, kay dako na na, ha? O, kay kapoy naman kayo, sige, kuga, tambang
1: rin. Ayun, dako, tiguan siguro, eh.
0: Ha? Say dako.
2: Tiguan na ba? Dako na ba? O, dako naman mong mga bukton. Dako naman mong mga batis. Bahala mo kay... Stress na meron yung problema ba? Dagan ba kayo may mga bayro nun? Ya, pag man, magsamok-samok pa mo sa mga.
0: Kamuna lang airplane mode.
2: Mag-airplane mode na lang ng Ubander eh. Kaya din na matawagan. So, anak, no? So, ang always remember, no? Ako isulti ninyo nga, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Hantan ng mabuhon, mga maring, kita magka-oban din sa imo ang nagipaabot ng programa. Kiniangkong ako ikaw. Ako si Maring Inday Erika de Liguapa de la Mestesa. Abang di makumpiyansaan tungkol kayo mangunay og silingan.
1: Kaya po din riyaan sa kanunayong panabang. Kaya si Tia.
2: Asa itong slogan mo? Itong slogan mo?
1: No ID, no entry.
2: Aba. Aba.
0: Dagan, salamat on.
2: Thank you for watching.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nami daw ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyang. Luya akong lawas. Kam-

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pag

0: virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Atak ko, iskun pa.
5: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, patanase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginiit na wala pong kaugnayan sa mga organizers.
1: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, iginiit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
0: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
1: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
1: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
0: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistan si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
1: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
0: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
1: Sa balitang sports, Ateneo de Manila University wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place.

0: Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana'y dao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok o kaya po isa usaping tatalakayin sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi pinayag ang makapasok sina Senador Amy Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayag makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon umano silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero in-announce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Block na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
2: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang makabayang Black sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang issue umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosekusyon sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin i-judge ng witnesses, ito yung evidence gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, wag mag hinihimok natin si VP Sara Duterte na umuti. Hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng depensya, at na evidensya ang pagsusuporta ng depensya niya. So ito na po yun.
0: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang pinitawan kay VP.
2: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
1: XFM News Nationwide.
0: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Maaga rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan, habang 33 na katao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 na pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala, kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang alaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German Head of State noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt-hour ang sisigilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission within charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap si dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Batibornia o Baterbonia at Divine Adili. Tangi abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente, kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman na abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung review na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Galibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
6: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Clerto Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
7: Hindi na din nawadaan ko ang anak, pero inyong ipakita sa ako ang magiging gyapon ko din eh, para sa kukunong anak. Sakit man, pero tala, tabangan ko ni Lord na mahinay-hinay yung madawat. O tabangan ko doon ni Bobet na maangkon ako, madawat na ako ang iyang pagkahinduna. Then salamat ni Ini, salamat sa inyong mga tabang. Giliin ako may isa-isa, pero na nitmurag din doon, kita ko muna-muna tanan. Gikan sa 1-year-old, hangtod 90 years old, nagduyog sa amuha. Nagdagang salamat kay Bisan Tood, yung anak lang ang amuang kuan, na doon po may entero Luzon, Visayas, Mindanao.
6: Mga katropa, kapiban na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspek na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspek sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspek matapos umanong ilang beses na makapunta ang suspek sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uminom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, 17 anyos na binata suspek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
1: Live report.
9: Tuloy Isa sa mga nagkasong rape with homicide ang isang binatilyo na muna'y suspect sa panggagahas at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CICL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimena. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakitang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinaslang gamit ang sariling belt ng CICL at wala ng saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Nadiskobrehan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depo sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depo na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depo kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kaso ang responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: At lalaking papunta sana sa Lamay sa Balamban, Cebu, Binaril. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit idiklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis umano sila sa kanilang bahay at papunta sa nasa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather up. Monday.
0: Katropang Brian, patuloy na maaranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
2: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
0: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at inaasahang lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na ni US President Donald Trump na naging completely open. O magiging completely open. Sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng 3 buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasang magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya si na Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atid naman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89 matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live mula dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man dimalikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan nami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: 107.1 XFM Bagum.
0: Exciting.
15: Ni-take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man ang gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal. Wala ko'y gibate ro.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Jules, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day, mga katropa. Welcome na usaban ni ning atong programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant na si Jenny Druda, inyong magkababan na sa Gihapon. Pagatod ka ninyo ga-informasyon, alang kayod sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, sila bina. Sa unsa na ito matuldukan, kinig gayod ang atuang mga balatian, mga katropa, pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live, nosab kita karon na din sa Gihapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network, ilabi na din sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 95.9 XFM Jansan. Asa man ka karon nga lugar mga katropa, live kita karon. And syempre, obanin na usap ako ninyo mga katropa din sa Gihapon sa atong programa pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Pangutana, no? If you have concerns and questions, pwede kayo kamo mga katropa mo padala kayo din sa ato ang text line number na 0909-1762844. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon sa 104.7 XFM General Santos. Tungod kay live usab kita karon sa ato agayong programa The Secret of Health. And hilabi na no sa mga katropa tao nato din ha. Kamusta ang tanan no? Hilabi na sa mga naigo gayod sa ato ang sa mga panghitabo mga katropa kining gitawag nato nga linog. Tao no, kamusta pud mo din ha? Gani ang ato ang mga pamilya dinas pulumulok. Medyo natruma-truma po dyan taon tungkol kaya lagi kusog po yun, no? Ang nahitabong linog. O gani, ano na pa yung mga aftershock taon? Maintag hinay-hinayra, kusog ra ba? Permigayad mo abot sa 5.5 magnitude. Grabe ka kusog mga katropa kahapon. Naglinog na usab, no? Apa na luyo sa mga panghitabo. I hope and I pray no, sa ato ang mga katropa din na Stibok, Sarangani, labi na sa sentro gayod mga katropa nga naigo sa nahimong linog. Hinaot nga din ang Diyos sa Gihapon magapanalipod ka ninyo mga katropa. Magahatag og kusog layugid sa mga panghitabo. Nga din unta, dili po da maghatag og gahilabina kaluyas panglawas. Tungod kay kinirabang trauma, no? Kining tumang kahadlok mga katropa, grabe po ni makahatag gayod og kaluyas panglawas. Ilabi na kung dili kaya i-handle no? Sa mismong tao mga katropa, possible mahimong rason na ma-bar down gayod ang tibok lawas mga katropa. No? But I pray, no? Uban guys tibok, pamilya sa Yes to Health mga katropa and the whole team of Yes to Health like, Naturopath Wellness Center. Nagaampo no, nagnangamuyo sa itong abuhing ginoong adiin ang Diyos. Hinaot, maghahatag ka ninyo kusog, maghahumpay sa kabugat sa kasing-kasing. Aluyo guide sa mga panghitabo mga katropa. Kaoban ninyo ang Yes to Health Wellness Center and Yes to Health Incorporated, ang XFM Broadcasting Network. Sa inyo hagayong kasubo o kahadlok o kagool nga inyong gipangbati nga na karon mga katropa. Labinak ha sa mga katropa nato din ha tawon nga din adunay balatian usa ra banis pinaka problema ano kinibitaw ang adunay mga kalamidad mga panghitabo sa palibot unya ikaw aduna pa gipang bati din sa kalawasan labi na kung ikaw adunay high blood adunay problema sa kasing-kasing ay nako dalakong delikado mga katropa no tungod kay kung adunay mga panghitabo sa palibot ikaw gayud pinakaunang maapektuhan, bisan pa man ingno nato nga layo sa imo ang nga lugar ang panghitabo pero tungod kay nahadlok ka doon na kay problema sa blood circulation doon na kay high blood nako po basig mahimong rason pa nga ikaw atakihon ha ayaw po tawon mo nang panalipdi ang ato ang panglawas tungod kay mao kini atong hinagaban ilabi na sumalabot yung mga panahon wa ta nasayod mga katropa unsay dangatan ato ugma mo nang kinahanglan atong pirmi pangandamon ang atong kaugalingon ug usa sa pagpangandam mao gayud ang pag-atiman sa ato ang panglawas. Huwag syempre ang programa The Secret of Health ang mao kini guide ang usa sa pamaagi no para gayud atong mahatagan og pagtagad pinaagi sa pinakasimple ang mga pamaagi mga katropa kung unsaon nato nga maatiman ang ato agayong panglawas. Usa ubani na usap ako ninyo ni natong programa tungod kay bagong edisyon. Bagong pagtuon sa gihapon ang ato gayong ihatod unya sa ato ang Health Information na dinigin sa programa The Secret of Health. Ang hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel, and our healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kauban na sabang ato ang Santon Gold Herbal Tea and Visionax Plus. No, ang kapsula nga diin puno gayud og sustansya alang sa ato ang mga mata. And our supplement for men, ang atong turbo, mga katropa. Ginigay na itong mga produkto, available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available na sab sa mismong Yes to Health Wellness Center in a very affordable price. O sa ato agayong mga XFM radio stations, mga katropa. Oras na ito, skitibok ang Pilipinas, alas 12:48 na, mga katropa. And happy listening sa ato agay yung mga avid listeners. Dinigid sa tibuok Davao Region. Di nagapaminaw karon sa atong programa, kamusta kamong tanan? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, ilabi na sa mga taga Matina. Kamusta po mga katropa? And then sa mga taga Davao del Norte, kamusta po mo din ha mga katropa? No? Mga taga Mankilam, taga Visayan, and mismo din ha sa public market, no, taga usab kitag mga listeners, and mga taga Davao de Oro, labi na sa mga taga Mawab, no, kamusta kamo mga katropa, taga Mako, taga Mabini, and adto po tas Davao Oriental, ha, tungod kay live usab kita karon mga katropa, pinagi gid sa 99.1 XFM Mati. Kamusta kamo din ha, no? Kay gahapon ra ba diha ra ba taon to, no? Nag-text ang taga NDRMC, no, sa ato ang mga katropa. Dito di ay ang sentro gahapon sa Davao Oriental, no, 6.6 magnitude. Kamusta mo din ha mga katropa? Naot ha nga din wa pud tawoy naigo mismo or nahimong casualty sa nahimong lino gayod gahapon na mga katropa. Kamusta ang tanan and happy listening ha sa mga nagapaminaw karon. Din agad sa mga taga Barangay Sentral, taga Dahikan, and diha, usab sa gitawag na to ga Baywalk, no? Ato ang mga massage therapist din ha mga katropa. Pirmi usab ka na nagapaminaw sa programa gayod The Secret of Health. Usarang programa XFM mga katropa ha. And then again, good news ha sa mga taga Mati. Atoa na gayong i-announce mga katropa ang atoa ang paghimuon nga every month schedule, no, dinha gayud sa Mati mga katropa starting next month. O sunod bulan mga katropa atangi ang atoa gayong update mahitungod gayud kung kanus-an nato pagasugda ng atoa gayong every once a month schedule dinha gayud sa Mati clinic nato mga katropa ha. Busa, paminaw, pirmi sa ato ang matag programa din sa XFM para gayon ikaw updated tungkol kay ato ang i-anunsyo mga katropa sa pamantang adlaw ron 16 pa, no? Sa bulan gayon sa Hunyo mga katropa, so medyo dugay-dugay pa tungkol kay medyo busy-busy papunta ka ron. So atong hatagan sa og taas nga panahon labi na para mas plastar mao nang sunod bulan magsugod ata din ha mga katropa sa dakbayan din na sa ato ang syudad sa Mati mga katropa, okay? And then ganin aragya po ng ato ang clinic usab din ha sa mga gusto mo avail sa ato ang mga produkto, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3, available ka na sa ato ang Yes to Health Wellness Center na din na sa A Square Building, na din ha sa Barangay Central, ubos gayod sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Abrido ka na alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. And then sa mga taga Davao del Norte of course, no? Padayon sa hapon ang atong libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa. Ako mismo makibag himamat nga naan kaninyo, your health consultant at CG ni Duda. Alang kayo sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Patag-adlaw nga Merkules, Webes, Bernes. O adlaw nga Domingo gayod mga katropa. O ang ato ang schedule for check-up. Ang oras, ato pa yung gipasayo, no? Sabaday, mas gipasayo mga katropa. Alas 8 na ta sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Sa una, alas 9 man to, magsugod ang ato ang free check-up and consultation. Karon alas 8 na gayon sa buntag, no? Mas gipataas na to ang panahon. Paghimamat nga na kaninyo, para mas mahatagan na itong panahon, mga katropa, ang inyo haga yung mga problema sa panglawas. Ay napaglangan, ilabi na kung ikaw dool naman sa itong Yes to Halta Clinic din haga yung siyudad sa Tagom. At doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng terahertz therapy, libreng juicing therapy and nutritional therapy, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail sa Yes to Halta Clinic. At din naagayod sa Tagom branch mga katropa. Nga naagayod na himutang sa M Central Building Magugpo West. Tapad ta sa Mr. DIY Palingki gayod ang mga katropa. Abrido matag alas 7 sa buntag hantod alas 8 sa gabi. Muna ang opening hours and operating hours nato mga katropa din naagayod sa Tagom. Tungod kay Yes to Health Wellness and Pharmacy Mana. Muna mas gipasayo pag abrido. Unya, mas gipadugay pagsarado mga katropa, ha? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. Available usab tuod din, ha, no? Ang mga, kung aduna mo yung mga gipang maintainer din, ha, ng mga medisina. Available usab mismo sa Yes to Health, Wellness and the Pharmacy din, ha, gayod sa Tagom branch mga katropa. Available din, ha, no? And then, in a very affordable price, sa monay kanindot sa atuaga yung mga produkto. Dilit lamang produkto sa mga Yes to Health, kundi ang ato aga yung mga medicine, no? Nga available din na sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. Affordable gayud ka na mga katropa. Bisita ha! And syempre magdungan ta nga din matuldukan gayud ang iyong problema sa panglawas. Din yung sa Davao mga katropa, ay kalimot sa ato ang schedule matag adlaw Lunes o adlaw Martes. Alas 8 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Busa sa mga taga Davao, asa man ka nga lugar. Welcome ka mo gayod nga mo bisita mga katropa. Ang ato ang clinic address mo sa gihapon. Dinhi gayod sa Cellpole Building door number 3. JSIS Heights. At bang kita sa Kawayan Drive, Bantay, Bata. Para mas panigurado kayo ban mo reklamo ingon at bang sa Kawayan Drive. Pag-abot nila, wala man daw. Mulugsong pamanday sila mga katropa. So para mas panigurado, ilabi nagmabasa ninyo na kanang Dorian World, bitaw. At bang niya ng Dorian World, narapod din na mismo ang atuang Yes to Health Wellness Center. Ako kayo na atuang karatula din na, ha? Unya, ubos or tapad rata sa Tagom Cooperative. Para mas dali ninyo malocate. Okay, abredo ang atuang clinic matag Domingo Hantod Bernes. Alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Usbon ko ang itong schedule for check-up and consultation. Matag adlaw ng Lunes o adlaw ng Martes. Welcome ang tanan, bata man or tigulang. Basta doon ay problema sa panglawas. Or bisan why problema sa panglawas, buot gayod ma-maintain ang kahimsog kapis kayo ni ini. In a very natural way, you are welcome mga katropa. Ay kalimot, no? Yes to Health Wellness Center. Your excellent choice in natural healthcare. Oras alas 12:55 na. So mga bagong abot din ha mga katropa, you can text your concern and the messages, no, sa ato ang text line number mga katropa na 0909-1762844. So mga buot gayud, magpadala sila mga mensahe, welcome ka mo o ato ka ng hatagan o pagtagan. Unya, human gayud sa ato ang health information. Balik kita mga katropa, pipila gayud, human gayud sa mga pipila ka mga pahinomdom. Ilabi na, maminaw sa kita o testimonya, no? At di na makahatag og inspirasyon nga hi kanato, hilabi na kung ikaw karon usa sa adunay balatian o usahay nawad-ana o paglaom, no? Nga makaangkod og kayuhan. Paminawa kini ang manindot nga testimonya. Ato nga paminawan from Yes to Health Wellness Center, our avid client po, mga katropa. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan Tukinyo.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din, Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one yung itong ngupo na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. O na ko kayo, ana na ako. Nga, yung problema na ko kay...
0: Nervous po?
1: Sani ka na yung trangkasohon ako, nga human. Nervous, grabe yun.
0: Galipong-lipong po kato, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta yung paminaw?
1: Tignyo, okay na yun kayo, naayo ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na. Re, wala na.
0: Kailan ka adlaw?
1: Wala nga, mga 5 days pa lang, gigal ko pag-inom. Mm-hmm. Nakita nyo na kung ako, 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni Hius na gitya.
0: Oh, ni Hius?
1: Oh, kita nyo na kung ako, nag-review yun.
0: Wow. Unya, human sa kinsig ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay kinsig adlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
0: Wala na yun.
1: Anto pagkabutog 15 days, wala na yun.
0: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na, wala. Wala.
0: Wow. Unsay maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Wala lang. Nabiruan eh. Salamat sa Ginoo nga.
0: Amen.
1: Kuwagi ko lang tagkuhan mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuwan-kuwan, sakit.
0: Ayan. So, dagan salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pekinyo.
0: Davao.
1: Davao City, oh.
0: Dagan salamat, and dalay ko na.
1: Salamat, salamat.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

sa mga katropa. Ala una dos na gayod kining orasa hatod kaninyo sa Santon Plaza Coffee Mix ang pinakalami o pinaka healthy nga kape. Mga din na bisan na 3 years old nga bata pwede gayod makainom ina ni ka safe, no? And very healthy ang ato agayong Santon Plaza Coffee Mix. Doon na kini Mangustin, Zoya mga katropa. Nga nindot ka ayo alang gayod sa ato ang panglawas. Pinado na kini flavonoids. Usang ka-active antioxidant na dako kay tabang especially to our blood circulation. Available lang ang tuwang Santon Plaza Coffee Mix mga katropas na ng butika nga doon sa inyong lugar. O gilabi na gayod sa Yes to Health Wellness Center. Available ka na ang tuwang lami o healthy nga kape mga katropa. Gilabi na karon, no? Medyo bugnaw-bugnaw na ang panahon. Usahay... grabe kainit sa adlaw pag abot sa hapon, kalitra pong ulan. Lami kayo iinom og healthy nga kape mga katropa. Ilabi na kung atong imnon o gayud ang Santon Plaza Coffee Mix. Padayon kita mga katropa sa ato ang programa The Secret of Health og sa mga bagong abot din ha. Pwede pa kamumuban o gamuhabol. Gani, no? Just text your messages sa ato ang text line number if you have concerns and questions. Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762-844 mga katropa. Ato ka ng hatagan o pagtagat unya agayod human sa ato ang health information. Atong pagtuon karon mga katropa, sa unsa nato matuldukan o mapungan o malikayan, no? Kinigayong kondisyon sa kumon nga kondisyon.

0: Sa ato agayong kapanahunan karon, kining gitawag na to ga hormonal imbalance. Or dili pagkabalansi gayon sa hormon, no, sa ato agayong panglawas sa mga katropa. Ato ang natunar nga, dagandag mga balatian, na diin dako ang koneksyon na nini gayong gitawag na to nga hormonal imbalance. And sadly, dagan ang wala nasayod. Nga din sila di adunay gitawag na to nga hormonal imbalance mga katropa. Nining atong pagtuon, atong susihon kung unsa gayud ang mga simple nga mga pamaagi, natural nga mga pamaagi para gayud hilabi na kung ikaw adunay hormonal imbalance. Sa unsa nato kini matuldukan mahimong balanse og hilabi na gayud malikayan mga katropa. Gani kung misguta o pagpanambal sa gitawag nitong hormonal imbalance, sumala pa sa atong mga eksperto. Hormonal imbalance, dili kini usually maayo pinaagi gayod sa pagpanambal lamang. No? Kung muinom kag pagpanambal, muinom kag mga unsa pa na imong gipang-inom din ha, para lang sa hormonal imbalance, sumala sa atong mga eksperto, dili di ka na mahimong igo mga katropa. Gani ang usa sa pinakaunang lakang, kinahanglan di ay atong susihon kung unsa nga hormone ang nagkaproblema o ngano nagkaproblema kini. Tungod kay kadalasan or daghan kayo karon nga mga hormonal problems, nagikan ka na sa gitawag gayod nato nga mali nga estilos kinabuhi, kulang og nutrisyon, no, dili igo gayod ang pagtulog, unya gitawag nato gaadunay dako kayong level of stress, and then dili pa jud healthy kining gitawag nato ga weight or body weight mga katropa. No, kana mga pipila lamang, no, ka mga hidden causes kato apong nahisgutan, no, mga ninglabay nga mga adlaw mga katropa. O mao nang kung hisgot og pagpanambal, no, kay ang uban man gud adunay mga panginumon dayon, no, nga mga pagpanambal tungod kay nadungog daw nila it will balance their hormones. Pero sumala sa pagtuon ha, bago mo mag-inom-inom ni Ana or bago mo manambal, kinahanglan dahil susihon ninyo kung unsa nga klase ng hormone ang nagka-problema. Huwag unsay hinungdan nga nung nagka-problema kini mga katropa, no? O, tungod kay base di ay hinungdan lamang na sa pagtaas sa imong stress level, kakulangon o nutrisyon sa lawas, dili igo ang pagtulog, or basig sobra ra ang imuhang timbang mga katropa. Mo na kinahanglan susihon gayud nato, no? Pero atong hatagan og pagtagad karon, how to support healthy hormones. Atong suportahan nga din mahimong himsog kining hormones sa ato ang lawas, atong himuong balanse naturally and medically gayud mga katropa. Magsugod ta sa unsay pinakaugat gayod nining gitawag nato nga hinungdan sa hormonal imbalance. Of course, no, usa sa pinakanindot nga pamaagi sa Yes to Health Clinic bago ta muhatag og medikasyon, ato sang ginasusi pag-ayo kung unsay pinakaugat gayod nga hinungdan sa imuha gayong balatian. Bisan pa man sa hormonal imbalance, ato pud ang ginasusi kung unsa nga hormones ang nagkaproblema sa usa gayod ka pasyente, unsay hinungdan ni Ana. Para gayod mas mahataga nato og complete advice and a complete medication gayod mga katropa. Number one, no? Poor diet. No, tungod kay kining hormonal imbalance according to this to our health experts, usa gayud sa pinakahinungdan ini og kasagaran hinungdan ini kining gitawag nato ga poor diet. Lack of nutrition. No, ang lawas mga katropa. Although pirmi lamian ang mga pagkaon, sagana ang pagkaon. Pero ang pangutana kung kanang ang pagkaon, sagana ba na og nutrisyon? Sagana ba na og sustansya mga katropa, no? O, tungod kay maabot ang panahon, tingala ka. Randok, wa man kumagutman, pirmi man sagana ang mong pagkaon sa panimalay. Pero nga nung pagsusihon, kulang man di ay sustansya. O, ilabi na kining word bitaw nga malnutrisyon. O, ang mga Bisaya or ang ubang tao ani pag inunimog malnuris, muingon or makatuon dayon, no, ato ang hunahuna o kanarang mga payat nga mga tao kamalnuris bajud nimo oi na pero do na pud rabay mga tambok mga katropa nga in reality gitawag yapon na sa atong mga eksperto nga malnuris, no? Kaya ang word nga malnutrition dili nagpasabot ka na sa body composition, kundi nagpasabot ka na kung unsa ang naas sulod sa lawas. Sagana ba ang nutrisyon? O kulang ba ang nutrisyon? Sama na lamang nining kondisyon ng hormonal imbalance, one of the root causes is having malnutrition or kulang gayod sa sustansya ang kinatibuk ang lawas. And it is because you have a poor diet. Unsa na lang naigipang kaon din ha. Basta kay lamis ba. Huwag mabusog. Niya paborito. Bahala guway sustansya mga katropa. Hilabi na sa atong mga kababaihan. No? Igo na po datong mga kababaihan. No? Pero pinibita atong mga kababaihan. Ili kay nig mga gitawag datog mga instant, mga fast foods. No? Kining mga atong mga kababaihan, mga sweets. And that foods, sadly mga katropa, wagid na gitawag na itong nutrition. That is a kind of a poor diet. Ilabi na sa mga bagong tubo karon ng mga atong mga dalagingging din ha. Ay nako po, hilig kayo na din ha o mga unhealthy diet gayod mga katropa. No? Ikaduha, chronic stress. And then lack of sleep, kulang og tulog, ay nako po, usapon na sa hinungdan hanga din, dili gayud mahimong balanse ang hormones sa lawas. Basig-sigi kag inom og mga pagpanambal din ha to balance your hormone. Pero usa dai pinakahinungdan tungod kay sige di kag pulaw, ito no, maglisod jud kag angkon og kayuhan mga katropa na. Obesity, mao na gingon nato ganina no. Kinahanglan i-balance and you must have a healthy body weight mga katropa. Aging, medications, and thyroid disorders. Usa din sa dapat i-check. Okay, basig dili lang simpleng hormonal imbalance imuha. Basig ang imuhang mismong thyroid gland mao gayud ang nagka-problema mga katropa. Diabetes, it is one of the condition nga gitawag na tog hormonal imbalance mga katropa. Ang pagpanambal magdepende kung asa gayud niini nga mga kondisyon. Asa gayud niini nga mga kondisyon ang nagka-problema mga katropa. Kaduha nga dapat himuon to balance and to support the healthy hormones. Siyempre, mawala kining gitawag na ito nutrition. The foundation of hormonal health, mga katropa. Tudluan tamog mga simpleng mga pagkaon na pwede gayod ninyong kaonon din ha sa inyong panimalay tungod kay dako kay kini og tabang sumala sa atong mga eksperto to balance and to have a healthy hormone, mga katropa. Of course, number one, wailain vegetables. Kinahanglan hili ko na dyan na ito ang pagkaon og mga gulay. No, tungod kay kini, sagana sa sustansya. No, and take note, our hormones. Katuan ang gitunan mga katropa, usa kini ka messaging molecule. Means a hero sa ato ang lawas. Human kini nahimo sa diin man nga parte sa ato ang lawas. Kini usab mo biyahe. Udagan na paingon sa tanang parte sa atuang lawas to help our cells, to help our organs, and also our system alang gayud sa ikaayo sa atuang kinatibuk ang lawas. And syempre, kini nga kalihukan sa atuang hormones para gayud kini mahimo nga 100% healthy and functionable, kinahanglan usab kini o gasolina. Isod po, magbiyahin ni ang hormones sa ato ang lawas. O niya, waday pang gasolina. Labi na kay aperting mahala, rabas gasolina ron, no? Pasabot niyan ang mga katropa, ang nagsilbing gasolina usab sa ato ang hormones to travel throughout our body, it requires nutrients, sustansya. Asagi ka na sustansya. Of course, di na sa ato ang ipangkaon. Amo na, kung kulang kag sustansya, kulang pang gasolina ang hormones nga gadagan din na sa imuhang lawas, amo na, musugot kag sa dili, adunay gitawag na itong malfunction. Adunay pagkadugay sa delivery. Kung unsa man ay ipang order ni mo din na sa imuhang lawas, adunay dugay nga delivery. Matingala ka, tungod kay siyempre, wa may panggas, gahulat pa ang hormones, kadugay bud mo provide o panggas. Ay, no? Murag ko ano na ba, gitawag na itong hatagan tamog illustration or imahinasyon. No? Para mas masabtan ato ang kalihukan gayud sa ato ang lawas. Simple ra kay na no, kung ato masabtan mga katropa, inana ang pamaagi or kalihukan gayud sa ato ang lawas. Mano musugot ang sa dili sa dugay panahon, kapirmi na lang ta kulag sustansya sulod sa lawas, kulag pang gasolinas kalihukan sa ato ang lawas. Mao nang maabot ang panahon, aduna jud gitawag natog malfunction. Pagka problema gayud sa kalihukan dina sulod sa ato ang lawas mga katropa. And number one, maapektuhan our brain function, especially towards our hormone. Monitag hatag og mensahe, iyan sugo ng hormones. Ato dito sa atay, ato dito sa kidneys. Dalha kini nga mensahe. Tingala ang atay, tingala ang kini, dugay kay maabot. Tungod kay kulang dahil sustansya, no? So, kinahanglan mga katropa, ugaliin na itong kinahanglan, no? Sagana gayod og sustansya ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw. Prutas, of course, sagana kini sa sustansya. No? Sa mga nagakaon og isda, piliun ang isda ng mga healthy, no? Iron ang gitawag na itong tilapyag, bangus og hito. Para kanako usa kini sa problema sa atong kapanahonan, no? Tungod kay kadalasan nga tilapya, bangus, hito. No, grabe ni kataas og purine, grabe kataas og fats. Usa sa pinakahinundan ganong adunay gitawag natog inflammation sa atuang gayong lawas. Itlog, labi na ko organic, taas po kayo na siya mga katropa og nutrisyon. No? Beans and legumes, of course, my favorite. Pag maglataa na ganit kong red beans o bisan pa nag white beans, hastang lamias sa buwan, oy no. Imuha ng i-pressure cooker o niya. Imuha da yung gisahon o pinagi sa gilusa o maayo na kamatis. Utangan dag sabaw o niya malugay perting lamiana mga katropa. Mauna usas ako ang paborito, no? Tangod kaya beans and legumes. Grabe kataas o gasusansya nga din ikaayo gayod sa ato ang lawas. Nuts and the seeds, of course, and the whole grains. Di man kita mawalaan og bugas, piliun nato ni makahealthy nga bugas, whole grains. One of the sample is brown rice, red rice, and black rice ang mga katropa. Dili kaya ang brown rice or black rice, bisag dito na lang kas red rice kaysa naman dito kas sa pure white rice. Wa na jud sustansya. Hindi kita gihapon ang magka problema, no? Kini nga mga pagkaon nga akong gipangisgutan, very simple ra ni mga katropa ha. Pero kini sagana gayud sa bitamina, minerals, healthy fats and antioxidants mga katropa. Tanan kini makatabang para gayud ma-proteksyonan, ma-suportahan ang production sa hormones gayud sa ato ang lawas. Isipon nimo, very simple rana, pero kini dead ando dead akong kahimuan mahitungod gayud sa kalihukan gayud sa ato ang hormones, no? Kunya ko ato ang isa-isahon, no, nga mga nutrients sama na lamang sa zinc. No, sa mga kalalakihan nato din ang adin adunay problema sa infertility, adunay problema sa prostate enlargement. No, kini gayo nga zinc usa sa pinaka-importante. No, tungod kay ang zinc, usa kini ka nutrients nga diin na mutabang para masuportahan ang testosterone level sa mga kalalakihan and also to immune function and reproductive health. Both of men and the women ng mga katropa. Asa gikan kining zinc, sagana kanan sa mga seafood, no, sa mga dili vegetarian mga katropa. Pumpkin seeds, no, sagana usab kana mga katropa. And then magnesium, of course. No, nindot usab kay kining nutrients to regulate and support our hormones production gayud ang mga katropa. Dili lamang, no, ang magnesium dako kay nagtabang to our sleep cycle, stress regulation and the blood sugar control. Take note kini nga mga kondisyon, stress, lack of sleep and then diabetes, kini nga mga kondisyon adunay dakong connection sa gitawag na tog hormonal imbalance. And ang magnesium dako kay tabang para gayud matuldukan o ma-correct kini nga mga disorders mga katropa. Asa na to makuha, doc, ang magnesium? Sagana kana sa mga green nga gulay. Sa may mga green nga gulay, pinakasimple, malunggay. Taas kayo na og magnesium mga katropa, no? Ato po ta sa gitawag na tog broccoli, cauliflower, and then syempre mga cabbage, and then gitawag na to ga spinach, mga saluyot, mga alugbati, sagana kay na og magnesium mga katropa. It helps sa mga katropa na to nga di always adunay gitawag na to problema sa ilang pagtulog. Pirmi gayod taas ang stressed level mga katropa. And then aduna na gitawag na tog insulin resistant, type 2 diabetes mga katropa. Dako kay tabang kining gitawag na tog magnesium. Okay, omega 3 fatty acids, support hormone signaling, brain health, and inflammation control. Omega 3 fats, dako kay na og makuha na to. Number 1 kining gitawag na tog avocado, one of the best healthy fats nga makuha nato, no? Kining avocado gayod mga katropa. Flaxseed oil, no? Adunay available din na sa inyong lugar. Flaxseed oil is one of the best. Sa mga dili vegetarian, makuha po na nila sa mga sardines, mga tuna. Pero lagi kining mga pagkaon, kinahanglan, labi na kung ang inyong source, gikan gayod sa mga dili natural, kinahanglan usab magmatngon. Basig magpataka nila po kaon, ay, sagana din ni healthy fats kining sardines and tuna. Aduna po din ni gitawag na ito omega-3 fats, fatty acid. Ahala, sagana po kaon, ka problema tungod kay kana pud taas og mga purine. So kinahanglan i-balance, especially ko ang gigikanan nini dili gayud natural sa amo na lamang sa mga gulay, na. Pangtulong, hatagan nato og pagtagad, reduce foods that disrupts hormone. Atong gipang hisgutan ang mga pagkaon, mga simple nga pwede natong kaonon din sa atong panimalay. Nga rin dako kag tabang to support and to balance the hormones mga katropa. Ato po ta sa mga pagkaon nga makapapugong sa kalihukan gayuda sa atuang hormones mga katropa. And take note, it is one of the best kinahanglan nato hatagan o pagtagad tungod kay lagi ang ato ang kapanahonan karon, ang mga balatian. What you eat is who you are, sumala pa sa atong mga eksperto. Mo nang pag muisgota og hormonal imbalance, kinahanglan atong ilhunusab kini mga pagkaon nga makapasamot sa kondisyon, makapapugong sa kalihukan gayud sa ato ang hormones. Number 1, sugary drinks. Mga ilim nun nga din, grabe kataas gayod ang asukal. Dok, healthy man ang akong ginainom nga mga drinks. Always ko gainom og mga fruits drinks, fruits juices. Pero pag imo pang utanan, unsa man ang klase nga prutas, ma'am? O kanang naka-incan po di ay, no? Nakadilata ang uban. Ang uban kay nakasashay. Kanang mga tang, flavored orange. Ba, nun sa panadina, no, nga mga flavored, pero lagi kay fruits daw. Ay, naku po, mga katropa, it is not natural. And then, also, ano na naging nagitawag na itong added sugar? No, unlike na lamang sa mga fresh and pure fruits, juices, nga ikaw mismo maghimo, and then malipay patanyan na mga katropa, no? Tungon kay kana, sagana dyan nagitawag na itong sustansya, okay? And then, excess sweets, mo na ni sobrang mga tamis, gikan sa mga natural sugary drinks and the food sa mga katropa, kana di ay grabe makapugong sa kalihukan gayud sa hormones, na? Balikan na po datong mga kababayenan, hilig man jud og mga tamis. Labi na sa panahon sa ilaha gayong gitawag natong menstrual cycle, di ba kay mas gusto nila na og tamis mga katropa. Pero grabe po din na makasamot sa kondisyon nga gitawag na itong hormonal imbalance. Especially if you have already irregular menstrual cycle, ha? Sa itong mga kababayanan, take note. Kung ano na nagay mo, dili healthy, nga regla din ha kada bulan, either delayed or advanced, or especially if you have already dysmenorrhea, pain during menstrual or menstruation mga katropa, that is a sign already of having hormonal imbalance. So ay na mugka og tamis, okay, kung mukaon pa mug tamis, mas musamot jud na abi ninyo og marilib mo pag mukaon mug tamis. Tungod kay mukaon kag tamis, that is the demand of your hypothalamus, of that's the center of your brain, abi nimo nakuha nimo ang demand sa imong brain, edi na you feel satisfied, nitaas ang dopamine tungod kay lagi happy man ka, no, sa atong mga kababayenhan. Pero ang balik ni ana, grabe po di ay og impact, especially to your hormones. Matingala na lang ka nga, hala, mabot ang pila kabulan, nisamot man kasakit ang regla, nisamot man ka delayed, nisamot man ka advance. Tungod kay sige man kagkaog time is kada panahon nga ikaw gayod reglahon, ha? Bantayin nyo na mga katropa, ha? And then ultra processed foods. Uy, mag-order dayon og pizza, no? Mag-order dayon og mga unsa pa na din nga mga fast foods, no? Or pagprito din, ha, unsay prito na to nga din naara sa ref, no? Nakabutang mga katropa, taas gayod og mga chemicals, mga proseso gayod nga mga pagkaon, mga katropa. Excess alcohol, so mga nagainom og mga ilim noon, grabe usab kini maka-disrupt sa kalihukan gayod sa ato ang hormones, mga katropa. Kini makapadugang sa gitawag na tong kondisyon nga insulin resistance, obesity, and chronic inflammation. Mo kato ang mga dapat likayan, likayan ng mga pagkaon, ha? And then gani, wala dito, wala na to na appeal. Ayaw kalimot, kining gitawag datog dairy products. Usa sa pinaka grabe mag-result o gitawag datog hormonal imbalance. Pag may sigut ang dairy product, cheese, egg, milk, kana grabe mag-cause o hormonal imbalance. So mga hilig o itlog, kada adlaw, kada buntag, saway ninyo o pagmatngo na kamo, mga katropa, limitahin na. Labi na sa mga kabataan, mga kabataan na to karon, hilig kayog itlog, buntag pa lang, prito dayon. Ay nako po, mas maayo, sugdi na ninyo. Ayaw na tao ninyo sanayi kay kamurag yapoy mag-suffer, mga katropa. Grabe na maka-cause og hormonal imbalance. Tingala na lang mo, haladok, ano nga akong anak nga, aduna na may gitawag na to pagkatol-katol. Haladok, maglisod na lagig tulog ang akong anak. No, haladok, magsakit na ang tutunan sa akong anak. Haladok, doon na yung mga bukol-bukol sa akong anak. Ay, mga resulta na mga katropa sa gitawag na tog hormonal imbalance. Nihinay lagi ang function. Nagluya lagi akong lawas, ang lawas akong anak, dok. Dali na kayo siya sipunon, dali na kayo hilantaon, no? Tungod kay ang immune na function apektuhan, and that is also the disrupt of the hormone function ng mga katropa, no? Simple ra na, pero kinahanglan atagi og pagtagad. Especially ang pagtulog, prioritize sleep. Tungod kay sleep is one of the most powerful hormone regulators. During night times, sa imong pagtulog, wa ka na sayod, pero dako kay nagkahimuan to regulate our hormones, mga katropa. No? Especially the cortisol, the growth hormone. And so my growth hormone, labi na kining melatonin, IGF-1, angiotensin. Kana nga mga hormones, dako kay nagatabang, mga katropa, and that will be regulated during a night at time, mga katropa, no? Testosterone. Kinahanglan kana nga mga hormones always ma-regulate, especially to the adults, mga katropa. I-manage ang stress. Kung stress ka, i-manage na. Kaya dako kay nag-impact. Mahitungod gayud sa imuhang gitawag na itong hormone na balance, mga katropa. And then, pang-unom, have exercise. Kung aduna kay sedentary lifestyle din, ha? Nga din, na pirmi na lang sige og lingkod, no, pa aircon, wanay pasingot, hatagig pagtagad nga maka-exercise ka. Tukod kay ang pag-exercise, dako kay tabang kini alang gayud sa kalihukan, gayud sa atoang hormones, mga katropa. To have to those who have insulin resistant type 2 diabetes, taas gayud og stress, pag-exercise dako kay nagtabang, no, tungod kay kini adunay dakong ikatabang at mahitungod gayud sa insulin sensitivity, testosterone levels, stress control, and the weight management, mga katropa. Bisag paglakaw, kung doon na kay bike, pwede po ka magbike. No, kung gusto ka maglangoy, paglangoy-langoy, dako po na ang atabang, mga katropa. Strength training, pwede po, no, sa mga nag-gym. Dako po kay tabang na, mga katropa. Basta paningkamuti, himua jud na ninyo, mga katropa, ha? And then always aim a healthy weight. Ilabi na sa ato agayong mga kababayanhan. Kano sa agi kinahalan ng pagpanambal? Kung mo isugot ang pagpanambal, mga katropa kay uban, basig magsalig na lang sa mga ginatumar nga mga hormone supplements. Ayaw sa mong pagpatakag inom, kinahalan i-check sa ninyo kung unsang hormone ang nagka-problema, okay? May labi na kung thyroid problems, thyroid disorder, diabetes, no, kana mo naging nanginahanglan og mga hormone medication. Labi na kung ikaw adunay PCOS, no, sa atong mga kababayenhan, syempre nanginahanglan jud ka og mga hormone medication. Gani ang mismong Yes to Health Clinica, we have a specific program, specific food supplement, and a specific medication na para gayud kung kamo adunay gitawag nato nga PCOS, diabetes, thyroid problems, kini nga mga kondisyon gitawag nato na siya hormonal imbalance. And then pwede kamo mo bisita sa Yes to Health Clinic, mga katropa. And then gani kung aduna gid mo gitawag nato nga PCOS, sa panang mga problema sa reproductive system sa atong mga kababayenhan, mas mayo dalha ang inyuhang mga ultrasound result or CT scan, unsa pa nang mga results ninyo, mga katropa, para makita nato personal, ha? Kato ato ang health information na very simple, pero kung inyo atong himuon, mga katropa, dako kay tuga tabang tungod kay wailain nga pinaka the best advice ato ang maeksperto to support and to balance the hormones ay ang ato alaga yung gipang kaon, mga katropa. The nutrition, the nutrients, mao kini ang pinakadako kaayong tabang nga diin na matabang gayud nato sa ato ang hormones, no? So ang gina-advise ato eksperto, please eat a healthy food, mga katropa. Always remember, what you eat is who you are. Let your food be thy medicine. Kinahanglan inyuhan ng mahimong goal gayod sa ato ang lawas, mga katropa. Wala may tigong oras. Dagan salamat. Dagan salamat sa mga niubanin, labi na sa mga naminaw din ha sa ilang mga lugar. Ugma na usab, mausagya pong orasa, mausagya pong stasyon. Og ang programa The Secret of Health sa gihapon, mga katropa, kauban ng iyong health consultant si Jeannie Druda. Wala man taigong oras, dagan salamat. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. May nga adlaw sa tanan, no, hilabi na sa atong mga katropa dinhang adin adunay problema sa ilahang panglawas. Hormonal imbalance, don't forget to take Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sagana sa sustansya nga gikinahanglan sa ato ang hormones, para gayud muliho kini healthy kada adlaw. Dagan salamat. Inigayod ang iyong health consultant, mayong adlaw kanatong tanan.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: 1:37 in the afternoon. That was Kenny Rogers. You decorated my life. Ayan. Kung pwede man, basta-basta, no? Even life can be decorated. But actually, yes. Kung nado natin mga kauban sa kinabuhi nga makahatag na to, o ganagining ginatawag na to motivation, happiness, inspiration, tanang nag-end og Sean. Muna'y gingon nga makahatagid siya og kanang clip. Makonsider siya og ginatawag na tong decoration. And you decorated my life. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Same-same naman siyang tono, oy. So I think it's counted. Magandang hapon, XFM Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Og sa lang dapit pa sa kalibutan, tungod kay pwede tamadungkan pinaagi sa ato ang radio app og sa ato ang live streaming sa Facebook. Magandang katropang chinita. Diba? Sana naman okay kayo at okay tayong lahat. Sa kainit sa panahon, I know for sure, ang uban din na makabad mood, medyo ding mainitan ka. Oo, na may lahi nga init, yung nag-iinit ng katawan. Pero grabe po nang nag-iinit ang dugo. So, depende kung asa inyong gusto din nga ma-feel. But as of the moment, ang ibang nararamdaman natin ngayon, ang init ng katawan, ang init ng aking boses na inyong maririnig hanggang hapon, alas stress. Ana lang man ko eh. Dili mag-uon. Kaya kung magulaan ka, ayaw. Magulaan, dili mag-dain man. Hello sa ato mga viewers. Dinakaroon, pinagi sa itong Facebook Live. Sa XFM Tago, makita po ito sa ilang Facebook Live karoon. O, oh, diba? Ang makita nyo karoon na nga kung ang halter top with my view nga naka ponytail. And yes, ang ako mga dagko nga mga abaga o buktoy ng inyong una makita sa Facebook Live. Shout out daw kay Tommy Fruta. Oh, iha dong ako daw yan. Pinakagwapa nga nakitaan karon. Swerte ka ayo mo ay. Kaya kung magitaan ko ninyo, murag. Depende na bitaw na yung sa inyong gibati. Popotpay kan, hello po. I miss you, Christian Amodia. Gimingaw siya di mo, oh. Magduda ba ako ani nila Christian Amodia o Popotpay kan? Usay na ako yung mga pagduda ani nila. Pero sige lang sila naman po'y nakaba. Happy Pride Month, the eyes. Sa itong mga kahigalaan din ng mga mega nako. Hello kay Uncle Dars. Yung naminaw karuan o naglantaw sa ito ang Facebook Live. Hi, Uncle Dars. Nga naglantaw sa ito ang Facebook Live. Diha sa may Agusan. Oriday, Surigao del Sur. Kay Charlene. Hello po, Charlene. All the way from Bukidnon. Ayan. Shout out to XFM Bukidnon 107. Yes, I think 107 ng Bukidnon. 101.7. Ala! Sorry ka ayo ha? Dili man ni magbantay inyong DJ. Hello po sa 101.7 XFM Bukidnon. Anak ko na madung ka na nga itong pag-CBA sa adunay upat ka mga lugar ni anang inyo ha. Inyong probinsya. Di at madung sa Valencia. Sa Bukidnon, San Fernando. Malay-balay o Trabang, Lasayan. Wala na di ay sila Tita Diwata o Kaplo. Di na apa, pero busy sila sa ilang salida. Oo. Mag-artista na magod sila. At tanya mo ang movie, ang Pickleball. Pasag din ang sagutunin niyo, God. Muna nasagot sila DJ, kay gikapoy na pud sila. Kanigid si Aldrin. Kung gimingaw ka nila Aldrin, pwede nyo lang tawo na nga mo ang teaser sa Lihok Films. Paul Giancano, eh? May pagpaminaw daw kay John Paul in Sena. Kanuno. Kaya ang garo niya sa may Naga. Oo. City of Naga Purok School Site. Jabcore Abilia, DJ Reyna maayong udto. Please cook shoutout sa Pardo, Selmer Dukduk, and James Lee Dukduk. Shoutout di ay sa Arms Corps. Hello sa inyo, ha, di silingan na namo sila sa Arms Corps. Ito sila kay, pwede na daw ko dito mag-shooting. Shooting? Shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang boy. Shoutout ko sa guard sa Evergreen, nga kusog mo scatter. Scatter well, scatter responsibly, ha? Kusog kain na mag-scatter mo na wala may control. Nagharabaan na nabutang sa prisuhan. May hapon kay Angie Ramos, Randy Santisas, Rodrigo Antipuesto, nga naminaw ka rin niya sa may Dulyunga, di sa may tubad ba dyan? Pasyatong tuloy niya si Helena Dulyunga, yung asawa. Paswerte gila ni mga asawa nga gina-shoutout sa ilang mga bana, oy. Paswerte mag-iwan. Pasyatong from Tagom, XFM Tagom, DJ Chinita, of course. Uncle Tuti. Hello, Uncle Tuti. Sa amo pa na doon sa Mindanao po, kaya naiipot. Pero lain na siya meaning sa mga rin. Uy, baliktad ang iyang pangalan. Na may mga ulitaw din ha sa Tagom XFM. Ayaw! Wala naman kayo mga ulitaw din sa Tagom XFM. Cebu. Cebu? XFM Cebu? Wala naman mga ulitaw. Naalang diri karon kay kanang kuan nanay asawa pero way mga uyab. Napoy mga uyab pero wala pa asawa. Patatin ako ang Tagom XFM kay naka-live sa kudina. Ulilian ninyo ha. Kasi di ganahan mo muli-ili kung kinsa man nagsaba-saba sa kahanginan karon. Depende na gud sa inyong lantaw. Side view lang sa inyong makit-an karon kay mas maayaman ang may mga patiki. Naay ulitaw diri si Kenneth Tagupa. Saluin ni Kenneth. Kagay na kuan Kenneth. So magpa-assign na lang kung Tagom kaya naon ako si Kenneth. Alo, uy, di haman dyan ko una na buga sa una po. Yung mawalik na po kung Tagom ang kultuti. Shoutout din kay Master Inday. Nang luod na ba niya sa kuwa, kaya nga nung di na ako siya ma-shout out. Ako ang Lodi nga Master Inday Tanini. Bata pa lang ko, bata pa po siya. Ay, na, hello sa inyo ha, di sa Tago. Hinaot ko nga, dili mo uga sa kainit sa panahon karon. Kung ano na may pagtayog ninyong gibati o na-experience, hinaot ko nga dili pa na mulala, no? Kay according to the mga updates sa kung mga kahigilaan, karon diha sa Tagom o sa laing dapit pa sa Mindanao, ilabi na doon sa Chansan, ano na gyapon sila yung mga nabatian nga mga paglino. Katawa to die! Naapoy ulit nga tao si Master Tanini. Ulit nga tao. Hello sa imo ha, Master. Wala ba na ako ang kinalodihan sa tanan ka? Oo, nangandi ko mahimong DJ tungod nila sa una. Basta sure ko nga, bata pa lang ko sa una. Bata-bata pa po sila sa una. Ano ba? Salamat sa shoutout, DJ. Wala may isa pa yan. Uy, basag permihon pa ko ninyo din. Wala, di kayo problema ay ng permihon. Kisa may di ganahan o permihon. Uy! Oo, murag na dungog lagi na ko ang akong pangalan sa ere. Hala, sorry ka, ayo Kenneth J. Batukan Tagupa. Nangita ra kong ulitaw, Kenneth, uy. Nangutana ra kong nabay ulitaw sa taga-Tago. Kasi nakalimot mo mga napoy daga diri sa Cebu. Inana na yung takakuan ani ka uga. kayo on air naman ako akong pagpangita. Sige na ako pangitan ka ng mauyab sa akong mga listeners sa Wanted Kilig. Apan ako, diligin ako matabangan ako kaugalingon. Ay, kapait. Kapait niya ako ang sulirain. Basin si Kenneth. Basin si Kenneth ay makasulbat ni ini. Basin si Kenneth ang makadungag sa kainit nga akong ginapangita. Ay, tubag ako, Kenneth. Kenneth. Ay, Diyos ko ang tingog makaluya. Imbis nga akong motivation diri ang kultoti kay makahatag o kabas ko kusog o kaisog. Makaluya naman noon. Ito, uwi. Masaon na nanin taga XFM Jensine. Naba kay mga ulitaw po ng XFM Jensine? Oo. Kaya may ulitaw ang tagatago. Diri kay sa XFM Cebu kay di naman ni pwede. Nakalock-in. Labi na si katropang Doc JJ. At bang pagid na ako si Miss M. Nalanjog ko eh. Nga na, pwede rin mga ubay na mong kuhain si Benji. Pwede, kay lucky naman na sila. Oo, hindi na ako sa laing istasyon na lang. Kukadaga ng istasyon ni Bossing. Luzon, Visayas, Mindanao. Sharo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
1: HIV!
0: Diba? Uy. Ay. Kano sa pagkata makatilaw ni ining ginatawag nilang kalipay. Puros na lang matakasakit, Arnie. Apa, mas importante yun ang kalamion. O, na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer, nangutahan na ragani siya ganun na apili ang pangailan. Sorry kayo, Kenneth. Ilang magyong kang i-volunteer din ni as a tribute, ano. Ayan, sa gihulngan, napabay ulitaw ang gihulngan. Unsaon na lang po ang kanlaon, 101.7. Ang XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco. Wala mo ikakuan din, ha? Maghimo may GC. Maghimo may GC ba? Kami-kami lang sa good. Dahil nabagin lang natin ka istorya ka late night talk gani. Gamingaw na kong inana eh. Kanagiring na yung mag-ilad-ilad sa imuha. Gamingaw na kong inana ka na. Kaya mo ingon ba ka nang ganing kapoy kay ka? Labi na karo busy kay ko. Going ako ang film, amo ang film sa Lihok Films. Kaya mo uli ko ka nang lami kay magpahiyot, ay magpahilo. Ay na, boy, ay kay nang. Gusto ka. Ay, hindi na lang akong palayang kaya matagalan ko trabaho ay akong baba. Ay, na, murag yun akong ginapangita karon. Shoutout day ko ni Banggoy DJ na asa Lapu-Lapu. Hello po! Sa mga taga Lapu-Lapu di ay, hello sa inyo ang maing pagpaminaw. Pila kayo nagpaminaw karong nga taga Lapu-Lapu, no? Namoy mga ulitaw sa diya sa Lapu-Lapu. Kay mo, anarabo ko karong June 19 sa Charter Day diya sa Hope's Dome. At tangi day, may kauban ni katropang ato ang mga higala nga sila Kaplodi o Tita Diwan. Sa Lapu-Lapu, June 19, alas 4 na, naguro ko diha. Mahuman ko din sa programa na ako, lupa din ko dito sa dito. Anak dayon sa ilang celebrity basketball o sa ilang Bisaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu! Hello po! Ayan! Ayan na! X-rated drama na katropa. DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko ani mo volunteer. Ganaan ko nag mga inana. Kada bang adunay ginatawag na tong kusang loob. Kusang loob? Unsay kusang loob? Basta kusang loob. Ambot, oy, same raman na. Sige lang, job core po in og magkinaon sa manggaling. Oo, magkinaon sa manggaling po hon. Tawagan lang ta. Ha? Ina lang ko kung pila imong serbisyo kay pila na may kusog sa babae, oy. Kaya gusto lang ko og soft pero hard kadugayan nga hilot. Di pala may kanang magpahilot ganya, magsugod yun na sa soft. Soft lang sa. Yeah, pagkaman sa soft, hinay-hinay din pakusgan. Kanang igo yun ka po na, kanang malamian ka pa. Di ba kung mahilot na ka, di ba lamian man ka? Oo, kasi di lamian mahilutan. Ako lamian siya kung mahilutan dahil. Tapos hinay-nayon dayon ka o ka ng hard dayon ni hilo daw. Muna nang yung sakit, pero lami. Ay. Puhon makapahilot ta. Asa may nindot nga pang manghilot tayo diri sa kuan, diri sa Cebu. Cebu lang sa atakay, naaraman ko diri sa Cebu. Oo, anang usog maayo manghiyot, manghilot. May pagpaminaw sa inyo ha din na ha. Sa laing paging dapit dili lang diri sa kuan sa may tawag ani diri sa but eh naloading si Chinita oi naloading ko kadali lang. Pindutan akong DJ. Pangita sana ko ang tubag sa mga pangutan. Hello kay Melvin. Oh, magkita na ko gibaligtad niya ang pangalan pero kabawd kong Melvin kaniihang pangalan. May pagpaminaw sa imo ha Melvin. Kay Brian Rosales Franquilosa. Hello po may pagpaminaw. Ayan, hi DJ Pasara from Cebu Barangay Busay. Gikan kay Arman Bagarkal. Pasarot po sa akong mga kuyog diri si Mariano Biring, Belly og Mario og sa akong pinanggang asawa nga naa sa Canloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you. Ana si Ilinito Uhano Limoran Tohino. Kutas ka ayo kay DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Shoutout Alan Quiñones. Lami kayo mulutog munggos. Uy, amper bagid na ako ang munggos. Bisag manakit akong tuhod. Yes, labi nagmunggos. Ibutan nag-chicharon. Kagumkum kayo. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, launa 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 ka punoy. Ani-ana nga tong X-rated drama. Karong adlaw, Martes. Unsa na pud kaha ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud kaha ning hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

Ay, kaya nga itong X-rated drama, bahin sa mga sikret. Sikretong di na ito maingon sa taong atong gihikukman. Unsa man ang sikreto sa ating letter sender. Pagmukha na nga ito ang sabay-sabay na itong paminawan. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap ni... Mike Watcher Makasin. May ganig, ibasa na ko og tarong. Kaya amin akong Warren Tumilap. Di day to, ko anday, tumalip di. Okay, anay, ginamasipyat man ang tao. Pero apan, ato rin ang makorek. Tungod kinitong doon naman ta sa alaw na 55 katropa, ani ana ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa mga... Sugo na ako ni... Sugo sa mayang pamatasan, pero way labot ang mga way batasan.

0: Namalik ang suwat dyan. Ingong kagliliya din hinga. Dyan manday mong pangalan. Oh. Ang itago ito sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Pilaroy dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... Magdatampo. Kaya di man yung madag kantag yun. Mahitungod ni sa iyang pagpamuyo. Muna mga katropa. Ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Nagiuluhan. Tinaguan.
1: Usa? Hapit magigong si Ed?
2: Oo, dyan. Kuno pa masakpi sa iyang mama. Oh, makalaslaskit siya sa iyang pulso.
1: Usa? Anong magigong manunta siya?
2: Di pa sakit na sabi siya ni Dandy. Nasakpan niya nga doon na nila ang uyap.
1: Usa?
2: Maunang goal kayo siya.
1: Naunsam sab si Ed, uy. Iyalampat yun niyang kagalingon tungod lang at tung Dandy.

0: ka, Kitchen. Kung unsan ako kamahal si Dandy.
1: Oh, lagi kay bawo ko, anak. Saksi ko, anak, nga love kini mo siya. Pero ayaw sa pagpagkamatay sa... Uy, tungod lang niya. Doon na pa man siguro yung dagang lalaki, uy. Ayaw lang ikugikog. Buwagi siya, uy.

0: Nagbalik na sab si Ibog, dandi.
1: O, dyan, oy.
0: Pita, naunsa naman tao ni si Iboy? Nagsakit-sakit malang ganyan siya siyang dughan?
1: Ampot, pitawanan niya, oy. Ako man unta siyang gipasabot og mayo. Pero wag yun maminaw.
0: Lucy.

0: Love lang yun ako si Dandy dyan.
1: Mau mo ka? Wala may mahimo. Pero ang ako lang ba, masiglain na sabang kasakit ang imong matagamtaman ng gabot sa laing panahon.
0: Andam ko sa pagdawat sa tanan dyan. Oh. Di lang siya mawa na ako.
1: Ib!

0: Jan, tabangi ko.
1: Oh, siya naman sab. Bahay na samtan di.
0: Oh.
1: Hagay aray ka! Unsa naman sab?
0: Nasakpan man gud ko siya nga doon ay kuyog lain.
1: Unsa?
0: Pero wag siya mo angkon. Nga uyab to niya. Pero ang uban niya ang amigo miingon. Nga amiga ko no to niya.
1: Milagro na. Nawa ka mong hilak ron?
0: Da. Nahunaunaanan ako nga. Ako nga alkansi kung magsigil lang kong hilak. Oo, tinuod. Mahal na ka si Dandy. Pero ako rin mag-antos kun. Magsigi ko gulgool. Maong may nahunaunaan ko. Aron mas mapansin pa siya na ako.
1: Oba, masya mo na.
0: Tabangi ko. Gusto ko makibuwag niya. Tabangi ko. Unsa may akong himuon?
1: Simple lang kaya na. Kursuhi lang gud siya buwagot. O gantusa lang kasakit.
0: Diyan.

0: gituman ko ang imong giingon. Bahala na kung unsa kasakit. Kisa ako ang mag-antos pirmi.
1: Aw, ana, good!
0: Salamat kay Jen, ha? Hinaot nga, baka recovery gud ko og maayo.
1: Ay kabalaka, tabangan, tika kutob sa kumahimo.
0: Salamat kay Jen. Salamat.

0: Abi ni mo dyan. Karun pa ko nakaamgo nga. Sayap kuday ko sa akong gihimo.
1: Eh.
0: Nagpakabuan ko sa usa ka lalaki nga pwede maghatag og bilin ako.
1: Eh.
0: Maong daghan yung kayong salamat. Alam ko ba kasabot sa kong kaugalingon, John? Ba?
1: Eve?

0: naman mo ni Eve gabi eh.
1: Ay, napakuyog man siya na ako dito na Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha.
1: Oo, siya duda, klaro niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
1: Ay, taka alam ha. Saan ba na ka Lucy eh? Pili taon oi. Siyempre ako lang siyang gikomport.
0: Kana lang ka ha?
1: Okay. Tabangon nun biya siya. Kana lang. Promise.

0: aldrig kunne se.
1: Ha?
0: But. Sa una lagi ni pupati ako lang ipugnan. Sa una lagi ni. Ako lang yung ipugnan.
1: Ja?
0: Pero, di ko makaapos pagsulti ni Stinol.
1: Unsa, kabo ang good ni mo pinari pagsulti,
0: ay,
1: Ana?
0: Ay, basta, ay. Hindi mo kalang sa'yo nang kalal. Di ko makasulti niya.

0: Ay.
1: Jan, daun sa man ka. Gani na ra magasigyo pang hupaw diha. O sa magi problema?
0: Ah, eh.
1: Ano?
0: Awa, awa, awa, awa, awa.

0: John, o sa mo tayo mong gitext na ko gabi nga? Doon ako yun o kay importante nga isultin ako.
1: Oh. Ha?
0: Sultin na. Yan naman yun ko. Sultin na. Unsa man na?
1: Kwan. Kanang...
0: Okay. Unsa man?
1: Ha? Wa.

0: buwangan. Ay, hindi magigob kasultis kong tuyo ni Ebe. Nakakamiling ungot mo ginang ang baba. Ay, kapil na nagkikigayo niya. Hindi ito dating isulti, pero nagatubag na mo. Muungot ginang ang baba.
1: John!
0: Ay! Dandi.
1: Mala isuot si mong uto ka. Ayaw pagpadiol ni Eve. Kaya kung dili ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay na kas kauhayan. Kay paniguro ko ni mo, mahunong yun ang imong edad.

Hinako nga, doon ako'y makuha ng mga pagtambag. So, Sean, violent reaction. Labi nagikan sa imo mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit, Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, nga maabtan ini mong pagsibya, DJ RC. Nanginahanglan ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang na ako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Og mao kini ang akong X-rated story.

0: lang. Ayan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang. Pero ngayon, hindi na tahimik si John. Isiniwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve. Isod bito na natin mga gitagong mga pagbati kaya dili natukmaingon. Dili tungod kay wala tay kakusog nga ingon ni apan adunay mga gikonsidera nato ba nga mga pwedeng mahitabo. Oo, mahimong kakulian. Kakulian. Mahimong babag sa mga Naglisog ko paabot sa mga mensahe. Nagbaguon. Sana? Aguros? Habot ay, basta magkasinabot naman na din importante. Nakabaw mo sa kong pasabot, ha? May hapon, DJ. Doc JJ o DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni mo diri sa Andres Village. O, ganahan na siya taga-adlaw. sa mga best na to, di nga mga kuwain. Oo, yun na nga. Best in comment. Oo. Alo eh, nadunggan ni Sir Bong Alvarez ang akong tingoy. Sir Bong, kanang pwede na ba kuwain mo kanta og OST? Official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bong o yaga-yaga ning tanan? So diba niya akong mga katropa nga kung tuhuan o sahik ay murag wag kakabawag tinudanay ba ni ilaha? Oo, anang kakagumaguol sad ta ba? Pero tinudanay man nagdili aw pila ra may kusog na ko murag hindi ko pa ilaro no? Sa ino lang kong dindot guwapa lami to o manayin ko. Yara may kusog na ako. Buwan. Dali naman siya ko pa ito. Ano yung how to kidnap me? Ano na itong guwapa? Bitaw oy, hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapa po nagmahay nga. Mugin yung madunggan, tibuo kabisayan o kung ay, Mindanao. Murag ako may naguol. Ay, nga murag. Ay. Ay. Ay. Wala yung naghupaw ra kuwi. Kaya usay ka ng kapuyot. Biyadyog ka ay. Kapuyot kasi kaguda. Ay. Ang problema sa itong letter sender nga... Actually, yara man tani problema pero gidamay-damay magitan niya oy pero kinsa ra magudta nga dili sa tabangan nga ang tumong dini atong programa nga motabang ta sa atong mga katropa nga adunay mga sugilanon samay niini dili lang sa kwarta pero sure gyud ming di mo apil ba sa kwarta na hisgutan kay same ra man ta. Same ra man siya. Oo, pero guingon gani kag hisgutan ng gugma. Aw, ana ara ko dinhi. Ana ako nga mohatag og oras ug panahon aron hatagan mo og kalinaw. Mga suhistyon. Labi na sa itong mga sukintig paminaw. Ano din si Maralid Alegria o oh. Messenger ko DJ RC. Massage dala jurjur. Wala mo, lang tagtrabaho ni mo. Warren tumilap. Ay, tumalip. Tumalip lagi. Ay, love you DJ. I love you too. Hi DJ RC, kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Sharog, magmahay pa mo na nga. Tagakuan na, G, kay nang, na, G, kiss. Pero sure, gid mo, magaganahan mo na ako. Diba, may na lang sa on-air, makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC. ano man, napatilaw mo siya tamo eh. Para huwag magmahay-mahay, baron tanan, maapod-apod. Ha. Kung gusto mo, mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha. Kaya natin, caller di ay. Una na ko daw ito itong caller, pwede nyo tawagan ang itong caller line. Available itong duha kalinya, Doc JJ. Kay matod paganiha, okay, available. Available itong duha kalinya, 0995-994-6868, 0928-55-08727. Comment lang mo kung wa mo kaapas, kaya akong i-comment na lang sa Facebook live. Kay medyo dilipi ko ganaghinay, ganahan ko og pinaspasay yun. Hello, mayong hapon!
1: Hi, Regina.
0: Anak, grabe. Napalaway na ba ka?
1: I'm looking so first time.
0: Ayan. Nawa na palaway na ba ka?
1: Doc J.
0: Nari, nalasa. Okay, Doc J. Nari,
1: Doc J. Ay, sa Pikas. Nabibigyan niya ko kayo.
0: Nala! Nasa sa Pikas, karon nari, gikubi. Pero apa na dungog ka niya kay naman may radyo dito sa sunwan. Ikaw ba nagpalami? Iba yung kagmaayo ganiya, ha? Ba?
1: Ano?
0: Imugyong ipalaway sila ganiha.
1: O, oh, sa maglaway lang. Mm-hmm. So, ako.
0: Mm-hmm. So, saan?
1: Ito, hindi dyan, ha? Kanang dyan.
0: Mm-hmm.
1: Palayin na lang na siya, be. Ano na palang ka na ako? Ang sulog na yung kakanang relasyon na gubot. Wapang masakit ka na kainon.
0: Dito, kanang mga
1: iyan na. Ay, ito sa ngayon mag-work ka, oy.
0: O, oh, sa mga wala kalinaw, no?
1: Uy, kalinaw. Maragi ako, lagi mo na mauyab. Kamok sa kayo. Hindi ka nalaga lain doon ay?
0: Diba?
1: Nagkaan kayo nag-kidnap. Ay, nalangana.
0: Tuta, paminaw diri, paminaw diri kuan. Paminaw diri, John. Dili magkuan.
1: Kapila naman na siya nagbulag si Dandi niya. Bubalik mo ng yapo niya. Malipay ka, mag-uyab mo. Bubalik mo ng yapo na siya. Kamok-samok mo na si Dandi.
0: Mukalit tapos siya gisisyon niya. Balik na sa kurito. Balik ako din niya.
1: Bulogon pa siya. Oy, kasamok ba?
0: Hago-hago.
1: Ay, na lang gana ko.
0: Ngayon. Alay mo na yung ganahanan niya. Kay, mo volunteer. Mo volunteer.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Kay, di jud ka, bisag kung sa pagkaparuti sa laki, lain, man ko kapay, may gumako, di mo anak ka. I love you, dog.
0: Agwe. Agay, kagilok. Kagilok, ano, oy. Unsa man yung unsa man. Ay, gugma ka sa lalaki, unsa man.
1: Ay, hindi ko yung iba, timinid ko.
0: Unsa-unsa-unsa-un ganini mo? Unsa-un ganini mo?
1: Muna rin ko na, gusto lagi tika.
0: Ala.
1: Pwede na blabon ko ni mo.
0: Ala.
1: I love you, dog.
0: Agay. Kagilok. Kagilok ko din.
1: Paano ako, DJ, para napay din na nakasunod kay kapit na oras.
0: Mm-mm. Sige, salamat ka. Ayaw katropang taga Dalagit Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ayan. Grabe naman ako eh. Makahappy ba? Makahappy ng mga inaani yun, mga talento. Apan. Pwede mo manawag, balik ko na ako. Sa itong 0995-994-6868. Napunta sa isa ka linya, 0928-55-087-27. Meron tayong hello. Hello?
2: Napun?
0: Kinsa man ni?
2: Ako ay si Juno.
0: Taga-asa man ka?
2: Ah, mambali ka na?
0: Taga-mambali. Nag-unsa man ka karun?
2: Gini na. Ha?
0: Nag-unsa man ka karun?
2: Wala, narapot ka na duty ko.
0: Unsa may ikat-advice? Ay,
2: man, Juno.
0: Pila mang edad ni Juno?
2: Kuan ako, 41.
0: 41. Juno. Unsa may ikatambag ni mo kang ngadto kang dyan?
2: Kini akong tambag ni dyan. Kanang di siya kaingon. Ang iyang buhaton. Parang makasulti siya sa gibati. Mag-inom siya.
0: Uy. Mopo na yung ibuhat.
2: Nayoban. Di kayo kung di kayo nung muna niya kung ano.
0: Ikaw ba, Juno? Ing anak ba ka?
2: Ako din yung muna noon. Pero ito nang imposible. Kaya nang di kayo nung ano eh. Ibi naman, tamimi.
0: Turete sa'yo.
2: Hadlo kun siya sa akin na Dandi.
0: Si Dandi.
2: Siya na yung hadlo. Kinang yung hadlo man siya.
0: Gani. Tinood na. Anong hadlo
2: man? Hadlo siya. Bayot siya na ko.
0: Bayot siya na ko. Diyan! Try lang dyan, sir. Try lang. So, medyo rani ang mga dini.
2: Kanyang hadlock, kayong hadlock mo ka ng hulga-hulga. Iyan nga diba sa ekoloji. Hulgaon siya. Yung nga, ah, sige, soy.
0: Managing o. Kinsa man ang silang. Diba?
2: So, hulga-hulga man nga. On niya, muda pang hulga, asamot. Hadlock mo ka on. Parungan na yung kalalaki, oy.
0: Na. Paminaw ko dira dyan. Kay nang, nangugat na bayan ni akong amigo nga si Juno nga taga kuan. Taga tawag ni ini.
2: Di kay magpada sa mga hadlok. Di pa siya kaingon. Ya, kung hulgaon pa siya, baharan pa siya, mahadlok pa siya. At ang pinakalawan.
0: List with a side.
2: Waya yun ni nana nga lalaki bitaw.
0: Tuwid.
2: Oo. Oh. Ang babae ang kung ang babae nga yung ipangayaban nga makabalo nga baharan madlok asamot asamot magiya ang babae niya kaya madlok
0: tinuod tinuod
2: anong babae uy madlok mo din siya baharan uy gani ano lang kuhani uy
0: di man siya di man siya kabarog ana
2: o, di man siya kabarog
0: di siya kabarog kabarog mo tindog aron mo labyog dili dili niya makaya
2: murag tigo lang
0: ay, practical. Nya, unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo? Natoy mong gusto iingon sa iya ha? Isulti na tanan nimong kalagot nganong di niya mabuhat na.
2: Ora na, yang waton jud ala paginom daghan aron makainom, aron makaingon kada sa imong
0: mekan. Ya, ako lag nga sobraan kahubog din ano siya ka istorya kay ni ungot na.
2: Adi ka nang
0: tama-tama na. Lang.
2: Duha ka butil niya makaingon na siguro siya ano oi.
0: Di na po kaingon di ka kaya no?
2: Oo. Oh. Pero kanang bad baran sa di siya ngay madlok ana kay. Hindi ko. Kung nay may tabo niya, sabot sem ang nagbad may pasangin na niya, di ba? Oh. Mora na kung kaingon saya ha mga kanang kisa na siya. Jan.
0: Yes.
2: Ka jan jan tapot.
0: Jan. Jan join. Ana. Salamat kay Juno ha. Oh, naki-shout out Juno.
2: Shout out ko sa mga gwapo, mga gwapang listener dali sa XFM. Mhm.
0: Kana.
2: Labda ni sa to Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
2: Tama log si F. May buntag, ay buntag, may hapon di ay. Tanan.
0: Ayan, may hapon sa inyo di sa Mambali. May pagpaminaw sa mga gwapuhon diha sa Mambali. Juno?
2: Oh?
0: Oh, Juno, ka-tropa mo?
2: Exciting!
0: Exciting! Ayan, grabe naman si Juno. Si Juno? Si Juno? Juno? Bilib jud ko ba sa taga Mambaling kay mayam ginaman na sila mga nambagay gud na sila gud mga karaang kuan gina sila. Diba? Mga karaang kahigalaan nato nga paghisgutanan ganing kuan. Amo na na siya. Muna na sila basta may kakuan ay manambagay gud na sila ilado gud na sila din ha. Oo, nati caller pa ka tropa yung Doc JJ. Hello, maying hapon. Mayang pagpaminaw, kinsa ni, taga-asa ni, kinsa ka.
3: Hello, did you say?
0: Ay, ano, wala ko ilaing dudahan. Kumududa pa ko ani, di na gindi maayo. Katropang James, all the way from Samal Island.
3: Yes. Maying hapon sa tanang mga katropa karoon na nagpapin ako Bisaya, so Mindanao.
0: Yes. Anong masasabi mo, Kang John?
3: Ay, sayo na tayo na ni Jarce.
0: Kana kay sayon ra.
3: Kung namin ningon nga, ningon man to si Juno nga pag-inom.
0: Sap may lahi.
3: Hindi po na po, kung mag-inom ka, pasak eh. Kung mag-inom po ka, kanang isang busyat ng mga 3 to 10 shots, kana, pwede na siya. Pero, kung dili mang gani gihapon ka makainon, ipaagi sa text or chat makainon.
0: Kana?
3: Kay, musunan ba na siya nimo kung makabasa na siya sa mong text or chat, dito na siya musunan nimo sa personal agad. O, kana, basin pa, kung pinaagi na sa text, dito na ka makasunan na niya Nga to na katrasadal.
0: Ayay.
3: O niya.
0: Yes.
3: Parti ko na nang gibahad ko ni Dandi diyan eh mo. Kasi solusyon na na.
0: Yes.
3: Pailig kaso na.
0: Correct.
3: Grade 3 na may pala na. Matik na yun.
0: Kana. Gusto dyan ka.
3: Kay kanang imong pagpakahilom, dili na solusyon, dili na may solusyon na masolba na ngayon mong problema.
0: Correct.
3: Kana, ipahit mo na kung wapod, may kumpapod sa ibni mo, nawatan ang pod kay isunod po na kung naman gusto niya.
0: Mm-mm.
3: Ang atong gihigugma, wapod na higugma po na to. Pero, yes. Why ko mo sa pagsuway doon?
0: Tinuod.
3: Halika na ko, ipa, didan din mo nga, kung lungo lang imong edad, pahilig kaso na.
0: Tinuod.
3: Great trade. Kung unsa pa niya nga mga violence para ba masulbad ang tanan kay magpakahinom ka. Malay ba na ito? Masig tinunod po niya ang ibuhat sa ano mo.
0: Tinuod.
3: Mali po kay Dandi po no? Dili lang kay si Dan ang akong tabagan. Kini si Dandi po no? Nagdugang-dugang lang ka sa pala sa ubang mga lalaki.
0: Tama. Disappointed na po ka, okay. James? Disappointed na po ka?
3: Mulang?
0: Ay.
3: Gikan pa niya itong aging simana, hangto na itong girnes. O niya, kaya mong ko'y load niya itong panahon na nagpapinaw na lang ko. O niya, pero lalaki lang niya po. Noon sa naman tao niyo eh. Hindi ito. Dandi, kung nakadungog ka man karon, kaya nakakalumpan ka man kaha, nakadinsan ka man kaha. Paminaw.
0: Ay.
3: Ikaw may sinugdanan ni Ling Tanan.
0: Suko na si James.
3: Ako ka man. Gusto man mo akuhon ka ng mga babae. Noon siya ka ba? Mura magkagway egsoon nga babae. Ano mo na una, nga binagihiyaan nga babae. Nabaw sa tanan, naging mong inahan, babae. O niya, ayaw mong ita na magsamasan, usa ka babae. Ya karon kay nagpaduol naman dito si Jan ngadto kang Eve. Mubahan-mubahan ba?
0: Mao.
3: Sa mga kamara mga dili ka lalaki, dawata ang kamaturan, wala na dili na gusto si Eve diyan mo.
0: James, relax lang. Relax lang.
3: Di, igo ko lang ipabot ba? Ang angin akong ipabot kay ang tinuod mangod nga lalaki mangod na DGRC, anda mo dawat sa kamaturan, bisan pa man kung kapildihan ang maabot niya ni mo.
0: Tinuod.
3: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, bisan maglisod na sa pagbarog.
0: Tinuod, James.
3: Ang lalaki, doon ay prinsipyo nga ikinanglan yun ang determinasyon. Kung may tabo man galing na mapindi ka, lumba o sugal ba kahinoon? Tawata, kaya na, dili na para na mo. Dili pa karaw ng panahon para na mo. Wala, balik ko na mo dyan.
0: Tiwasa, tiwasa.
3: Kung magaling kang musulit yan, iagi na lang mo text or chat. Kaya para pag mabasa ito na hanggang ito mag-text or chat. Dito na mo magsunahan na ina paghabot sa panahon na magatubang ay mong tuha.
0: Tinoid ka na.
3: Basta kay kanas yung inandi. Tumana lang daw akong gingo ni mo. Na, painilig ka suna.
0: Yes.
3: Ayaw itong pagkahilong. Kay basin na niya, mabot ang panahon, ngayon ang buhato ng iyang isulti. At least, doon na ka na iguan, doon na ka na ibaraha nga iyong gigunitan.
0: Tinoid ka na.
3: Kaso kung sa'y mahitabo ni mo, or kang ibagkahinoon, wa na ilain pang mapangitaan, kundi si Dandi Regidis mo.
0: Tinoid ka na. Salamat ko ayo James, ha? Diligi ka.
3: Salamat.
0: Awa pa rin na, Omar?
3: Hindi, mag-great ganun ko, magpasalamat. Okay.
0: Hapit na ba ako magawsan? Magawsan sa mga luha.
3: Atong pag-awsan para mas mugaan?
0: Hapit ko magawsan ng mga luha, kaya murag na emosyonal ko dito. Ako'y naglagot, manggod po ko. Salamat kayo, katropang James.
3: Hindi maglagot na natin.
0: Hilala.
3: Mayroon pa kami na, Day.
0: Kinsa mo na? Ang
3: paminaw kang Dudong Jo niya sa may barangay Pagsabungan Mandawi.
0: Yes.
3: Huwag kang Juno pa rin niya sa Mambaling.
0: Ayan.
3: Huwag kang Miss M. Ayan. Huwag kang yes. Mrs. M niya sa Barili, Cebu.
0: Huwag
3: nato usap kang Marvin niya, ang akong kaatbang niya sa isla sa Double City.
0: Yes. Mamot, wala pa man nakapanawa.
3: Wala, wala siya kasunod. Wala siya kasunod. Masig after na eh, makasunod na po siya.
0: Makadawat naman kung isa.
3: Sa samantala na lang ang mga ating paminaw karoon, labi na sa Jensan, may pagpaminaw niyo dahil sa Jensan. Labi na sa kang dyan, atong letter sender karoon, kaya kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makasunod kong Jensan, ang dami kong kinilaw dahil, kaya magkinilaw
0: na niya. Kalusa pa man ko, uy. Gusto sa kumakaanag Jensan, sa Jensan James ay niya. Gusto ko mutila og mga kinang kilawon niya. Pwede po pagkahaw mga kilaw kay ako na po ikilawon. Ano ba? Wala, pero kay murag gauyog pa man.
3: Okay, ito my partner in life. Kaya nag-andam pero nung
0: kapi. Sige na, mong pangapin na ni Urasa ba?
3: Ka-trupa. Pangapin na
0: kanang di na sa ako mapakilaw dito eh, kay kanang galinong pabaya dito, no? Nag-recover pa po na nga itong... Nag-recover pa po na nga itong mga katropa dito for surgery ko, ano, no?
3: Mas may magaling kung doon na galing mo uyo, gasto ka na pag-shake para mablend yun.
0: Para masagol na lang kita na, ito, no? Amping-amping dahil sa itong mga katropa din, ha? Kaya for sure ko, doon nagya po yung mga na-experience.
3: Salamat
0: kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
3: Excited!
0: Grabe naman si katropang James. Uy, hapit yun ko nagawasan o ko. Nagawasan o mga lo. Kaya pag siya ganyan mo hunat, niya mo hatag o mga pagtambag, makaingon siya ka o ga. Husto, tinuod. Madawat ang isa ka color. Ang yan, last na nga color ka mo. Ako na po yung mahatag sa ako ang chesme. Puli-puli ragod ta din eh. Hello, maayong hapon. Kinsa ni, taga-asa ni siya?
4: Ako si Iman.
0: Ako si Iman? Iman? O sa may maingon ni mo kay John?
4: Wakas-wakas yun na yun eh. Kasi ipa na naman yung pagpapatikot.
0: Tinuod.
4: Huwag anong yung pagpapatikot. Tinuod.
0: Bitaw.
4: Malaban ito.
0: Yes.
4: Na, di mo pagkawas sa taong kay... Na, ako yun ako. Laban lang ito. Wala na.
0: Laban lang nyo diha, Jan. Jan, laban lang daw. Ako nang giinan siya nga, laban lang.
4: Oo. Hindi na giinan siya. Ayaw ko dapat.
0: Tinood.
4: Wala na mo sa'yo nga.
0: Anong liso-liso dun?
4: Namagaling sa layo sa sakinan. Kung baka sa sakinan, ang sinabot kaya para siya ba? Mabantiran dyan siya po.
0: Yes. Correct. Tinawid.
4: Na, ako sa mga kaya nga, tinong bebog ma. Sige ng kras. Kaya na ito ma.
0: Eman, nga nung nagkatawa ka?
4: Okay, kaya parang pa rin na doon. Isa na. Okay, ginaga. Ginaga ko, anay. Ako, kasalanan. Huwag mong gabon mawa. Ay.
0: Nakaagi ba kasusama ni ini Eman nga wala ni mo nasulti imong pagbati nga to niya?
4: Kaya gini kasi pa naman. Alik sa akin.
0: Sige. Anyway, Eman, salamat ka ayo. Okay ra kakarong hapon na?
4: Okay raman mo rin. E kaya raman po kayo. Salamat ang Diyos pa naman. Anaw mo man ang tanan, masa kaya ang kinabuhi.
0: Sige, sige. Eman, mubiya na ako sa kahanginan. Huwag maanapod po mo, ha? Eman?
4: Okay,
0: wala lang. Bye, Eman! Katropa mo!
4: Exciting!
0: Ayan.
5: Exciting!
0: Diba? Exciting! Wala tayo, hapit na hurto akong oras, ani. Dear John! Ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan, pinadali kini nga tambag para ni mo. Siguro, aman, ayaw sa... Hinay-hinay lang sa ang proseso sa imong pagbati. Nga to kang Eve. No? Labi na nga, karon ano na potential nga? Kani si Dandy, muhimo og dili maayo. Nga to kani mo. Think twice. And think wise. It's okay. Tinuod niya na, hey, gugma ka. Yes, normal nang batiyo ni mo may gugma ka kay Eve tungod kay ang kasuod ninyo mo. Lagi na, Una nga, tungod kay wa na boundary sa inyong duha, niabot kayo sa punto nga nahulog ka nga to kang Eve. Apa sa sitwasyon mang good ni Eve karon, siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kay wala pa siya nahuman sa iyang problema sa iyang ex. Nga posibleng mahimong problema ninyong duha po. Ang mahimo niya karon, kanang iyang lalaki ipablatter na niya, ikaw po ipablatter ni mo. Araw ma-feel po ni Dandy nga dili po mo basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay kung unahan man gunyo niyang gugma ninyo, unya na niya isat aside sa inyo sulbara, sa inyo nga maproteksyonan mong duha, dili lang sa inyo hang relasyon nga gusto sudlan o ikaw nga gusto ni mo nga isulti imong pagbati nga to niya, siguro doa sa inyo ang safety. Kay usaw man ang inyo ang gugma kung magpataka ra mong bangga niya mga unsa mo din. Diba? It's better to be wise and be cautious. Ang gugma kung tinud-anay nga naa na, pirmi nang naa bisan pa man unsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsaon yung pagsulti nga ito kang ibang yung mag-ibati. Unahan sa kung unsaon yung pagsulbad nga, mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kaya matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na ito kontroladong hunahuna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipablatter siya, matod pa ni Katropang James, all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And, kanay mong gibati, karoon nga to kang Eve, ado na higayon para ni Anna. Kung dinood ka nga, nahigugma nga to kang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga to niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kaya kung ang dali, dalion ang gugma o dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka na lang kung masulti sa imuha dyan. Dili complicated. Unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung nahihugma dyan kang tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga to niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili ka na lang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kay nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Bantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko dyan sa XFM Jensen. Wala naman kung igong oras, mga katropa. Bisa unsa na kung inat niya akong programa, dinhin na lang yun ka takutob. Ana diri si Lowen Arnado, mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako, mga amigo, konsihal, makaari ka sa lapu-lapu. At ngan ka na mo, DJ, inig-ari ni mo. Ala, mauwa mo sa mapagwapan siya ko ng adlawa, we. DJ ko basta-basta mapakita ninyo, dili ko sexy o glamion, anak. Kaya mabahas pa lang ko. Pasig mo yung mga mamakita mo ko in person, mo siya, dili sem-sem. Ah, dili sem-sem. Ano, tama di ay, no? Mamemuhan siya ko aning wana ko na ko ng Windsor. Jan, kaning problema ni Jan ba? Una mga kuan-kuan. Una na kung mabila sa kahanginan katropa, siya mga katropa na to din ha. Good news and another thing to look forward. May nalang yung disinyas ni ako ang admin diri ay kaya makapiso siya kuan ni Ron. Una ta mabila di ay Windsor, Colorado 2026. Get ready Cebu, the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6Ks, 12Ks, 16Ks and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take...
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Bastard. Ako di ay si Robert nga mubulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yisto Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko, salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinagkalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rental.

0: nakapahimulos na og bag-ong kahupayan ang mga motorista og mga konsumidor human nga gipaabot usab ang usa na usab ka rollback sa presyo sa mga produkto ng petrolyo nga naepektibo kini sugod niini nga semana Hunyo 10 o Hunyo 16 hangtod na kini ngadto sa Hunyo 22 base kini sa pinakabag-og monitoring sa industriya sa lana nagapadayon ang pagkunhod sa presyo sa gasolina diesel o kerosene tungod kini usab sa paghinay sa lihok sa presyo sa imported nga lana sa merkado sa kalibutan ang maong pagkunhod gilauman nga makatabang usab kini sa pagpaubos sa gasto sa transportasyon o sa operasyon sa mga negosyo. Sumala pa usab sa oil industry monitor aga presyo sa mga produkto aga petrolyo sa Pilipinas padayon usab aga ginaproseso kada semana o kakasagaran matupag ginapatuman ang mga adjustment mataga Martes base na sab kini sa international nga presyo sa krudo o sa exchange rate sa piso kontra dolyar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang bahin sa ato nga balita sa nasud Pilipinas. Gidasig karon ni Acting Senate President na si Senador Sirwin Gatchalian ang iyang mga kaubang nga senador nga mutambong sa gikatakdag special nga session sa Senado karoga Miyerkules Hunyo 17. Matod pa kang Gatchalian, importante aga presensya usab sa matag nga senador aron lamang nga masiguro ang hapsay nga pagadumala usab sa mga importante o nagunang mga isyo nga paghisgutan kini sa maoga sesyon. Ang iyang panawagan miabot taliwala usab sa nagapadayon nga diskusyon og interes sa publiko kabahin kini sa mga nagkalainlaing isyo nga gitan-aw karon sa kongreso. Wala pa matino ang tibuok usab nga agenda sa special nga sesyon apan gilauman nga hisgutan ang mga butang nga adunay dakong epekto sa nasuddo nga panggamhanan og sa katawhan. Padayon usab nga nag-awhag ang liderato sa Senado nga tanang membro nga ipakita ang ilang kooperasyon o responsibilidad pinaagi usab sa aktibong pag-apil sa sesyon aron lamang nga masiguro ang hustong pagtagad sa mga nag-unang isyo sa nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, mga kini naglangkob sa itong balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Kini nga balita alas 3 sa hapon, hatun ka nato, mga katropa. Ngadto sa mga produkto, mga tabang, sa pagpaligon sa itong lawas. Basta trayo ang isigutan ng produkto, Yes to Health, mga katropa, product. Sama na mga katropa, ni ining premium D3, your premium food supplement against sa viruses and bacteria. O siyempre, food supplement for men, healthy body and stronger immunity para usab sa itong Sanson Plus Gold. O ang makapabasko, mga katropa, sa itong immune system, ang ascorbic acid, Sanson Vitamin C. Kining tanan mapalit kini sa nagkadiyang mga butikag parmasya nationwide o dinhi usab sa baoga sibyahanan mga katropa. Gatosob ka nato, gato sa makapadbaskog, makapadasig sa pagpanguma. Sa ato mag-iksyon ng mga mag-uma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkadiyang mga agri-store sa inyuhang dapit.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga kanina naglangkob sa itong balita alas 3 sa hapon. Ig-adlaw na usab karon nga Martes, 26 niga bulan sa Hunyo 2026. Kaabag sa Master Control, katropang Kenneth Tagupa. Giniintag balita, gikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines. Katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat, exciting!
1: Express Balita. Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: c'est Pam, la semaine pointe. Ouais, c'est là, la malina sad. 107.1 Tagum City, ladies and gentlemen, master data nini. Shout out sa mga soaking tipo naman. Si Piat ang tanong kay si Fredo, kay Dugay, sa talito sa Pika Stampi, mga katropa. Aga okay, syempre kaya to ang sunata karong mga hapon na gator kaya to sa pagkapatron sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Hatun kita alas 6 bundag ugma. Oh. Hatun ta, kwa na yung, na naman dati rin matulog. So, sa may narbaho may itong tuyo, dirita mo na ang kwanta kaysa mga tutag pirido, no? Alisod po kayo mga tutag, pirido bitaw. Kadaghan ba ni nila ano sa kadungan naman ni Noel mo dia oy daw sa gud mo taw na ba ya na ni kid ay ma parang lahi man gina ni mong naanad magugod sikas. All right, daw tawaras alas 3:22 na kay unya totod mahimo naman ni alas 3:23, no? So, obaloban ta mga katropa samtang nagtan-aw mo diya sa mga Marines nga nakakaroon diya sa Sinis Blue Ribbon Committee, no? So, ayaw lang sa to sa atay a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Ha? Dito sa ta sa Blue Ribbon Committee. Alright! Ala sige da, wala me. Ala sige, sibog-sibog na sunahan be. Kay Moraga, puno na kay Musangko na sa aping mga katropa. Ala sige! Ako gyapon yung kauban, musugot musdili. Hantod kita ugmas buntag. Nibita ato alasays buntag. Gabi irata alasays, naman tayo sim? Alasays? Alasays? Grabing gaini mo na. Kung ganahan, I love my job, no? I love my job very much, mga katropa. Kamu, hindi na mo ganahan sa inyong trabaho. Bahala mo, basta I love my job. Apa to ni si katropang Bungal Gabri? Ganahan ba ni siyang trabaho? Ganahan, mga kabong? Ay, marag na mo iboy ka. Alas, sige! Mana na mga... ikaw daw, reformasyon niya. Wala malay problema, mga brother. Pwede na maragoon niya, no? Pero, kamong, ganahan mo magpagaba. Narinig ninyo, ha? Alas, sige! Ani ana mga katropa? Sunata gyapon ta music music gyapon ta. Pawalas kalaay ba. Kini ang 107.1 mga katropa. Ani na dali. Pasita.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Excited.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo,
7: taga Samal Island.
6: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: copy daw nga
7: Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
6: tulo kaadlaw na kong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
6: usa. Epektibo dining
7: coffee day.
6: Dining Premium D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
6: nasa field na sign
7: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
6: distingin niyo inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige! Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mga Angustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Tinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Lagwa po. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Ah, kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dato kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: stress 57 107.1 XFM exciting
1: 107.1 XFM Tagum
2: exciting
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
4: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang

Alright, kamang gyud mi now sa XFM Tagum City. Alas 4 size na. Master day tan nini.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Ne XFM Dagom.
1: Exciting.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
0: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The secret of health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The secret of health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. This is 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
0: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: kuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, itaan yung katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdak o koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun. Ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinag-debis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, saragod ko, mutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.

0: ako. Dili man jud ko hilig og kape pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi do kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asya ang gisulayan, nagto ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa tuwa.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayo! Ayo!
2: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katupa, excited.

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya ako. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga Panabo, office worker.
7: sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zantol Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
0: Kap!
1: Estudyante ba ka?
0: Ano man?
1: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
0: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

Maayong gabi sa tanan dinhi sa Tagum City sa programa sa Tingog sa Reformasyon og sa XFM 107.1 Tagum City og sa tanan nga naga-hook up ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, mayong gabi kaninyo din ha. Og sa ato ang XFM Mati, mayong gabi usab kaninyo din ha, mga higala kay igsuunan. XFM Jinsan, XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyo din ha, tanan. Og sa XFM Sambuanga, XFM San Frans, og sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga staff dinhi sa Tagum City sa XFM, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ako nagpasalamat kang sa atong CEO si Doc Remelito Oy, og sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, og sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha sir. Og sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, mayong gabi kaninyong tanan. Og manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas. Og sa tanan nga nagasubaybay og naga paminaw ni ini nga programa, mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan sa kahanginan. Ilabi na usab sa ato ang mga interesado sa nagkalain-lain nga mga dapit nga nagapaminaw dinhi sa Tingog sa Reformasyon diha sa Mati. Sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsubaybay, Brother Fred Tapad, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga na din ha, Sister Jima, og sa ato ang kaigsuunan usab nga si Brother Eli Nodalo, maayong gabi kanimo diha, og si Brother ingon man usab si Brother diha sa Lupon, mga kaigsuunan sa ilan ni Brother Plinius o sa iyahang pamilya, mga kabataan, mayong gabi kaninyo diha. O manghinaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay o paminaw sa ato ang programa dinhi sa Tagum City. Mayong gabi kang Doc Dumagit and family, og sa mga kabataan usab, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan nga anaa sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol, og uban sa iyahang kapika sa kinabuhi, mga kabataan, og sa ato usab nga maabtikon sa pagpaminaw, Sister Wilma, mayong gabi kanimo diha, Sister Wilma. O aniya na usab kita magapadayon sa pag paminaw ni ini nga programa, pagtuon sa mga balaang pulong nga gikan sa Dios. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha, sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab Alingalan family, sa Mawab, mga Osaris family, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Daniel, Brother Bubong, og sa Maragusan, mga kaigsuunan, Inuhalis family, Brother Edwin, og kang Sister Belen, Sister Marlene, og si Sister Sister Ali, Inuhalis, mayong gabi kanimo din ha. Nasayod ko nga ikaw nagapatalinghog o busy sa imuhang mga buluhaton din ha.
ug sa ato ang mga kaigsuonan usab sa nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha sa mga Bungkag family, ingon man usab sa Compostela, sa Ranya family, mayong gabi kanimo din ha, ug sa ato ang Madasigon, si Brother Ampog. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Sa digos usab mga kaigsuonan nato dito sa atong Pangulo, Brother Imboy Abo-Abo, manginaot ko nga anaaka mo din ha, nagkahiusa-usab no sa ato ang mga buluhaton no, aside ko nga ang ato ang Pangulo busy kayo sa maong mga buluhaton no, ug sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtagbo usab dinha karon sa Bayabason. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa ato ang Pangulo usab sa Union, Brother Alan Alingalan, o sa mga pastor nga naa din ha, si Brother Buhawi. Maayong gabi kanimo diha, Brad, o sa uban nga mga pastor nga naa din ha, dilita mo may isa-isa no. So, manginaot ko nga naaka mo sa mayong kahimtang o panglawas. O sa ito ang mga kaigsuonan nga naadin ha sa Pulumulok, Brother Yakin Estilyuri, may gabi kanimo din ha. O sa bansay mohang pamilya. O sa kang Brother Samuel Salbanya. O sa uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, may gabi kanimo din ha. Kuya Samuel. O sa ato ang dasig usab no nga kauban nila din ha sa Pulumulok, Sister Lisa Corminal, mayong gabi kanimo din ha. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha. O si Brother Chami Punay din ha sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha usab. Og uban sa imuhang pamilya. Og sa ato ang mga kaigsuonan usab dinha sa Bukidnon. Og mayong gabi kaninyong tanan dinha. Og manginaot ko nga kamo anaa sa maayong panglawas. Og maulang kana, maayong gabi sa tanan.

0: Exciting!
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo ubag sa akong likod. Naganang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Naganaman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Gisto Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santong Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality, basta garments. Quality garments. Sunrise Jud!
9: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgon ako, pareng Lodi, oy.
10: Baho ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
9: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
10: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
9: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
10: oh, o siya may problema?
9: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
10: O siya ila siya?
9: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwerteng exciting nga yun.
11: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uwe, sauna! So wala pa ko kapaminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so kad na kapaminaw ko, XFM! Uwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Pag-uwa, diya! Huwag pag kuna, huwag pang laba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!
0: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Super exciting!
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Tuyo lagi ka, kapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Ano siya tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahit kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
3: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Hoy, master.
1: Oyo sa malkap.
0: Klaroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog o mas gipaefektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maunga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.
8: Exciting!
9: Ayo! Ayo!
10: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
9: Papalita ragod kong sigarilyo.
10: Unsa nga sigarilyo?
9: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
10: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
9: Kay nga naman.
10: Asa pa, more.
8: Mga katrupa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 个头发 exciting。
1: Cool Mamino Car, so XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: ujung mata agak tepu lanjut gayu ka.
1: So, oi?
0: Layas dari kong deka masyoga.
1: Usa?
0: Unsa gagaron. Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o hilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: uploading ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kong barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payot yung! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwaka si Mana, na kung nadyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Kinabuhi si mong makina og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

kasagaran. Wala pa dito na human? Mano rin ito siya di ay. Hello! Abi na ko ganang kuan, kanang nagsamok-samok ko sa music box.

0: Alala, ayun gud, ay akong paminaw kay bungol ko. Maayong gabi. Tarungon sa itong hair, ha? Kay Wepanudlay. Maayong gabi po sa itong tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usap kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi, oh yes! Panihapon na muha sa mga wala pa na nihapon, sa mga nag-practice-practice pa og ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay, unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo, kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So dili na dapat magkuan, dili na dapat na unsa tawag ana oy. Oh, dili na mag-expect. Dili na ta mag-expect ha nga naapay mag-chat sa imo nga nikaon na kabi. Nikaon na nang lang diha. Wala na ha, di na mag-expect ana dapat mag-practice ng kasi mong kaugalingon nga ikaw na lang gyud. Oh, buhi na lang gyud ta ani. Okay, diha na lang mangyud nga unsaon ta man giampingan man ang relasyon, giampingan unta nimo pero ikaw wala man kanya ampingi. Mo nang paningkamot din ha nga manihapon na ka. Oh, matulog kag sayo, maligo ka, iha ka matulog di ay no. Oh, para press ko ang paminaw sama na ko karon gikan ko nag duty ganina. Naligo ko karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, Ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wala ko kahuwat nga makapahuway. Naligo ko dali-dali. Okay, igang na gid kaayo and then suddenly gitug na wang prinsesa. Magipanugno ako karon, need na ko og kanang unsay tawag ana oy? Cuddles. Cuddles nga unlimited. Cuddles o kaon? Kaon. Dito, oy. Ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot mi kapag kapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante yun. Nga ligon jud o layo sa mga sakit-sakit. Dili dahil matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, Generica nationwide, and of course, available na po sa mga XFM stations o dili sa XFM Bukidnon. Kung ganahan po ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede rin ko nimong i-message, ako'y deliver di ho. Na all! Shalan! Okay, si Disney Princess pagyod. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una, kay mao mag... wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisgutan. Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad o pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Adun na kita branches diris Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kay makarelate ani. Isa ko! Usually sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh. Batang 90s. Dali ha? Ako sa ningkusgan gamay, kaya di ko kadungog, nabungog ko an. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una, kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. believe me or not, isa pod ko sa mga avid listeners sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ganahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta ka isa sa kong mga ginipaminaw sa una, B. Kauban na ko ron sa XFM. Naupaw na ganit ni. I-mention na good siya diri. Mogid niya akong gina... Kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini. Kanigid siya. I-mention siya sa kuan. I-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya. Nga siya gidang ako ang ginapatamaan karong gabi una. Kasi, on a serious note, tinuod, sa unang panahon, kapag ka may mag-announce og number nga, kanang halimbawa, may gano'n na, oy na, nangitag textmate ni Nia, o nangita siya og textmate babae. Siyempre, babae ba ako? Babae po ako. So, akong buhaton ana, bina, anang dyan ko, nagtapad ka nang mga bakanti ka nang wala na ko yung laing trabahoon. Sa wala, nakapanilhig na ko. Nakahuman na ko sa mga labuno, nakahakot na ko og tubig. Kaysa unang panahon, gahakot-hakot rin magtubig kay balon ramang dito among source of tubig. No? So, moto siya. Mutapad ko sa among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhatan tapos na aming notebook, na aming lapis or ballpen, amo nang i-take note ang mga number nga ginapang-announce sa radyo. Tapos, text mate dayon. No, isa jog ko ana. And then, mag-text mate na dayon. Unya pagkahuman karon, wala koy chance nga makipag-meet up kay wala koy kwarta. Iya na mi kapor. Pobre kami sa unang panahon. Di man ganin may among baon ra mangani kay piso ra manggali. Adili inya na ko mag-storytelling ha. kamusta ang pag-share din ha? Unya na ko. Sa mga ginahan ka mag-share sa ilahang textmates experience, 0975-474-9153 ang itong official hotline number. Pwede usap sa to ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyo gyud ko sa inyo ha nga palihog ko i-follow pod ninyo, tapos i-like pod, tapos i-share pod. Layong pong magsilip-silip ra mo no. Palihog ko pa-follow, pa-like ug pa-share mi ha para updated pod mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos palihog pong ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital pero live dumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. Live usab makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Ato ang OFW diha sa Hong Kong. May gabi imi. Always nga nagapaminaw sa to ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
1: Exciting!
0: Thank you kayo, Mommy, ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary ni murag mag 4 years na tong very close to each other. Thank you, Mommy.
2: Thank you.
0: Si akong manghod ginagtan ako ron sa live si L. Jane Adaya.
2: Thank you.
0: Ay may gabi eh. Si Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan family diha sa may Aglayan. Bugkaon lang tapon may gabi eh po. Ana si manager nga ako apod idol kay sa una elementary pa ko kay si Tanini yun. I-mention na good siya diri dai. Elementary pa mini manager Inday Marie. Ganahan na gid kay mini Inday Tanini. May dili na masuko pa yan siya nga ingnon siya nga kanang elementary ko sana malate-late gid ko kay maminaw gid ko na sa iyaha labi na tong iyahang mga jamming niya. Permintigig ko gapaminaw sa imo haday up until karon ikaw gid ang amo ang pinakapalangga gid kaayo namo kasi si Tovar Kiliano.
2: Thank you.
0: Ang gabi din ha si Emerwin magbanwa sifra all the way from Tagum City.
2: Thank you.
0: Ang gabi po tinuod bitaw na elementary pa jud ganahan na jud kay kumaminaw anak siya ha. Oy di ka fan sa station. Actually, Monski, wala ko, taga Mindanao ramagod ko, so dili maabot sa mua ang mga station sa Cebu. This is just the first time na na-live ta sa Cebu since nanaman tayo XFM sa Cebu. Oh, may gabi ini na sa imuha, Monski. Oh, naka-follow gid ko sa ilahang banda. Taligsik. May gabi din ha sa inyo. I hope nga makasilipod sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na ba ako anak niya? Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Tarunga ko ha? Apple David? Unsa man ni siya? Paolo Avelito. May gabi din ha sa inyo ha. Mas nauna si Inday Tanini diri, ma'am. Dili ko sure. Dili ko sure, ana, ha? May gabi po, kang, sorry. Wala ko kay ilo. Wala ko kay ila. Sorry po. Si Mama Ann Aba po, may gabi po, OFW po nato sa Singapore. Thank you! May gabi, Mama Ann. Nice song. Ayaw pagpabuta-buta, o. Kasagaran ra babuta. Labi na pag-abot sa gugma. Grabe, gid nato kabuta-bitaw, no? Ay, kabalo na gani kang gibinuangan ka, pero you're still blind. You're still blind enough to see nga ginabinuangan na ka. Nganong gahugot man ta, oy? Si Romy Butlig Osho, may gabi din ha sa imo, habi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball, o. Tago-tago. Na, bitaw no, Ma'am Ann. Grabe, good food kaayo pag-abot bitaw sa mga textmates, bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst nga naaing anak nga experience pod. Kaya pag meet up, kaya namin usak ko ang ma-remember pag yun ako to. Nagdumot, good ko ato akong textmate. Tagala, Filipina, Tagum City, da ito siya. Oh? Unsa yung apelido to niya, ha? Gidoren? Gidorem? Ma-remember pag yun tika ren, ha? Rem-rem. Crush kayo na ako to siya sa una, ay. Si Rem-Rem Gidorem. Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika. Usa ka minuto po nga gibroke ni mo ako. Gibroke? Gibreak ni mo akong heart. Kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre, ato mga panahonan nagdadalaga good ko. Oh, pinaragod akong edad at itong panahuna. 18, 17, 18 ko. Nagdadalaga ko at itong mga panahuna. So, it's truly sabotable. Ay, nako. Ato na siyang idayo ng gisgot unya, ha? Ilabi na sa mga, sa mga excited kayo din, ha? Ang i-share po ng ilahang experiences. Pag-abot sa mga textmate, pwede ragid kaayo. 0975-474-9153. Ang sani? Good evening, katropa guapa from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Muna joke po kung binuangan lagi, Raquel. Bitaw, sa mga mag-textmates nga nagdayon, nga nahimong mag-asawa karong gabi una, congratulations po sa inyong tanan. O, hayahay, good kaayo nga ang inyuhang naminyon, ang inyuhang mga partners, ang inyuhang mga favorite persons. O, syempre, o, kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon. Iwasan, di gina maiwasan nga mag-away-away, ha? Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbati, good mo dayon, ay napaabti og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. O, pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumarla ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre,
4: Purma daw. Di ka makadto.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo. Dietary supplement for men. Mapapa. Ah, kasi Turbo. Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: balikta. Malaga o sa'yo, nahunaon, hindi mo sa kong giingon, basta balikta. Balikta sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga to ang programa, gipaluyuhan na usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kong usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay nga taga diri sa Malaybalay or any mas kinaasa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay unya wala kay budget sa pagpanganak, nakubi dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic ana amay himutang sa may barangay size corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at bang sa Terminal Pakanayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby. Libre usab ang inyohang tambal. Libre ang inyohang field health assessment. Libre usab ang family planning and counseling. Og bi, aside sa mga naka, may pa-cashback ka pa. Man. Munang sa mga nangita din ha, og affordable na maternity clinic. Ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan na nga to ang Sir BB question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato nang silipo na nga to ang text line, Biki, murag ubay-ubay, gid po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na to. Wait lang. May lang. Ay, okay. So, before natin ipadayon ha, o na ko'y nakita din niya. Alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadun na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook ni MacBook Neo laptop. Wow. Ka nice ani oy. Upat usab ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pag mga pa-premium mga katropa. Alang sa registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph. O, dindot ka ayon ni Shabi, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naakaroon sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026 karon ning umaabot na July 18, 2026. Hello, oy, kalami matuto si Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala. Dili ba ako DJ biha? Basig mo wrong mo diha. Maka in love kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family dris my Dapitan City. Si Jason di ay ni from Cebu City and God bless and more power. Thank you. Power Rangers. Lamat bi. Shout out ko bag-o lang ko naminaw sa imuha ay si Texter 7110. Thank you, bebe. Thank you. Mangyabipod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito o inventor sa liniment oil. Tama jud na siya. Oy DJ DJ TV vlog, mangyabi din ha sa imuha. Ayaw ko kalimti diha. Shout out. May gabi din ha sa imo haya. Kumusta naman ang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig emotya ba? May gabi din ha, Kuya DG. Akong kauban sa una sa Picas Estasyon. May gabi, Cindy, regards ko sa imong pinahampay. Di ginihampay ron. Kaya ako'y panudloy. Huwag ko nakadalag sudlay, baby. Ay. Maayong gabi, Ma'am Cindy. Request ko kanta, pwede ka lang all this time from Ann ng Matis City. Ay, paling kamuta na to, all this time. Unsa ni katong lalaki or katong babae? Si kaning... Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa iyong pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, Mommy Divine, maayong gabi, diha sa imo, mi.
1: Thank you!
0: Nanapod ning... ginuog ko. Ako nagiging i-block. Kaya wala dyan ko kasabot, ani. Katong textmate Cinderella, mapordoy dyan ko. Sige, akong i-scratch ang 300. No? Sa unang panahon, bitaw daw, kaya lahi mong gulbi sa unang panahon. Labi nag, abot, nakaabot pa bumuha ng pasalod. Nagapasalod rami sa una, kanang, basta mag-mangayo may upload sa mga textmates. Inganagid ang mga life sa una. Karon lahi naman karon kay ugdili ka maka-text, pwede naman ka di magpalod, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala may Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa dyan may updated kaayo. Kay ug maka-online ka, muadto pa kag mga internetan. Tapos gamay rin internetan sa una, puno-puno pa jud. Ngulo, uy, kaayo mi. Muna nga, sa textmate na lang yun minabuhi sa unang panahon. O, inyong mga experience ito na, basing ganahan mo nga iyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una, biha. O, napadunong nalagi ka magduka. Hoy! Hoy! Nagduduka ka na, bi. Huwag kang magduduka dyan. O, nagduduka-duka na ka. O, taro na kayo na yung mga mata, o. Ayaw pagduka, bi, pagtimpla diha og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay niya sa mga panggabi ang shift kay buhi gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, aduna kini siya glutathione and collagen, makatabang, makahelp. Nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At tingin ninyo taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa unang garon, guwapa gihapon ka, makasana all.
2: Sana all!
0: Nga naman gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod, o sana po gabiwi na to, ang misalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Take note, o sana siya ka-PWD. At tingin ninyo niya taon-taon sa tuang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dinigi hapon po sa XFM Network Philippines, sa live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And live usab madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Mubalik ko paghuman sa pipila ka mga pahinom doon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adit to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exercise!

0: naman.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

Welcome sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga mamina o magawasan sa imuhang problema. I-message your call sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon, o pwede po guni mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatod-usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani po, baho sa ilok ang hisgutan, B, dili yun pwede nga manimaho ka kay pinakalakong turn off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya na nimaho imuhang kilikili, naku! Maiiwanan ka nang wala sa oras, bebe. Amo lang nga kinahanglan imuhagin na siyang solusyonan. Maligo, manglugod, maggamit og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Manawagan gihapon kita ha once again sa mga katropa nato nga naa karon sa Cebu. Sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong July 18, 2026. Sugod sa alas 3 di ay ni kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon onwards di inang starting point sa City de Marie. Pili lang gid ka dito, abi, kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premium viewers, in ikaw na day ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset.

0: anak, kay naay mga maingon ang ato ang letter center nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa Osaka guy, sa Osaka mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka-PWD na naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makapugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal na kinabuhi. Wala ko na kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga muraga kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan ako sa panahon tungod sa ako ang kondisyon. Muna nakadesisyon ko, Cinderella, mangita jugug partner para sa kong kinabuhi. Pero Cinderella, ambot. Wala jud pud ko nag-expect nga nay mahitabo sa kuha nga ingon ani. Niabot duha ka tuig, Cinderella, nga maging confident ko nga makig-chat sa mga lalaki. Akong gi-make up ang akong kaugalingon. Nagapost ko sa social media. Pero dili na ako gina-appeal ang ako ang tiil. Naghanag-ingon, Cinderella, nga gwapa gyud kuno ko. Ug nganong hantod karon, single daw gyud gihapon ko. Hangtod sa kaadlaw, Cinderella. Adunay ni duol na ako. Nag-message na ako sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang mailaila, Cinderella. Pero dili ko ingon anak ka-confident na makipagkita sa iya, ha. Ilabi na sa video call. Nag-chat lang ko. For the first time, Cinderella, na-experience na ako nga ing-ani di ay ang kiligon. Ing-ani di ay ang feeling, Cinderella, nga ma-inlove ka sa Osaka lalaki. Fast forward, Cinderella, after 4 buwan, naka-decide ko nga magkita na gid mi. Pero never na akong gi-mention sa iya, ha, ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa Osaka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot. Nagulat ko sa iya, ha. Pero dito ko sa gawas sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kong ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ko sa iya, ha.

Ako siyang giinstruksyonan. Nganaara ko sa gawas. Naghulat ko sa iyaha. Naka-wheelchair. Nakita na ko Cinderella ang reaksyon sa iyang naong. Andaw mura gusto siya motalikod. Pero nagkatinan-anaway namin Cinderella. Nitanaw siya sa ako ang nitanaw po ko sa iyaha. Munang wala lang siya ni Dayon nga motalikod sa hua. Nakig-shake hand siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay, same gihapon nag-istoryahanay gihapon mi. Wali nagbago sa mong pag-nag-istoryahanay, except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella, nagkita mi this time, ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuwa, Cinderella. Ako magkita mi, pwede ba daw nga wala usang ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuwa pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat ka niya. Munang Cinderella, ipauli na ako akong papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok mi sa mall. Siya ang nagapush ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella, mura dili siya comfortable. Dili siya komportable sa pag-push sa ko ang wheelchair. Mura dili siya komportable nga makig-date sa ko ah. Then Cinderella, na amin nakasalubong, na amin nakasugat nga, mura familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos, Cinderella, iya kong gitago somewhere ng mga sulok-sulok. Ug nihawa siya'g pinakalit. Ug giistorya niya ang iyahang. Kaila ba siguro to? Nga mo'y dahilan nga iyang gilikayan. Naningon siya sa kuwa, Cinderella, nga mag-CR lang daw siya. Ako lang na siyang huwaton. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga naghulat sa iyaha nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iyaha. Wala na ako siya napansin. Cinderella, anong mga panahuna? Kahila ko nakay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iya kong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabangan ko nga muadto mi sa parking lot. Dito na lang na ako siya huwaton. Kay ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuwa, Cinderella, mo nang iya kong gidala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakyanan. Apan, Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko, Cinderella, nga basing naay lang siya gilakaw pinakali, basing emergency lang. Pero Cinderella, alas 9 na sa kagabion, magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka. Biyaan ka sa ere. Wala man lang nag-goodbye. Moto, Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa, pero ako gyapon siyang gipanalipdan. Niingong ko nga na ay emergency ang guy. Munang wala siya nakahatod sa ko. Pero ang tinuod, Cinderella, gibiyaan ko sa laki. Until karon, wala siya nag-message sa ko ah. Wala eksplanasyon kung anong ihatong gibuhat sa ako. Kabalo ko, Cinderella, nga iya kong ginakaulaw. Ginakaulaw niya ang ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki, Cinderella. But this time, giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella, pagkaugma, wala na i-reply sa ko ah. Cinderella, dawaton ko na lang bagyod nga ingani nga ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod, wala lalaki nga mudawat sa ako.
or Cinderella. Nagahulat gihapon ko nga nay tao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabi na sa ko ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan di ganahan sa ako. Buutan manunta ko. Wala wala ko kabalo, Cinderella, kung ang ibang adawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair. Inutil. Wala'y mabuhat sa kinabuhi. Pasanin sa kalibutan. Tanan-tanan na, Cinderella, siguro ng mga sakit nga istorya para sa kuha. Ako nangiingon. Salamat kaayo sa putahi confession, sa paghatag sa kuha o panahon na akong mapagawas ang ako ang hinanakit. Para sa putahi confession, Renata.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabong Surandado dito. O akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay Gideon Galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po sa akong ihi, o tira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipamultikar, sa akong mabalatian. Yun ang kulayan na ako ko sa Yesko. Kaya kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ala uwi, oh bitaw. Hala, happy tamo dito mag-ano, manguli, no? But anyway, welcome back sa toang program ng Putahe Confession. O gaganin na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o ang iyahang love story. Grabe, gid kay to ka ko ano, kanang murag, kung ako siguro ang naa sa kahimtang ni Renata, murag, ay! Ano yung mo kong ibiyaan, sus ginoo ko. Lain siya na yung ana, nasa tinuod lang, wala igbatasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon, sa iyang sanitabo sa iyahang gibiyaan siya, pwede ramang good kahalimbawa, mingon ka nga, dilik ni mo siya, bet. Na-remember na noon ako. No? Ang kaagi ni Renata, mo pwede na agian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Dili man siguro ta na, lahi mang good ta good. Kapag ka mang good textmates na, siguro we were expecting something na, ay, kinahanglan mo uyab ko ni. Amod nga lang ingon anang ato ang mindset ba? Sa una, ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Dili na po ko hilig o mga textmates kay, I'm matured enough. Karma. Pero bitaw, sa unang panahon kapag ka textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex di ni mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, yung kanang alaoy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili ka niya gusto, biyaan ka niya sa ere, which is, nahita mo ang ginasya sa kuwa rin nata. Mula kita tagutong tagala Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok ko eh. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita sa iya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet, pero feeling na ko ang lalaki dili naging interesado sa iya right after yung nabalaan niya ngayong ana ang iyahang kondisyon. O, diba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, murag pakuan na lang ito, pakonsuelo na lang ito lugar sa iya ha. Pero, nanato siya ila, yung ginakalingawan. Diba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, yung mo kabalo ka mo respeto, pwede ragid ka ayaw ni mo, nga di na ito ni mo buhaton sa iya, ihatod ni mo siya pa uli. Manangid ka sa iya haog tarong, muprang ka ka sa iya haog tarong, nga dili ni mo siya gusto. Tungod sa iyahang condition. I know it's about the condition ni Renata, ang imuhang rason. Ganun wala ka na nagpakita sa iya ha. 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na naka-live garoon. Hi, Kang Altea, Batumalaki Pontilias. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maayong gabi po. Akong experience anang text-text sa una kay kanang snob kaayo girahon og text para mo reply. Labi nag cellphone ako sa una 1100 pa. Remember ko ng 1100 kay 1100 po to akong first nga cellphone. Ano? Ang first na cellphone. Lagi, 1100 lagi to. O, first na cellphone na ako nga pwede butangan og picture sa likod. Tama ba ko? O niya, ang picture na ako at sa katugong F4, katong si Kenzo. Aha, huwag na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Akong maingon anak nimo ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo abot jud ang lalaki nga andam mo dawat nga mo imo protekta nimo ayaw na tuhon na ang lalaki sorry og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No asa man tong sumpay ani. Bisan ing ana ka ayo pag-ingon nga inutil ka bisan ing ana imong sitwasyon kay ang inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto og walay konsensya ayo i-down imong self be confident bisan ing ana ang imong sitwasyon at least gwapa ka og maayo ka padayon lang daw sa imong pagkabuutan unya unsa man ni pagka maayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao ris kalibutan gipares na niyadaan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi imong papa para safe ka permi kay nay uban nga sakin ang panahon simba ko lang oy tinuod jud na siya ha o Renata nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom kita gid tanan na kuan ba ka nang naagi na kasulat para sa tua. Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte ba, ibasin na sa iring. Akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa earring. O mo nang naglaag-laag na sila ron sa iyang earring. Pero dili pa gid na din haapadulong binaagi naagi naka-reserve para sa imuha. Di lang yun ta magdali. No? Sige pa ni kamuta nato niha nga ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag-ana sa iya Cinderella kalimtan niya tong laki kay di gud to para sa iya ha. Tinuo dili gud to para sa imo. Ayaw lagi pug sa imong kaugalingon. I know Renata nga na hurt ka. I know nga kanang na disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili man ang imong disability. O dili man na siya big deal gud sa tinuod lang. Kaya lang na lang gitao nga dili gid dawat ang ana imo ang sitwasyon. Pero dili na to na sila i-please. Na ay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa talang yun. Mabita lang ako ang ginaingon sa ako ang amigo. Mo ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kaya kami, gina-pressure mo na muna siya. No? Si Double B, amo gina siyang ginaingnan. Pila na may edad Double B karon? Mga, ha? 41, no? Oh? Pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po niya siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 ba si Double B or 40, pero, okay, nagina-pressure na mo siya, kung saan Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangutan na rin ha, huwag magbinyo si Double B, kami mo buhi. Hindi, kami ang mo buhi. Munang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun mi kay kakanuno na kay miglitch yun. Bitaw, lahirag yun po bitaw. Dili na to dali-dali on ang mga tao ha. Nga magminyo or mangita og ka ng kapartner nila kay maabot na gihapon ang panahon nga maabot na sa ilaha. Dili lang ginato na sila i-pressure kay basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kay basig ma-pressure. Matmat na pa! Kung sari ka, Cinderella. Ryan Kuyabgab, may gabi din ha sa imuha. Si Ma'am Ann Abapo, pinakauna doon yung cellphone kay 3210. Hindi na ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po naman sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson man siguro to. Oo, niya katong inato ni mo ang antena. Inato ni mo ang antena tapos mag-story yung ita kag signal saka pakaglubi. Nagibuang ang doon, no? Oo. Inganag yun, dili tanang tao nga makaila nato, dili tanang tao nga makasalamuha nato, dili tanang tao nga maabot sa tuang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa tuang life, atong ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka na reserve. Ma? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, gikasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga naman po niya siya. Buak no, luya na to ani oy. Ma, nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lahi igipasakay. Mano'y sakit, diba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor, lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili jud ko maabot, dili jud ko gusto maabot sa point mga panggisi-gisiun kay nako ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka-bitter. Pero bitaw, o di lang ang tamabot sa inyong ano, hopefully nga, ilayo gito sa Ginoo sa mga ingana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love, it's not love, may that kind of person never finds me. Ay, dili gyud ko ganahan. Labi na sa kong mga friends nga nakaagi na o broken heart. Ayaw mi ninyo pangita, ha? Kanang mga ingon na ng klase nga tao, ayaw mi ninyo pangita, we're not interested sa inyo, ha? Bye! Char, oy. Bito, B.O., wala namang giday tayong igong oras. Gusto kong gid kain ako nga isa-isahon ang inyong mga tawag. Muna nagkagubot-gubot na muna nasakuan sa hotline. Pero wala namang giday tayong igong oras, B. Oo, ang inyo ha, mga tambag, uniformed, banggid kaayo. Renata, mag-move on ka na lang gid daw. Renata, mag-ano ka na. Oh, kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Oh, basta Renata na maabot para sa imo, huwata lang yun. I-pray lang gid po na imo sa Ginoo nga hopefully ka ng lalaking maabot sa imo ha. Kanang dawat ka kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sola, sugarol kayo ko. Sokan galawin na ko sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Urot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
3: Exciting!

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa. Hoy apa. Apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na kimalate na ka.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, ini ato programa The Secret of Health. Tasagi po ninyo magkauban your health consultant, CJ ni Druda. And inyo nadungog no, pagkanindot kayo sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas, apan nisuway sa ato ang pagpanambal. By God's grace and help. No, nadungog din yung mga katropa na ayo gayod ang baratian. No? Wagtang ang baratian ni tatay, ubusan na gayod siya karun ka. Certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Iyang gawag ang tanan, no? Labi na kung kamuha doon na yung mga problema paglawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Labi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha. Ato na hatagan ng pagtagad. Samtang bago pa, no? Okay, lisod na o naana sa gitawag na itong grabe o seryoso na kayang kondisyon. Labi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon, mas dakong problema mga katropa. Muna hatagin niyo pag

Agad na ang inyong lawas samtang nagsugod pa lang ang problema na mga simptomas na paminawi ang inyong lawas. Okay, mga signal na sa inyong lawas mga katropa. And pwede pa mo mohabol ha, labi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844 o ato ka ng hatagan o kapagtaga. Doon na ipipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe. Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information atong ipadayon atong natunan gahapon. No, ato ang natunan gahapon mahitungod gayud sa mga hinungdan. No, pipila ka mga hinungdan nga anong adunay gitawag datog hormonal imbalance or pagkadili balanse sa hormone sa ato ang lawas atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina, no, kini pinaka common the diet. No, the unhealthy diet and eating disorder nga mao'y pinakahinungdan sa gitawag natong hormonal imbalance. O karon mga katropa atong ipadayon ang atong pagtuon o atong hisgutan karon kining mga kondisyon, no? Mga health diseases, mga sakit nga diin sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto kini gayud naiugnay sa gitawag natong hormonal imbalance. So, mas maayo ato aning maysayran manggod, no? Tungod kay daghan karon ang adunay problema mga balatian nga ninwa sila nasayod usa di ay sa hinungdan ni ini kining gitawag na tog hormonal imbalance. Sa mao nang bisag unsa na lagi pang inom nga mapagpanambal di makaangkon og kayuhan o tungod kay usa sa pinakaugat di ay nga hinungdan wa man nahatagan og pagtagad og wa natambalan, ha? So ato ang susihon karon mga katropa kay basig kamo di ay nga di nagapaminaw din ha. Adunay sama nini nga kondisyon, edi aduna mo yung idea, no? Nga kinahanglan po dahi hatagan o pagtagad ang pagkabalansi gayod sa hormone, no? Okay, kinimagong hormonal imbalance mga katropa. Usa kini ka responsible sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto sa mga nagkanaiyang mga balatian sa atong kapanahunan. Especially chronic health condition sumala pa sa atong mga eksperto. No, tungod lagi kay ang hormones usa kini ka primary control, no, sa ato agayong lawas for metabolism, growth and reproduction. So kung adunay pagkadili balanse niini, mao nang dako kayog problema usab sa tibuok sistema sa lawas. Ani ang pipila ka mga kondisyon? Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions, reproductive and fertility disorders. Pero wa sila nasayod nga usa dayos pinakahinungdan niini is hormonal imbalance. No, ilabi na niini nga particular hormone, the estrogen, progesterone, and androgens. Kining tulo, no, duwagan pa nato, kining dagan pa, no, luteinizing hormone and stimulating hormone, daghan og mga hormones. Pero kini nga tulo, the androgens, estrogen, and progesterone, mao gini ang pinaka major organs to have a healthy reproductive health, no, sa ato agayong mga kababaihan na mga katropa. Pero kung aduna na'y pagkadili balansin ini, sama na lamang nining kondisyon, yung gitawag na itong PCOS, no, or polycystic ovary syndrome, no, kini nga kondisyon, aduna gayo pagkadili balanse sa gitawag na tog androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababayan, syempre kining androgens dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga male hormone siya, di ba? Pero pag mutaas gani ning androgens, mao ni ang resulta sa kondisyon nga gitawag na tog PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts, and the weight gain, no? Kadalasan sa may mga PCOS makita ninyo, no, mga dagkong babae, no? Mga dagko ang gadago ang ilahang abdomen area, and then aduna po na sila gitawag na tog insulin resistance. So kana nga mga factor, insulin, it is a hormone, di ba? So kung aduna kayo pagkadili balance ni ana, mao na ni usa sa resulta
usa sa kondisyon na gitawag na to ga reproductive disorder, mao ang gitawag na to ga PCOS, mga katropa. Gani, sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kining gitawag na to ga PCOS, mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no? Pagbisgot tag lifelong, pasabot dugay-dugay or samtang buhi ka, naanang jud ka, o di na gid na makorek nga disorder, mga katropa. But for us, no? As a naturopath, wa po tag tawag nini ang atong pagtuon, atong stand. Wala ra nagabase din ha, mga katropa, nga din samtang buhi ka, imuha na jud nang dalhon-dalhon, no? Okay, we believe, even pa na nga gitawag na itong disorder, pwede ginato na mabalik sa gitawag na itong order. Basta sa tamang diet, tamang lifestyle, and tamang procedure, yun na, mga katropa, no? Sama na lamang nining gitawag na itong PCOS, no? And type 2 diabetes. Sumala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder. Pero pwede pagunato nini siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra yun ang usa ka tao, mga katropa, no? Pila ka tuig sa ato servisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no? Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo og any unsa man nga mga himuon ni, no, dili natural. Pwede man matanggal, mga katropa, basta willing and decided na jud ang usa ka tao, especially ang type 2 diabetes, no? Okay, ang type 2 diabetes makorek man jud nato na, basta kay lagi mag-change lifestyle and change diet ra jud, mga katropa. Apan balik ta sa tong pagtuon, ani ang pinaka problema nining gitawag nato reproductive disorder? Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and growth hormone, kini gani mo fluctuate abot pasabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab abot pasabot, ang pagkasaka, pagkanaog sa level ni ini. Sumala sa pagtuon, mga katropa, mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang ato ang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer, no? Ovarian cysts. Ano na, mga katropa, hilabi na ang breast cancer? Take note, no? Ang pinaka-root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen, wa na bantayan sa babae nga hilig mo kaog itlog, hilig mo kaog og mga cheese, duwagan pa dyo gatas kada buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck ni mo sa imong hormones, sobra kataas na sa imong estrogen. No, kaya kumutaas na kang estrogen, mga katropa, ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na itong reproductive tissue, hangtod mahimong abnormal, tingala na lang kang murag na anay magbukol din as dughan, no? Kanong gasakit naman niya kung pusundok, ay naku po, ha? Niya hilabi na ang menstrual cycle, magka-problema na, late na, orang uban, advance ka ayo. Ay, naku po, mas maayo ipa-check dayon, mga katropa, no? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone, mga katropa, maunang bisag unsaon o kaon o okra, bisag unsaon og inom o turbo, di gihapon makabuo ang mag-asawa, mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level, no? So mas maayo ipacheck usab sa mga kababaihan kung ubos na usab ang estrogen level and the progesterone, kinigihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Maunang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level, pirmi, mga katropa, ha? Para malikayan, kining gitawag na itong pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Gani, adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples adunay pagka-problema gayon nining gitawag na itong infertility. Gani, usap po di ka, para ka na ako, no? Isip, usang kamahan, magsudong ko sa uban, dili man nato matawag dini ma-judge, no? But we know as a human, no, doon natay kasing-kasing, masayod tas kung sa ilang pagbati.
Kung sila adunay kondisyon nga gitawag natog infertility. Tapos kay syempre matigayo mag-asawa gusto jud na nga din adunay bunga ang ilang paghigugmaay. Pero tungod ini nga kondisyon mao nang mapugngan. Mao nang atong giawhag ang tanan especially sa mga naminaw karon kung kamo adunay kondisyon niini. Og labi na bago pa na nagsugod og ananapa mo sa gitawag gayud nato nga bata pa nga pangidaron. Labi na napa mo sa 30 kapin or tawag dini 20 kapin na ako mas maayo hatagi na ito pagtagal. Kung naanagay mo sa 40 kapin, labi na nga na mo sa 47, 48 pataas, medyo ubus-ubus na na ang gitawag na ito nga chance, no, mga katropa, na makorekt na ito ang inyuhang hormones and para gayon matanggal or maturdukan kining gitawag na itong infertility. Ubus-ubus na ang chance, mga katropa, no? O, kahit paman ino ninyo nga regular paman dok ang menstrual cycle, bisan paman, pero kung naanamos pangidarong yan na, medyo ubus-ubus na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, o may imposible sa Ginoo, mga katropa, ato gyapon ang paningkamutan og suwayan. Ilabi na kung willing rajud mo, atuan ang paningkamutan, mga katropa. And we have specific also program para gayon sa mga inanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit Yes to Health Clinic at tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuo ko, no? Usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayon ni ini, mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha.

Itong pancreas, aduna na'y pagka-problema sa paghimo og insulin or even nasakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body mga katropa. So mag-spike ang blood sugar. No, dako kayo problema kani sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic. No, nga diin ang diabetes nahimo kining most prevalent endocrine condition globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usa gayud sa gitawag natog endocrine related condition mga katropa. Isip usa ka problema sa hormones no nining gitawag gayud natong insulin no gikan gayud sa atoang pancreas mga katropa. Thyroid diseases no uso pud ni sa atoang kapanahunan, hypothyroidism, hyperthyroidism. No, uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol mo na gitawag natog hypothyroidism. Pagpasulod, no? Di kay maklaro pero pag check na aday kay gitawag natog hyperthyroidism which is mas delikado nga form of thyroid problem mga katropa kay imuhang kasing-kasing mo gayo gitawag natog maapektuhan, no? Pero atong balikan kining duha. Nagsimbolo ka na sa gitawag na tog hormonal imbalance. No? Kaya ang hypothyroidism, buot pa sa buot, adunay underactive ng thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. O niya, ang hyperthyroidism, overactive usab nga thyroid gland mga katropa. Palabi rapod siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon, adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kaya nato masabtan, ilabi na kung wa nato natunan pag ayaw kini nga kondisyon, mao nang bisag unsa na lang itong pang-imlon nga pang pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingala ta karon di man mukuyo sa ang bukol dok. Okay, focus ra pud kay ka sa anti-inflammatory, wala kay pang balanse gayud sa hormone mga katropa. Ikatulo kini gitawag datog adrenal gland and systemic disease. Ay, lako, no? Grabe ning systemic disease. Pag muisgot ang systemic disease, abot pa sabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayon mga katropa. Ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nag-produce na siya og cortisol and aldosterone mga katropa, nga mao kini ang gamanage sa stress, blood pressure, and fluid balance gayud mga katropa. Adunay duha ka kondisyon gitawag dato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes mga katropa hinungdan niini mao gayud ang overproduction of stress hormone nga gitawag nato ga cortisol. No, sa Addison's disease aduna usab gitawag nato ga failing to produce enough cortisol and aldosterone. Diba? Isipin niyo mo, nagkalalahing ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balansi gayon nga hormone sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Alaka, pati ang kasing-kasing, pwede di ay magka-problema, Dok. Kung aduna tayo, gitawag na itong hormonal imbalance. Yes po, mga katropang sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, dako kay nig kadugtong ano sa specialist sa ato agayo nga gitawag nga thyroid disorder, sama na lamang sa hyperthyroidism mo. Gisgutan nato ning kanina. Labi nagdugay na kay mo gadala-dala sa inyo ang hyperthyroidism. Unya wa na hatagan og pagtagad ay nakupo kadugayan ang inyuhang kasing-kasing mao gayoy maapektuhan. No, kay pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabuan na ang imuhang kasing-kasing grabe mo pitik. No, ang imuhang blood pressure mo taas. Mo nang adunay kondisyon nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat mga katropa. Mo nay bation nga gani sa mga katropa nato din ha nga din adunay hyperthyroidism ko imo silang pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing ma'am? Aladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mauna ang pirmi batiyon sa mga katropa na itong adunay hyperthyroidism. Which is truly, adunagay connection kining gitawag na itong thyroid problem and heart condition. Mauna sumala sa pagtuon,
possible, you will have a cardio

0: vascular diseases kung dili makorek ang gitawag natog hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod ang mga katropa. Conversely, but pasabot ko ato pang baliktaron, dili pod igo ang paghimo og hormones sa ato ang thyroid or underactive pod ang ato ang thyroid mga katropa. It will also result high cholesterol and slower heart function. Luya pod ang kalihukan, luya pod ang pag-function sa atoa gayong kasing-kasing kung gamay ra pod kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayod nga hormone sa ato ang thyroid. So but pasabot kinahanglan always balance gayod mga katropa. How about vascular and arterial damage mga katropa? Aduna po'y connection kining hormones, especially kining gitawag nato ga chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes nga mao'y pirmi makadaot gayod sa palir, no, or dingding sa ato agayong blood vessels mga katropa. Gani tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease and coronary artery disease mga katropa. Sipo nimo kanang tulong nga balatian pwede maangkon usa-usa lamang ka kondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin usa ka hormone. Dapat i-correct nato na siya mga katropa, kay kung di i-correct ay naku po dako dai kay nang problema mahitungod gayud sa mga gitawag natog mga arteries. No, mga kaugatan, no, dinha gayod sa atuang lawas nga diha gaagi gayod ang dugo paingon sa kasing-kasing o pabalik gayod sa kasing-kasing mga katropa. Kung adunay problema, ay nako po musugot ang sa dili possible magka problema usab ang atuang kasing-kasing. Duagan pa nato, no? Ang atuang atay. If you have liver cirrhosis, hepatitis, no, unsa pa nang problema sa atay mga katropa? Ay nako po ha, atuwa na naturad gahapon. Ato ang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone, usa kini ka growth hormone and angiotensinogen. No, kining duha very responsible niya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure. Amo nang kung adunay liver problem, aduna usab na gitawag natog problema sa kasing-kasing, maapektuhan jud na, no? Unya especially ang pressure sa dugo magka problema. Amo nang gikinahanglan, no? Atong bantayan ang ato ang lawas. Matingala ka. Dagan naman ko gipang inom, pero nganong ka di maayo, basig din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kayo nga hormone sa ato ang lawas pero wata na sayod, grabe day kini og impact paggayod dili kini mahimong balanse mga katropa. Panglima, kining gitawag natog neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod og tulog dinha, better to check your hormones. No, kini manggong hormones, no? Although our brain aduna siya gitawag natog blood brain barrier, aduna siya atang nga din dili limitado lamang ang makasaka sa atuang ulo mga katropa except sugar, no? Tungod kay sugar freely grabe na siya, no? Makasaka na siya sa ulo. Mao ganing adunay pagkahubog ang tao nga din moinom og mga ilim noon. Tungod kay naturally bago na himong fermented ang alcohol, it is naturally sugar. That's why gituran sa mga maalamong tao para jud makasulod sa utok, para mahubog. Mo nang ilang giferment ang sugar, mo na nila na ang lasa, unya freely makasulod sa brain. Mo nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na sa paminaw, bugat-bugat mo lang maglutaw-lutaw hantud mahubog. Balik ta sa storya mga katropa, kining hormone mo ay makasulod gayod sa atong blood brain barrier. That's why dako ka siyag impact mahitungod gayod sa ato ang mood, even our sleep order mga katropa. And if adunay gitawag natog imbalance niining mga hormones, unsa nga hormones doc ang nag-regulate sa ato ang tulog? Number one is the melatonin, no, from our pituitary gland. No, kung adunay disorder ni ana, ay nako po dako bukay nagproblema. Kapag abot sa gitawag natog pineal gland, tingala ang pineal gland, ganong gamay ramaning melatonin gihimo sa pituitary gland. Saon na ito pag-produce ni og sleeping reaction. Diba? Ano na pag dili balansin mo na matingalang ubat? Pabot na lang alas 10, alas 11, alas 12, maglisod gihapon og tulog na. Basig adunay kakulangan sa gitawag na tog production of melatonin sa atuang lawas. Adun na po yung uban, grabe po makaproduce og melatonin ng atuang pituitary gland, no? Na din, bisag buntag pa lang, bisag untong tutok, bisag perting inita, naglingkod ra, tuwa, hagok na yun, napoy na na ng mga kondisyon, no, mga katropa. Subot, busabot, kanantanan, itawag na ito na siya hormonal imbalance, mga katropa. Pangunom, no, severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining itawag na itong IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Ay, naku po, usap po dahil na sa gitawag na itong condition nga may ugnay na ito sa gitawag gayon na ito nga hormonal imbalance. Paghapdos, grabe nga pagsakit sa kuto-kuto. Basig dilira na gitawag na itong ulcer, basig IBS na dyan na. Aluna po dahil connection kini sa gitawag gayon na ito nga hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne. No, kung dagko kayo inyuhang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply, di gihapon mawala or matanggal, that is a sign of overproduction of androgen sa atuang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pang pito, even our bones. Sa kana, bisan pa man ang atuang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. Osteoporosis. Aduna'y hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gayud pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginhala po dahil kinig-igo nga production sa gitawag na itong estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod, mga katropa, hilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na itong nga din nagminupos na or anam na sa kondisyon nga gitawag na itong hypogonadism or naturally aduna na dyan pag-breakdown sa ilang mga kabukugan, hilabi na na sa gitawag na itong pangidaron. Mo nang aduna na dyan, gitawag na ito nga pagka-problema ni inigayon nga kondisyon ang mga katropa. Gani adunay gi-highlight, no, nga pagtuon sa atong mga eksperto. Adunay pag-nipis, no, sa mga kabukugan and even a sudden skeletal fractures, no, kung aduna gayoy gitawag na itong pagka-problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So, tanang ang mga kondisyon. Atong hatagan o pagtagad. I hope and I pray nga diin ang mga katropa natong karon, no, isip balikan na ito, diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress. No, kana nga mga kondisyon, baliko na to, adunay dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. So kung buot ka nga, matuldukan ka na nga mga kondisyon, hatagi pagtagad usab ang imuang hormones. No, and I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic, no, tungod kay aduna kita specific program para gayod niini nga mga kondisyon. To balance the hormones in our body and of course para gayud matuldukan kung unsa mang kondisyon nga din inyo gayong gipandala-dala karon. Okay, lisod kayo, no, nga diin sige ra tag inom. So atong balikan ang mga pipilang ka mga gisgutanan ganina, hantod buhi pa mo inom ta ani para lang gayud dili mo buto ang hinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. No, ang uban mo yung kakapoy, ba minom og tambal, dok? Kapoy, oy, oy, labi na guway tayo, nakita ang alibyo, mga katropa. O, nang kinahanglan, aduna tayo gitawag na itong medication. Abrido ang Yes to Health, the clinic alang sa tanan, hilabi na kung kamo aduna'y problema sa hormonal imbalance. Sa mga kababaihan, ha? Kung aduna na mo'y napansin din na ang irregular menstrual cycle, ay inyohang regla, dili na regular, hatagig pagtagad ayo pasagdi tawon, ha? Kay kung inyo na pasagdan mas dakong problema ang inyong atubangon puhon. Mao nang hatagig pagtagad, na sa mga kalalakinan usam, andin maglisod nag tindog smanoy. Unya hilabi na kung minyo ka. Unya wa pa moy tawag nini nahimong bunga sa inyong paghigugmaay. Aduna po tayo mga kombinasyon, aduna tayo programa in a very natural way para usab niya na mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon. Asa dapit sa Tagum po. Ang ato ang clinic address din sa Tagum mga katropa. Anaata sa M Central Building. Ganti Road na siya mga katropa. Narada sa highway. O, dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. O, tapad niya na mismo sa ato ang Mr. DIY. Tapad niya na narapod mismo ang ato ang Yes to Health, Wellness and Pharmacy. No, ang pinaka third floor ana, pickleball. Sa mga hilig og pickleball din ha. Na din na pinaka narata sa ground the floor, Ma'am Prince. Ha? Open every Sunday to Friday. 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Mao ka na ang atong schedule din higayon sa Tagum mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atong live mga katropa. Wa na matay igong oras. Ugma, mao na sab ang atong sa gyapon, maong orasa o maong gyapong stasyon, ang programan The Secret of Health. Ugma, ato na sa bhatagan o pagtagad sa unsa nato matuldukan ang hormonal imbalance in a very natural way. Magisgotag mga pamaagi, ugma, unsay pwede natong himuundok. Kung unsa, depende kung unsay gland, unsang kondisyon, ang inyuhang gidala-dala karon, pwede ato na hatagan o pagtagad, ugma, para gayon mahimong balansi ang hormon sa ato ang lawas. Dini sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapainaman ugma, dinigayid sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon og mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas mag-aamping kanimo. May ados tanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 na sa Kabuntagon!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, o sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Maring.
1: Pinawa.
0: Huwag na man akong agtang mga tropa kay nagbantang gyud sa aircons. Ni bugnaw kalit akong agtang, bugnaw pang biyahe, bugnaw pa rin patay na taan eh. Pataka pangapi mga katropa, mangapi tanong taon-taon po. Wala bagod, bagod, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, agay pag-ibton din na mga katropa, ang gaungot mga katropa, galansang higtan sa pisi sa muskitero. May ganda pag-ibton ng sayo mga tropa, aron walay sabit mga katropa. Ibot na kay Punta Grey!

0: kah? Live na live kita karon mga tropa, hindi ba dugong sa kadaya mga FM station, labi na mga tropa din sa XFM 99.1 Mati City. Kaninyong hurot mga katropa.
1: Good morning.
0: 107.1 Tagum City.
1: Good morning.
0: Good morning sa probinsya sa Davao Occidental.
1: Good morning.
0: Davao del Sur.
1: Good morning.
0: Metro Davao.
1: Good morning.
0: Davao del Sur.
1: Good morning.
0: O siyempre sa Davao del Norte.
1: Good morning.
0: Good morning mga tropa sa tibuok ka probinsya, mga tropa sa Davao del Norte, kilaguban sa tulo ka siyudad.
1: Good morning.
0: O walo ka mga munisipalidad.
1: Good morning.
2: Exciting Pilipinas, magmata.
0: Yes, exciting Pilipinas. Sugdan atong adlaw, mga tropa, karong adlaw sa atong pagmadasigon sa kadlawon, mga katropa. Aron mahimo katag successful sa matag adlaw natong gimbuhaton. Kumusta ba tibuok probinsya karon mga tropa sa Davao de Oro? Kumusta mang Davao de Oro, Agusan del Sur? Nga diin diha gihaya karon ang sa iyang probinsya mga tropa si Rene Bat mga tropa Baterbonya. Yon. Duhani sila mga tropa ng suon sa atin yon, no? Iyang manghod. 3 og 2 kahit number 2 man si ko ano tropa. Murag piton sa magsuon. Number 2 man mga tropa si Rene. Bubit. So ang muraga package mga tropa gikuha sila ng scholar rin sa kuan sugot siya package mga tropa yapil yang igsuon sa Ateneo yang manghod yan ay manghod yung isa yung katumaguang niya isa punta as gapon so package pero niabot ko na sa 34 schools ang ni-offer sila nga kuhaon sila. Pero ang katubang eskwilahan nga ni-offer sila ha, is cast mga tropa ang ikuan sila ha, dili apil yung igsuon. Pero gipili niya ang Ateneo kay kuan, yung igsuon mga tropa gi-apil. Ito wala. Hello na mong tanong din na mga tropa, gumikan kay Buntag karon nga adlaw ka Miyerkules. Sa DC City, nagyod mga katropa ni Gabulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta ba ang tibok mga katropa karon ng Maminaw? Gatanaw sa ato ka pagbunaguban sa ato ka Facebook page sa tropang Arnel Cortez. Facebook page mga katropang Arnel Cortez. Naapunin ha mga katropa ang ato ang Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. O ingon man mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Atong Facebook page mga tropa og ingon man akong gitry mga tropa diri sa ako ang kuan
3: no,
0: sa ako ang isa ka Facebook page nako mga tropa kaning katropang balita nay ka paki search mga tropa sa katropang balita kay pwede naman ay ma-live din ito eh. Taw naman na puno ni eh. Wala ko gamit sa Facebook page ako kaning katropang balita akong diri na ko gi-live karon mga tropa og paki kuan po paki like share aron sa mga tropa nga ganahan ka di ba. Sa tropang balita niya 12-20-24 ah, nahimo na ako ni nga page ato nga page sa 20 sa December 2024 mag 2 years man po ni ayrong December taon na ni mga page ako mga tropa nga nakatulog lang. Kaya ba nga peace nga himo mga katropa? Alright mga katropa, exciting Pilipinas, mag-ampo tabay para dunggon sa Ginoo.

0: Ana, Aka, sa ngalan sa bahan, sa anak, sa Dios, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og magahom nga manhis Lord, may buntag kanimo Lord God ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Magapasalamat kami pagadayeg kami nganha kanimo. Gumikan sa mga nindot nga oportunidad nga inyong mong gihatag sa among kinabuhi, especially kining kinabuhi nga among naangkon hangtod karon ni apagyapon amo pang napahimuslan Lord. Pasayad kami Lord God nga wa kami mahimo kung wala ikaw bisa amo kining ibalik dinha kanimo ang dugo ug paghimaya. Ingadlawan usab amo pangayoon ang imong bendisyon ug panalangin. Unta Lord nga nining adlaw mag-successful usab kami sa among gibuhaton. Ano kami makapadayon nining among gibuhaton, madasigon kami Lord God uban sa imuhang panalangin. Bendisyon ni kami nga nining adlaw mahimo kaming malipayon usab uban sa mga suking tigpaminaw. Hatagan usab namo og mga detalye ug impormasyon wa ka matuoran. Kuhaan unta nilag pagtulunan. Binisinig panalangin ni usab ang mga kaigsunan mong adunay mga balatian. Kami karon nga adunay mga balatian sa nagkadaiyang gipangbati sa mong lawas. Daot unta Lord God, ikaw magapiluna ka namin. Huwag tanga Lord God mong balatian, nasaid kami ikaw ang tinubdan sa kaayuhan. Huwag ka ikaw man ang tanan. Sa kinin tanan Lord God, among gilauman. Hatagi usab Lord God, og bendisyon o panalangin ang mga taong nanginahanglan, sabi na sa mga ginahanglan mga pinansya o guban pa Lord God. Napunta nga dili kini mahimong babag, dili kini mahimong babag sa ilang mga umo katuyuan sa pagserbisyo. Huwag tanga usab ang mga taong adunay depression na makahuka ni kaalautan nga to kanila. Panta Lord God ngang depress para kanila, bilisan nimo sa kamaya kasadya para sumbalang espiritu na mo ay magagiya nga to kanila. Sinintana na mong ipangayag pasalamatan pinagay sa mong bugtong anak among Ginoo Jesu Kristo, Diyos nga usahang tus kantoran. Amen. Sa ngalan sa manta sa Diyos Jesu Kristo. Amen.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban, alas 4:43 na bay. Diriga po sa atong tulaman ng pagpanag-uban, mga katropa sa atong programag inyong programa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumusta po mga katropa karon ang tibuok 23 ka barangay sa Tagum City, Davao del Norte. Kumusta man karon mga barangay officials? Mga piniling barangay official, kumusta naman mo karon? Okay lang ba mo? O okay lang yon. Nagduwa-duhang uban mga tropa, di nang bulihok kay maingon sa awa, wala gyud eleksyon ron, bulihok ta mga kagasto tag dako. Mao na problema din ha. Basta gani nga maingon kay mga tropa, dunay hungihong nga way eleksyon, kuan dayon sila, wa pagani mga tropa mando ang kuan, di ba? Wa pa na. Maingon na kuan mga tropa kay taud-taud na naka-extend mga katropa, kinahanglan gyud dunay gyud eleksyon mahitabo. Kaya daghang kay mga badlungon, mga tropa, mga elected barangay official nga dapat na kunong ilisan matod pa sa ilang mga nagpili. Daghano? Daghano kayong angay ilisan karo mga tropa nga murag tanaw nila mga tropa nga sila na'y hari. Pero pag abot is campaign period mga tropa, murag makililimos, ipakiloy, ipakilimos o buto mga tropa sa mga tao. Kaya mo servisyo na sila mo alagad. Pag-abot sa punto mga tropa, magpadato na silang kaugalingon. Ano problema mga katropa? Dito sa atong nasod Pilipinas sab karon mga tropa, ning corruption nga naga paturaga sing corruption. Napay senado nga nagkaramutsing na senado mga tropa, duha na ka faction ang senado karon. So asa man gyud ta paingon ani bay? Mga magbabalaod nato mga tropa nga maglibog matag asa bay nagsulting tinuod ni mga kagwangan eh. Ay nako. Problema na ang ginagukod pag-ayo mga tropa, ang gina priority pag-ayo mga katropa sa laing ning administrasyon, ang mga kahiwian mga katropa. Hiwian kuno mga katropa sa mga Duterte. Nga manubag na sila mga katropa. Karon pa manubag mga katropa, wa na mga Duterte. Wa na si Digong. Pero ang karon gigukod pag-ayo mga katropa, kaning impeachment ni Sara Duterte. May problema mga katropa. Para sa kuwa, problema ng impeachment. Adunay mga aligasyon mga tropa, patubagon gyud mga tropa unsay kamatuoran. O mulutaw mga ginang kamatuoran mga tropa unsay gitinuod. Diba? Ngano mahadlok man ta mga tropa kita mga dumadapi. Ngano mahadlok man tag impeach. Isalang mga tropa. Natural ka na si mga tropa. Public official. Pinilis katawahan ko. Aduna allegation. Kinahanglang pamatudan. Nag-aligar. Kinahanglang aduna yung mga konkretong ebidensya. So ang aligahan sab, mudipinsa. Dipinsahan. With facts mga katropa. Diba? Nakamala niya patubagon. Hindi kay adto mga katropa, patawag sa Congress mga katropa, House of Representative, dito mga katropa, labatibahon, unya kung i-explain mga katropa, kung ano yung contempt na yun mga katropa, kay wa mo sunod sa ilang script nga gihatag, maoron. Alam mo yung mga script na ihatag mga katropa, hindi kaya mo sunod, contempt na yun. Your Honor, contempt. Gusto ko nila mga katropa, ang script nga lang gihatag, mo ay tubagon. Mo ay basahon. Sa ilang gialigahan ako. May mga scripted eh, no? Abi na ako dihala sa pelikula, mga katropa, mag-script-script. Dihala sa shooting, mga katropa, kuhan kang script, mga katropa. Dihapon ay mga katropa sa nga anak, mga iksunan, kinahanlan, himuan na script na aday director ay mga katropa. Hindi ka musunod sa script mga katropa. Okay lang to shooting mga katropa sa pelikula. Hindi ka musunod sa script. Pwede ra kang ilisan mga katropa aktor. Yes, kuwan. Kaya presuhon man ka. Kaya ipasunod to mga katropa. Sa laon, doon yung mahimo, mag-ibasahon. Nagoy. Maraga. Matinood niya naas po yung pelikula mga katropa. Ay, nako. Ito. Hala, bago na mo din ha mga katropa. Di gadlawa karo mga katropa sa atong pagpadagoba. Di atong programa ng Exciting Pilipinas. Kumusta po mga katropa karon ang taga Libuton, Barangay Libuton. Kumusta mong Barangay Libuton? Dari kang Kapitan Rodel Impas. Kumusta mong kanya kapit? Kumusta man niya ako mga igagaw? Ayajoy dado Sir Herbacio, good morning. Ubaan sa tibok membros pamilya. Dari usap mga katropa sa Ma'am Jing Figueredo. Good morning Ma'am Jing Figueredo. Ang arisab kang si Rodel Opinaldo sa Bisayan Village, Tagum. Ang Lani Lopez Javines, good morning. Watching from Saudi. Nagplano magpapili puhon katropa sa Barangay Bisayan. Ikaw, magpapili ka. Ang sabay mong daganan na Sir Rodel Opinaldo, kagawad. Kay Murag si Billy Dulatre. Murag mudagan po nirin kapitan. Billy Dulatre. Murag mudagan siguro yung ang manghod mga tropa ni Darwin Dulatre mga katropa. Papili ni kapitan rin mga katropa sa Visayan Village. Kung ano na yung eleksyon. Diba? Unya si Rodel Opinaldo magpabili daw kagawad. Kagawad ba ka sir? O basi kapitan po yung mudaganan sir? Pag-atbang mong bili ni ini. Ito. Sungod na ito mga tropa kung tanaw na ito nga naatay kapasidad sa pagkuan. Pag tawag na ito mga katropa na ito kapasidad sa pagdumala, pagservisyo. Kung naap matinudanon ta, kinsa magoy dili pwede. Ang tanan pwede mga katropa. Ang tanan pwede ginasiya mga kaigsunan. Basta Pilipino ka, kabalo ka mo basa, kabalo ka mo sulat. Pwede kayo, kay listen po kayo mga katropa, mudagan ka pagkatapos, di ka kabalong basa, di ka kabalong masulat. Sao na lang. Diba? Kinahanglan, mudagan ka, nga, makabalo ka mabasa, kabalo ka masulat. Oro man ay ipangayta mga katropa, hindi mo kinahanglan, graduate pa ka mga katropa, kulihiyo, unsa pa'y kumakurso ng kuhaon diha. Hindi mo kinahanglan, abogado ka mga katropa, hindi mo kinahanglan, doktor ka nga. Kung anak mga katropa, kagawa niya naganan. Kung anak mga kaisunan. Tumaw na siya mga katropa. No? Pero diha na gani sa taas nga punto kanang tighimo kag balaod mga tropa diha sa Senado diha sa House of Representative sa Kongreso kinahanglan na din ha mga tropa nga naagyog kay mga degree holder ka diha aduna po kay kuan kay magpanday bag balaod ba diba? So, pagkaayo mga tropa ang dagang kag sila kag nganganga din ha nga wa kay nasabtan mga katropa lisa magbinisaya ka dito diba. So, kinahanglan din na mga graduado gina mga tropa, mga abogado, basta gitigpanday balaod kinahanglan mga abogado, unsa pa mga profession mga tropa about sa laws mga kaigsunan. Okay ra na. Kung dire sa mga level mga tropa sa ubos, man wa man gibutang diha na mga ito nahimo mga tropa ang gobernador nga wa gyud kahuman mga tropa og high school. Di ba? Successful man naging probinsya mga tropa. Na po yung nahimo, mga tropang gobernador, na nakahuman, mga tropa, uga kurso magkagigsunan, profesional, pero ang iyang probinsya, mga tropa, lugmok man, mga tropa, sa kahirapan. O, nagdepende na, mga tropa, sa magdumala. Basta rin dapat sa ubos ng libil mga kagigsunan. Pero dito na ganis magpanday kagbalao sa nasyonal na yun. O kinahanglan niya mga tropa nga mga degree holder o kanang mga abogado. Ito panday kagbalao na ganis sa kahibalos balaod. Mano pinaka-importante mga egsoon. Diba? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparag-uban mga kagigsunan. Alas 5.51 na ba? Andrei kapos itong tulumanon.
1: Exciting!
0: Kahisutada mga balita karo mga tropa gaato badungog ini sa tumpag panag-uban mga kaigsunan mga report gikan sa Davao Region mga tropa ato dihatag ang pagtagad mga isgutana mga balita karon ato badungog mga katropa kay upat ka mga motor dungag dugang mga tropa ang gi-impound sa LTO 11 atol kini sa ilahang pagpanakop sa Tagum City samtang NMC Davao nagpasidaan mga tropa batok sa pag-donate o gagatas sa mga biktima sa linog. Samtang Davao LGO ipatubag kini sa DNR labot na sa isyo sa paglabay og basura sa ilahang opisina dapit. Kana mga tropa og lain pang pidiya Davao Occidental naghatag kini og tabang sa mga pamilya nga napiktuhan sa linog sa Sarangani. Samtang duha ka giila mga tropa ang street level individual nasikop kini sa bypass operation sa Panabo City. 18 usab ka mga mangingisda sa Sawata, Davao del Norte nakadawat kini og kagamitan gikan sa BIFA. Samtang gatusan ka job seeker mitambong kini sa job fair sa New Corilla adunay 20 nga na hired on the spot. Samtang LTO Davao Region nanakop kini og mga motorista nga adunay kalapasan sa Maharlika Highway sa Tagum. Panabo PNP nag-awhag usab sa katawhan nga ipahibalo dayon ang mga kahadlukan o kadudahan ng mga lihok sa ilang lugar. Samtang aron ay forum alang kini sa 2027 annual budget ipahigayon sa Carmen Davao del Norte. Ubat pa mga balita mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports ato sa kanang madungog din sa atong pagpanag-uban ning atong programa ang inyong tulumanon
1: Exciting Pilipinas.
0: Oras mga tropa alas 5:53 na bye.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa ato. Pagkano kaman, eksaktong alas 5 na sa kabuntagon, mga katrupa!
5: Exciting Pilipinas!
6: Lasin ko rin mga katropa sa buntag, di ito maglanga mga katropa. Gumikan ka nito ng pagpanaguban. Hatog ka nato magagigsunan sa mga produkto. Magkatabang ka nato ang Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Basta Sanson Gold Coffee Mix. Sigurado ko mga katropa, sure ko nga ikaw mahatagan kayo mga katropa ang katumanan, kaayuhan sa imo mga katropa ang kalawasan. Sanson Gold Coffee Mix. Ayaw kalimot mga katropa niya na. Sanson Gold Coffee Mix. Mapalit ka ni mga katropa din sa kanya mga butikag parmasya nationwide. Good morning, Rekang Wilma Di Soyo, mga tropa. Nagli-li karon sa ato aga sa atong YouTube. Wow, niabot na sa 143, mga tropa, kay mga subscribers. Kagahapon, 135, mga tropa, pagbiya na to. No, 135, nadugangan, mga tropa, o kuan, unom. O kuan, ray, nadugangan, o na, walo. Nadugangan, walo. Kung giingon, basi makaabot og 150, pero okay ra, kayo nakaabot og 143 man. Nanugag walo. Huwag ba na rin mga tropa, maabot og 50 mga igsunan kapi. Naman mo diha, nagpaminaw, di ba? Ang atong YouTube dire, XFM Tagum City. So, puro mga capital liter, XFM Tagum City. Mano YouTube? Dari mga tropa sa XFM, mga kaigsunan. Mga ginagamit ato every morning sa atong programa, mga tropa, o sa atong programa matag Domingo, mga kaigsunan, na Bullseye Weekend. Well, Marisoyo, mato pa niya din, hey, mga katropa. Morning sa tanan. Good morning, das tanan, mga tropa. Unya, mato pa niya, daghan kaayo na sayangan sa iyaha sirbong kay buutan bataa. Lahira gyud basta nagdako ka sa kapobrehon. Kita tutanan video niya maka hilak gyud ka. Correct si Kuan. Si Rini Batirbon niya. Ana man mga tropa, bisag unsa kadaghan sa inyong anak kung naamo sa pareha sa among level ba sa level sa panginabuhi mga tropa. Kami daghan man gyud mi. Pila mi kabok? 13 mi tanan. Ang proseso nga managsuon ko ami 11. Nya 13 mi tanan. Kanang wala ka sinabtan ay mi mga kuan ba kanang way bedlungos ka tiling ban ba? So wag dato way bedlungon. Di ba? Isip paning kamot na lang. Nya magtapok-tapok wag gi samok. Kami anak mi mga tropa kanang tama ang pagpadako sa mga ginikanan ba. Dili babag ang kapobrehon nga mahatagan og matarong mga tropa nga pamatasan ang imong anak og merespetado. Merespeto nga to sa uban, di ba? Presidente ang ilisan unta. Sa man ni presidente ang ilisan unta? Ah, okay. Ngano, pero ngano ang uban? No red, no right, successful sa kinabuhi. Politiko pa man, gani ang uban. Correct, successful gina. Politiko mga katropa. Nadagha kayong makahuman sa pag-eskwela nga dagko kayong nahuman makatropa din sa politikal nga kalihukan. Di ba? Daghan mga kaigsunan. Gikan sa barangay level pa na siya hangtod nakaabot mga tropa sa provincial level. Napagani uban mga tropa na himong congressman mga kaigsunan nga dinhan na nakahuman sa pag-eskwela nga nanas politika. Na may dakong oportunidad mga tropa sa pag-eskwela din ha. Nako amigo mga tropa, kauban na mo dati sa buhat. Nga dinhan na mga tropa sa pagsulod sa politika mga tropa, dinhan na nakahuman pa yung abogado. Oh. Pero pag sulod niya sa media mga tropa, high school graduate. Hantod mga tropa nga dihan sa buhat mga tropa hantod pa dayong eskwela. Naabot sa kuan mga tropa ni abot ni dagas politika, ni daos politika ni nakahuman sa kurso mga tropa hantod pa ni nahimo pang doktor. Ana mga tropa mo nga kuan. Ang kuan magod ang pag-eskwela mga tropa walay limited sa edad asya. Di ba pag-eskwela walay limited sa edad. Basta porsigido ka mga tropa pero ginahanglan pon nga ang uban maabitan na nga nanagko na mga tropa, nagko ng edad, wa magminyo. Naa sa trabaho mga tropa, pirme, gumika, kaduna pa'y pangandoy kinabuhi na. Mga kaigsuna nga, kung mahimong mong babag po sa kung nanak kay pamilya, mahimong babag mga katropa sa imong pangandoy kinabuhi nga mauna kay ma, ang nakafocus unta ka sa imong pagtuon lang, mafocus duha na imong ma, ma, matutukan mga katropa, imong pamilya, o ang imong pagtuon. Trabaho pa. Anak man ang katropa. Kung nanak, walay edad, limit sa edad ang pag-eskwela. Bisan pang mga tropa, nagay katong, di ba, lolo na, nahimo pa ganing abogado. Lulog-lulo na, ng eskwela, nakagraduate skolehiyo. Tungod kay sa ilang pagkabatanon, wala mga tropa matuguti, kay tungod sa kabadon, wala makahuman. Pero pagkuan na, nakahuman na ilang mga anak mga tropa, unya, napay time, napay kinabuhi. So ilang mga tropa ang gitiwas ang ilang gustong maabos kinabuhi. Nakagraduate skolehiyo mga tropa, yawat lang. Basag di na magamit mga tropa, yawat lang. Dugong, dugang kudlit mga tropa, ngato sa lapida. Oh, kaya ana mga katropa, kung abogado ka mga katropa ang imong gikuha, abogado o doktor ka mga katropa, ang mabutang sa lapida din mga katropa, kay attorney man, attorney gab alas, di ba, mabutang sa lapida? Unya, o doktor ka, doktor gab alas, ana mabutang nito, engineer ana. Pero kuhaon ni mong katong kurso nga walay mga titulo, sama mga katropa sa maestra, maestro, wala man ay titulo kung di man pwede butang sa lapida mga tropa nga teacher, gab alas, di man. So katong aduna yung mga titulo, gusto ka mga tropa nga ultimo mong pangalan sa lapida, aduna na extension, kuha ka itong makurso mga tropa nga abogad, attorney, doctor, engineer. Ang lapida lang, good ba ito? Kasi nakahuman mga tropa nga, padayag yung eskwela, bisag na si tintang edad, nakahuman mga tropa sa kulihiyo, nakahuman, pasar pagin mga tropas pagkaabogado, nakabar pagin mga tropas pagkaabogado, o kato mga tropa, di na kayo niya ma-practice. O nag-ingon mga tropa nga, kudlit lang ni siya mga tropa sa, kuhan, pangkudlit lang ni si Lapida mga iksoon.
0: Sino ba?
6: Alright, kini ating papanaguban sa mga tropa, yung kalimot, hasun sa kanato, ito scrap gold 3-in-1 foliar fertilizer para sa mga iksoon na mga mag-uma, mag-crap gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay. Palit kini Sir Gadea mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Sa maglangan bay, kaya naka-standby na mga tropa. Unahon na to si Lars Anyol. Una isulod po na to ni mga katropa. Karong kataon-taon ang duha ka mga katropa nga kababayan na to rin sa Davao City. Kaya duha rin mga tropa naka-standby. Adunay upat ka mga motor mga tropa nga dugang kining impound sa LTO 11. Atol kini sa ilahang mga tropa pagpanakop sa Tagum City. Kining pag-impound mga tropa, kaya na ako nahikuan sa una nga, di ko no, di makuan ng impounding. Ba? Kaya na murag, wala ko no impound mahitabo. Wala ko no, ipang lista lang mga tropa, unya dito na masango. Pero na ma-impound ay mga problema basta sa mga sakyanan mga tropa. Kompleto sa detalye, manukad gika ni katropang Lars Anyol sa detalye mga katropa.
7: Live report! Live report!
8: Dungan nga gi-impound sa mga personay sa LTO Regional Office 11 ang upat ka mga motorsiklo tungod sa kakulangon sa mga gigatakdang dokumento human gini madakpan sa gipagayong pagbadakop sa mga traffic violators ubos sa gipakusog na pagbatuman sa RA 4136 sa National Highway Barangay Bisayan Village Intersection Sobrigari Street Tagum City gahapon sa buntag Hunyo 16, 2026 halos tanang motorista nga milabay sa lapit gipara sa operatiba alang sa pag-inspeksyon sa legalidad sa ilang pagmaneho og sa ilang sakyanan hilabi na gyud kadtong adunay mga tawo nga violation sa malalaman sa walay helmet, side mirror o walay plaka. Ubay-ubay sa mga narakban ang naisiwan ang temporary operator's permit kung TOP nga naglakip sa mga kalapasan sa malalaman sa expired o walay driver's license. Expired ang rehistro sa sakinan. Wala paggamit sa seatbelt, walay helmet o guban pa. Samtang ang mga dipasahero sa sakinan nga expired ang prangkisa, automatikong gicharge nga kulurom. Sumalapag ang mulungtad hangtod garong adlawa, Hunyo 17, ang pagpanakop sa LTO. Sa dili matagdang dapit, sa nakbayan. Una na usap nga gikumpirma sa Tagum City Police Station o Tagum City Traffic Management Unit nga doon na sila yung mga personahe nga deputay sa LTO nga nagapanakop sa mga traffic violators sa siyudad sa Tagum ubos sa Republic Act 4136 sa katuyo ang maminusan ang mga disgrasya nga gikalamigitan sa mga wala musunod sa balaod trapiko. Katropa ayaw kopyan sa sakit sa atay kakana siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas kutukuto nagsuol inumdayan ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Anyol XFM News.
7: Exciting Pilipinas!
6: Yan, mauna mga katropa kagahapon. Nalingaw mi kagahapon mga kaigsunan sa amo mga katropang pagkuan dito mga katropa pag aninaw sa area ngadto sa lugar mga kaigsoonan gumikan kay daghan kaayo mga katropang kini gitawag nato kuan ba kining mga malapason bitaw sa balaod ang kuan mga katropa kining matawag nato suti-sutoy. So kung aton tan-aon mga katropa kining balaod karon mga katropa nga kuan sa LTO nga ginapatuman para magunin nato mga kaigsoonan. Di ba para ni nato mga tropa? Dili ni para nga to mga tropa kung kinsa mga kaigsoonan. Para ni sa atong safety mga katropa. Pero wa na to ginasuan, wala na to ginabaliwala na to ba? So once gani nga mo sakay kasi mo motor, mupadagan kay bisag unsa ka mubo mga tropa ng daganan, kinahanglan mga tropa nga nakakuan ka, nakahelmet ka, nakasapatos ka. Pero nara mga tropa niya, layo pa imo kuan niya wa pagay helmet mga tropa, ultimo backride mong bata wa helmet. Unya mo palang kagdakpon ka mga tropa, unsa may unsa may himuon sa manakupay diha. Macharge pa kag kuan na dapay duga mga tropa ga violation mo arrogante ka mga kaigsoonan, di ba? Ay nako. Aron di ta ma prehisyos dalan, subaya ang balaod nga gamay kay nga balaod mga tropa, dili kay bugat nga balaod nga angay na patong pagatumanon mga igsoon. Unya ko aduna kay violation. Ay lang pagig ergo, ay lang pagig away mga tropa. Kung makahangyo ka, hangyo lang. Hindi man na sila mga katropa, tao po gaway kasing-kasing. Magpahangyo, gapo na mga sila mga katropa. Sabi na kung huwag ka makadakpesukan, mahibawaan na mga tropa. O, naagil kayo mga katropa ay gitawag na ito kasabutan. Kaya hapon gani, daghama ito kagahapon na ito nakita mga tropa nga nihangyo mga katropa, gumikan mauni mauna. O, di ba, ilanggi ko ano kira, pero sa sunod ha, kung ano yun, ana. Di ba, ana yun na mga katropa ang balaod. Alright, mga tropa, samtang ganoon kita ay 11 minutos, mga tropa, milabay, oras gato sa alas 5, wa pa na yung si Annalino. Di man, di lang yung makuano, download niyang kuano? Kanang ihang kuan rin, lahi man. Nako po. Arita, mga tropa, Jobet Sanyol, unahon at Jobet.

0: Ara, pipila sa mga nadakpan miingon nga nagsunod lamang sila sa usa ka social media post nga nagtudlo sa lugar isip temporaryong collection point sa basura. Kahibaluan nga sa wala pang insidente, nagpagula og payag si Mayor Bace Duterte labot sa naisgutang collection point. Gipasabot sab sa DNR nga posibleng nalapas ni ini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act tungod sa dili hustong pagdumala og pagsegregate sa mga basura. Nunot ni ini ni saka ang ahensya og reklamo batok sa pipila ka mga nalambigit sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa DNR og Department of the Interior and Local Government kan DILG aron masuta kon na dunay nalapas nga mga balaod og aron masulbad ang nagpadayon nga problema sa basura sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Jovet Espanyol, XFM News.
1: Thank you so much, katropa ka Jovet Espanyol sa detalye sa mga balita. Saan tama mga tropa? Ultimo ka idea sa mga tropa. Kaya Dabao, mag-iapunin mo, Dabao City, manadiyan mo ha. O lagi na, gatapun o mga basura, mga gigsunan, gumika na gikay ang diin na armapun mga tropa kung mga nagmando nga dili sa palabayan mga katropa ang dam site dito sa Carmen Tugbok, mga kaigsunan, New Carmen Tugbok. Gumika mga tropa, kaya doon nalagay landslide nga hitabo dito. Pero hangtod kanu sa asa po ipamutang ang basura. Pakalibog, di ba? So mauna siya mga tropa karong panahon na mga igsoon. Samtang padayon paday kami nga dawat mga kaigsoonan o mga tabang ninyo hangtod siguro ugma, no? Huwebes. Kay sa Domingo mga tropa, murag final na ini mga tropa, murag sa Domingo mga kaigsoonan, final na ihatod gato sa General Santos City ang katropanihan tabang nato para sa nalinugan mga katropa. So pasalamatan na inabo mga katropa sila si Nick Wahaw, mga malumog kasing-kasing, Nick Wahaw, si Dras Balio, si Florami Montes Claros, ay murapong taga dito mga katropa sa bukid nun, mga Montes Claros dito, mga kuan kining mga adunahan po. Lorena Corpus, ngari usab mga tropa kang kuan Jans manis Jans 1028 unya ngari kang Florespin kabalpin bani yon di kay nako kuan mga tropa basa mga Mundihar family kung garihino compuesto o compuesto o ngari usab kang Christian J Elliot og mga Pulikit family o siyempre mga katropa uban pang mga pasalamatan nato ni mga tropa makabingkel family o gato sa mga kankuan kang Kier Lister Lagnason Jimboy Salvation Salvation o Salvalion no Jimboy Salvalion sa Nabunturan na mga kuan ni mga address ni sila si Joseph unya si Joe Bordres mga katropa taga Butuan ni, waraga sa Gcash ni gikuan mga tropa pod, layo-layo ni Butuan. Noon niya na po'y taga kuan mga tropa, taga Taiwan, si Shirley Liagas, nagpadala gyapon pinagi sa Gcash, si May Villasiran, no, Villasiran. Nagpadala po mga tropa niya, si Biloy, si Sir Biloy, kumusta ba Sir Biloy di Somol? Di Stagom, kumusta ba Sir? O niya kang John Pubs, kani sila Sir Biloy mga tropa, maugin yung mga kuan kayo kung adunay mga trahedya una-una gin sila mga tropa makahatag tabang sila si Sir Biloy katupang mga ubang mga kuan mga tropa nga basta kuan nagpahipi lang ba no wala na chat wala na kuan nga nagpaminaw pero nagpaminaw kanunay mga kaigsoonan si John Pubs nga ripusab kang Ellen nga Malasarte Chu og Agapito kuan Agapito Medrano oh si Sir Agapito Medrano kumusta sir this mawab nga resab kang Lily Blanco sa Bulacan NFP kisan NFP of NFP Tagum no city mga katropa o Ria Soas Ria Sirito and family Bernardo Al Bernardo yan salamat kayo kang Cirilo sa mga Cordero Esther nga Seng ni Alfredo Hikali o Sir Alfredo Hikali diri sa kwan gikan sa Sydney, Australia. Nagpakuan po siya, nagpadala po siya mga katropa para lang tabang ato sa mga kaigsunan ta mga katropang nalinugan mga katropa. O gari usab mga katropa, daghan pa do.

0: Concepcion nga Rodriguez sa Hinguog City, niya si Leonardo nga Abiera, Minglanilla Cebu ni. Sa Cebu. Oh, di ba? Tagalagyo mga tropa, nagpadala gani mga tropa tabang no. Unsa pa kaata mga tropa nga naa gitas sa Mindanao? Kang Javi Dalites sa Yurong. O ngadto sa kag Javi Dalites Yurong. Ngadto sa kag Lambert Caballero. Oy, Sir Lambert Caballero. GCTCM Church padala naapos sila mga tropa unya sa Sweet Matinaw. Sweet Matinaw ba ni? Ug ato sab kang Erlinda Nini Sabatir. Salamat kayo sa salamat kay sinong tabang ma'am. Ug ato sab kang Ruel sa Ruel Ansung Ansoyon sa Apukon Tagum. Ug siyempre kang Marian Alaman. Og sa kang Maring Marian, Risa Marian, Bulaluan, sa mga katropa, good morning diha kaninyong hurot. Salamat sa inyong pagpaminaw din. Salamat sa inyong mga tabang para sa nalinugan. Padayon gyapon tang gadawat, mga katropa, ang XFM Davao Region. Sabi na din sa XFM Tago, mga katropa. Padayon gyapon gadawat din para sa inyong mga tabang para nga to sa nalinugan, mga katropa, dito sa General Santos City o makasikbit to sa mga probinsya, mga katropa, nga na biktima sa linog, mga kaigsunan. Samtang sa laing bahin, mga tropa, alas 5.19 na bayan. Riga po sa atong pagpanaguban sa laing bahin sa atong mga balita. Nagapakita, mga tropa, o malasakit o dedikasyon sa Serbisyo Publiko aga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao Occidental Provincial Office. Pinag-isap kini sa paghatag o relief assistance alang kini sa mga pamilyang napiktuhan sa Baguhay Labag ang Linog sa munisipyo sa Sarangani, Davao Occidental. Pinag-ipahigayon nila ni atong return over ni atong Hunyo 15 to 2026. Return over kini ng atong mga kawani sa PDEA Davao Occidental ang mga relief packs ngadto usab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa lungsod sa Malita aron labang nga masuportahan ang padayong nga relief operation alang kini sa mga residente nga napiktuhan sa kalamidad. Ang mga relief packs naglangkob kini sa mga batakang nga pagkaon ug uban pa mga importante nga mga pinanglanon nga ipangapod-apod ngadto usab sa mga apektado nga pamilya aron makatabang sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan samtang nagbangon gikan sa pinsa epekto sa linog. Sumala pa sa PDEA ang maong inisiyatiba nagapakita kini nga ang maong ahensya nga dili lamang nga nakapokus kini sa kampanya batok sa illegal gadruga kundi aktibo usab kini sa mga kalihukan nga nagapalig-on kini sa kayuhan sa komunidad o pagtabang ngadto sa panahon sa mga adunay emerhensya mga katropa. Alas 5.21 na samtang sa Pikas Bahin. Nasikop usab sa usa ka bypass operation sa Panabo City, Davao del Norte. Ang duha kag ilang street level individual o gistika ginigtaw nung na-recover sa gikan nga to kanila ang kapin nga to sa napulo ka gramos nga gituho ang sabo nga nagtindan kanis sa 71 mil kapin. Sumala sa Panabo City Police Station ang operasyon gihimo kini alas 12:19 sa hapon nga to ga nakalabay usab nga adlaw sa may barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, Tambaya yung usab sa mga operatiba gikan sa 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o ga Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Ang mga nadakpan, ila lamang sa mga alias nga sila si Dan o si Jean. Nadakpan sila human lagi nga mapapalitan sa gituaga siya busa nagpailaki ni Gapusir Bayer nga membro usab sa operatiba. Na-recover sa mga operatiba ang upat kasasi sa ginudahang shabu nga adunay gibanabanang 10.5 grams o adunay standard drug price nga 71,400 kapisos. Pinala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang duha ka mga suspek alang kini sa hustong dokumentasyon o pagproseso sa kaso. Nagatubang karon sila og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Alas 5.22 na ba ay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dini sa Sawata, Davao del Norte. Nakabenepisyo ang 18 ka mga membro sa San Isidro Fish Owners Association on SIFUA. Human nga opisyal usab nga gitunol sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, pinaagi sa Special Area for Agricultural Development kon SAAD. program ang nagkalain-lain usab nga gamit pangisda aron lamang mapalig-on ang ilahang nga paginahuyan. Lakip sa mga gipanghatag nga mga gagamitan ang sisinit, banyera, timbangan, styrovaxis, tesid o gabermi nga makatabang kini sa adlaw-adlaw usab nga operasyon sa mga benepisyaryong mangingisda. Ipaguluhan ang maong turnover ceremony ni BFAR Provincial Field Officer Juan nga si Melvin Cabrera. Ubos usab kini sa ubang mga kawani sa BFAR. Nitambong usab si Municipal Agriculturist Laureano Pintor Jr. o si Mayor Silvano Banot. Gahi mga katropa isip suporta sa nisgutang program. Alas 5.23 na bayan, rigapon sa atong pagpanaguban sa laing bahin pa sa itong mga balita. Milab po susab ang ipahigayon nga job fair and caravan of services sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Din adunay 20 ka mga aplikante ang na-hire dayon sa hired on the spot. Atol kini sa mong kalihukan ni adto nga Hunyo 15-2025. Sumala sa report, kapin nga to sa usa ka gatos ka mga job seeker ang mitambong kini og may pilaom sa mga interview gikan sa walo usab ka mga nagkalain-laing kumpanya o ga employer nga mi-appeal kini sa job fair aron nga maghatag og oportunidad o ga trabaho alang kini sa mga residente. Dako usab magpapil sa Public Employment Services Office kon peso sa pag-organisar o ga pagpalig-on sa maong nga kalihukan nga kabahin sa kini sa kasaulugan sa ika-59 nga araw ng New Corilla. Gilauman sa lokal nga panggamhanan na pinaagi usab sa maong nga job fair, mas daghan pang residente ang makabaton o trabaho o ga panginabuhian samtang nagapadayon usab ang mga programa nga nagapunting kini sa pagpalambo sa empleyado sa pag-empleyo o ekonomiya sa lungsod. Alas 5.24 na ba ay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpadayon ang kampanya sa Land Transportation Office Davao Region batok kadto sa mga motorista nga nagalapas kini sa balaod sa dalan pinaagi usab sa pagpahigayon o operasyon sa Maharlika Highway sa dakbayan sa Tagum. Dali ang kalihukan kabahin sa pinis sa pagpaningkamot sa ahensya aron lamang masiguro ang kaluwasan sa mga motorista sa tanang magagamit usab sa kalsada. Atol sa mga operasyon gipara o gagisita isuta sa mga enforcer ang mga motorsiklo o guban pang masakinan aron lamang masiguro nga doon ay husto ga dokumento o nagsunod usab kini sa mga lagda sa trafiko. Lakip usab sa kasagaran nga makalapasan nga ilaga na matikdan ang kakulang kini sa mga kinahanglano nga papilis paglapas usab sa mga regulasyon sa pampasahero o guban pang mga paglapas sa Land Transportation and Traffic Code mga kaigsuon. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, ikan sa Panabo. Nagpahinom daw usab ang Panabo City Police Station sa tanang residente nga adunay dako nga papel usab sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad pinaagi usab kini sa pagpakabana o pag-report dayon sa mga kadudahang mga lihok o hulga sa kaluwasan sa publiko. Sumala usab sa kapulisan ang usa ka luwas ug malinawon nga komunidad magsugod kini sa mga lungsuranon nga responsable alerto ug andam nga kining mutabang sa mga otoridad. Gihawag usab ang publiko nga dili pasagdan ang mga kadudahang tao kalihukan o insidente nga ilang masaksihan kung dili ipahibalo dayon kini ngadto sa kapulisan usab uban pa mga katungdan ng ahensya aron labang balikayan ang posibleng krimen o kadaot sa komunidad. Ipasiugda usab sa Panabo PNP nga ang tukma o nga tukma o husto usab nga impormasyon gikan sa mga residente makatabang kini pag-ayo sa pagpugong usab sa mga kalapasan sa balaod, pagpadalipod usab sa kinabuhi o kabtangan o pagpalig-on sa seguridad sa matag barangay. Exciting Pilipinas! Tang sa laing pangbahin, katapusang bahin sa itong balita sa Davao Region. Ipahigayon usab sa Carmen Gymnasium VIP 2 ang budget forum alang kini sa pag-andam sa 2027 annual budget sa lokal nga panggamahanan sa Carmen Davao del Norte. Itambungan kini sa tanang department heads o ga section heads ubos kini sa administrasyon ni Mayor Leonie Bahagi aron lamang nga hisgutan o ga mahatagan o direksyon ang mga prioridad ng mga programa, proyekto o serbisyo sa gobyerno para usab sa umaabot ng mga tuig. Sumala sa lokal nga panggamahanan ang maong nga forum kabahin sa kini sa proseso sa budget planning diin gitanaw sa bugisusi ang mga panginahanglanon sa matag opisina aron labang masiguro nga ang pundo sa lungsod magamit kini sa mga programa nga direktang makatubag sa panginahanglanon sa katawhan. Ato mga tropa, ato gabalita sa Davao Region. Alas 5:28 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Okay, daghan kay salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo. Herbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
17: Yes! To help!
18: Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
20: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
22: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
21: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
24: Gusto mo niyo mag-isalista niyo sa kapilya?
25: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
24: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan niyo? Sa imong tanaw, di ko mo sukol niyo?
25: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
17: Exciting!
18: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, parenta mga tropa sa atong pagpanaguban. Mga kaisun, Andres, atong tulamanag inyo ang programang Exciting Pilipinas. Alas 5.35 na ba eh? Dirita sa YouTube mga tropa. Mato pa din ni Danny Barusa. Maayo gabuntag diha mga katropa. Pa-shout out sa akong mama, Ading Minyon sa Suay Bagyo District, Barangay North, Tagum City. O sa akong best friend na si Jimboy Jimenez, o sila si Eric Mendoza ug Dodong Franny. Yan, good morning diha kaninyong tanan mga katropa. O diri sa mga katropa sa ato ang Facebook page mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Naadin ni mga katropa sila si Juan Alfredo Hicali. Basta-basta ni. Ako sa lili, ako basahon niya. Mato pa niya, mga buntaga, agaw bong, watching from Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Pag-sure niya, naulintay ka. Pag-sure niya, Kinamayan o sa Kuan, naakaroon niya sa Sydney, Australia. Hinaro Solas, morning sir bong. Is watching your you from Brisbane, Australia. This is Sir Hinaro Solas. Good morning, sir. Si Dato Jerry Sisbino. Good morning, Dato. This is Braulio Idhuale. Magaling si Ma'am Nancy Camilo. Dirigaron sa Juan Kapalong. Good morning, ma'am. Kambro Milan Uloga. Good morning, Katropa Gabong Al Gabre. Miyerkules. Amping Kanunay, Katropa. Yan. Liam Manalay Sai, ma'am. Good morning. Usap ni mo diya, ma'am. Okang John Jampon. Good morning, sir. Sir John. Og listening from San Isidro, Tagum City, Davao del Norte. Yan. Maimbuntag yung tanan diha sa taga San Isidro. Nagpaminaw karon si ma'am Janet Cortez. Good morning, ma'am Janet Cortez. Og gani kan Donix sa Don Rilampagos. Kumusta mga Donix? Kumusta mga Donix? Karo gabuntaga. Kumusta naman? Okay ra ba? Kan Adil Argonsa, Adeline Argonsa, may gabuntag di mo di Adil. Ali, o gano, sab lang silito, lang idwe no kang Silya Ricto. O gato sa Arnold kang Milin Algabre. Mga kabataan, good morning sa kanyang tanan. Mga pagubang ko, mga kapuhan. Ala, good morning din na kaninong hurot, mga katropa. Alright, para enter mga katropa, sa ato ka pagpanagupan, mga kaigsunan, sa ato ka programang inintulan noon, repeat may buntag sa mga kanong brother Bibot Mayuga Pascual. Basin makakuyog kurong Domingo, kita-kita tadi ha. Basin makakuyog lang, basin lang. Una mo tayong program, murag di sa ato ka uban, ani. Murag sila sa katropang lar, siguro ani makaanto sa Jinsan. Alright, ito maglangan mga tropa. Ato una na to, mga reports, gikan sa ato, mga XFM Mindanao reports. Kaya naka-standby na mga tropa. Unahaw na to ang Jinsan, Office of the Civil Defense Region 12. Aduna ko ni pahimang no, mga tropa, sa mga buot, buhatag o hinabang sa mga gilinugan. Ato kompleto detalye, kay mo ato na makarong Domingo, mga tropa, ang XFM Davao Region, mga tropa, XFM Tagom. Maghatol, mga tropa, ning ubay-ubay na din, mga tropa, nagtapok ng mga tabang, mga bugas, usab, mga kaigsunan. Katropang Ivan Pulonan sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Nagpahimangno si Office of the Civil Defense Region 12 Director Rodrigo Sosmeña sa mga private sectors o individual nga buot muhatag o ginabang sa mga nalinugan sa Southern Mindanao nga makig-coordinate una sa mga incident command posts sa LGU. Ayha mo diretso sa apektadong lugar. Matud pa, kinahanglan una nga ma-check-in ang grupo sa incident command post o masayran ang ginabang nga dala aron matudlo kung asa ang lugar nga wala pagayod na kadawat o gayuda. Pinaagi niini organisado og lehitimong benepisyaryo ang matabangan. Subay sa obserbasyon sa OCD, ugaling mo diretso sa affected areas, subling mailad sa pipilang adunay hidden agenda kung diin dili maabot sa mga tinuod nga nanginahanglan ang dalang hinabang.
4: Kasi akala ng iba nakakakita sa ibang lugar na nais din nilang makatanggap ng tulong kahit hindi sila apektado dahil nakikita nila yung mga sino-sino man na nagbibigay without really coordinating to the NGOs.
3: Gibutsag usab ni DSWD 12 Regional Director Loreto Caballo Jr. nga nakadepende sa LGU kung pila ka family food packs ang i-request alang sa dakbayan o pagpangapod-apod niini. Apan alang sa mga far-flung areas nga dili mahatod by land, nakigtinabangay ang DSWD sa OCD, Philippine Coast Guard, Philippine Army, o guban pang manpower.
5: Actually, we depend on the local government communities. You know, the places, you know, the terrain, you know, the people that were affected by the earthquake. Sila yung aalam. Pwede yung susupport lang.
3: Sa kasamtangan, adunay kinatibuk ang 107,343,956 nga kantidad sa assistance ang nahatag sa DSWD samtang 10,192,415 pesos sa OCD alang sa tibuk Soccsargen Region. Mga katropa, tabangi o proteksyoni ang imong lawas aron mahilayo sa sakit o kanunay andam sa unsamang katalagman. Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga report samtang 40 minutos milabag oras alas 5 sa buntag sa Pikas Bahin, duha ka notadong drugista mga tropa sa barangay Kasisang Malaybalay Bukidnon nasikop sa bypass operation sa CDEO Malaybalay. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Tingkagol na karon sa prisuhan ang duha ka mga notadong drugista human nasikop sa gipahigayon nga drug bypass operation alas 11:37 sa buntag Hunyo 16, 2026 sa May Porok Gis, Barangay Kasisang Malaybalay City, Bukidnon. Target sa mga operasyon ang nailang si Alias Junjun, 40 anyos, laborer, adunay live-in partner o residente ra usab sa nasigutang lugar. Lakip usab nga nasikop ang matod pa runner sa mga drugista nga si Alias Anthony, 46 anyos, bulag sa asawa, walay trabaho o residente sa Porok 7 sa susamang barangay. Atol sa operasyon, napalitan si Elias Junjun sa ginudahan niya shabu sa kantidad niya 500 pesos. Sa pagbody search, nakuha usab ang dugang upat ka pakete sa gituang shabu nga gimarabana nga mutimbang o 3.74 gramos nga aduna estimated drug price nga 20,900 pesos. Sa pagkakaroon, ang duha ka mga dinakpan nagpabugnaw na sa selda sa Malaybalay City Police Station o makatabang sa kasong RA 9165 kon pagpayuhot sa illegal nga droga. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Rustom Villafranca. Sa detalye sa mga report samtang sa Pigas Bahin. Ay pag-report mga tropa ready wanted person og drug suspect sikop karon mga tropa sa duha ka badag lahig operasyon sa Tandag City. 34,000 pesos mga tropa kantidad sa Cebu ang nasakmit ka tropa sa balita ka tropang Ale Vicente.
2: XFM Mindanao reports.
7: Maalampusong nasikop sa Tandag City Component Police Station ang usa ka wanted person og usa ka gidudahang drug suspect atol sa managlahing operasyon nga gipahigayon ning milabayng adlaw sa Tandag City. Unang nasikop alas 9 sa buntag si alias Mer, 33 anyos, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong illegal logging ubos sa Presidential Decree number 705. Gitakda sa korte ang kantidad nga 80,000 pesos isip piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Samtang laing operasyon sa alas 8:45 sa gabi o sa kamalampusong bypass operation nga gikasa sa barangay Bagong Lungsod nga misangpot sa pagkasikop ni alias Dungkoy, 40 anyos, kinsa bagong giilang nga drug personality sa dapit. Nasakmit gikan kang alias Dungkoy ang gibanabanang 5 gramos nga gidudahang shabu nga mukantidad og 34,000 pesos. Lakip na ang mark money og uban pang mga ebidensya nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga. Gipahigayon ang formal nga inventory sa mga nakumpiskang kontrabando at ubangan sa mga representante sa Department of Justice kon DOJ, media og mga opisyal sa barangay aron masiguro ang husto og legal nga proseso. Sa pagkakaron, giandam na sa kapulisan ang ipasaka nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa sospetsado katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Kasama sa katropang Ale Vicente sa detalye sa mga report, good morning, Daka Sir Dong Toling. Samtang sa laing bahin, mga tropa, pag-inspect sa mga apektadong establishmento o panimalay, mga tropa, sa Linog, na gipadali, mga katropa. Katropa sa balita, katropang Ivan Polonan, mga igsoon sa detalye ni ini.
2: XFM Mindanao reports.
3: Siguraduhon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga ginatuman sa mga lokal nga panggamanan ang kamanduan nga magmugna og auditing og inspections sa mga pribado og pampublikong establishmento og panimalay pinaagi sa tabang sa mga structural engineers, disasters management officers og local civil engineer nga mga organisasyon. Kini ang gibutyag ni Attorney Rochelle Mahinay Cero, Regional Director sa DILG 12 og Vice Chair for Disaster Preparedness aron mapadali ang pagsuta o makabalik na ang mga operasyon o trabaho sa uban.
8: We are implementing infrastructure audit po for structural integrity of our local governments and lifeline buildings and particularly in high-risk areas prone to seismic activity. So we have a memorandum circular that we are directing the local government units to form audit teams.
3: Apan gipaklaro nga anaa sa OBO kon Office of the Building Official ang responsibilidad sa pagsuta sa mga naguba nga mga balay o gambalay kay baluan nga kinahanglan una masuta ang kondisyon sa apektadong balay kung mapuy-an pa ba o kung kinahanglan na nga baklason. Samtang sa pagbisita ni Senador Risa Ontiveros sa Dakbayan, gisaysay niini nga iduol sa mga hingtundan ahensya ang maong sitwasyon.
9: Kukomunicate po kami sa Department of Housing para malaman kung may programa silang ma-repair, ma-reconstruct yung mga balay na talagang dili na pwedeng.
3: Nangayon na usab sila og tabang sa Association of Structural Building of the Philippines og PICE o kon Philippine Institute of Civil Engineers aron ma-utilize ang ilang resources. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang pundasyon sa imong panglawas, pakusga ang imong resistensya. Tumar og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Once again, thank you so much, Katropag Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, mga tropas, kitaw-taw PNP. Nagpahigayon, mga tropag, investigasyon kalabot na gini sa zipline accident sa Creek Hill sa kitaw-taw Bukidnon. Matayon o delikado gini, mga tropa, na yan huli, aksidente niya po niya ni. Atong sayron, kompleto detalye, mga tropa, manukad gika ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
1: Nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personay sa Kitaw-Taw Municipal Police Station kalabot sa naitabong zipline accident ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026, sa usa ka iladong resort nga Greek Hills nga nahimutang sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sumala sa personay sa Kitaw-Taw PNP nga kamulo na ang ilang gihimong imbestigasyon sa nasangpit nga lugar.
10: Karon pa mo ni report sa mo, ma'am, kay wala na mo nakita sa Facebook nga balo ma'am nga naitabo dai, ma'am. Wala man ni report nato sa mo. Modong karon ba na ma'am nina mo mga 8 kapin pa ipasakaan dito sa Creek Hills pagkaroon mo mula pa may contact sila mo kay kamulo pa sila sa kandang investigation dito mo.
1: Gibuti ko sab sa usa ka staff sa Creek Hills nga naluwas ra ang usa ka lalaking turista humanahulog sa kalasangan diyang nabugto ang kable sa gisakyan diini nga zipline. Padayon pa ang pagigsusi sa XFM News team kalabot sa kahimtang sa biktima kung nakaangkon ba kini og mga samad o bali sa kalawasan. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sanson Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
0: Awa, mga katropa. Salamat, Hanilo. Gustong mga tropa itago sa nagdumala mga tropa ni ana mga creek niya sa zipline mga kaigsunan sa Kitaw-Taw kay lagi kung may nailado kay nang lugar niya mga tropa dugo kunon kay na din ha mga kaigsunan sa mga turista. Grabe din ha mga tropa, daghan kay sila kuan niya ingon anang sitwasyon no kuan man na mga tropa ang kuan lagi maintenance sa mga tropa wa maatiman pag-ayo siguro. Unya karon kay wala nang gi-report sa kapulisan, dapat gi-report sa kapulisan ngadto sa barangay mga tropa, gi-report sa barangay ug ang barangay mga tropa may pahibalo ngadto sa kapulisan aron naka-blatter sa barangay. Unya na-blatter po sa pulis, at least adunay kasayuran ng pulis kung asa sila musugod sa investigasyon. Karon kay gitago nila, wa man matago kay do na magini-leak mga tropa nga Facebook o sa social media mga tropa nga post. So na-leak magina dinha. So ni bati og kabalaka ang tanan og ubang mga turista nga moanha din na nga mosakay-sakay ng zipline bihag mga tropa nakakutay ni ana mga tropang cable mga kaigsunan. Alas 5:59 na mga tropa sa katapusang bahin dito sa ato nga weather update.
2: XFM weather update. Weather update.
0: Weather update ang mga tropa din sa Davao Region ning adlaw nga Miyerkules Hunyo 17, 2026. Sumala kini sa astronomical data alang kini din sa ato nga lugar o sa kasikbit sa mga tropa nga mga lugar sa Davao Region maoy mosunod mga tropa nga mga oras alang kini sa adlaw usab sa uga bulan mga tropa karon kauna na. Ang nga bulan kay karon mga tropa adlaw mosubang kaniha alas 5:22 mga tropa sa buntag. Mosalop sa pinig ato sa alas 5:55 sa hapon. Kinatibukan mga tropa gidugayon sa adlaw nga makita nato nining adlaw 12 ka oras mga tropa og 32 minutos. Samtang solar noon, mao ni pinakataas mga tropa nga posisyon sa adlaw alas 11:39 mga tropa sa udto. Pinakataas nga posisyon sa adlaw. Sa una alas 12 gyud, di ba? Ya ang bulan pud mosubang mga tropa alas 7:24 sa buntag. No, alas 7:24 karon gabuntag, mosalop ko ni alas 8:18 unyang gabi. So ang kahayag sa bulan mo adunay mga 6.8% nagpadulong kini ngadto sa waxing crescent space human mga tropa sa bag-ong bulan mga igsoon new moon. Kinatibukan mga tropa pananaw karon sa panahon mga tropa dinhi sa Davao Region. Padayon gapon nga mapiktuhan sa init ug umog mga tropa nga kahimtang sa panahon nga kasagaran mga tropa makita kini panahon sa habagat. Gilauman usab ang kahayag ngadto sa medyo mapanganuron nga kalangitan sa buntag mga tropa samtang adunay posibilidad sa mga panagsa usab nga pag-ulan ug mga pagdalugdog sa hapon mga katropa o gabi labi na mga tropa sa kabukiran o inland mga tropa nga mga lugar. So gitambagan usab ang mga residente nga pagdala og mga payong panangga sa ulan ug init, magbantay usab mga tropa sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon mga katropa. Ang tip sa adlaw mga tropa, ang labing maayo nga oras usab sa pagtan-aw sa pagsubang mga tropa sa adlaw mao ang gikan sa alas 5:15 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 5:30 sa buntag. Samtang ang nindot usab nga tropa nga talan-aon sa pagsalop usab sa adlaw makita gikan sa alas 5:40 ngadto sa alas 6 sa gabi. Mao na uban kuha dig putis sa mga tropa, kuha dig mga video niini nga mga oras sa mga tropa kay nindot kay tan-aon mga igsoon. Mao kini ang atong weather update.
11: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Para sa gogoras panahon, mga tropang panahon sa unang tabil sa tropang pergoban, musunod na ang express balita sa buntag. Dinis Sabati, mga tropa sa XFM 99.1. Inyo makauban, mga tropa sa express balita sa katropang Keynes Acevedo. O diri sa mga tropa sa XFM 107.1, Tagum City. Inyo makauban sa katropang Lars Sanyon. Habang sa master control sa katropang Gab Alas, gitimon usap kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. Nagalas ng katropa sa mong general manager, Sir Edwin Garing. O siyempre mga katropa sa mong CEO President, si Dr. Remilito A, sa mong Vice President, si Ma'am Olivine. Anang sigurusan Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat, exciting Pilipinas!
11: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
12: XFM.
14: FM.
13: Exciting.
16: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo, oh. Sinaong taon din ka sa bunga.
16: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
17: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
16: Kaya dagan nga, salamat.
26: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
16: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
27: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
16: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
27: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
28: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
29: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
29: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
29: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
29: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
15: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
29: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
19: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
29: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
29: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
29: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Pangit. Lingi man dayon. Ipot pod. Exciting.
2: XFM.
20: Exciting.
2: XFM time. It's 6 o'clock.
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Mati City Davao Oriental.
1: Express Balita sa Puntang.
0: Ulahin detalye sa balitang lokal katropa 12 anyos nga bata sa Davao City natumbahan og dakong punuan sa kahoy patay. Alang sa kompleto detalye katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
3: Dead on the spot ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human kini natumbahan og dakong punuan sa kahoy pasado alas 11 sa buntag dili pa lamang dugay sa sityo Kawayan Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Giila ang biktima nga si Angelo Laid nga residente ra sab sa maong lugar. Sumala sa Marilog Police Station, mao na lamang ilang naabtan nga na-recover na ang patayng lawas sa biktima pinaagi sa miresponding Barangay Rescue Team. Base usab sa gilusad niining imbestigasyon, gibutyag sa iyaan nga si Gina nga nakit-an pa niining nagpasilong sa usa ka purok-purok ang biktima kauban ang manghud niini tungod usab sa nasinating pag-ulan sa lugar. Apan gikakurat nila dihang wala damhang kalit na tumbah ang dakong punuan sa kahoy tunong mismo sa gipasilungan sa biktima ug didto kini nadatugan rason sa iyang kamatayon. Swerte usab nga naluwas ang manghud niini taliwala sa panghitabo. Dugang butyag sa kapulisan nga usa ka ipil-ipil ang maong punuan ug gituohang natumba kini tungod sa nasinating pag-ulan sa lugar inubanan sa kusog nga hangin. Kasamtangang nakahaya na sab sa ilang panimalay ang patayng lawas sa maong biktima. Nasairan nga padayong nakasidati ug talagsa nga pag-ulan ang Davao City tungod sa epektong hatod sa localized thunderstorms ug easterlies weather system. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Balita regional, balita sa regional.
0: Oras katropa na size 15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ganato sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pabawa sa matag adlaw, inubtadlo adlaw ang Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Magtiayon na alaan o kontra sa kasundaluhan usa ang patay usa ang samaron human napusilan. Alang sa kompleto detalye katropang Jonathan Lee Soriano.
2: XFM Report.
4: Gikataho nga usa ang patay usa usab aga samaron na dihang giingong na alaan og napusilan pasado alas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026 sa kasundaluhan nga sakop sa 8th Infantry Battalion Philippine Army ang magtiayon nga taga sitio Mahayag Barangay St. Peter Malebalay City sa eksklusibong pakinabi sa 7 News Team kang Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista. Gibutiag nini nga ang tropa sa kasundaluhan gikan sa Forward Operating Detachment kanimutang sa boundary sa Bukidnon og Agusan. Sumala pa niini nga nasugat sa tropa ang grupo nila ni Nita Buscada og nakita nga dunay armas og nagtuo ang kasundaluhan nga important nga adunay scope.
5: Nakita kasi na may baril, tapos according sa account ng tropa nakita na may baril, then pinapinto tapos magpakilala and sabi nila is tumakbo. So parang na-force yung tropa na magpaputok. Akala niya tumakbo na iskirmish sila or tumakbo na hindi nila lang kung iskirmish o alisya. So na-force sila na magpaputok and accidentally natamaan talaga. Nung kinonfirm nila, nung napunta nila, yun talaga yung babae yung natamaan, tapos yung baril, hindi talaga baril na caliber 22 rifle lang.
4: Dugang pa ni Bautista nga kaniadtong 2024, ang sakop sa kasundaluhan na ambos na sa mga lugar. Dunay duha kahugna nga encounter sa Barangay Busde. Nakalabay nga adlaw rason nga naka-alerto sumala pa ang kasundaluhan og wala matod pa nagpahibalo ang grupo ni sa biktima nga musibida sa lasang nga bahin.
5: Last 2024, dyan tayo na-ambush, dyan tayo namatayan din. Then, yun nga, lately, ang daming incident. May yung encounter natin dito sa bus din ang dalawang beses. Kaya medyo alert talaga yung tropa natin.
4: Ang mga biktima, giingong nanguha lang matod pa kiniog kahoy o gibaliya aron ipalit og mga school supply sa ilang anak. Giplastar na usab sa kasundaluhan ang patayang lawas ni Ninita Buscada o gipaniguro usab sa kasundaluhan na mahatag ang tanang panginahanglanon sa pamilyang nagbangutan. Katropa, hanap ng pananaw, doon ay gabon ng bubabag si mong kalimutaw. Sinyalis ka na nga doon kay katanak. Ayaw pasagday nga mahanap ng pananaw, magtumar og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa nga Jonathan Lee Soriano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Pipila ka lugar sa Glan, Sarangani Province, wala gihapoy supply sa kuryente og signal. Atong sayron katropa ang detalye, katropa nga Philip Oligario.
2: X

0: FM Report.
1: Nagpabilin nga walay supply sa kuryente ug signal sa Glan Sarangani Province sa pagkakaroon. Usa ka semana ang milabay human ang magnitude 7.8 kalinog sa Southern Mindanao. Sumala ni Attorney Raymond Sarigumba, Assistant Regional Director sa Department of Information and Communications Technology kung DICT 12, nga naka-deploy o naka-install na og upat ka high-speed internet satellite technology sa Glan Malapata National High School, Sarangani Provincial Hospital o Sarangani Capitol dunga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nini aging adlaw, samtang adunay 22 ang buot idugang sa probinsya. Dugang pa nga ribalik na ang signal sa kadaghanang bahin sa Rehiyon 12, apan nagpabiling adunay problema sa koneksyon sa Glan Sarangani. Sa 31 ka barangay, nibalik na ang signal sa 22 ka mga barangay, samtang ang nahibiling 12 ka barangay ang wala pa ma-verify o wala paghihapoy signal. Aron masuportahan ang komunikasyon sa lugar, nagpadala usab ang Region 11 o Region 13 o Move Hubs nga adunay satellite phones, Starlinks o charging stations nga sa karon anaana sa Glan alang sa emergency communication needs. Sa bahin usab sa Socoteco 2 nga manampuso nang nabalik sa kuryente ang 98% sa katibuk ang consumer connection sa ilang franchise area. Apan sa sitwasyon sa Glan area, anaa pa lang sa 77% sa mga panimalay ang nabalik ang kuryente. Diin 24 pa lang sulod sa 31 ka mga barangay ang himpik na energize. Dagong hagit karon sa nasampit kabuhatan ang mga mountainous area o kabukiran nga dili paghihapon accessible sa pagkakaron. Apan gikabutyag ang ginapaspasan na ang pagbalik sa serbisyo. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-premium D3 soft gel capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Philip Olegario na nukadgikan sa XFM Jansan.
0: Express, palita sa punta.
2: Samtang talakugon PNP nagpahimangno sa mga bisita nga magi-coordinate una sa LGU o pamilya sa dili pa mo vigil kang Robert o Bobet Butterbonia. Alang sa kompleto detalye nga tropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Nagpahimangno karon ang Talakugon Municipal Police Station sa tanang mga bisita, organisasyon o delegasyon gikan sa nagkalain-laing lugar nga nagtinguha nga musulod o muhatag sa ilang katapusang pasidungog kang Rene Clarta Bobet Noha Batermonia, pinaagi ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, ang Chief of Police sa Talakugon Municipal Police Station, hugot nga gihangyo ang publiko nga makig-coordinate o makig-istorya una sa local government unit o sa pamilya ni Rene, diin gipasabot sa hepe nga importante kaayo kining alakang aron masiguro ang hapsay, kaluwasan og siguradong pagdumala sa bagang duot sa mga tao nga gilauman nga moabot sa lugar. Matod sa kapulisan, kinahanglan gayod nga advance coordination ilabi na alang sa mga dagkong grupo og delegasyon nga nagplano sa pagbisita sa public viewing dito sa Municipal Evacuation Center tumong niini nga malikayan ang kahuot, trapiko, kalibog og masiguro ang husto og plastar nga pag-atiman sa mga supporters. Gipahinumduman usab sa talakugon MPS ang tanan nga musunod sa mga giya o patakaran nga ipatuman sa mga otoridad alang sa seguridad sa tibuo komunidad, taliwala sa padayon nga pagdagsa sa mga tao nga gusto nga mopadayag sa ilang simpatiya. Sa pagkakaron, nagtinabangay na ang pamilya, LGU o kapulisan aron magpabiling malinawon og sulim ang tibuo dagan sa haya sa batanong atleta.
4: Sa kantong mga dili mga taga-agusan, labi na kantong sa mga organization, mga grupo, mga riders na wala may kasayod kung kanusa sila muari, ang atong Talakugon LGU sa ilang page sa Facebook na sila yung mga gipost na mga announcements, no? Kinsa ang i-coordinate sa before sila muari. So, malihog ko sa katong mga gikan sa mga lagyo na mga lugar na mga grupo kung pwede, mag-initiate siya mo o contact sa Talakugon PIO, no? Sa ilang information office o sa ilang mga contact numbers aron na ma-accommodate mo namo labi na sa amo sa PNP para sa inyong seguridad diri sa Talakugon.
3: Mga katropa, aron kanunay ang himsog ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa likos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: O oras katro pala sa 23 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katro patuloy ang grabing mga balatian sama sa diabetes, high blood, o guban pa, pinaagi sa adlaw-adlaw kapag inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At ang sayro ng mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
5: Kinumpirma ng bagong majority block sa Senado na dadalo sila sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong alas 6 ng umaga. Alas 9 ng umaga. Ayon po kay Senador Juan Miguel Zubiri, handa umano silang talakayin ang mga panukalang may kinalaman sa healthcare, pondo sa edukasyon at pagtugon sa krisis. Sinabi rin ni Zubiri na walang dapat maging drama o delay sa sesyon dahil trabaho umano ng Senado ang unahin ang kapakanan ng publiko. Samantala, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian o ni Senador Erwin Tulfo na target nilang makadalo ang hindi bababa sa 13 senador para magkaroon ng bagong Senate President. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, magkakaroon pa rin ng quorum kahit hindi dumalo ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano basta kumpleto ang kanilang grupo at makadalo si Senador Joel Villanueva. Nauna nang sinabi ni Villanueva ang kahandaan niyang dumalo sa pagpapatawag at iginiit na dapat unahin ng Senado ang serbisyo publiko kaysa sa away politika.
0: Express Balita. Express Balita.
5: Tiniyak din ng Kamara na hindi na ito o handa na itong dumalo sa special session ng Kongreso mamaya. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, inaasahang magiging maikli lamang ito dahil naipasa na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang karamihan sa mga panukalang nakasaad sa proklamasyon ng Pangulo. Sinabi rin ni Adjong na tanging mga nakasaad na agenda lamang ang maaring talakayin sa special session. Samantala, sinabi ni House Committee on Good Government Chairperson Joel Chua na pagkakataon din ito para maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa gabinete, militar at foreign service.
0: Express Balita. Express Balita.
5: Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na mabibigyang prioridad ng Senado ang kumpirmasyon ng ilang military generals sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa AFP, 5 general pa ang may nakabinbing kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nananatiling normal ang operasyon ng militar sa kabila ng pagkaantala sa kumpirmasyon ng mga opisyal dahil mayroon naman ng contingency measures ang ahensya. Umaasa rin ng AFP na maisusulong ang ratifikasyon ng proposed agreements sa Canada at New Zealand para sa tuloy-tuloy na military cooperation at joint activities kasama ang mga allied countries.
0: Express Balita. Express Balita.
5: Umaasa ang Malacañang na magiging maayos at profesional ang special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang special session upang matutukan ang mahalagang panukala at maipagpatuloy ang trabaho ng Senado. Sinabi rin ni Castro na nasa kamay na ng mga senador kung tutuparin nila ang kanilang obligasyon sa gitna ng umiiral na sigalot sa kanilang liderato. Kasabay nito, sinabi ng palasyo na dapat tutulan ang anumang dirty tricks na maaaring gawin umano ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng usapin sa leadership. Muli ring iginit ng Malacañang na kinikilala nito ang liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Oras katro pala sa 27 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nyatog na to sa Vision Express of Gel Capsule. Katro pa aron makita ang bambot ato mga ambisyon, dapat din ang permite ato ang vision. Inamtad na adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Gianunsyo ni US President Donald Trump nga napirmahan na matudba sa Estados Unidos ug Iran ang usa ka Memorandum of Understanding nga nagtumong sa papakunhod sa tensyon sa Gulf Region ug sa pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Matudba ni Trump atol sa G7 Summit sa France, nagsugod na ang pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz sa pipila ka mga bahin. Human kini maapektuhan sa blockade sulod sa pipila ka mga bulan nga naghatag og dakong epekto sa kalibutanong ekonomiya. Ilaw man usab nga himuon ang usa ka special nga seremonya sa Geneva karong Biyernes. Bisan pa niini adunay mga kritiko sa Estados Unidos nga nangayo og ipagawas o nangayo nga ipagawas matud pa ang tibok detalye sa maong kasabutan. Uman usab pagpirma sa kasabutan, mikunod pa ang presyo sa lana sa international market samtang misaka ang mga stock market. Samtang naparayon pa gihapon ang tensyon sa rehiyon labi na sa Lebanon, di napabilin ang panagsangka sa o tali sa Israel o Hezbollah. Wala pa usab ng pagawas o espesyal nga pahayag ang Israel bayan sa maong kasabutan. Apan sumala pa sa pipila ka mga opisyal, wala sila muuyon ni ini.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras, 4:29 na sa buntag.
0: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
2: Italia sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lamang kini sa pangkama, kundi dili pang sports pa. Aron nga mas malipay si Mrs., mag-turbo si Mister. Mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Katropa, gusto sa batikang trainer nga si Robert Garcia nga dunay usa kadako nga away sa 3 Division World Champion nga si GC Bam Rodriguez. Aron mahiusa matud pa una ang mga titulo sa Bantamweight Division. Sa dili pa niya atubangon ang giilang pound 4-pound king nga si Naoya Inoue. Sumala kang Garcia, mas maayong direksyon alang kang Rodriguez ang pagtinguha og usa ka unification bout. Batok sa ubang world champion sa 118-pound division. Aron mas mapaligon matud ba ang iyang kahimtang isip usa ka labing gahi nga boksidor sa kalibutan. Giyong usa ka mga posible nga sunod nga kontra mao ang WBO Bantamweight champion nga si Christian Medina. Nasagutan ng Saba, human mapili ni Rodriguez pinagi sa 6th round stoppage si Antonio Vargas sa Arizona ni Antong Junio 13. Dinasongkit niya ang WBA Bantamweight title o nahimong ang 3 Division World Champion. Ang kakadaugan nagpabiling limpyo sa iyang record nga 24 kasunod-sunod nga kadaugan.
0: Palitan sports, palitan sa sports.
2: Oras katrapalasay sa 31 na sa buntag.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas mulimpyo ang panit, mas mulumoy ang panit, mas mahumot ang panit, mag-Clear Skin Beauty Soap na, mga katropa. Mapalit na sa mga parmasyang butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, Celeste Cortese gipanghimakaka. Ang balitang nagbulag na sila sa iyang uyab tungod sa kanhi beauty queen. Atong siron ang Lites nga Marites ni Maring Inday Erica.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Yes, good morning mga Marim. Ay, isa ka mainit nga balita today. Hi mga Marim, gipanghimakak ni Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortese, nga ang mga balitang nagbulag na sila sa iyang uyab nga si Jonathan Sterling. Sa iyang Instagram story, gipaambit ni Celeste ang iyang litrato nga og gipatimaw nga maayong kahimtang gihapon sa nga ilahang relasyon. Matod niya mga Maring, nakafocus sila karon sa ilang pamilya o sa pagpaabot sa ilang anak nga si Sergio nga gikinhanglan o ginganlan sunod niyang o sunod sa iyang namatay nga amahan. Migawas usab ang mga balita mga Maring nga gibiyaan kuno si Jonathan ni Celeste alang sa actress o kanhing beauty queen nga si Bianca Manalo. Apan gipanghimakak dayon sa kampo ni Bianca ang maong balita o giingong walay kamatuoran kini. Ingan pa ni Celeste nga ligon gihapon ang ilang relasyon ni Jonathan. Ay nako mga Marik, init sa kayo yung mga showbiz marites. Ay, alam mo, tato ang showbiz balita today. Ako niya sa Maring Inday Erica de Ligwapa de Lemes Tesa. Apan ayaw ko piyan sa wasigma pohon maako na ka. Nakaking salamat na bye!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Nagkasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras ka na pala sa 33 na sa buntag.
0: Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Og mong kato katropa naglangkob sa mga balita sa karong adlaw nga Miyerkules. Hunyo 17, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakong tabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner, si katropang Jab Alas. Sa technical side, ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa katropa musunod na ang bullseye sa makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
8: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.
9: XFM.
10: XFM.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Punta kenta, aniyat, akaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
15: Kung mga silingan ko din gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya dagan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
14: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
17: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw ng biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
21: The Secret of Health.
22: Santo Blas Gold.
23: Ako si Don sa Kamaestra.
24: Magka-ulcer ko.
23: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan. Sa duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
21: Santo Blas Gold.
22: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
21: The Secret of Health.
20: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
21: The Secret of Health.
25: Vision X Plus user, atong paminawon.
26: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
25: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
21: The Secret of Health.
20: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
21: The secret of health.
25: Zanthone Plus Coffee Mix User.
0: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Zanthone karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
25: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: The secret of health.
20: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones. Nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
21: The secret of health.
20: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
21: The secret of health.
20: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
9: XFM.
8: Ka-exciting, oy!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
1: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Dagom.
0: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sigala, kumustaw? May buntag kininyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumunuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! At daw karon, may galang Miyerkules. Pizza, 18 ta, mga higala, karon. Nos bulan sa Hunyo 2026.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ngans, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1. XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban. Napanilain. Ako sa katropang Arnel Cortez. May buntag kaninyong tanan mga katropa. Welcome sa Tumaygalang Pagpanagumanuman sa Tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Stand by may gala sa itong Tulumanon. Garoon gumikan kay ubay-ubay kita kataga pagtagad. Labi na ni mga higala ni mga panghitabo sa itong nasod. Doon natay, kanang ginatawag ko no, may galang special session ang Senado karon mga higala. No? Base ka na mga igsoon sa ining gipatawag no, ni Pangulong Bongbong Marcos mga kahigalaan. May mga nag-send diri mga katropa. Sa naman yung uban namin mga nag-send rin sa kuwag bag, no? Alas 6.59 na mga igalan dag na sa bundag pansanili pa sa ato may igalan pag hisgot pag tibawas mga higala sa mga dagkong iskutanan ang ato sa may igala kinasingkasing ang pagtunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na sa itong mga katropa din sa Dakbayan, sa Tagum. Kaya ninyong atanan, mga kaigsunan, good morning!
3: Good morning!
0: Mayong pagpanikaisikay sa 23 ka mga barangay. Mga kabarangayan, rimegala sa hilit niya bahin. Para sa mga higala, mga kabarangayan. Inhi mga katropa sa sentrong bahin sa itong syudad, sa Tagum. Mayong good morning, kaya ninyong atanan.
3: Good morning!
0: Sa itong mga katropa, usap din rimegala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta mga higalag, maayong pagpanigay-sikay? Mayong pamahon-pahon, mga iksoning tag na agaroon sa iyong bundag. Sa ito mga katropa diyan sa may Island Garden City of Samal. Di na mga higala sa may Panabo. No, diyan sa may Santo Tomas. Diyan sa may Carmen. Sa may Braulio Duhali. Sa may Sawata. Asuncion. Kapalo, Talaingon, New Corilla. Alam mayong bundag, kaninyong tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito mga katropa, usap din mga higala sa lalawigan sa Davao de Oro. Kumusta ang ito mga katropa niya sa Maylaak?
3: Good morning!
0: Na mga higala sa Mawab, ito mga mga katropa na ito, din ha mga kaigsunan sa may Nabunturan, Montibista, Mungkayo, din sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Yung sa mga higala din sa Mako, Mabini o Pantukan. Good morning!
3: Good morning!
0: Ngayong buntag ka rin yung tanahan na sa ito mga katropa karon nga nagasubaybay binaagi mga higala sa online sa itong Facebook Live lamayong good morning.
3: Good morning.
0: Kung sa mga higala din sa itong YouTube channel mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta man mo murag asan naghana mga higala mga trolls na kasulod kagahapon eh. Sa ato mga higala live sa press briefing mga igsoon sa 18 ka mga witnesses, mga kaigsuunan. Grabe saan sila mo, BIBI, mga higala sa karibang 18 ka mga no, kining witnesses, mga kaigsuun. Makaingon yung kag kuya, huwag yung puning ubang Pinoy. Abi na kog, regular na itong live, di ba? Abot na itong pilalang. Dagan salamat, gab, sa ako ang Santon Gold Coffee. Na makahatag na itong energy karong buntag mga katropa kay tapad na itong inom sa ako no? Kay murag nakaingon ko nga kalisod-lisod bago subject gahapon nabag yun si Master o si Kinit magsigig. Alas 7:02 na mga higala ako sa inihigo po ni akong Santon Gold Coffee Mix mga katropa no? Prince Jonas Iniego maing buntag niya si Eufrasinia Babael. Kanto di, basta init yun di ay. Diba, sa atong regular nga live, alas mga 1,000, kagahapon sa hapon, nag-live ta maghingala sa katong panghitabo sa EDSA. No? Kalabot atong 18 ka mga gini maghingalang witnesses. Ani abot tog 4 milya takapin. No? Ang gatanaw. Asa man higay ka ning uban? Oh, nga itong kuhaan mga higala na andan na. Sa kalibo lang pinakataas. Pero ito ay daghan nga. Mga kuhaan ba? Muraog ni Kalit sa dagsang. Murag naagi yung mga sinugo. No? Murag naagi yung mga sinugo, mga higala, kay ni Kalit og kadaghan ng mga nangaway, no? Sa mga, sa 18 mga higala ka mga former sundalo. Matod pa ko, no? Bayaran. Baka na nga na mga istorya gani. No? Pero, ako mga higala makaingon kong tingali na may porsyon, siguro may higala makaingon kag ginugangan ang istorya. Pero di sa gyud ka pwedeng ingon may gala nga 100% di tinuod ang ilang gipanulti. 18 sila kabuok. Isugal nila ilang kinabuhi. Nya ang ilang mga istorya mga igala magkumpirmahanay sa matag usa. Oh, sa may tan-aw ni mo ana. Kay nagkamag mo ingon may gala nga wala sa lidar ana. Kunya kay naman po sila video ikapasalida pero sukuha ba igala si Aaron Gunito eh. Na. Alas 7.04 na mga igalandag na smundag. Ngayong mundag niya, Jumedes Pinote Senior. Sir Arnel, good morning. Pa-shoutout sa LYR Group. There is Durian San Miguel. Albarico Vlog, mayong buntag. Eman Moreno, good morning. Galicano Team Team. Janet L. Cortez. Si Eugene Uyanggurin. Morning Boss Arnel, ilabi na sa Paldo sa Malita. Si Arn Arn, no? Sabi nga... Irabin to pamaliban ni Arn Arn mga igala no? Ay mga media ko no di pa tumaon apay daghan appeals moon tulpo bantog ra mga lang mukakak Erwin ko no daghan ko nang nadawat gyapon si Erwin oh si Soto na gyapon yun siya nga patay na ko no tong mark nga gipasabot yun tong one of the ano witnesses may galang di ba na Mark di ba na tumao nga Mark yung pasabot ang pasabot na mo si Kuan Man Mark Tiksay mauna aron
4: Bullseye
0: ini problema nila karon mga higala Anski Abuhan maying buntag good morning katropang Arnel walay ayo ron ang gobyerno kay naa mga marunong gikanis Abuhan Tampilisan Sambuanga del Norte. O ni nakaingon lagi di Anski Abuhan nga wagi soda ato Abuhan ani. No? Kay og maayo pa mga igala nga atong leader. Ani sila magsigig amulitika, no? Ang Abuhan ato puno. Karon ang atong Abuhan iring ra gyud gapuyo. Den Luna na onsa na man sir arang gubutan na kaayo sa atong gobyerno. Na mamahaw na lang ta sir. Oy atangan na to ha kani mga igala special session karon. Ato ni mga igalang i-live, no? Baga iksoon. Anyway, mayong buntag at suwanin yung timbayoon, mga igala na sa YouTube karon. Jing P2P, mayong morning.
5: Good morning!
0: Jocelyn Tipon, mayong buntag. Diyan sa may, kuan daw? Shoutout diyan sa may barangay Gintoylan, Liluan, Southern Leyte.
5: Good morning!
0: JR Uig, morning boss. Tanaw ni mo boss. Nga no, kusog kaayo ang loob sa 18 Marines plus 4. Nga, gipaulanan man silang kaso ang kamatuuran lang yun ang ilang gipanghawakan. Kana, di kita ka, kuan ba, bisang pag skinsa, dili magay gala baka identify or makasulti ni Ana. 100%. Pero kanigid ako masiguro mga higala. Di yung kumutuo nga kanang sila nga bakak pa ng uban. O sige, butang nato mga higala. Pero di ko kumutuong tanan sa ilang isulti bakak mga katropa. Nga naman, is mo si Saldico mga higala mag-confirm ang iyong istorya. Nga naagyoy, di punta pwede mo ingon, way malita. Punta mo ingon, may higala nga, may malita nga nawa. Kaya naamang yun nawa mga higala. Kung yun ay labing tinuod sa ilang istorya na ay malita mga igsoon o ga-deliver sila. Pangutan na lang ron, wanay mga angkon. Kita baka mga ikala sa tanan, mga na-mention, abay niingon niya, yes. open for investigation ako. Kasagaran di may galas mga na-mention mo ingon gyud. Sa iyo suban, no, mga katropa? Kasinungalingan yan! Matagbaw pa map ha, mga higala ang mga mention. Matagbaw pamalibad, mga kaigsunan. Matagbaw pamakak. Wadyo ni Noy, matugaan niya kawatan. Ana. So, mabito ng dapat na ay investigasyon. Abini mo, mga higala, kini mga tawhana, dapat kusuportahan ba yung sa atong gobyerno? Tinood lang. Ngayon naman, given na, naikawat na itabos Pilipinas. Yes, check. Pangutan na karon, kisa ba yung tugan? Kisa ba mga higalay mo sulti? So na yung mga tao, may higala, mahog maguli silang whistleblower. Pero nahimo karon mga higalay, nahitabo karon imbes ka sila pa mga higalay, whistleblower. No, sakripisyo silang kaugalingon, mga igsoon. Daw, ginapaliwala sila karon mga higala sa gobyerno.
4: Bullseye! Bullseye!
0: But pasabot mga higala, no? But pasabot. Dili seryoso mga igsoon kining gobyerno ha sa pagsumpo sa korupsyon, no? Kay og ako pa'y Marcos. Kontinuon nga, wa siya mga higala'y labot, no? Kontinuon nga, wa siya kadawat mga igsoon. Suportahan niya ning 18 nga naman. Mao man imo tug-an mga higala kinsay mga naka tiam-tiam atong malita. Napa ba day lain? Oh? Napa ba day lain mga higala? Dapat suportahan niya kung tinuod nga siya mga higala si Marcos, ha? Kining tawag ni ini mga katropa seryoso sa pagsumpo mga higala sa korupsyon.
6: I talk to my worthy.
0: Oh, pero tama na siya nga na may gala, talk to akra. Wala. No? Kisa pa ba noon mga higala ay nag pasiug da karon nga dudahan ang kredibilidad mga higala sa 18 ang atong gobyerno. Imbis ka tabangan, o sige, muna inyong gisulti. Inoon mang yung kana, baruginin nyo na. Anyway, pag mapamatudan mong namakak, anaman tayo sinumpa ang salaysay niya, you are under oath, maprisog yung kana. O sige, hindi lahi na manoon ron. No? So, maghatag kini mga higalag, kuan ba? Maghatag ning mensahe ba? Nga, makuan ang tao, nagkakwede mga higalag, ma-imagine ang tao. Una, mga higalag, makaingon nga, Alisuda des Pilipinas, no, kung ikay na inasairan mga ikaw trabahante ka ni Senator Suanso. Yung nakita nimo siya na bidyuhan pagyud nimo. Nga naghatag na ingani na ikuan man ay gidawat bla bla bla na kwarta yun. Unya, sangan mga higala sa katawhang Pilipino, mutugan ka. No? Nga do na kay nabalaas korupsyon. Unya, imong ipabuhagay tanan. No? Isuda dai kay no kay ngano man. Ikaw may dudahan. Imbes nga imbestigahan ang imong gisulti, ikaw na noon mga higala maoy dudahan. Oh, kabantay ka mga isoon. Muna ang tao maka conclude nga usaban mo. Ha? Kuan man siguro gid mo ana. Ngano man ha? Kanang naa sa faction ni Sherwin Gatchalian. Naabay isa nilang niingon diha nga kanang giingon sa 18 makatabang. Aminawa ko nun ninyo. Sa Kongreso, I mean sa House of Representatives, naabay isa nila diha mga higala nga labi na itong mga kaalyado nga muingon mga igsoon nga atong protektahan ang 18 kay makatabang ng ilagisulti. Naaba? Naaba mga higala ay hindi bang institusyon ang ato mga higalang gobyerno? Ombudsman, NBI, o ba mga higalang mga importanteng opisina sa gobyerno na abay niingon nga, sige, ibutang na to na sa witness protection. Nga aba? Wala mga igsoon. So kung ikaw karon mga higala dunay na siren sa kining korupsyon, makaingon, might as well makaingon ka mga higala, may pag magpuyo na lang ta. Ngayon naman, dili man na igyapon tatuuhan. No? Sama na, sama sa nahitabo mga igala sa 18.
4: Bullseye!

Alas 7:13 na may galantag na sa itong pagpanagumanuan. Alam mo yung buntag kanyang tanan pag-usap. Kwasi una pala ito, mga higala, ha? Kwasi una pala ito kay gumikan, mga higala, sa kainit karon sa ato, mga higala, ang sitwasyon sa nasun. O ba, gani, manawagan na mga higala, people's power. Pero sa'yo na magunang litukon, mga higala.

0: siguraduhon nga dili mapaingon mga higala ngadto sa mga dagkong tao nga naghupot mga higala sa atong nasod karong mga panahuna. Mga pasakit mo sa mga Pilipinong mga hinampaka mo. Alas 7:14 na, bagay galandag na sa itong pagpanagubanuban. Mga katropa na ito, kadali lang respikas di ay, kalimot ko og owner sa ito ang isa ka cellphone. No? Isa ka ito ning tanahon, mga higala. Mga minsay, gipadangat sa ito mga katropa, dari sa itong Facebook live. No? Dari sa katropang Arnel Cortez. Mayong buntag ka rin yung tanan. Sorry kayo ha. Karong pag yun ako nalingi si Richard Ibanez. Mayong buntag diya sa may Davao area. Good morning, Dol. Sige daw, message ako magulang sa imo, Dol. Wala daw ni mo ginabasa. Naasya gapuyo. Sa dastagom gapuyo. As o sa may... saan eh? Asa ba siya nag-message ako personal o sa page? No? Richard, paliog daw ko, sir. O kaha sa cellphone? Taon ako. Boy Juan Sanchez Laguras, sa may Bansalan, good morning.
1: Good morning.
0: John Visto Bagutsay, good morning, Idol. O Manggaray Sud sa Malita, nganong isakay pa mag-chopper, isgutan, iskurtan og Marines. Imnanig Santon Goldby. O gani, himuon po ta mga higala ni kisagan ito, cookie o bugo. Nga, ang sud kunos Malita, mangga. Oh, tama man na imong pangutana, anong gwardyahan man na? Unsa ko ng mangga ha, manggas inkantadya. Oh, nga nung isakay man na mga higalag helikopter. Nga nung mga higalag isakay man ang bulletproof nga sakyanan. Nga, mangga ra magkay soda na. Ba? Hey, mamatoy tubag mga higala sa kinibang isa sa nag-deliver mga higala gapon gipangutana siya nga sigurado baka nga kwarta yung sulod yung tubag mga higala tama man pod no yung tubag nga nung mang pabantayan man pod sa mua nga nung ingana man ka safety isakay yung bulletproof ng mga sakyanan ingani ang matang sa pag-deliver kung ang sod ana basura kung ano gini ay kining sayuti. Gwapo daw ta ni mga higala kung tinuod pa lang yun. Nga ang ato mga higalang gobyerno karon, no, nangita yun o kinsa mga higala ay nangawat o dako. No? Ang problema karon mga higala, kay base lang ato mga higalang nangulo sa gobyerno, mo'y unang-una mga higalang nangawat o dako. Kay kung mauna mga higala, di ginila na sakyan o di na ginila na mga higala tabangan, kanang 18 kabuok ng mga Marines o former sundalo o unsa ba diha. Mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Karoon pagkakita ba igalag whistleblower, 18 kapin? Ha? Listen, palupik, mga igalaning prosecutor sa impeachment ni Sara, muingon saan may igalag, na ako na sila ay kining witness, 30 kabuok.
3: Pinawa!
0: Klaro ha, kuno ninyo na. Alas 7:18 na mga higala, dagna sa tubag, managubanuban. Sa ito mga katropa, sa nagkalayang bahin, may higalas naso, dala, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Ato lang siyang usabon, mga higalang dagat sa itong programa, mas matinga mo ba? Guys, tinuod lang mga higala na adlawan kong mata. No? Nadugayan kong mata kay na alas 12 na kong tug, may higala, sige, basa. Nya, yeah, pertig yung haguas sa akong paminaw. No? Itong mga nag-comment lagi sa katong nagpasantag bugas nga. Basig di nakakabulsa ay pagkaugma. Bulsa ay gyapon mga kaigsunan. Sige, ako sa aning timbayon, no? Kaya para makabadayon ta kay 719 na. Boy Juan Sanchez Laguras, Jan Visto Bagutsay, Inigo Katamco Lopicilio, maayong buntag. Leopoldo Sapra Pardillo, good morning.
1: Good morning.
0: Bian Diaz, maayong buntag, Pramaitom, Sarangani Province.
1: Good morning.
0: Marino, Marina

0: Donio. Witness nila binayran og malita. Agad dos pikas. Kita ramang katag, ana. Saimil lumutos, mayong bundag, sir. Pa-shoutout akong mama nga si Merly o si Papa Silvio nga nag-inom og Santon Gold diri sa Purok Timog. Ala, good morning, diya.
1: Good morning!
0: Oh, maugamayong pagpaminaw. Si Yorsi Katubig. Good morning, Katropang Arnel. Gold na dagway ng manggaha, Boss Arnel. Bulletproof di Guardiado pa. Mo ginidako mga igalang pangutana riya. Oo, Giovanni Lopez. Mayong buntag, sir. Nagtanaw ko ni Modres Balamban, Cebu.
1: Good morning!
0: Nagkasalamat niya si... shout out kay Nanay Norma ug Tatay Warli ug kay Tanta Andre Subrecar Street gikan ni Sakok Starios.
1: Good morning.
0: Sa Dakbayas Tagum, Rinaldo Alejandrino. Good morning katropang Arnel. Gasabot ni BBM Gaylasilas. Bistado kayo nila pagpasakit sa katawhan.
1: Good morning.
0: Oo, may tag mo comment to mga nag-comment gahapon. Ya, yeah, scripted ko no to sa 18. May tag mo comment, pero di man sila mo comment lagi ba sa nai angkurman? Mga kuan man to, nagya pud dai pwede mga trolls gimutan-aw aning kuan gab no? YouTube. Pero sa bana one account gyapon na one account. Kay ni abot man to gahapon ang viewers og 5,000 hapit. Pero mo lagi pertindagahan mga igalag kuan kanang pero abot mga tinuod ba to mga Pilipino to? Na may uban may gala inchik-inchik may pangan. No, mga basing mga taga-Taiwan na to. Lucio Lumagbas. Oo, tama ang istorya sa 18 plus 4 nga mga sundalo na. Sophia Wisdom. Katropa, good morning. Si Dudong Pisyaw ni. Tagamuhon, Talisay City, Cebu. Shout out sa tanan na Pisyaw family. Katropa, wala na dyan ayaw ang pamunuan karon. Saon eh, bahinon tanan lang siguro ng Pilipinas. Si Alfredo Hicali, watching from Sydney, Australia. No, si Yubs Adraser, good morning.
1: Good morning.
0: Og, ma'am, salamat kayo, Yubs Adraser, sa imong gipadala gahapon. Ako nakalimot na ikong lista ba? No? Thank you kayo, mga katropa. Anyway, alas 7.22 na magahigala. Sa ganun mga panahon na, kinaabtan tago akoan, kita magahigala, manghinaot, o mag-ampo ta. No, sa itong labaw nga magagagahom, matabangan ta, mabuligan ta. Iyahay lang sa taron, no? Iyahay lang sa daghang at sa langit karo mga panahuna, mga higala. Oh, kay Matipit Usa, oh, mga kaigsunan. Naota nga, mag-iyahan ta mga higala sa tulabaw nga magkakahong. No, sa ato mga higalang inadlo-adlo panginabuhi. Unya, ay yung kalimot niya hangad sa langit, magkainun sa man mga higalang ato ang plastadas kinabuhi. Yob sa Draser, mayong buntag again. Og daghang salamat.
1: Thank you!
0: Si Loria Glenda, mga kawatan man na sila. At tanan gibang tudlo. Sila man to mga katol ilang mga kamot. Pangkagaw siguro ilang mga kamot. Antonio Chodor Lumangtad. Mayong buntag. Sir from JMAP Building, Curbada. Good morning.
1: Good morning.
0: Rodel Opinaldo from Visayan Village.
1: Good morning.
0: Euphrasinia Babael, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Desi Bangkori, si Loria Glenda, mayong morning. Abel Manlangit, Romy Sal, Crisostomo Galvez, mayong buntag from Cebu.
1: Good morning.
0: Robert Manaytay, mayong buntag. Si Nomhar Nodia sa may Sambuanga, good morning.
1: Good morning.
0: Robert Kamiging, mayong morning. Lefran Wangkanosa from New Zealand.
1: Good morning.
0: Mayong buntag Hill Alingasa, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Si Jans 1028, good morning. Prince Jonas Iniego, Robert Manaytay, Geoffrey Biolango, o si Florespina Cabalfin.
1: Good morning.
0: Isa pa may ni Adri. John Mark Moises, mayong buntag. Evangeline Ligalig.
1: Good morning.
0: J.R. Uy, Jocelyn Tipon. O ganin yung tanan mga higalang nagtanaw. Mayong pagpanikaisigay. Welcome sa ito may higalang tulumanon, ang Bullseye.
2: Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Lahi naman itong mga tuplok. Hindi naman mga bardot mga higalang. Katawa itong mga... Sorry. Sa mag-ausap pa, may gala. Adlaw karong Miyerkules. Bisa 17 pa na iron, no? Sorry, aminan kong 18 na. 17, magayagala. Sa bulan sa Hunyo 2026. Lamayang buntag kaninyong tanan. Ani ang magayagala ang ato ang mga nagunang iskutanan. Oy, may buntag diha sa tong mga uyuan diha sa may sa mga labi na si kuan diha, no? Tio Vic. Basta-basta ni. Di na ko ni tawagog lolo ni kaya para di ni matiguang. Tio Imbic Madum. Basta-basta. May buntag bod, isa gani kay Juka Madum. Nel, maayong buntag diha, South Outcoast Madum Dumat Family. Good morning sa mga kaparintihan diha, mga kalang.
1: Good morning!
0: O, sa mga Madum ug Dumat, sa mga pariente, mga katropa. Papilar ako pohon sa inyong stawag ni ini. Reunion, kung doon naman, kaya man nalang magkailhanay mga kaigsunan. Father Melvin Libria, good morning, Pads. Wish you all good and your family. Thank you. Well, Floor Masaudling, Nancy Camilo, og si Albarico Blanco, Ma'am Lia Manalaysay, maing buntag kaninyong tanan, mga katropa. Alas 7:25 na, mga higala. Ato ni Sugdan, oy, sa ato mga katropa di ay daghan kayong salamat, no, sa mga nagpaabot sa ilang tabang mga kaigsunan. Ani ana, no, sa amo ang nanas estasyon, no, ang kining bugas nga ato mga higalang gamiton, putuson na to para sa mga nalinugan unya ang atong target gland. Gapalyo kung ingon nila nga naikuhaon nga kwarta dito kang kuan Maria sa Marians Bulaluan. No, sa Marians Bulaluan. No, kang gikan to kang Mr. and Mrs. Alan Labius, no? Ato po nang listener to adito gibilin kang Marian. Ina sila nga na ay 2K dito unya. Kung mahimo, kung kaya, ipalit usahon na lang siguro tong palit og noodles, no? Oh, idangop na lang sa to diri. Kay ato na lang usahon kay ugma basi ugma. Webes, no, makapamalit na ta mga katropa. No, day, mudawat paghihapon ta sa inyong mga donasyon, mga kaigsuunan. No, kanang any amount, no, anything, no, nga makatabang, bugas, mga higala, tubig, no, sudan, ayaw po nang imong paksiw diha, no, ayaw po nang pinirito ni imong bulad diha karong buntag, no, kanang sardinas, no, mura man po naghihatag sa gobyerno. Kasi ako nang inumuni akong Santon Gold Coffee Mix. Ang gihatag mga ikalas gobyerno, katong bugas nga kuan ba gibakyum mo nang gahi na, no? Ay mo kuan nga murag haloblag gahi gina siya kay gitanggalan man naghangin para walay dili may gala madaot, no? Pero nagyuban nga spotted ba na sagol itom-itom mga kaigsuunan. Nang uban reklamo po, sige na lang, dawat na lang, at least mga higala na ay malungag. So pa to, kape. Naay kape, murag lima rin, siguro ka sa Shein ang kape, may higala sa SWD, naay kape. O niya na ay, katong inmanon sa una gani, katong sa to, o ubaltin. O niya, doon na sa, murag ang dilata, mga higala, naay duha ka sa, duha ka tinapa, o sardinas, naay duha sa biplop, o niya naay duha ka corn beef. Hawak mo ang beep. Mga katropa. Mura na, no? Mura na ihatag may gala itong karton nila. Mura mas... Karton-karton pa. Pero sila, salamat kayo. Baga kaigsunan. So ang ato ang ihatag, iyan na rasad, mga katropa. Ang ato lang din eh, bagong bugas. No? Kay kanang akong napalit niya, bay, banay-banay 160, good na. Local na. So, sa inyong pagtabang, daghan mong natabangan, ha? Makatabang ta dito sa nalinugan. Makatabang pag yunta, mga higala. Lokal atong baliton. Dito mo palit anang, kuano, yelo?
3: Pinawa!
0: Katong kuha ko, kuha ka, dito ato. No? Ayaw to kay, imported man to. Arita, mupalit anang lokal. So, naanatay, 20 kasako diha. And then, dugangan pa na to ni bagay soon. Magpaabot ta sa inyong mga, any amount, mga higala, will do. No, ipalit na to og noodles. Ipalit na to mga igalag sardinas. No, kanang mga importante nga magamit nila dayon mga kaigsuunan. No, kay pagkaron Domingo, no? Kaadlawon, mga igala, muarang kadami, paingon sa Didos General Santos City, mga katropa. So, ang atong pagdawat, mga higala, para di nata ma... Kung ito, para taas pag-uras pag-prepare. No, ang atong pagdawat is... Taman lang, mga higala, sa hapon sa Huwebes. No? Ugma, mga katropa. Ang pagdawat na to after ugma, ang atong dawaton siguro sa Biyernes is cash na lang, no? Kung kuan pero napay mo paapas og bugas, mga katropa, kay ripakon pa manggod. Unya kinahanglan man na mga igalag yun nya. Ay ato bang i-equals, no? Pantayon ba kung hatag kag 5 ka kilo ang usa, dapat 5 ka kilo tanan kay moy mas nga mas daghan man lagi ni ako, mas gamay nang Awa hinoon ka na makadawat og daghan, o madyo na yung mureklamo. Pero ang mureklamo, ana, mga igala, kanto madyo nakagawat, nakadawat og gamay. Uy, madyo to nga, mas gamay maning aho lagi. Oh. Muna nga mo yun ang paning kamutang mapantay mga igso. Ang atong mga, no, mga online mode of donation, no, na ay GCash na to, no, ang number, mga higala, 0991-537-8509. No, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Doon na sa tamang higala ay go time, no? Doon na po tayo BPI. No, tanawa lang ninyo na diha, mga katropa. Pero pinakadali diha, GCash eh. Oh, GCash, mga katropa. Again, 0991-537-8509. And then, salamat kayo ha sa mga katropa na ito ngagahatag gahapon. Ma'am Yubs Adraser, thank you. Gikan diya sa Cambodia. No? Salamat kayo, ma'am.
1: Thank you.
0: O sa uban pa, mga higala nga nagpadala. Ako ning usa-usahon na iban ni naman magpapangan, mga higala. Unya na lang ako towards the end pasalamatan ni kay para makasugod na tas programa kay duha naman ni Boyag, mga higala, ka pages ni. So, og ato ni mga igalang usa-usahon karon mukao sa di mga 5 minutos. Bitaw, thank you kaayo ninyong tanan, mga higala. Kana makita ninyo sa inyong kuan karon, no, ang inyong gi-donate, no, katong inyong 100, 500, 1000 gipalit na namo og bugas. Naapay mga sakos bugas ana sa likod ana. Ora makita, mga higala. No, kay natapok-tapok na mangod basi makaingon mga gamay ra man lagi ng bugas sa katropang Arnel. Oh, ah, makita mo yung di ba nito, wala man itong video na ako di agab ka nagkabiba ko gatulo ka sako, no? Ayaw to kay naghubo ra ba ka dito gab, no? Makita imong pagkamacho dito, ayaw na lang to. Oh. Yeah, narabas sa si master dito na. Oh. Nagkabiba po si master og bugas dito, ayaw na lang to gab. Alas 7:32 na, may galantag na sa morning. So, andam gyapon ta mo dawat, ha? May gala sa inyuhang, mga gustong ipaambit. Pag tinabangay, kinatong itawag katropanihan or katropang bayanihan sa Nalinugan sa Jensan. Una mga igala to ang programa niya karong Father's Day yun nato ni ihatod. Mga katropa, murang magsayumi kay para ka kuan pa may mga igala, no? Baka panihapon pa mga igala Adult's Father's Day. Diyara ta magrabihag away mga igala sa tong partner. Sige, alas 7:33 mga igson. Arita sa ato mga iskutanan. Ipabilin lang namo ng mga kuan diha, account number para pwede mong musend mga katropa. No? Hangtod Huwebes pa ang atong pagdawat huwi sa Huwebes sa hapon, no, sa mga katong goods. Pero sa cash mga igala, may problema na eh, bisan Sabado, no, bisan og tawag ani eh nan Domingo kay manlakaw naman pod. Bisan og Biyernes, mudawat pa ta ni ana mga kaigsoonan kay magamit man na. No, pag pagpanghatag pod nato mga higala hinabang dito sa to mga kaigsoonan. Og among ipaniguro ninyo mga higala nga ang inyong gitabang, inyong gisalig din na mo, di gyud na mausikan down to the last centavo mga higala. Di gyud na muna mga higala, ampingan gyud na muna. No, di na muna mga igsoon nga, ingon nga, iparatsar lang, pasagdan lang. No, dili. Kay inyo nang hinaguan in taon, mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:34. Kagahapon, mga higala, nagtapok sa EDSA, sa Osaka Event Center, private. No, ang 18, mga higala, ka mga witnesses, napay nadugang upat. Yan napagyoy mga egalay, mugawas pa. Daghana dayan ni nila, no? Nga kini mga egala, mga kanhing trabahante ni Saldico. Aliman ka di ay mga egala, mudeliver sila ng mga malita. Bisa na lang siguro ba, no? O ganang humag-deliver sa malita, ablihan ng malita, o niya, kuhaan ganyan isa kabandol niya, itsahan mga, oh, bahin, kamunay bahin na do. Grabe gina eh, kahakog mga egala ni mga, kung ano ganang mga ginahatagag malita ba, kay tanawa. Nainiang ko dito nga, may buntag ni mo katropang ami, no? Good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Nainiang ko dito ba nga, nag-deliver daw sila kang bunuan, katunaan na gani, walo kasakit gani ron. Grabe, no? Dagaba-gaba na siguro na, may gala. Yatagan na kuno sila, pilato sila, tulo sila katao, nag-deliver sila minilyon. Kaya bago kang pilay gihatag sa ila, 3 mil.
3: Pinuang.
0: Bisa na lang siguro bitog. Ang imong gidawat, gab, 50 million. No? Muibot ka dihag isa kabandol, murag di pa na siya makabawas di asa ko. Ana ni mo dito sa mga nag-deliver. Oh, sa'yo na yan. Oh, inyo na kamo na bahala diya. Matay, gihatagan ako na may galag 3 mil. O nagipagkaon na may gala o kineng, kuan, kineng, sani? One piece chicken.
3: Pinawang!
0: Kung tinood ni mga igala, ingon ani na gyud ka mga mangtas ning mga...
3: Pinawang!
0: Kawatan mong dagko. Ngayon, Lord, kano sa man ang gabaan ni nila, Lord? No? Kung naa may gabaan ni nila, Lord, pwede madali-dali. Pwede iagi sa express lane. Kaya para madali na. Unya, kamong mga, ano ang yun ba? Kanibang mga na-involve, pati mga katong mga gipang mention gani, nga nagkuan sa kinibang land bank, no? Kaya ang buhaton di ay, pag mag-withdraw sila kwarta, mga higala, malita ra ilang dadon, ihatag rin na sa land bank, no? Unya, kuhaon na nila ito mga igalag puno na muraraga kakabo ang mga kini mga igalang mga whistleblower karo. Hmm? Murara sila kakabo. Bit-bit silang malita, waisod. No? Ibutang nila dito mga igala sa bangko. Pagbalik anak nila, balikan nila naghapon, puno na.
3: Pinawa!
0: Grabe ba no? Murag, gab, mo dotag land bank unya, tisingan nato na og balikan nato pagkahapon kung mapuno ba.
3: Pinawa.
0: No? Mapuno ka ha? Sabi kuya wa gud. So dapat mo ni panawagan nato mga igala, kamong tanan nga na-involve, kamong tanan nga dunay kasayuran ani. Kamong tanan nga doon ay ligong ebidensya, panggawas na mo. No? Aron nga, magsumpay-sumpay karon ang istorya, magahigala, kay why gobyerno magahigsoon nga naminaw sa mga pulong aning 18 ka mga witnesses, wala. No? Mugan na tingata ba? Nga, nag-send na hinoon, magahigala, og mali nga message. Kining ilang ginahimo, gumikan kay defensive mode. Ang tanan mga higala, labi na ang naa sa administrasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon man, sila man mismo mga higala na nga mention. Dili na pwede mga higala ma-disprove only by saying wala na'y kamatuuran ilang isulti. It cannot be disproved by saying or by denying those allegations. Ngayon man, this is no longer your personal reputation. Kung sa may naa diha, giningisgutan karon. It is all about a nation, mga higala, naghisgut na kini sa nasod, nga gikulata pag-ayo, gitulis, gihukasan, mga higala, sa iyang mga trabahante o sa iyang mga higala mismong mga lideres mga igsoon.
1: XFM Katropa.
0: Mao na karon eh. No? Inaot unta magaygalang ang gobyerno miska gilauman nato nga moingon mga higala ngadto sa kining 18 ka mga witnesses nga sige. Isulti ang tanan ninyo na sayran kay mo na guide nato para mahibaw ang kamatuuran. Nabay nga na may gala na dungog ni moron? No? Ang gihimo karon mga higala mismo sa atong gobyerno is ginaguba nila. No, ginaguba nila mga higala ang credibility, personality nini mga tawhana. Like for example mga higala. Rapi tulpo. Sigurado ka rapi nga tama nang imuhang panguna-una nga kargador lang gini sila tanan. Kargador kuno ni mga higala. Tingali, they've been dishonorably discharged. Pero wa man nagpasabot mga higala nga mga killer ni mga tawhana or mga badlungos katilingban. In fact, wa may derogatory records. No, wa may napriso ani nila. No? Nagkapublima lang siguro sa pamilya, wa kabalik siyempre na awol mga higala. And they have been dishonorably discharged. But it doesn't mean mga higala nga mga badlungon sila sa katilingban. No? Wa man sila record mapakita nga kini mga tawhana mga higala dati nang bayaran. Sige, ato ning itandi ning usa lang kabuok si Tubi na lang, si Bernard Tubi. No, Dias Marins, itandi daw ni mo na kang Madriaga. Sige kuno. I-compare ko na sa inyong witness kag giingon nga nagtugas si noon si Madriaga. Kabaka ko na nang dako. Oh, ayan simbahon, God bless Idol Arnel. Shout out tatay Pabian og mama Amay nga nag-inom og Santon. Iyano na nga Santon ha. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Ayan Simbahon, katropang ami. Sorry katropang Arnel, karon pa ko ka nakasud sa imo broadcast kay nag huot ako dughan sa nahitabo sa batang athlete nga si MVP Butterbunya. Nagsigira kog hilak kay lisod dawaton iyang pagkawala. Way problema na Ma'am Ami unya ay namuga goal ana saon ta man mga higala nga nahitabo naman gyud iampo na lang nato no. Ma'am Ellen Itrazam Teo no nagdugang sa diri og ginagmay. Salamat kayo ma'am no. Katong mga nag sensad mga higala diha og any amount no para sa nalinugan si Jensen. Si Naomi Mulyanida, good morning, watching from Adlay, Caraskal, Surigao del Sur. Now, kagahapon, no, depende ka, bukos ay mauna di ha, kay ako lang ang gi-pick ng mga video nga. Kilabot ining, ato lang mga kilaglaro ho, dili ni Blue Ribbon Committee gahapon. No? Kini mga higalang naitabo gahapon, press briefing. No? Ang nanguna si Mike Defensor and then anaa mga higala ang mga kaubanan naasam si Atty. Libito Baligod and then of course the 18 plus 4 no ka mga witnesses mga higala o dito sa EDSA area no sa Osaka Event Center mga katropa di sila pwede sa Senado di sila pasudlon dito mga higala. Kita ni mo nang attitude nila Win Gatchalian, nilang Lakson, nilang Tulpo, mga higala nga antipatiko sila nini mga tawhana, mga igsoon. Nga naman, unsa may naka-antipatiko nini mga higala? Kay igo sila? Dili ba mga higala, mabati unta nato ba ang suporta sa gobyerno mo ingon? Sige, sige. As Senado, magkuanta, ibutang nato is protected custody. O kaha, kining himuon na to ning witnesses. Kaya mauna na yung makasulbad sa korupsyon. Wala eh. In fact, mga higala, ang gihimo sa itong gobyerno karon ginadaot ang kredibilidad mga higala ni ining 18 plus dugang pa mga kaigsuunan. No? Aron nga dili, tuuhan sa mga tao.
1: Bullseye.
0: Sige, ito paminaw ng unang video.
1: XFM Katropa.
4: Ano, kaninong bahay ito? Malinong time na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay si Chase Escudero, sir.
0: Amaudi ay Kanadong Balaya, katong istorya may gala, advance team sila sa pag-deliver ko no mga igala sa balay ni Senador Chish Escudero. Sige, padayon, Gab.
5: Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige.
6: Pag-uli, sir. Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matugoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali yung nakakalang, sir, yung driver namin, sir.
5: Okay.
6: Pero, sir, okay, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir.
5: Pero, after yan, after sa address, search tayo ba? Para lang. Kayo pa, search, para, go ahead. Hindi, hindi, sige, sir. Search tayo ka para... Sige, kwento mo lang, hindi mo na kaya...
7: Sir, noong 2024, mula Horizon Homes, PTC, kasama ko sa convoy, papunta sa... convoy ni Sandy ko, bilang security detail, at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernabi, New Manila. Yan lang po, sir.
5: Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa?
7: Yan na po yun.
5: Bang nagbubulul. Ano, kaninong bahay to?
0: Okay. So, kiningunang video, mga igala, isa ni sa mga nabutyag hapon nga na-delibera sa DI. Mga igala, og maleta, si Senador Chish Escudero. Mao siguro ni may gala nga di na toy katinga nga balhin gyud siyang team. Sa ato pa angay ba nga tawago na tong pikas may gala nga team maleta. Mga kawatan. Pastilan dolor. Good morning, Ma'am Feli Feliciano. Og si siya nga pala ma'am, no? Until Webes na ito ang kuan sa katong ato ang katropanihan, no? Pagdawat na ito sa katong hinabang. Alas 7:47, magahigala ang Dagnas Buntag. Next video, isa pa may nakadawat, no?
1: XFM Katropa.
8: Building ni Tito Soto.
9: Bali, ako yung advance team nyo ngayon. Kasama ko yung si... Si Lorenz Martinez. Sino tong kino na maletra ko? Ako yan, sir. Kasi yung advance ko dyan, bali, inibig naman ko, speaking ko sa Viber group na ma-important ko para award na ito. Thanks.
0: Oh. Alas 7:48, sunod na nadilibiran Tito Soto. Oh, kuana ni, kapila na ni, kabayinti na ni Maygala na malibad. Kabayinti na ni Maygala, ningon nga di na tinuod. Apil po diri mga igala si Tore. Nakabahin di gyapog malita ning natawhanan ni mag-exoat. Sunod nga video, Gab.
1: XFM Katropa.
0: Murag media na ni, media.
10: Sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Ramon Tulfo.
0: Ay, ay, ay! Ay, ay! Wala si Kwa, no? Wala si... Si Ramon katong maguwang. No? Katong... sabay programa na niya nag-podcast ba na o naanay kolom no si Moon kay si Bitag man tong isa Ben man to Ben no lahi po to si Ben no lahi po to si Ben si Bitag kini nga si, labi no unsa man ni nga kalaki ni nga Naghurot, hayahaya ning mga tulpo ba yun? Anduha, may gala senador ang mga ilang mga anak may gala na agyapos gobyerno. Abusado pang uban. Grabe ko nilang pahimulos sa tao ra gyud ang gigamit dai no. Sige. Simon Tulpo na mention sa diri mga igala. Okay sa pagab. Sige daw.
10: Saan? Sa Pro 87 Scout Ganja sa Prologue QC. Marios Tomas Morato, Marios Scout Ganja, number 87 Prologue Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman.
0: Mm.
8: Kaya pala si Ramon Tulpo, gano'n na lang mag-ano, no? Ulitin ko po, ha? Huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito.
0: Mm.
8: Kasi pinapukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila, wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
11: Oh, Sarge, basa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
10: May dadagdag pa ko, sir.
11: Oh, go.
10: Kaya ko nasabi na na-deliveryan ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan, Thursday ang meeting ng ano na yan, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million.
0: Ah! Sus, kung muna yung maabot ni Rigab sa ito, ah. Wala, kadaadlaw tagatabang, anak. No? Every week, 2 to 3 million. Yaya ni mga tuhana, mga igala, no? Gikan sa buhis ni mo. Gikan sa buhis na to. Gisok-sok ra ko ng subulsa, may galang mon. Ay, ay. Paray, paray, paray, paray. Wala na, muna na siya.
10: Sa media personality, dadagdag ko doon si...
0: So, gawas ni mon. Isa sa mga na-mention, mga igala, kagahapon, no, si Arnold Clavio, no, sa GMA Network. Nagpagula na mga higala o pamahayag ang GMA nga dili nila itolerate, no? Mga isoon ang maong well, kung tinuod man o ilang mga higala gibutang under investigation ang ilang tao. Kana mo yung network mga higala, no? Di gin mo kuan ba? Kaya bini mo usahay manggod kini mga higala ang network, no? Wa man na siya mga higala kahibaw basa kalakaran gyud labi na sa field. Kay ang usually ang di ba na mo contact mga higala nang abi nimo og naay politiko nga muhatag og kwarta bay di man na mo contact didto sa iya. Oh. Ano mo contact man sa iya mga higala nga kay bawo siya mabalibaran siya, no? Adto gyud na mo contact mga higala sa una kanang mga leader diha o kana mga higala ang gahawid og mga programa, no, mga angkorman, mga igsoon. Muna'y kontakon. Sa Senado, mga higala, no, sa Senado, natay naka-istorya, mga higala, kaniad to. Kuyaw ang kalakaran dito, gab. No, ang mga media dito, ito nang magpa-accredit ka diha. Kay adunay, unsa ni, kinibang mga locker gani. Na mga locker diha ba? Uban diha, para wala na'y daghang delivery-delivery, ipanood na lang na sa ilang locker. Ibutang na lang na... Oh. Aron nga, wala na'y daghang pang paper trail. No? Pag-abot, no? Na, alam mo na yan. No? Kinesan niya pasagil, o patakadungog mga igala sa reaksyon ni Montulpuan eh. Pero mauday nga, aska po niyang sukua. No? Si Clavio, matakadungog mga igala nga, nasukuan ng 18 ka mga Marines. O former Marines mga igala. O sundalo. Pero Simon, grabe gud nimo kuan ani kana bang perti gud niya mga igalang palag ani.
12: Bullseye. Bullseye.
0: Mao di ay. No, mao di ko no, mga igala, matod pa sa Brisbane Pinga, kung makariak, wagas. Gumikan kay Apil, di ay. So, mao na mga igala, panawagan na to. Gab, paliwag sa koog tawag ni Rambo, no, taod-taod kay atubot siyang pangayuan og report kalabot na sa unsay sitwasyon sa Senado karong panahon na nga adunay mahitabo nga special session. Balik ta ba kay gala diri sa atong gisgutan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang korupsyon mga igala sa atong nasod dulot nas bukog sobra pa. Cancer na ni mga igala. Sistema na ni mga kaigsoonan. Mabito ng dunay mga panawagan karon nga kung si kinsa man to mga igala ay dunay kasayuran mugawas na. No? Mupatim aw na mga igala. Kay niini nga pamaagi matabangan na to ang atong nasod mga kaigsoonan. Di ay 18 ka mga kanhing sundalo, marin sa may tawag ninyo ana. That's better tawagon nato sila mga igalang witnesses nga ni testify out of their comfortable nga kinabuhi mga higala. Kaya ang ginapagawas karon sa ilaha, mismo ang atong gobyerno mga higala. Mismo ang atong panggamhanan. Mao'y mo identify nila mga higala as bayaran, mauni, mauna. No? Kumbaga, imbes nga i-appreciate mga higala ilahang kahago o ilang sakripisyo o ilang mga higalang pagsultis tinuod kalabot ng mga higalas korupsyon, gidaot niya gidaot ang ilang personality aron nga way maminaw nila. Ano ka? Ngayon nga naman ang reaksyon mga higala sa atong gobyerno. No? Ngano ka ha mga higala? Ngayon nga naman ang response sa atong mga higala mga opisyal nga supposed to be tabangan pagani unta. No? Ni mga higala nga kining 18 tabangan pagani unta nila. Total, ang end point ani mga higala, no? Mauman ang pagsumpo sa korupsyon pinaagi sa paghatag og sample nga tanan mga igalang buaya mapriso ma-identify, no? Pero kinsa pagkaroon ang mga igala ang ginahatagan og malisya or ginahimo mga igalang daot ang record ang ilang mga igalang pagkatao kining mga nagsulti mga igala. Now kani maghatag gini mga igala og maot nga mensahe ngadto sa katawhan. Labi na itong mga tao nga dunay nasairan. Ngayon naman, no, panalitan, trabahante ka karong Martin. Oh, panalitan, yaya ka karong, I mean, kasambahay ka karong Martin. No? Unya, nakonsensya na ka, kay kasayod kag unsay ginadeliver, kita ka, unsa ba diha? No? Nya mo ka mga higala, mudangop, siyempre di ka mudangop ni Tulpo.
3: Pinawa!
0: No? Alangan naman. Kaya ang ilang magong ginapalutaw karon ah, mga pakana, iya po na sa mga Duterte. Alang-alang magmudangop kang Lisa. Alang-alang magmuato ka mga higala Tito Soto. Adtog yung kamudangop, nga to sa mga tao, nga wa ma-mention anang malita, mga higala. Diba? Ay, mangudangop ka mga igala ni Laila de Lima. Ngayon mo na sila mangaway mga igala kang BBM karon. O, wak mo na sila pakialam sa korupsyon. Ang ila, lahit mo na sila mga igala tumong. Ang tumong aning de Lima, manimalos ramang digong. Ang mga igala, dangop kang Trillanes nga. Ang tumong aning Trillanes, pariha ramang kang de Lima.
3: Pinawa!
0: No? Alang-alang mang mudangop kang Risa Ontiveros, gawin sa na siya pakialam. So, atong yung kamudangop nilang Mike Defensor, o kinsa man may galang nagsugod, ani, unya kay, dauton man dayon tong imong gidang, pan mo niya, kani, mga bayaran yun ng mga tawhana. Oh. Pero wala na tanawa ang kabug at unta sa impormasyon nga kaya ni mong mahatag. Panalitan, parang example lang, kasambahay ka ni Romualdez. Kasambahay ka ni Martin. Unya mo tingog ka karon mga igala. Una diha ino na kagibayran na ka. Ana ba di mga igala? Dili ba protektahan unta gani sa gobyerno kay basin og tuod, may galag dunay impormasyon makuha. O paingon na tayo pagkasulba, Dani. So, karon imbis ka makabaton ka, may galag kaisog ng mutugan, looking at the situation, mga igala sa 18 plus 4, makaingon ka, muli na lang kung probinsya na mo, di na lang kung mag-apila-pila na. Diba? Kato mga tao, may galang naay na siran. Oh, maingon na lang, di lami mo apila na, ma'am, sir. Di lami mo, ayaw lami video, hey, ma'am. Di lami, ana. Sir, ayaw lami, di lami, di lang yun, may. Ngayon naman, imo mang mapanaminan ang nahitabo sa 18 nga, kanagani sila, oh, wala na sila namakak. Trabahante yun ang saldi ko. Because either or, mga igala, isingit ko lang, either or, muingon kang kargador, or muingon ka mga igala, o bagman, or whatever you call them, you only confirm na nagtrabaho yun sila kang saldi. Okay, di ni mo siya tawagon nga Marines, kay para ni mo dili sila Marines. Hindi mo sila tawagong kanhing sundalo, kaya para nimo di sila sundalo. So be it. Pero none of those nang imong gilabel nila nakapaubos o nakapawagtang sa kamatuuran nga sila nagtrabaho mga higala kang saldi ko.
12: Bullseye! Bullseye!
0: So, kinsa may gaingon karon mga higala nga dunay pag-deliver sa kwarta in the first place, si saldi. Si Saldi. No? Si Saldi magaigala mismo ang niangko ni Ana. Meaning, it's been confirmed ni ini mga tawhana, mga igsoon. Orle Gotesa. Si Orle Gotesa, magaigala, gihimo nila kunuhay witness. No? Pero kay bao ka nitugan ni magaigala ng pipila sa 18 ni Ingon, gitawagan mi, gisuhulan mi. Nga, among kontrahon ko no. Ang ingon ni Gutesa. Si Turi na nawag pa nila. No, gipa surrender ko no ilang mga cellphone. Ang binang inyo mga cellphone. Nga naman, may mga video man gito, no? So, ang gihimo aning uban, marunong sa kayo, ang gihatag tong bago, ang gibilin, katong daan lang na yung mga video. Very good. Ay, may, salamat kayo ni Ana. Oh, thank you kay Namoy Kwan. Ganyan, oh. Mga igala, dili man na edited na mga picture. Ah, karon, pero tingso ko ang Sharon Cuneta. Pero tingso ko ang Sharon Cuneta ron. Kasinungalingan daw. Oh. Kung ang 18, mga igala, nag-aliga, and then ang mga gialigahan, may ngog, bakak na! Asa may tinuod, ana? Mga igsoon. E nga na kay importante unta. Nga na ay investigasyon, no? Kay dili man na ka pwede mo ingon nga adi man tinuod. Otherwise mga igala, walay mahitabo ni ini. Gawas tingali, kung ang tao mapuno na, guyuron mo diha kamong mga na, panganlas malite panglambayog mo sa tao. Diba? So balikan ako kay natong iskutan mga igsoon. Tinuod ba gyud ang korupsyon dito na? It is no longer debatable kung naabay korupsyon sa Pilipinas. Nga naman, even our highest officials are confirming, mga higala, nga naadyo'y dakong kawat sa Pilipinas, mga igsoon. So, di na nato na mga higala lalisan o i-establish pa nato ang kamatuuran, mga higala, nga naabag yung korupsyon sa Pilipinas. Kaklaro na, ana? Kaklaro, ana? Di na malalis, may gala na agyod. Pero pangutana lagi karon, kung panalitan ikaw na akin nasairan niya, makatampo ba? Makatabang sa investigasyon, mugawas ba ka? No? Nga, ang nahitabo karon sa 18, may gala, sending a message nga to sa posibleng whistleblower nga, di na lang dito mag-apila-pila niya, mura mangyay po istorya, kita pa'y mama, o di pag yung tatuuhan. Unya, at the end of the day, atong kaugalingong seguridad ang nabutang sa risgo, atong pamilya nabutang sa risgo, atong kinabuhi nabutang sa risgo, atong dungog nabutang dihas alanganin. At the end of the day, ingnon pa kang bakakon. Di ba? Kaya nga naman, ligon ang kalaban karong mga panahon na. So, mauna, magayagala para na ako. It sends an impression no, ngadto sa tao. Ikaduha,